0: GTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: GTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
0: GTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: GTX 500.
3: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: GTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: GTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
3: GTX Coffee Mix.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
3: Mighty C.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yun, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
11: Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
14: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
18: Tigasi!
14: Tigalapa!
18: Tigasay!
14: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
14: Supplement for men!
18: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
18: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
14: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinlo na dugo.
18: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
14: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay.
14: DTX 500
18: masaligan,
14: epektibo.
18: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
14: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
14: DTX 500.
18: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
18: Ganagapanupo.
14: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
18: Masaligan.
14: Epektibo.
18: DTX 500.
14: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
14: Yung may D3. Mabagat
18: sa mga butika.
14: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
14: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
22: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso.
24: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
25: Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
24: Padayon sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Si Ma'am Ninfa Tahala nagapamati, Santino Santino, habanya kanamon, tana Ted, huni palang kapertahan ni Islaw. Para nago doon mga bata. Yan ka mo sa Teten Store sa Pasay City, no? Ninfa Tahala, Jean Seaman, kay Ma'am Nenesan Presya, Ma'am Jenaline Arceo Amaro, sa Banwa Sang San Francisco, Agusan del Sur, Rampart Mendoza, sang una kininawatan man ko kanding Ted Gabosong pa. Analibahad eh, sa umang party kadingli, 20 kabilog ngayon nagbulang nga manok. Gintaymingid nga nagaulan. Kinawat man sang mga tontong ano. Di sa barangay sa Pau Dumangas, Iloilo, tatlo ka mga kanding.
25: Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
24: Way pa ni matapos ang pagpaminta subong sa kabataan. Ang kabataan subong mas maisog pa sa ginikanan, mas maisog pa sa mga manunudlo.
25: Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
24: Namoto na tabo sa Mako sa Davao, si teacher Roan Pascua, ginsaway niyang iyang mga estudyante nga grade 10, kay May Aritos, sila pang maisog, kinastigo ang mistro.
25: Foro. De los Pueblos.
26: Foro de los
24: ano naman yung kaso sining maestro nga taga San Miguel Iloilo pero dito nagatudlo sa New Washington Aklan nga ara subong critical ang sitwasyon na ara sa intensive care unit sa ICU sa isa ka ospital sa Banoas ang Kalibo sa Aklan bangod nga tinukapan sang estudyante. A report ni K5 Romy ginadulong sang Mighty C.
22: K5 News FM. Kampyon report.
24: K5 Romy, si Ted dire sa Iloilo. Mighty C, morning, sir.
27: Yes, mayong aga si Ted, no? Hindi lang si Ted niya naka-critical, naka-critical sa ICU yung piktima, niya naka-teacher, kundi ginbaywene kita sa mga walang karang sinabuhi.
24: Napatay, Ged?
27: Si Ted,
24: napatay na?
27: Sa ka-pribadong hospital, dili sa aton sa Banwa, dili sa amo sa Banwa sang Kalibo, no?
24: Mm.
27: Ang ini nga istorya sa tunga sini nga sister sa sini nga estudyante, actually ko nagtaliwan nga Domingo, no, sa Hulyo 25, no. Nagpatigayon sang pag-inom kini ara nga okasyon diri sa sangka Banwa kag sa barangay nga sakop sa barangay Mabilon, New Washington. ining duha kay 5-10, no? Nagkapatigay nga mas mukino, may mga upod na sila ng mga distante, kag mga barkada man. Sa sangka panimalay, no? Ang ilang mga barkada man, ang kinipicture, nakukod pa sa ila para mag-inom si 5-10. Now, naabot sa punto nga natapos sila nga pala yung ina, hindi pa na natapos man kay naabutan sila until 12 midnight sa pag-inom-inom kay siyempre, eh, balman, manami man ang istorya, kag okay man ang ilang pag-enjoy sa ina nga party, medyo na okasyon, no? May person man ay. Ang natabo kay 5-10, siyempre nakubog na inong pagtimba nga partido rin. Ang inong estudyante nga sangka doon siya to be a news nga student sa inang teacher nga 52-year-old, tama ang balmo nga ang teacher sa San Miguel Iloilo, pero frequently nagatudlo sa sa Amon sa Bulutuan, sangka pribadong eskwilahan, no? Sangka maritime school, pero sa Amon sa Provost Aklan. Nagsuhaw kay 5-10 ang medyo bukot pa nami balang debate at istorya. Hindi nga duha kay 5-10 kagka among anik na nga nagsuhaway ng istorya sa debate na wala sila ng kaintindihan kay 5-10 sa inyong nga punto.
0: Kay 5 Romy, manawag ka bilwa si Mube. Kay 5 Romy, kaga fluctuate din mo signal man na mga bay ko si Mube, kung kina ina na speakerphone mo, hindi lang na ipag-speakerphone palihog para nga mayong signal ta. Sige, sige. Maridial kita please, Sir
27: okay.
0: Paul. Maridial kami na sa imo, K5 Romy, ha? Romy, kahilig sang K5 News FM, Kalibo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: It's a sad news kay ang 52 anyos nga manunodlo taga San Miguel, Iloilo. Kabalong tabi kong din ginang exact nga address sa San Miguel. Maestro sa isa ka maritime school sa Aklan. Okay nang
27: okay, atunhead.
0: Balikan tabi. K5 Romy. So, to make the story short, may pag-inom-inom sila ang maestro ngayon eh. Pila kabilog mga kaupod niya sa ilimnan na K5 Romy?
27: Ang dami man sila, sir. Kay mga more or less, mga less than siguro mga pulo man sila sa isa ka balay nga ginaimnan nila. Kasi usual lang K5 Ted nga ini siyempre ang estudyante kang teacher may timpuman nga nag-iba-iba man sila.
0: Banding, oh. Okay.
27: Amo lang tong punto nga medyo may una nga nagtuha nga medyo mainit ka lang nga diskusyon sa tunga sini nga teachers kag ini nga estudyante kag nagalikaw na kon tani kay hubog na kayo abi ning teacher kay 5-10
0: kay ano nagmaoy sao nagmaoy
27: ha
0: nagmaoy yung maestro
27: di sa maoy
0: ho
27: kay siyempre balan mo pag teacher kag estudyante ang katubang damo nga mga palupad balang may istorya man kimpe kapakita man ang teacher nga pitsa-pitsa so pagabot sa istorya siya gid ang bangka so damo bisan so good now siguro inang estudyante why siguro na nakontento kag medyo nagtuhoy ning bukot manami nila nga pag-alatubang so naglikaw nang ining teacher nagpauli nang ani kung tani K5-10 no mga after it 12 midnight kag nagsakay na kung tani siya yung motorsiklo para nga magpauli sa adiri sa Banwas ang Kalibo, kay diri siya nag-board. Galing, way pag sakay na siya motorsiklo, din sundan sa kag gindalaga sa sila nga suspect nga 19-year-old nga student, kag tulok, no? Kaya mismo karang ulo, kag siyempre, ay wag isa kapreparat sila nga teacher kay balang naman nga siyempre hubog kag wag sila nag-expectar na sundan sa iya karang estudyante. Kag matapos naging tulog pa K5-10, siyempre amo laging punto to na lipungan lagi ini nga biktima. Kag pagalipong nahulog pa ini sa
0: motor.
27: Mga motor kag nagtubli pang iyang kan magtubli gid pala yang ang kantog sa iya kaulo kay siyempre lipong ka na tapos di ka pa makabalanse. So nahulog pa sa semento ag amo to K5-10 nga nagkuan no nang critical lang iya kana kondisyon no so matapos nga natabuhin ning estudyante siyempre nabalaw ba na nag-aranagin nag-responde na ato ng mga katapos ang amo diri ka pulisan sa New Washington gin dakop ini nga suspect no gin kustodiya kay ini nga biktima gin dala sa atong hospital so mga 4 days kay subong Miyerkules so Sunday Monday, Tuesday, mga almost mga more than 3 days sa K5-10 nga nakipagbato sa iya karang kondisyon no sa iyang lawas sa sangka kilalaman kag pribadong hospital.
0: So may ano na brain may brain injury siya, may brain hemorrhage.
27: Yes, may amo na gid 5 bed no ang iyang

0: gid so ginapukaw ni siya to make him or her conscious kay possibly sa mga internal bleeding or injuries bala kay 5 Romy. Diri kita ang mistrong ini din nila dako sang suspect nga estudyante.
1: Medyo pa laman siguro. Siyempre, medyo parehas lang siguro kay 5-10.
0: Lo pareho man lang?
1: Ang puan, ang teacher. Kaya kaso lang, siyempre, amo tong simpo,
0: medyo
1: hubog. Siyempre, 52-year-old na abi ang puan, ining biktima.
0: Mm-hmm. Ano gid ang puan, kay 5 Romy? Ano sa investigation sang police, ano ang ginrason sang suspect? At tinapungol niya, mistro niya?
1: Actually, hindi pagitpan, abi, wapagit na may ka... Hatag pag isang dugang, pag inyong kompleto ang amon sila nga PNP, kay padayon sa aming investigation last time, nakatakto kami dito. Pero ang inyong sila aming hatag sa amon is mayara sila nga mainit ka nga diskusyon sa, di mahamal kung sa klase, kay 5-10, or sa grado, or ano pag inyong aming posibleng nga diskusyon. Pero amon lang aming initial pang hatag sa amon, nga report sa aton karang PNP kagwabi kami kabalik after sa aton nga natabo pala incident kay 5-10. Kagamo nga ni kagapon lang abi na balita ra amon sire nga amo nga ning gibuwan sa ulama kinabuhi. Ini nga biktima kay syempre nakulong man naman ang suspect. So kagapon lagi gininquest lagi sa kay 5-10 diri sa aton sa amon diri sa Kaplan na Prosecutor's Office para sa kaso nga ra nga data abi ginfile sa iya is frustrated the homicide. Eh, siyempre, ang biktima arap paghihapon sa ICU, nakipag...
0: masakan niya sa kwan?
1: Iyan nga sakit. Pagkapon nga medyo na-discretion na gitag, nag-induan sa ulang ng sinabuhi. So, direto na gitag sa kaso, para nga, homicide at if I've fed, ang ginpasaka sa sini nga, suspitado kay 5-10.
0: Ang maestro ni kay 5 Romy, ang maestro nga ini, ano ni sa, ng kasado or single?
1: May asawa na kay Panabi na medyo panbala sa maritime school kay medyo bala naman laban yung mga seaman bala kay 5-10 ining mga amo dere sa school. So siyempre nagatudlo man dere kag amo nang pan amo nang sitwasyon kundi nga mga
0: yung pamilya niya ari ara dere sa Kalibo po niya or dere sa San Miguel Iloilo din nga particular nga barangay sa San Miguel
1: sa Kwan, sa Tripartit. Basta San Miguel lang abi ang ginambal ni 5-10. Para barangay Igtambo.
0: Ah, Igtambo. Oo, okay. So before na siya sa Manua. Ang ginika, pila kabilog ang kabataan sining mistro?
1: Medyo negative pa kita ni 5-10. Sige, sige. Na nabulat information pero may asawa ini. May mga kabataan.
0: Paliog lang message sa Kwan?
1: Kay ilalad niya 52.
0: No, kay 5 Romy, paliog lang message sa karon diri kay kay 5 Paul. Ang kung may kompleto na kumadang details ang maestro Black ay ipalocate na ni Karon na kung naibaloan na niya sa pamilya?
1: Oo. Okay, 5-10 Actually, ang pamilya na diri matangani si 5-10 sa Aklan. Nagkanto-kanto diri nga nag-confining biktima. Ito no, kung may, may nakapauli na dira sa ilang area sa may pagkisang barangay...
0: Igtambo. Barangay Igtambo.
1: San Miguel na Iloilo.
0: Oho. Ano ganitong ano ganitong
1: amo pagyan no ginapantra mo dilang tao kon ini nga bangkay bala kon karon na pabalik dira sa may parte sang Iloilo license nga sila ay aga start temporarily diri sa amo sa panawat pa kalibo kay K5-10. So amo nang kaso si 5-10 no wala pa kon makapiyan sa ining suspect pre pa naman man kaso homicide kag available naman ining kaso ay mo pagitang aun pagay ginatukib subong no ang madalong gid niya motibo kun nga lang gusto punto na medyo wala gid sa pukong ini nga estudyante nga iya kira nga gid at ole gid tapungol kun di gid sumpagid no gid sumpagid sa tel mapatay ini nga ilang teacher sa sangka pribado brutoan diri sa amon sa probinsya Taklana kay 5-10.
0: Kay 5 Romy, salamat.
1: Sa K5-10, sa directamente diri ng report sa probinsya sa Aklan. Sa Japan ako sa K5, Romy Cahilig para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingaban, diri sa Kalibo, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos!
3: Foro de los Pueblos!
0: We'll try nga ma-locate ang pamilya sa may strong ini sa barangay Igtambo, San Miguel. Maestro siya sa isa ka maritime school sa Aklan, natabo ini sa New Washington, gaboard pa siya sa Kalibo. Tinukapan sang iyang 19 years old nga estudyante, hiubog na mo, masakay na sa iya motor. Pag sakay niya sa motor niya, tinukapan, bunggo ang ulo niya, tinukapan. Wai pa ni mabaluan, ma'am Bambinga sir, kung sa ulo tinukapan, no?

0: or gani nga ang iyang brain hemorrhage, internal hemorrhage, is because nga bumuna lang ulo niya sa lupa or sa semento. Amuning dapat nga o si saundugang kag kun ano ang ginbaisa nila kun nga nagdumot gid ang suspect. Makamong kapapauli na mo galakat gani mo matapos ang ilang drinking session agin lagas pag ito sa ang suspect kag tinukapan.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Dapat ila shoulder ang hospital bill sa parents ang student tambal ni Ma'am Rosemary Agramon. Akon gin pilit ko gid hindi ako mag matulugan sang ma stroke ako kag sa gapangamuyo lang gid ako tambal ni Ma'am Rosemary Agramon. Pero subong Ma'am Rose, kumusta ikaw? Libralawi ka man Ma'am Rose sa Saudi no? Sa una sang sa kagahon pa kita nagaprogram suki ta gini si Ma'am Rosemary Agramon. Ang ila pala tuwasan sa to ang prayer setamol. Alas 8:22 na sa aga, oras sulong sang MyTC kag DTX 500.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: We'll pause for a quick break, magbalik ta kaso sang tuberculosis sa Pilipinas nagasaka. Kag ano ang latest investigation sang Iloilo City Police Office sa iskandalo sa Esplanada 11. Sa diin na ginhawanan na to subong ang marikot nga lugar.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga buti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: My D3.
6: Malakas, mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Ara mismo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauhaw!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful
8: nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabutika.
11: K5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: Glaucoma.
4: IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis.
6: O Pink Eye.
4: IK Gold Capsule.
6: Eye Allergy.
4: IK Gold Capsule.
6: Cataracts.
4: IK Gold Capsule.
6: Ang IK Gold Capsule.
4: May aras ang lutein.
6: Vitamin A.
4: Vitamin E.
6: Vitamin C.
4: Zinc
6: kag Dilberry Extract.
4: Eye Care Gold Capsule.
6: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
4: mag-inom sang Eye Care Gold.
6: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
4: Adlaw-adlaw,
6: Eye Care Gold Capsule.
4: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga
13: bago na presyo.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C.
16: Babaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C.
16: Babaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Gasakit ang tiyan?
14: Mag-Spore Biotics!
18: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
14: Mag-Spore Biotics!
18: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
14: Para healthy ang tiyan,
18: mag-Klinika Spore Biotics!
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
22: Libre? Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa?
23: Kag nagabaho ang kilikili?
25: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for men.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow! My puso.
3: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Gamay na ako nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio. With Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Oras, alas 8:35 sa aga. Oras, ginadulong sa Clinica Spore Biotics DTX 500, kag Mighty C.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Padayon sa Foro de los Pueblos, last stretch sa aton program. Are you still there? Ara pa ka mudra? Ambal ni Ma'am Rosemary Aglamon, imagine ang maestro na dulaan trabaho tungod mga kabataan nga kulang sa guidance sa ginikanan. Winifreda Sarmiento, ang dungan-dungan naton shado ka sensitive nga part ka ulo. Once makabunggo, ma'am ni siya ikaw. Kag kun strong ang impact, ma-brain hemorrhage. Ambal ni Ma'am Laura, sakto na no? Manang dungan-dungan. Raji Busil, thank you sir. Din ka subong sir nga lugar, salamat kida. Epekto ka agwa di patarantated. Our education is always education begins at home. Hindi naton pag-i-tolerate ang aton kabataan sa mga nonsense. Bawal sa amon mga kabataan ang mga unpleasant nga matinaga nga mamuyayaw. Correct. Ang pagpamuyayaw nga naan ka laway na. Ang pagpamuyayaw hindi kinamanami para sa aton tanan.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Pero tikon nga istorya mong imo self bala. May ginatawag ka nga internal dialogue. Itong hambalbala naton, ang internal dialogue, makapanami ini sa imo utok. Pero depende. kon ginistorya mong imo self, mamakabi self in diabetes, dali pungko anay. Ikaw, Sir Paul, dapat ginistorya mo imo self, Paul Adrian, pungko, pamate! Unang ponto! Pungko, pamate! Unang ponto! Ponto, ponto, ponto! Kung ginistorya mo, sir, no nito, sumbong imo self, basta nga hindi harsh ang tinaga nga ginhambal mo, may manami nga epekto, no? Mag-istorya kasi mo self, dapat ginag-istorya ka sang positive. Sir Golden Coco, kay Sir Gilbert Abonyawan de la Peña, kay Sir Bernard Garbosa, Sir Roy Dimyar, Sir Tonton Binyas, dapat nga kwangid ng positive. Neuroplasticity explains why the brain stays adaptable sa bilog nato nga kabuhi. So ang ginistorya mo sang positive nga mga tinaga ang imong kagulingon, sir, nito, nag-balance na sang nervous system. No? Ang lain-lain nga style sang self-talk, nag-trigger ina sang lain-lain mga chemical responses sa lawas. Kung harsh ina ang critical self-talk mo, sir, John Lee, mag-activate ang amygdala. Amygdala, A-M-Y-G-D-A-L-A. Kwanin na sa ng fear center sa imutok. Kag nag-release ina sang stress hormones. Pareho sang cortisol, adrenaline. No? Pero kung ang imong self-talk nag-encourage sa imong okay lang ina, self, habang may buhay, may pag-asa tayo. Kung sige ang istorya mo sa imo ko, lingon, blaser, no, what a borno, apitong, Manong Igos Lara, Sir Dan Calvo, nga lang gina-encourage mo yourself, nag-release ina sang dopamine kag oxytocin nga nagapanubo sang heart rate kag nagapatanla sa imong thinking, sa imong pangunauna. No? Tapos may less activity sa imo brain regions nga maangot sa social anxiety. Naganubo ang imong anxiety. Ang mga kabalaka mo sa mga sitwasyon sa kabuhi, bala? No? Ang prefrontal cortex, ang area sa din nag-govern ang decision kag focus, nagadamol sa nga hindi sa dali-dali maapektuhan sang negative nga managakalanabo sa palibot.
16: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: It cultivates healthier mindset, no? Healthier mindset. So ang imuon mo subong, kutib-kutib ka na dira. Ma'am Arlene Clarito, dira sa may Dilarama City proper, kay Ma'am Malu Lago, kay Ma'am Mirna Lago, kay Ma'am Lodi Gulilaw. Samtang kaluto ka, Ma'am Rose sa Kabangalimbagi, kutib-kutib ka da. Basta encouraging nga matinaga ang imuhang balon, hindi ka magambal nga, way ka pulos! Way ka ge, dalhin sa una, way ka pulos! Dekon, amoy na mabatian mo. It's a negative ina nga bagay, negative ina nga thought nga nagasulod sa imo paminsaron. San by K5 ka, at seko si K5 ka, ang pagkape, maangot ini sa pagnubo sang risko sang stroke, heart failure, kag type 2 diabetes. Ang kape, nagunod sang helpful plant compounds, pareho sang polyphenols, nga nagapanubo sang inflammation, kaya nagasuporta sang heart and blood sugar health. So kung ako sa imo, Sir Remy Amado, kay Sir Billboard, sang Light of Glory Taxi, Avanza 547, magpangapin na kamo sang DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee.
16: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: 2 or 3 ka cups kada adlaw, nag-offer ini sang benefits sa mga katigulangan, no? Patanlas sang imong pangunauna. Nagapanami sa imong tulog kag nagapagana sa imong nga gusto nga mag-exercise.
16: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Gapangapin ako mali Raji Busil din kasi bong sir nga lugar taga Banati ka man sir. Salamat gid Ma'am Rosemary Agramon. Si anong statement ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla? Sining natabo drang iskandalo sa Esplanade 11. Kahapon, may nag-share sa ato na banya lang tawabla. Sining ko na discuss na mo na sa program. Maluoy ka sa mga magkagugmang ato. Ang babae, 17 years old. Ang lalaki, 18. Ti, ambot sinutuyang kainam. Bilis karon lang dinaga kainam. Kamu na lang da... Kamu na lang na angot-angot kung anong botsingon sang kainam, Sir Paul. Ibaliskad ko lang ni! Kagin bidyohan niya, gitit, udong adlaw. No, udong adlaw, no? Parinti ko, taga Banati, ha? Rajibusil. Din ka sa Saraga, sir. Taga, kuwan ka, sir, taga Sigangaw. Rajibusil, salamat, gin. Di, samtang, ay, kabataan, bla, binilihan panghampang, bla. Kapon nga isang udto, may well-meaning man kita nga tagpalamati, si Mami Luz Pregulam ba niya, na ano na yung mga kabataan, subong man, yung insindihan, no? Dito pa ya, of all places, dito pa, no? Tiyan ba ko gani, may mga tao, gani, may mga tao, abi, K5 Garden, na they are hype up more kung may ara sang risgo, nga madakpan sila! O, madakpan ka? Kay dako yun ang sansa madakpan ka, kakapin pa sabong nga may social media? Before the K5 Garden, ginadulong sang Extend Food Supplement for Men.
0: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
14: K5 ka?
17: K5, Ted, sa subong, no, tinasapol na sang mga otoridad naton ang iningginikanan sang babayi. Iti natumod ini siya K5 Ted paagi sa iyang uniform. Gingatuan, una gingatuan ni sang aton nga kapulisan ang eskwelahan hasta nga nagpositive, no? Or confirmed nga ang ining babayi tidira nag-eskwela pag gingatuan sa balay ang ining ginikanan niya K5 Ted. Kung may baluan, taga-diri lang man adi sa syudad sang Iloilo, no? Pero according diri sa kay Police Colonel
14: Wilbert Parilla
17: ang aton nga city director K5 Ted diri sa Iloilo City Police Office nga miara sila sa mga bike patroller diri sa ICPO kung sa diin amon sila ang nagapangsulod-sulod sa mga esplanade naton K5 Ted, pero aminado ang city director tanga indi sa tanan nga oras ang aton nga police K5 Ted mabantayan gid ang esplanade kag ti syempre kung may baluan damo kita esplanade diri sa syudad sang Iloilo K5 Ted, no? Kagti, pila man lang ang aton ng mga kapulisan, especially ang ining mga bike patroller ka, na makabantay sa mga esplanade. Kag suno man nga daan sa kay Colonel Parilla, nga ang
14: ginagawa. Nipisi mo yung tingog ako, palapit-lapit ka biya paliwag sa mouthpiece mo.
17: K5 Ted.
14: Oo, sin ko nang nipisi mo nga audio.
17: Oh, okay,
14: so may
17: okay,
14: no, may patrollers na, may mga patrol na daw. Okay, gina na. At least we will feel secured sa pasalig ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director. But ikon lang taon mo mag K5 ka, kapon gin istudyuhan kong video bla. Ang magnobya gapungko sila. Tapos ti amo to ang babe, i-refine ta lang abing tinaga ta. Ga sabak abi ang babae nga nakapalda sa iya nobyo. Ang nobyo niya to ang iya sininga Largo to, identify man to kun man to nga criminology school. Ang nagkuha sang video sa ila left side kay kun gapong ko abis na kay 5 ka left side mo tapos amo na sige to abi ang ila activity. Okay, so day and night may maroving na dira, and that is very good. We hope nga hindi lang bangod hindi lang subong ay bangod nga may controversy, but day in and day out ni night time and day time kay 5 ka Karen. Kaya may iba man yung gusto magpakalinong, may natuwa nga solitude. Ang mga esplanade namin, magpa-tinong-tinong na mo, magpa-muni-muni ka da. Galing kay ang threat sinada, basi mold upan ka sa adlaw.
17: Pero suno sa kay Colonel Parilla, ang inang esplanade 11, hindi pa na dahuman kay 5 Ted. Kahit sa naligad gani, ang suno sa kay Colonel Parilla, nakagadto siya sa establishment na dablakiti di bla kung ang imuman nga nagatuan ang mga pangminanggaran nun, bala kay 5 Ted.
14: Natural. Bala mo, hindi kita mag-settle for less. Don't settle for less. Kung makasarang ka man lang magkaon sa mga malahalon nga mga kalanan, why not?
17: Ito dira mga Ted Aujero Francia, mga Wilbert Parilla.
14: Natural. To God be the glory. Masarangan mo ina. Kung gusto, tawgilan ko. Hindi. May mga blessing man nga makakato kita dira sa ano na, boat club?
17: Oo.
14: Isa sa mga yate, daging parking ko mo. Abagate, nabisoso ka. Ama, ambisyon kami lang kung dinakuha na lang. Ay man ibayad. Pero, ano ang salabton? Dari kita yung K5 ka. Anong salabton to yung sang nagpalapta to? Ano to nang nagkuha to sang video? Lalaki or babae?
17: Hindi matumod kung babae ini or lalaki kay 510, pero may mga kaso nga pwede ma-file batok ni sa nagkuha sang video kay 510, no? Pero ang iban nga mga tawo nagasiling kay 510 nga hindi man mabasol kung kaisa ang ining mga mag-take sang video bala. Uh-huh. Especially kung
14: kaya mo na ning tendency mo.
17: Oo, nga nagkabinastos kay tayo syempre Esplanade public ina iyang lugar.
14: Public place, no?
17: Oo.
14: Galing kay ti main istorya ko kapon nga bugada. Tahong nga bugada. Hambal niya, Sir Ted, kung ako lang tungin ko anila video, kasuhan ko gitmo. Ti ambak ko ton, ti ano nga may plano ka nga mapakuan ka man, ng pas Esplanade 11. Oo, mo nang main istorya ko nga bugada kapon. Hambal kasuhan ko na siya sang Republic Act 9995. Anti-photo and video voyeurism act of 2009. Magkaw ka sang video, pero sina, pwede ka ma-charge sa mo nang nga offense kay 5 ka.
17: Mm-mm.
14: May Republic Act number 10173 pagit, Data Privacy Act of 2012.
17: Mm-mm.
14: Republic Act 10175, Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kag Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang may mo nga tubangon isang mga nagbidyo niyo. Ilang pangampang to tingin ngipasa nila K5 ka?
17: Yes, K5.
14: Matian tabi si Colonel Wilbert Parilla.
17: Oh, pamatian aton si City Director Colonel Wilbert Parilla sa aton nga pagpakigangot sa iya.
14: Kita gid abi no, taman gid ka klaro no. Of all places K5 ka.
17: Kung ako wala dire na lang sa akon.
14: Sige.
18: Sige. Sir, ang yung investigation ng Iloilo City Police Office doon po sa nangyaring sa Esplanade 11 sa Lapu, sir.
19: Okay. So, hindi pa yun ang kinalaman. No? So, we have directed immediately sa ating kapulisan na may so, yesterday, natin yung area at pinatingnan ko. Ang muna kasi pinacheck natin yung leader kung bagong video or lumang. So, according to our police, it's bago. Isa yung ano.
14: K5 ka? Oy, ano ko rin may nag-echo bala nga audio. Okay lang, at least nakuha na natin.
17: Nag-zoom meeting, ABC Colonel Parilla sa morning time.
14: Ah, okay. Sige lang, at least nakuha natin ang thoughts ang statement ni Police Colonel Wilbert Parilla. Luoy kita sa mga natungdan niya ni K5 ka. They may be mature na sa lawas sila, pilong ilang emotion na hindi pa nag-id. Amo na ka, kwan bla? Amo na bla ka mature? At kapon, ginlanto kong video, not because nga gusto ko, ha? Galing kay ti, angkor kita, and gusto ta nga ibalon ang
17: yes,
14: mga
17: correct.
14: Details.
17: Correct.
14: Without malice, so ay ko na ganing patapos pa. Ang nag-video sa kilid mo, kung gapungko sila sa, kwan, sa left side sang Magnobia?
17: Layo na nato kay 510 kay kagapon to bala sa may area nga nagatuan ta dito sa kilid ang ano na may compound na da kay 510 sang isa ka flour mill then may mga parkingan may mga salakyan na da nga nagapark ang ibandong mga guba na bala kay 510 so posible nga dira gid na kalin kay tikita o na da gani kay 510 ang ato blang railings nga dagin zoom lang gid ang camera
14: damo ginada kay balukang ang Iloilo River ang Esplanade 11 sa tabok yun ako ni may sa tub sa likod blang part sang Capitol. May Esplanade paginadang may Muelle Deli restaurant blang gatabok da
17: yes
14: damo na gid na sang mga kamalamalhan nga natabo. Abi mo kapon, kundi nag-discuss nato na mo gapamati to sa imo si Sir Arman Cabarles na namitan dito sa video mo nga dito ka sa Esplanade 11 mo. May nanugid man nga ng office sa isa ka board member sa may 6th floor nga ang driblaya sa Iloilo River blang side kundi ang mga opisina nga sa Iloilo River nga side office ni board member Jason Gonzales, Dominic Oso sang 4th district. Rolly Distura, Rolito Kahilig, kag Rika Garin C. Amo na da yung mga office mo. Isa sa mga opisina dira K5 Karen, nakakuha magani, broad daylight alas 3 sa hapon, may Magnobia man to. Ara gyud sa tadlong sang building sa Capitol dire sa may tubang sa Muelle nga kuan nga ng restaurant. Naga kuan man to sila ga kutihay. Oh, ginagakotihay. I-refine ta lang tinaga ta. Kun bla, ano ganyan ang ginatawag nga gagmay bala nga ng isda bala nga ginahaboy sa Iloilo River. Ano ganyan panawag sa na K5 ka rin?
17: Hindi ako familiar, sorry.
14: Oo, na mag-haboy ka bala sa buto sa isda bala? Anong tawag sana? Oh, ang tawag sana kundi fingerlings. O ti daw mo nagakatabo. Kag may isa pag inadopt tatlo na ka, mga ka mga kaso nga dira sila nagapatupong-tupong without them knowing nga pwede sila masum sang kamera. Away sila kay baloto nga damo sila sang audience to sa Capitol. K5 ka rin? Oo. So lesson learned ni para sa tanaway natong inakunde mang kabataan ngayon eh. Misguided lang sila K5 ka. Sige, salamat, Ged.
17: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Mabal ni Sir Edgar niya, ano ang conversation ni Latin sa video, pwede sample. Huwag ka lugan ni mapatapos, Sir Edgar. Naluoy kita sa kabataan niya to. 17 anyos ang babae, pa Sir Bob. Ang lalaki, 18. Naka-uniforme pa, biti, nakopgit sila. Earn Busil Bakruya, thank you. Jemela Cardiel, ni Miso Tahala. Katanda, gi kay Ma'am Laura, gagata, gidya utok na. Griselda Buiko Almohen, thank you. Bisan o banon ka na, hindi kagit pagbabayan ni Jesus. Nabitin, patay Ma'am Rosemary. Alas 8:53 na sa aga. Pastor Bob, Nini MB, thank you. Kaya na kita oras tari sa Foro de los Pueblos. I'll go ahead na. Kung sa kraya pa madaginot doon ko. I'll go ahead. Until then, Ted Aujero Francia. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: today, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. 103.1 K5 News FM Tacloban City. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa.
2: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayong aga sa tanan-tanan, greetings of peace. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Na oras subong, alas 9:02. Dire sa informasyon sa ikaayong lawas, aton pag-aistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga healthy lifestyle. Na amuning kinanglanta para manatili kitang healthy, dugay or medyo hindi kita dali-dali maapektuhan sa mga bakterya kag mga virus, no? Dapat kita maging healthy, no? So before anything else, gusto ko lang dal-on ka mo sa isa ka anggulo nga dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining Klinika DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul. Bag-o lang ko kabati, galing nga grabe na gini sa magwali.
8: Na.
3: Si Brad Paul, kag si Sir Boy Solita. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir Jean Paul, mayong aga.
8: Mayong aga, Engineer, kag sa mga kauturan, tanga 70 Adventist sa Bakuyangan.
3: Ah, Bakuyangan.
8: Oo, siya ginagambal sa counseling niya siyang Sabado. Nag-sermon ko to. Siling niya kasin ako ni Engineer Ronnie Albao. Ga pamati gigko sa inyo permi ag alinsagas na magabi. Tiga pamati ni sa subong igyo
3: mo kasin. Oh, mayong aga da ko na kakasa.
8: Na ni mo inablos
3: ko. Kadamo ko da iya mga kapartidusan.
8: Gani ko lang ko ani. May muske diaw. Wala Adventista na sa sangon.
3: Sa mga disina family, mayong aga man. Okay. Kay dira na na ang portion sang Adventist Church, iya na iya gin-donate sa mga Desina family.
8: Kanami. Sige. Moving forward, Engineer, mayong aga sa aton ng mga suki ng tigpaminaw, tigpalamati, no? May mga Bisaya speaking na tugli dito somewhere.
3: Oo.
8: No?
3: Halo-halo.
8: Halo-halo na. Sige. Istoryante, Engineer, ining paborito, tabla nga tambo.
3: Tambo?
8: Oo, tambo. Anong mabulig sang tambo? Hindi ko ayan pala bamboo shoots nga but hindi ko ni kabalong luto Sir Boy Guru sa gadni.
3: Kapos na lutoon.
8: Paano ni lutoon ang bamboo shoots? Kag anong mga health benefits nga matag niya? Kag ano ang mabulig sini when you are taking DTX 500? And good morning Sir Boy.
3: Sige Sir Boy, ang pamilya. Ang pamilya mo lang pamilya sa mga panda kakaon mo na singkuan, singkawayan.
8: Simpleng biraya siya. It is an attack.
3: Sino? Hindi. Mga pamilya.
8: Panday ka kung engineer. Ano na yun? Halong sa panda. May kaya din na karoon. Mapanda ka din na karoon. Anyway. Good morning. Good morning, Brad Paul. Good morning, engineer. Uh-huh. Mayong aga man sa atong mga suki. No? Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalang katanga KSS supporters. Kag Slow Dubs. Kabay pa kampiyon ng lawas. Kay naka DTX 500. Your cell protector. Remember, you need to protect your body from the within. Mm. From the foundation of your body, which is your cells. Ti ang protector na DTX 500, the super antioxidant, no? Gaputikta sa aton against oxidative stress, gagapatigulang sa selula. Kung tigulang ang selula, most likely tigulang man ang lawas. That's why, mag-DTX 500 everyday. Ang paaman, ganun, amat-amat nubo ang blood sugar naturally. Kay food supplement
3: nyo,
8: may ampalaya extract nga gapanubo sang iyo blood sugar. So kung layo, kung nubo ang blood sugar, layo sa diabetes. Kung layo sa diabetes, ay tido. Do layo ka na sa iban nga masakit. Kaya remember, diabetes, do mo kinimpunot dulo, no? Sa, lalo na sa in a Philippine setting. Anyway, no, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas para makabato sa mga mikrobyo, sa mga anomalias lod sa lawas ta nga aton immune system. Ang paaman ga puti ka, ganami ang imo collagen production, so layo ka sa wrinkles, so din ka pa na, no? Kung gusto mo naman ya i-boost ang imo ang ginatawag nga eye health mo, mag eye care gold, no? Eye care gold is the eye specialist, no? Kung gusto mo yan nami ang quality sang imo vision, ha, mag eye care gold ka, rich in vitamin C, vitamin E, and of course bilberry extract that basically helps your eyes to maintain its health para 2020 vision gapon every day. And ang gitawag si gini ang partners ni eye care drops. So, amo ning gatindlo sa ton mata, patuluan mo ning mata mo sang eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes. And of course, kontra tang kaso ubo sipon kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
3: All right, okay,
14: start
3: okay.
14: Engineer sining bamboo shoots o ining engineer hindi ka taga Negros. Kunway ka kilala Tambo.
3: Uh-huh.
14: Kay ining kawayan engineer damo Dias Negros abi.
3: Correct, correct.
14: Kag nami ni sa gataan mo na Tambo.
3: May gata o. Oh.
14: Eh, dito sa amon sa Europe sa Norway sa amon.
8: Tawag na siya sa bamboo shoots.
14: Wala to. Why gito? Why na to sa amon?
8: Nag-research ka na.
14: Sigurado. Wala, wala. Dito sa amon sa city of Waynor.
8: Waynor?
14: Waynor.
3: Norway. Norway.
8: Di na siya na yun.
14: Lapit sa Waynor.
8: Anyway.
14: Ang Tambo, engineer, ining bamboo shoots. Ano ang tawag? Tambo, ginman ano?
3: Tambo, ginman tambo.
14: Iya nga bamboo shoots. Mm-hmm. Ni pison mo niya makon mo ang fiber na grabe kataas.
3: Grabe na daw.
14: Kawayan ni engineer mo.
3: Correct.
14: Magdako na yan fiber sa kawayan bakod-bakod niya ba? Hindi
3: correct, correct.
14: Hindi niya manggi yan.
3: Oo.
14: Ginay mo, ginay na scaffolding. Kaya grabe niya ka resilient ang kawayan. So, ang fibers ang matured nga kawayan, porte ka kusog. So, iya sina nga gamay pa, ang iya nga shoots, porte na fiber engineer.
3: Ang tambo, Sir JP, pwede mo na adubuhon. Gamay yung gamay na tapos adubuhon mo.
14: Ah, pwede man gali.
3: Pwede na siya.
14: Ano yan? Naku na daw gataan lang.
3: E o gata, isa na siya.
14: Okay.
3: Na may tambo. Ah, may kuhan, may tugabang, sabi. Kag may ara siya nga may mais.
14: May mais.
3: Oo.
14: Uy.
3: Tapos may ara siya nga
14: suso?
3: Takway. Oo.
14: O takway, pag mo kunamit. So, ini si engineer, kapag nakaon, no?
3: Correct, correct. Kung
14: baka na di nga Paris na. Ang ining tambo, engineer, anong makuha to di sa iya? Number one, sa isa ka 155 grams siguro mga tunga sa tasa.
3: Uh-huh.
14: Sa tambo ah. May ara ka 64 calories, no? 64 calories meaning bisan amulan na iyang kaunon mo, why ka na iya rice?
3: Uh-huh.
14: Magaan niya naka-energy. Ano pa? May protein ka nga 2.5 grams.
3: Mm-hmm.
14: May fat ka na nga 4.5 grams. May carbs ka nga 5 grams, no? And may fiber ka nga 2 grams. Di sa carbs mo, sa fat mo, kag sa protein, di na nanagalin ang imo nga 64 calories. Ano pa?
3: Rich pa na sa potassium?
14: O, di may fiber ka, 2 grams. Kasi isa ka tunga sa tasa nga tambo, mga 2 grams ng fiber yada.
3: Uh-huh.
14: Ano pa? May copper ka nga 19% sa imo nga daily nutritional value. Ang vitamin B6, 14%. May vitamin E ka nga 9%, may vitamin K ka nga 3%, may riboflavin ka nga vitamin B, kag thiamine, no? Parts ang B complex, thiamine, niacin, riboflavin. So 3%, may phosphorus,
3: oh.
14: 3%, may potassium ka nga 3%, kag may iron nga 3%. So amo ini ka nutritious ining tawag naton nga bamboo engineer kag nami pa ni. Ini siya ang makabulig sa mga water soluble vitamins yung mga ginainom.
3: Correct, correct.
14: Na ba? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. No, makabulig siya kayo. Kag ini pa, suno sa mga studies, may ara sang gamay lang man nga study in 2009. Nga may ara sila mga babayi nga ginpakaon nga tag-as cholesterol.
3: Mm-hmm.
14: Gin-subject nila nga magkaon sang tambo everyday. Isa katasa versus sa mga tag-as mga cholesterol, may hyperlipidemia, nga mga babayi man, mga
3: okay.
14: Babayi lang, after 1 week, kadako sang gingamay, ginubo sang cholesterol, sini mga babayi nga nagakaon tambo, ang atuya ang nagainom lang bulong,
3: uh-huh.
14: Way gakaon tambo, ay, kagamay lang sin gamay sang ilang
3: sang
14: reduction sang cholesterol level sang LDL ini sila ya ang mga wala ginom bulong pero kakaon lang tambo kadako significant katama oh so kanami hamakon mo 12.7 ounces lang or 360 grams sang bamboo shot siling dire in 6 days nagamay ang ilang kadako sa gindecrease ang level sang LDL nila or bad cholesterol. Now ari pa bangod kanami isa sa fiber sa mga almoranas, dako makabulig.
3: Oh, itaas fiber mo.
14: Sa mga permiga lupoy uga tubs,
3: uh-huh.
14: Lupubol ka dito, uga pasisa kakaon, uga lupoy, nami siya, para mas stable ang imo nga digestion, mas stable ang imo nga movement, peristaltic movement sa imo nga intestine, especially ang imo nga small intestine kag large intestine. Nami pagit engineer kay gina-prevent ya ang diverticulitis. Ang diverticulitis amo ni siya bala ang mga nagatalang nga food to sa imo nga intestine
3: oh.
14: Na naga-form ni sedo mga suludlan dito sulod.
3: Okay.
14: Nga nagatalang nagkakasupot dito mga higko.
3: Mm-hmm.
14: And it will also prevent polyps.
3: Correct,
14: na,
3: correct.
14: Sa imo nga intestinal wall.
3: Nami no?
14: Oo, ang tambo. Ti galing engineer, damo pa tambo subungaw.
3: Damo i basta may kawayan may tambo na. Before maging matured na kawayan, nakaagit na na sa tambo.
14: Oh, ang kwan, ang ari lang engineero, ang priskagali ng bamboo shoots ng tambo, may ara sang toxic amount sang cyanide toxifilin.
3: Mm-hmm.
14: Toxifilin. Cyanide toxifilin. Pero kung maproseso inisya sang maayo, maging safe ini for consumption. Di ba, imta mano, kaunta na gani.
3: Correct, correct.
14: Now, yeah. Para kung nga mapanubo mo ang amount sang toxifilin, dapat imugid siya pabukalan. Oh?
3: 30 minutes, okay na na pabukal.
14: Or, imo siya huluman,
3: mm-hmm.
14: Kag ibulad. Either huluman mo siya, din ibulad, or pabukalan mo siya before mo siya ilutoon kag kaunod.
3: Ano yung pabukalan gid man
14: kakaon na kilaw ay man ginapabukalan gid man engineer.
3: Oo. Oh, uh-huh.
14: So pinaka nami gid actually sa ano ni sa tambo is ang iya nga antioxidants engineer. May ara siya antioxidants nga mga phenols no, phenolic compounds nga makita mo that would help neutralize sining mga free radicals. So nami iparis you have tambo and you have DTX 500. Plus may TC panabi nga alkaline nga vitamin C, solid ang igo, no? Solid ang igo. So if you have that time, tambo-tambo man ah. Tambo-tambo man for your intestinal or gut health. So, kanto kita sa kay Sir Boy Solweta sa talk dito.
15: Nabitin si engineer sa tambo.
3: Oh. Oh. Tambo, dapat may gata. Nami gijay sa gata. Yeah.
15: Nami sa
14: gata. Gata. Oh.
3: Ha?
14: Gata.
15: Gata.
14: Gata.
3: Ati, oh, basta kung gagata ka, ganami ang aimo ata.
15: Ah. Before ta maglabot sina ang amin nga bagay no makadto sa talk ni Doc kung paano pala makabulig ang D3 Bio in producing what we call dopamine. And what is dopamine?
14: Dopamine hormones
15: is a happy kind is a happy hormone produced by your probiotics, particularly what kind of probiotics? Your Lactobacillus family. From your Lactobacillus brevis to your Lactobacillus, all of them produces what you call this dopamine. 50% of your dopamine, the happy hormone, is produced in your gut. No? Ano ba lang purpose ng dopamine? Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes in improving your dopamine levels? Well, dopamine is, hindi mo ni siya ma-explain chemically, no? Pero ang iyan epekto, this gives you the drive to finish what you're doing. This gives you the satisfaction nga nagdaog ka sa isa ka bagay. What, basketball game?
3: Okay.
15: Ano ka, nang feeling mo ba lang na-achieve mo ang isa ka bagay? Dopamine na. And dopamine, ang iyan niya physical attributes, it basically helps maintain the coordination of your muscle. That's why kung may Parkinson ka, gakurug-kurug ka na da, may Parkinson disease ka na, nubo na ang dopamine level mo. So damo role ang ginatawag na dopamine nga ini. Pero let us concentrate more on the emotional side or the

0: produced by your good bacteria, those probiotics na under the Lactobacillus family, no? So importante ni siya, no? Kung wala ka dopamine, no, buo ang dopamine level mo, wala ka drive.
1: Okay.
0: Anong drive mo na, sir? Boy man.
1: Kung wala ka kalipayan.
0: Wala ka kalipayan. Wala ka inspirasyon.
1: Oo.
0: Nga malabot ang isa ka bagay, ang imo ambisyon, do man, kung hindi mo ma-attain, kung nubo ang dopamine mo, okay lang na.
1: Bay lang da.
0: Pero kung taas ang dopamine mo, may hala kaya do, may hala. You're motivated to reach your goal. So that's very important, no? Lalo na sa kabuhi, subong very challenging.
1: Okay.
0: You should have the right dose of dopamine. But dopamine, amuni sa ka efficient in when it comes to motivating you, but ang dopamine kind of feeling maginamimik-mimik man eh. You could also get dopamine feeling kung kakaon ka sweets nga food. That's
1: okay.
0: Why addictive man magkaon sa mga matamis,
1: mga
0: cakes,
1: chocolate, abida,
0: mga pastries na, uh-huh. Mga chocolate na amuna nga ambal mo nga ginapangita og ginian chocolate, ang chocolate yao kay ginamimik ng chocolate ang ginatawag nga epekto sa dopamine. It gives pleasure to your brain,
1: reward and pleasure.
0: To your brain. That's why pangita ka man sa ang ginatawag nga ang dopamine, no, ang chocolates, ang sweets, no, kay ang epekto niya dopamine man. So before we go to the bad side of dopamine, no, let's go storyhantan ni kung paano ginapabuligan ni D3Bio. D3Bio may lauric acid. Ini nga lauric acid ini nga sa D3Bio nga ini helps protect your good bacteria but kills bad bacteria. So simple lang, selective ang ginatawag nga depensa nga ginahatag sang ginatawag nga lauric acid kanin sa D3Bio. Pintas sa malain nga mikrobyo pero mabuot kag maalaga sa ginatawag ng mga good bacteria o mga nami klase ng microbio, which is your probiotics, particularly your lactobacillus, no? Your lactobacillus plays a great role in maintaining your mental health, not only by producing dopamine, it also produces your gamma-aminobutyric acid. Inang gamma-aminobutyric acid nga ina, that basically relaxes your brain.
1: Correct, correct.
0: That basically makes your brain slows down. Importante na because your brain is active the whole day.
1: So kaga it's a laser boy ning learning process ni mabuligan ni kung taas ang level mo sang dopamine na sir boy learning bla.
0: Oh, learning is all about your cognitive side of your brain, but your emotional side collects engineer gives the right support by producing dopamine, kasi ang dopamine inspires you, no? Regarding sa imo ya memory, paano mo ni siya matago? That is the cognitive part of your brain. So, di mo makita nga ang inigili mga happy hormones na nga kisang ginambal ta everyday ay putanti nigili, no?
1: Mm-hmm.
0: It basically helps you survive adversity. Kiko nubo ang dopamine mo, nubo ang serotonin mo, nubo ang oxytocin mo, you are prone for depression. Depression is a very long topic, no? So agyanta lang na subong, no? Ini depression ni delikado ni, no? Kay kis kung depressed ka na, you cannot do anything na. No, that's why ganubo na ang kabuhi sa tao both physically, spiritually and emotionally, ganubo na tanan, no? Kay hindi na inspired magpangabuhi kundi magpakuribong na lang o magtago na lang sa ila kwarto. So that's another topic for another day, but let's move forward. No, ang dopamine is really important. That's why mag-inom ka D3Bio. D3Bio assures your body that it will protect those good bacteria, those dopamine-producing probiotics para makabenepisyo ang imo mood every day.
1: Sa mga pagkaon, Blaster Boy, sa plant-based ng mga pagkaon, dili nato makuha sa soybeans, sa tofu, sa lentils ng mga beans, Blaster Boy, dira ta makakuha sing rich nga dopamine sa sining nga mga pagkaon, mga beans, mga green peas nan. Amo na kinanglan ta kwan man kita inang active man kita sa pagkaon sining mga beans kag mga soybeans, Sir Boy.
0: Amo na importante gano, that you know your food base. Importante na, no? Another rich source of simply lang rich source of directly dopamine, ha? But probiotics ang mga atsara, mga pagkaon, mga sauerkraut, mga kumbaga kung

0: ano, kung sa Pilipino, atsara. Gito ka sa Europe, sauerkraut.
1: No? Uh-huh.
0: Kung, or gusto ka sa mga fermented nga mga, in short na lang, mga fermented nga food.
1: Doon nahuluman sa langgaw, B, something muna. Oo.
0: Because those kind of food are rich in probiotics that produces what you call your dopamine. So, ang dopamine, hindi yung taliwat, amuni ang gahatag sa inyo sang sign of fulfillment. Amuni ga motivate sa inyo nga i-improve niyo yung kabuhi. Amuni ang amuni ga remind sa inyo dumduman mo tubalang feeling na nagdaog ta.
1: Uh-huh.
0: Amuni siya, no? Tikis unfortunately, taas man ang dopamine level sa mga tawo nga lain niya ang ilagi na pangita kind of pleasure. Dita na niya dita na pagkatuan, no? Pero you must use your dopamine on the right way, no? That's why importante gid maintain your mental health, no? Da mo makita nga ang D3Bio is a superfood supplement. Not only that it protects your body from harmful microorganisms like virus, bacteria, and fungi and parasites, but it also does its best, no, through its medium chain fatty acids in protecting your mental health by ginapanami ang ginatawag nga gut health mo, no, particularly your probiotic health. So gusto mo ka mag-ayo, gusto mo inspired ka every day, ha? Gusto mo protektado ka against microbio, ay mag D3Bio.
1: Okay, Sir Boy, no, may dugang lang ko. Mga lifestyle nga nagapasuporta man sing nami nga dopamine, exercise, get enough sleep, no, balance ang good, adequate nga mga protein foods. Kag number one, nami gid Sir Boy, may mga bag-o kang mga skills nga makuan bala, ma-invento.
0: It's a sign of growth. No? Okay, example, may exercise ka, where does dopamine increases? After your exercise, once makakita ka na sa spiyo, uy, nagdako ang akong braso.
1: Okay, mga muscles.
0: Then your dopamine level increases.
1: Correct, correct.
0: Amo na, no? Amo nang, once magdaog ka sa basketball, ikaw gin naka-shoot sa critical nga
1: three points,
0: bowling tip. Saka man ang imo dopamine.
1: Sige.
0: Damo makita nga ang dopamine level mo is really important because it inspires you.
1: Mm-hmm. Okay, ngayon itaas na atong dopamine. Pero kada aga, Sir Boy, kinanglan natin maligo man. Ha? Maligo kita gamit ining aton nga Detox Beauty Soap para nga ma-moisturize ang aton nga skin. Kabalukan nagabulig niya moisturize ang aton skin kung nagapaligo ka gamit ining habon nga Detox DTX Beauty Soap.
0: Mm-hmm.
1: Amuni ang kinanglanon ta. Kag number one, gapahilti pa sang aton nga skin.
0: Correct. No? Kung ikaw wala confident, kung ikaw hamot ka, ikaw kumbaga feeling mo hindi ka mahuya maghalubiro sa mga tao, kibago ka paligo ka, and your soap protects you and gives you the protection for 24 hours, no ka nami man, gasaka man ang dopamine level mo tuod kung ikaw naka DTX Beauty Soap kay may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Mga mikrobyo man nga gatugas sa skin diseases ginatap na man sa VCO nga sa DTX Beauty Soap. So layo ka sa psoriasis, an bunikam yun ginyang antimicrobial properties siningabon tungod sa VCO. Ang DTX Beauty Soap may beauty properties man, may pa-pain nga gapaputi si mo skin, may ara man guava extract extremely rich in vitamin C that whitens your skin, from within kay ginapasaka yung glutathione level kay layo ka sa wrinkles kay collagen level mo gasaka man. So din ka pa sa isa ka habon, no, may beauty properties na may antimicrobial properties pa, mag DTX Beauty Soap. Mumot ka na,
1: hamis ka pa. So dapat partneran man ni natong Sir Boy. Speaking sa mga body odor, kinanglan maproteksyonan man ang aton nga lawas. Kay kun baho kita, Sir Boy, layo pa nagapalagyo ng aton mga kilala.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan proteksyonan ta ang aton lawas, labi na gid ang aton ilok. Kay dira kung kaysa nagaferment man, speaking of fermentation, nagaferment man ang mga bakterya dira. Okay. Labi na gid kung init.
0: Ginaipit perme.
1: Mm-hmm. Dira perme gadamo ang mga bakterya nga sanhi sang baho nga ilok, Sir Boy.
0: Kapi-al ka sa mga madulom nga lugar.
1: Correct.
0: Mabaho.
1: Correct man.
0: Ha? Kay dasig magdamo ang bakterya.
1: Oo.
0: Amo nati, amo nang kilikili mo, pero may manasirado ya. Ha? Mga ano mo da, that's why dasig. magdamo ang bacteria kag ang gina-ferment nila amo lang imo balhas. That's why dapat naka Clinica Deo Fresh deodorant ka. Ang Clinica Deo Fresh deodorant may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga underarm body odor. Amo nang ginambal nila nga mismo ang source gidya sa pagbaho sang ilok mo ginatap na sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh. That's why you stay fresh longer kun amuni yung deodorant mo and it protects your underarm naturally. Natural nila nga ingredients niya.
1: Correct, correct.
0: That's why gamat-amat man puti ang imo ilok to cause rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Deo Fresh, no? So diin ka pa if you want to stay fresh all day for 48 hours, mag-deodorant ka sa ginatawag nga Clinica Deo Fresh.
1: Okay, kada agamang Sir Boy, kinanglanta mga pi. Akong kapiya, Sir Boy, yung muning ginakapi dahil sa Barangay 35. Damo. Bisan diin, draya ako niya. First hand information, buting ganun, may aray ko yung personal knowledge nga mga tao ya gadugok ya. Mangita lang sining aton nga detox coffee mix. Correct. Sir Boy. Kakamun niyang kapi ko kay mostly nagambal siya nagakapi ka na nagadetox ka pa kay amun niyang epektibo mismo labi na gid sa aton mga senior citizen. Sir Boy, agadugok gid sila sa balay mangita sining aton nga DTX coffee mix. Kag isa pa Sir Boy, kung gusto tiya kapi nga sa diin makabulig pa sa aton mga bisyo kung kaysa gataas sa aton blood sugar. Kung bisyuhan, abi kita, grabe kita gapulaw, talagsa lang kita maligo, talagsa lang kita, grabe niya, kinanglan niya Sir Boy, ining DTX Premium Coffee. Kaya hindi lang niya nagatinlo sa aton nga skin, nagabulig ba ni tinlo sa aton nga gut, ang sulod blood Sir Boy? Kabalo ka?
0: Ang DTX Premium Coffee.
1: DTX Premium Coffee, nagatinlo mo na sa aton nga gut, Sir Boy. Mm-hmm. Kag isa pa, kung bisyuan ka, nagapanubo mo ni sa blood sugar. Amuning pinaka-importante, kung gusto nyo nga magnubo inyo blood sugar, labi na gid sa mga diabetic, dira? Inang kung kaysa, Sir Boy, do, hindi na sila ka-feel sa ilang atiil, ito nagapalaminhod na, kay tungod sining mga taas nga blood sugar, Sir Boy.
0: Okay, ako na, may stevia na siya, no? Ang stevia, why naigapataas ang blood sugar mo, no? And of course, may ergothionine, na amunin nga tawag sa DTX Premium Coffee, amunin ang ergothionine nga alin sa gano mushroom, called the herb of immortality. Kaya nga, kaya ergothionine is a super antioxidant nga ga-revive sa tanan nga usado nga antioxidant, no? Ang nami pagidi, kaya may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, yun putang sa kape, to energize and revive your cells, no? While drinking a cup of coffee. So bagay nito sa mga bisyuhan, sa mga palapulaw, if you want to basically make, kung gusto mo lang pahubino ng lawas mo to drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Pero kung gusto mo yan, nami imo morning, nami ang imo ginatawag, nami imo bugtaw, no? Kaya hindi ka morning person.
1: Uh-huh.
0: Kung ikaw yung buringot ka taga-aga, ito isling kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee puno sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically helps your mood in the morning. Not only that, it increases, no, ito lang yung story, hantagina, your dopamine level, your serotonin level, and your oxytocin naturally. Because why niya, iniya nga mga probiotics nga sa pre-bio coffee, why niya kakapatay sa init sa tubig, sa asidos ng imutsan, kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Walang labis, walang kulang, kung ga pre-bio coffee ka. Talking about walang labis, walang kulang, kung gusto mo niya i-repopulate mo gidya ang ginatawag nga gut health mo, ati mag-clinica spore biotics. Due time lang niya. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics that works together in improving your digestion, your mood, your brain health, your metabolism, and everything. Remember, there's a reason there is you have your gut bacteria or you have probiotics in your gut. Because inaya mga ginaobra nila, hindi maobra sang lawas ta. So there is a symbiotic relationship between these beneficial microorganisms kag sa aton lawas. They work together for our optimum health. That's why mag-clinica spore biotics kid pran me, no?
1: Okay, ang ako na idugang naman da, Sir Boy, iniblang aton nga extend food supplement for men. Ang pinaka-importante dire, ang aton nga blood pressure, Sir Boy. Ining aton nga extend food supplement for men, tungod may aral sa makakaglabuwas ka, nakabulig ni sa support sa aton health blood pressure level. Amo nang pinaka-importante, Sir Boy, kag makabulig mo ni siya sa hypertension, kag mga cardiovascular diseases. No? Kay amo ni siya, nagaparelax ng atong blood, ga-improve sa atong blood flow, kay tungod may ari ini sang calming effect, nagabulig, reduce ang stress-related spikes sa atong blood pressure. Amo ni kinanglan, Sir Boy, no? Hindi lang niya panlalaki nga para kay misis nga maging happy, nagabulig mo niya pa-healthy sa aton, labi na gid sa aton nga blood pressure. No? So, sa mga lalaki dira, nga gusto magtindog si Manoy, magbaskog si Manoy, mag-extend food supplement for men, kay nami pagid ang imo blood flow. Ang tanan nga mga good things nga ginakaon naton madulong sa nagkalain-lain nga parte sa aton nga lawas, tungod ang aton nga dugo nami sang flow. No? So, buti nga nun, ang ginagutom ng mga selula dito, mapakaon, pinaagi sining mga blood, nga healthy nga blood, mga friends and relatives. No? Maka-promote man sa aging, labi na sa aton matabla, nga doon man nag-kurinot-kurinot dira, makabulig, kay tungod ining makakaglabuwas ka nag-support sa nga aton healthy aging sa aton na eyes, nag-reduce ang risk of age-related vision problems. Kagsining mas macular degeneration cataract. No? So, manami, hindi lang niya pampatindog, kundi pampahapi pa, Sir Boy, sa tanan ng mga nag-take sining extend food supplement for men.
0: Para, no? So, gusto mo namin, manin mo blood flow, magpamasahe. Magpamasahe, 3 times to 5 times a week kung kaya. No? So kung ginamasahe ka man lang ni misis mo, ay pamasahe ka na daw.
1: Uh-huh.
0: Ang sekreto sa masahe, ara, sa ginatawag nga, hindi lang sa kamot, sa masaista, kundi sa init. Init, hindi init ng pagmamahala. Init nga ginahatag sang DTX liniment oil, no? Kampiyon nga relaxation nga ginahatag sinina. Ang ginatawag nga init, gaghagod nga ginahatag sinina sa imo mga makapoy nga mga maskulo, your tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, kanamigid. It releases your stress, no? Hindi lang mental stress, physical stress habang ginahagod ni, habang ginabanyos ni sa likod mo o sa ulo mo, o diin man pati sa lawas mo, ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang aromatherapy, ang baho sini, kanami, get it relaxes your brain. So kung may biyahe hilo ka, ha, may ara ka ginatawag, gagalingin ang ulo mo, pero may magbiyahe ka, hindi, magdala everyday sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, no? Sir Boy, dobra ta chimpo. Anong mga particular na mga mensaheng na pwede natin mapadala sa aton mga tagpalamatis mo?
0: Uy, tag-ulan naman. Dugo-dugo, matamat man, sige naman ang ulan, which is good. No? Para makabawi man ang aton mga tanong, no? Lalo na subong ang mga aton mga tubong, may ginatawag ni ganito, isang may tigi ni, ACCI na tawag nila. No?
1: Oo, doon mga ulan, masakit.
0: No, is the natural way nga makakas ini, so blessing na. No?
1: Correct.
0: Na, so, remember ang aton niya province is sugar based gapon, no? So kanlan nami gini blessing gini ulan. So hindi gid maglipat, ha, kanlan kitagululan, na uso naman ang trangkaso, ubusip un kagilanat, mag D3 bio gid every day, no? And of course to protect your eyes, mag eye care gold. And of course of dinas sa DTX 500 kag Mighty C. Ay, ha, kung gusto ko mo magkaon, manyapon ka mo, mga kanto, plus 4 sa hapon, may gusto nyo katuan nyo na ang Talier Restaurant, na, da sa, yan na ni Joel Samiento, kanami sa pagkaon, kampiyon ng servisyo, kag affordable, no, Talier Restaurant. And so, amo mo lang na siguro, just wanna say, good morning, and God bless sa tanan nga kapamati da sa dangkalan sa Ilog, no, lalo sa Kalubang. Mayong agad sa mga parinte, kag mga friends na. And so, amo na, mao, hindi kayo maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning and God bless.
1: Sige, no? Salamat man sa inyong pag-upod sa sining programa. In behalf ni Doc Ramil Oy, ang wala untat na nagapalibog in permi kung paano idulong ining mga informasyon sa ikayong lawas. Napasalamat kita sa iya, of course, sa Vice President sang Operation sining aton sa K5. Sir Eljan Castanyo, of course, ang Station Manager Sir Rhodes Palma. Dragala sa Barangay 35, yo, may daw nagadanaw dira. Nagatubod na Sir Boy, and willingly nagatubod ang tubig kag nagadanlog ang dalan, Sir Boy. Almost dira sa atubang mismo sang barangay hall. No? So, ang K5, magapadala sang somebody na maglantaw dira, ma-report sa Prime Water kag mabuligan ang mga problema dira sa Barangay 35. Salamat! Salamat! Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Kabay nga ang Diyos magpakamayos aton, mag-ayos ang tanan aton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Pagkaroon! Aton padayuno ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, amugin man ang dapat buhaton, taday.
2: May tanidad ko nara ka na, dadad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
1: May chimpog ita, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather lang, Jupiter.
2: Te halahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
1: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
2: Sa eleksyon, dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
1: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod niya kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
2: Hala, sadasadya eh, no?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Boss, halimbawa, abi-eleksyon na buwas, sinugid ba lang butuhon mo?
1: Sikrito lang ah. Kung isugid ko si mo, basi ikaw naman ang magkampanya, blao.
0: Boss, sa subong daw ang tanan, politiko na. Bisan sa tindahan, politika ang ginastoryan.
1: Amo, kid. Bisan ga order ka lang gani, tinapay ang istorya, parte na sa maabot nga eleksyon.
0: Correct. Kagang pinakamasakit, boss, ano?
1: Ano?
0: Ang wala ka gani ginpamangkot, naghatag na dayon sang isa ka oras nga speech.
1: Kagkon may magpost sa Facebook, daw tanan, eksperto na sa gobyerno.
0: Ay, ang mugid eh. Ang iban gani, boss, wala pa kabayad sang utang, pero gaayo na sang problema sang Pilipinas.
1: Kagang iban, mas kabalo pa sa plano sang presidente sang sa plano sang asawa niya.
0: Pero boss, okay. Ano gid ang pinakadako nga promisa sang kandidato?
1: Ang pinakadako gro mo nang baguhon ko ang kabuhi ninyo.
0: Kag ano ang una nga nabago?
1: Ang una nga nabago ang ilabalay, gulpi lang nagdako kag nagnami.
0: Kag pagkatapos eleksyon, boss, daw nadula man sila.
1: Balal mo si Suna lang mong.
0: Boss, ano gid ba lang dapat himuon sa botante?
1: Simple lang.
0: O ano?
1: Pamati ang programa. Tanawa ang binuhatan. Kag hindi magpadala sa libre nga pansit kag t-shirt.
0: Sakto, boss. Kaya ang t-shirt maluma na. Pero ang ginpili mo nga leader, dugay pa matapos ang termino?
1: Oo, gini. Kag isa pa gid.
0: Ano, boss?
1: Hindi pagawaya ang amigo mo tungod lang sa politika. Kag ilabi sa tanan.
0: Oh.
1: Hindi gid pagawaya ang tag-iasang tiyanggi na ginautangan mo.
0: Correct na, boss.
1: Oh.
0: Kaya ang politika, malabay lang na. Pero ang utang sa tindahan, permi lang ara.
1: Han, amo nang tirada da. Sadya-sadya, no?

lapit lagin lang ang imo katapusan, inday saray lustay. Dugay-dugay, ubos na gid ang imo buenas. Why? Malapit na gid lang mabutang akong budiga sang minalita nga kwarta. Ay abaway. Amo ini ang ipreparar ko sa palabuton ng mga minalita nga kwarta. Agud nga, wala na ulo eleksyon ah. Riktahanay na lang sa akong posisyon samtang may kabuhi pa ako. Ako, Japon, ang El Presidente. Kansa sina, makapagusto ako gamit sang kok. Kokwa. Gusto ko lapawan ang kalawigon sang termino sang akon abay. Akuya, samtang may gagwa pang ginawa sa akon ilong, gusto ko, ako Japon, ang hawod kagbaskog. Ay abaw. Matuman lang inatanan kung mapanas na sa politika ang mga kaliwat ni Inday Saray Lustay. Kagkaliwat ni Dugong Duforte. Dapat madula sila sa mapa sang Pilipinas. Dapat dito sila tanan sa the Netherlands. Ay, abaw sa niya sa niya.

0: Venus, my loves.
1: Jupiter, my love, sanay na.
0: May surprise ko bala sa imo, subong.
1: Anay na? Nako, Jupiter. Nagligat pa ganing surprise mo. Ano to gani man? Aras kaldo nga wala asin.
0: Kukukuan. Subong niya, lainan eh. May kandila, may bulak, kag may soft drinks pa.
1: Ay! Utuod ka?
0: Oo. Amo ta kasi na kaya ka palangga mo.
1: Do, kadako gisang preparasyon mo ah. Anong plano mo?
0: Basi bala, makascore ta subong?
1: Ano? Score? Basketball niyaw? May bola ka?
0: May bola ko di nga dala. Ihanda na lang daan ay mo ring ah.
1: At sige ah. Score ka ha? Kaya ako ang ma-referee?
0: referee, Gidya?
1: Oo eh. Ako ang ma-referee ah. Okay, wala ka pa kagiyo. Foul ka na dayon.
0: Nge.
1: Te, hindi ka?
0: Daw, mamaguhan man ta sa imo man.
1: Anong nagbago man?
0: Ano nga nagbago man?
1: Ano? Ano gani? Ano man?
0: Ano ganing nagbago?
1: Ano nga nagbago man? Ang nagbago, kay hindi na kuya babae nga kaladkari, no?
0: Ano man gali?
1: Voluntaryo na kuya nga gaupod. Kung sa imo lang eh.
0: Ay, hindi malapad ba nang atay ko ba?
1: Hindi lang atay mo ba nang galapad, Jupiter? Pati ba lang alap-up mo galapad man? Ano, abig kay kadugay na sang ambal ko sa imo nga gamitan mo na sang DTX Beauty Soap ang alap-up mo? Wala ka man gapati.
0: Gapati man ko. Ang problema, galing, wala ko inugbakal.
1: Sadya-sadya, ino!

0: K5 News。
1: 翻到十万天路压到高
2: ，DTX 500。
1: 翻到十 healthy 压低
2: ，DTX 500。
1: 翻 DTX 500。
2: 翻咪 matas 个 antioxidant，
1: 压阿木那嘛，
2: 翻那个天路塞伊莫压低
1: ，master 天路压低
2: ，happy 跟路带
1: ，DTX 500。
2: masalika
1: epic tempo
2: DTX 500。
1: Mataas pala ang imo blood sugar
2: DTX 500
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes
1: DTX 500
2: Ang DTX 500
1: Ang may powerful compounds
2: Yan ang kapanupo
1: Kaga kontrolar
2: Sang imo blood sugar
1: DTX 500
2: Asal Rica
1: Epic Tempo
2: DTX 500
1: E3 Bio
3: Ako si Gabriel Nagalibog kita nga akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO So wax ko pala nga pag-inom Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo Naglagamay ang akong nga buyon
1: D3 Bio
2: Ang D3
1: Yung may
2: Physio,
1: you may D3.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio,
2: ang D3.
1: You may Physio.
2: Ang Physio,
1: you may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: You may Physio.
2: Ang Physio,
1: you may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may BCO!
2: Ang BCO!
1: Yung may D3!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matinlong na dugo.
2: DTX 500!
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500!
2: Masalika!
1: Epic! Timo!
2: DTX 500!
0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Mike Puso!

0: May gabang kay?
1: Yes, may gahola, toy.
2: The plano ka man pilakadlaw magpadalagan ni Skitcher man?
1: Oo, ah. Sa uli, madalagan kay kuya.
2: Sakto gigaling ang bal nila. Madalagan ka kuno kay Skitcher man sa future ta.
1: Siyempre, ah. Panahon na pilakadlaw ang mga leader man ako sa kabataan.
2: Abi ko gani leader ka lang sa taksi kagbogoy?
1: Hindi, ah. May plataforma na kuya.
2: Kagano man ang imo plataforma, Meg?
1: Una.
2: O, ano ina?
1: Himon ko nga libre ang wifi sa barangay.
2: Aba?
1: Pero ang password, ako lang kabalo.
2: Ay na, ano na yung servisyo man? Ikaw lang maka-online?
1: Ito, Himon ko galing nga duwalan ta kabalo sa password eh.
2: Nan, amo na ya?
1: Ikadwa.
2: O, ano ina, Meg?
1: Kada meeting, may libre nga burger kag soft drinks, ah.
2: Buto ang mo kinang gusto sa kabataan, Meg. Pero di nga makakwarta.
1: May budget niya yung iske. Palapawan ta eh.
2: Yan ang pagkain, Meg.
1: Mapatindo ko sa covered court nga may aircon.
2: Aircon? Bisan dyan yung iske hall, wala.
1: Bahala na wala siyang iske hall. Basta may covered court lang aircon.
2: Pwerte ba?
1: Ang ipatindog ko iske hall, kundi ato na lang ang duwang kurta.
2: Bauti namin na yung plano, Yamig.
1: Sadya-sadyahin ako. Wow.

0: Pasubong haw?
1: Gutom na git ko na, Earn.
0: Hala, tumabod na yan ako magulat sa banyaga. Hala, basik ko wala ta makita nga pagkaon. May bek ka naman.
1: Amugin na matabo. Kay basta gutom ko.
0: Ay,
1: dawala na kusang kusog.
0: Abi na sang iban, may masakit ka. Kay kaliyo, gutom ka lang.
1: Ano'y mo untaman?
0: Makatutabala sa karinderya. Kag mga yuan ay pagkaon, kung hindi mga tag. Sa tabon ta.
1: Tekon, maghulat pa ko, dugay. Basi mag-irinaway ng mga alaga ko sa tiyan.
0: Hala?
1: Basta, may kanon kagsudan. Ay, balik na tayo niya kung kusugya.
0: Hindi, dali na. Mangsot tata. Man, hambal pa nila nga ang gutom ginasulpar sang pagkaon. Inti sang pag-antos.
2: Amo na ta ang tirada. Sadya-sadya, ino.
3: Wayay, wayay, wayay.

0: Oy, nagpule ka pa, Eljan, na bala ba?
1: Anong gusto mo, Tete Dayaw? Hindi na lang ako magpule.
0: Sabi ko gani, hindi ka nakatultol magpule.
1: Sus, tay. Sobrabe ko yan sa kuring, tay. Bisan pala talangon mo pa ko. Ba, puli, Kuya Japon.
0: O, tinga, subong ka lang ako.
1: Bago lang bitay na tapos nga, mong tinikalay ni tutod ako eh.
0: O, tinga, sino nagdaog sa inyo, tinikalay?
1: Wala, agad siya may nagdaog, tay. Eh, puro kami nga daw ati kalon. Pareho kami nga hindi magpapirde sa tikal. Bisa kag isa.
0: Kabalo ka nagad nga katikalay man lang ang mga dua. Nagtiner ka pa daw, tani, nagpule ka na lang.
1: Nanami, an mo kawabi magtikal, tay?
0: Nan! Amo na, Dason, puli ka pa timprano, ha?
1: Tay? Baka o na ta?
0: Tanawa lang to sa bago tanga refrigerator kag bago bakal tanga rice cooker. Kaon na to, ha?
1: Tay? Do sobra pa gini ang tikal mo, ha?
0: Tanawa to bala!
1: Tay, paano ta mag-ref kag rice cooker? Kaya wala man ta kurinte.
0: Gintilawan talaga kung kapasar man ang akong tikal, ha?
1: Sinasadya, eh, no?

Ang sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mahigko ba ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka ba lang gina allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatimlo sang imo mahigko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
3: Kampiyon sa balita,
4: kampiyon sa music,
5: kampiyon sa kalingawan,
6: kampiyon sa serbisyo publiko.
7: K5 News FM
8: 88.7.
9: Yon.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa aton nga pagpangalagad, las 10:09 na sa aga. Nagaprayag kita subong sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Magitaran sa continuation ini isang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Subong adlaw ipresentar ang pila ka mga witnesses, ang mga tagalan bank. May kantanan ini sa paggastobla, article number 1 sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, mga kakipay. So natapos na tong grave threats, no? Di subong adlaw ang ipresentar ang pahayag diri nga ipresentar ini mga witnesses sa pag pagpakita sang mga records sa Land Bank of the Philippines, ining confidential funds gag iban pa kontra kay Vice President Sara Duterte. This live coverage is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant. Subong man, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ay ginadulong man sa inyo sang Detribio, the antiviral kag antibacterial specialista. Live nga video kagudyo courtesy sang Senate of the Philippines.
2: Truth and nothing but the truth. So help you God.
3: Kindly be seated, ma'am.
2: May I proceed, Your Honor?
3: You may proceed, counsel.
2: Thank you.
3: When you're ready.
2: Your Honor, we are offering the testimony of Miss Violeta Constantino to prove the following. Una, na si Miss Constantino ay isang retiradong department manager ng Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch from May 2017 to January 2024. Pangalawa, na ang Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch ang nagproseso ng encashment ng apat na cheque payable sa isang Gina F. Acosta sa halagang 125 million each sa mga sumusunod na cheque. Una, Land Bank check number 00002440027 na may petsang December 20, 2022. Ikalawa, Land Bank check number 00002440053 na may petsang January 31, 2023. Ikatlo, Land Bank check number 00002455111 na may petsang April 18, 2023. At ikaapat, Land Bank check number 00002456664 na may petsang July 13, 2023. Katlo, na ang mga nasabing cheque ay lahat pinunduhan ng Philippine Treasury at nilipat sa account ng Office of the Vice President. Kaapat, na ang apat na nasabing cheque ay personal na in-encash ng isang Miss Gina F. Acosta bilang SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong December 20, 2022 February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Ikalima, bilang Department Manager ng Land Bank Show Boulevard Branch, si Ms. Constantino ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Ms. Acosta. At ipanghuli, kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa impeachment case in relation to Article 1 on confidential funds and in relation to the aforementioned purposes, Your Honor.
3: The Honorable Chua, what comment, is the, Your Honor, before the comment, what is the third purpose for the offer again?
2: Your Honor, that all were funded by the Philippine Treasury and drawn against the account of the Office of the Vice President.
3: Thank you. Comment from the counsel for respondents?
4: Subject to cross, Your Honor.
5: This is presented to you by Aeon Group of Companies.
2: You may proceed now, Your Honor.
3: You may proceed when you're ready. Okay.
2: The witness. Handa na po ba kayo?
6: Apa.
2: Na-swear na ba? Swear na? Okay. Madam Witness, para lang tayo nag-uusap, kaya relax lang po kayo. Bilang preliminary matters, Madam Witness, pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye?
6: Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines.
2: Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado?
6: Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po.
2: Okay. So, bago po ang inyong retirement, ano po ang inyong naging posisyon sa Land Bank kung meron man?
6: Ako po ang department manager po sa Land Bank Show Boulevard Branch.
2: Okay. Sabi ninyo, kayo ay isang department manager ng Land Bank Show.

0: and cast on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
1: As SDO, Your Honor.
0: Yes. As SDO. Given that the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors, kindly proceed with other items given the stipulation by the counsel for respondent. There's no need for this witness to testify in these matters anymore. Thank you, counsel for respondent.
2: Your Honor. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po ako nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba, at ito po ay asan ba yun natin? Ano mas? Ito po ay nakamarka bilang exhibit P-Roman numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo.
3: Sir, pwede po ba ako makahingi ng copy? Great. Medyo malalim.
2: Your Honor, may we request...
0: Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from the respondent.
2: Okay, Your Honor, may assisting counsel, Attorney Ma Cristina Pasikolan, will approach the witness, Your Honor.
0: The clerk is instructed to kindly magnify the submarking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors.
2: Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit.
3: Okay, ulit po, please.
2: Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo?
3: Yun po bang certified draw copy po?
2: Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Diyan po sa... Yung imahe po, yan po.
3: Doon po sa isang malaking box.
2: Yung malaki. Ano po yan?
3: Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung cheque.
2: Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan?
3: Doon po sa 3 boxes. So,
2: Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po, sa baba po ng, di ba, yung taas po. Yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan?
3: Bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier.
2: Okay. Saan po nakalagay yan? Sa may?
3: Sa upper ano po.
2: Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na to, meron ditong tatlong maliliit na box. Pwede po bang ma-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Pa-rotate po, paki-rotate po, paki-rotate. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa tech? Okay. Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po ditong tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po to kung alam po ninyo?
3: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
2: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by, ano po ang ibig sabihin nito?
3: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang ID na napresinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na pong i-release.
2: Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by, kung alam po ninyo?
3: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
2: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
3: Ang pirma po ni teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
2: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
3: Pirma po ito ng aming approver.
2: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
3: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
2: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binugit po ninyo?
3: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
3: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng December 2022.
2: Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
3: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
2: Now, Madam Witness, pwede po ba pakituro po sa amin, nasaan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
3: Nasa ibaba po, lower right portion.
2: Lower right portion. Opo, pwede po ba paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ang maigi? Ganun. Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
3: 20 December 2022.
2: Ayan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito kung alam po ninyo?
3: On time po ng encashment.
2: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 00002440 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang, again, Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
3: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checking po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
2: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay in-admit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P dash Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
3: Ito po yung likod ng cheque po.
2: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
3: Ito po yung in-encash nga po nung ni Miss Gina Costa nung time ko pong manager sa Land Bank Show.
2: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatitayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
3: Gaya po na sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
2: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
3: Sa posted by po, si teller po.
2: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman pong pirma ito kung alam po at kung kilala po ninyo?
3: Pirma po yung approver. Akin po yung initial signature.
2: Apirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
3: Mga staff ko po siya nung ako po ay branch manager po nung Show Boulevard branch at nawi-witness ko rin po yung mga pirma nila sa iba pang mga bank documents.
2: Okay. Now, Madam Witness, ito pong pangalawang cheque na nakikita po natin, kailan po ito in-encash kung maalala po ninyo?
3: As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po.
2: 06 Feb 2023. Now, Madam Witness, nasa ang parte dito po sa ligot yung inyong pinagbabasihan?
3: Nasa lower right po portion.
2: Lower right portion. Pwede po ba pakituro po ninyo specific? Saan po dyan na nakalagay?
3: Yun po, 06 Feb 2023.
2: 06 Feb 2023. Okay. Now, Madam Witness, kailan po inilagay ang markang to kung alam po ninyo?
3: Nung araw po ng encashment po niya.
2: Okay. Now, Madam Witness, pupunta na po tayo sa ikatlong cheque.
0: With the permission of the Honorable Chua, Attorney Poa, is this part of what you stipulated or no?
4: Actually,
0: the verifier's signature, the teller's signature, the approver's signature, as well as the date of encashment.
4: To be candid, Your Honor, it wasn't part, but right now we are willing to stipulate the same.
0: Okay. So if you're willing to stipulate, let the presiding officer state it for the record that the signature underneath the on the dorsal side of the check with number 000024, kindly show it to the screen, 245511, in the amount of 125 million pesos, with the payee as Gina F. Acosta, dated April 18, 2023, that the signatures of the verifier, the teller, and the approver are all authentic and genuine, and that these were made in the course of their ordinary performance of duties, and the date of encashment is April 25, 2023, correct?
4: That's correct, Your Honor.
0: And insofar as Land Bank check number 000024, kindly show it to the screen, 5664, payable to Gina F. Acosta in the amount of 125 million, dated July 13, 2023. The signature of the verifier, teller, and approver on the dorsal side are also all authentic and were signed in the course of the performance of their ordinary duties, and that the date of encashment is July 14, 2023, correct?
4: Stipulated, Your Honor.
0: So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the senator judges, and no proof or testimony is necessary to be presented by the panel of prosecutors. You may proceed, Honorable Chua.
2: Okay, with that, Your Honor, we would like to manifest that and state for the record, Your Honor, that the dorsal portion of the said checks were marked, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's... A-1 for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-B, that's 1, and for the third check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-C, that's 1, and for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-D, that's 1, Your Honor. For the record, Your Honor. Now,
0: duly noted and entered into the records. You may proceed when you're ready.
2: Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo?
3: Ang original po, original copy po ng mga checking ito ay na-shred na po siya.
2: Okay. Bakit po siya sinred, kung alam po ninyo?
3: As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshred na.
2: Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sineshred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred?
3: Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-piraso na po siya ng maliliit.
2: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque?
3: Ano po ang relasyon?
2: Yes.
3: Ito ano po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Gina Acosta.
2: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kung maalala po ninyo.
3: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Okay. Na meron po...
2: Na, sige po, tuloy po ninyo.
3: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
2: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OBP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OBP? Kung maalala lang po ninyo.
3: Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
2: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Ms. Queenie Masangkay?
3: Ako po ang tinatawagan.
2: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Ms. Queenie Masangkay ay from cash department ng OBP?
3: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division, at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po banking needs po nila.
2: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two? prior?
3: Opo.
2: Bakit po kayo bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
3: Bali, meron po kasing cash in vault limit lang po ang branch. So wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Bali po, kinocommunicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
2: So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Gina, ay si Miss Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
2: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
3: Bali, pumupunta na po si Miss Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
2: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Costa at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio?
3: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali, isa po siya sa mga authorized signatories po ng OPP. And then, inintroduce niya po si Miss Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
2: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Miss Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
2: So, pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
3: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
2: Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
2: Okay. So pag-forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Miss Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash.
2: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Miss Gina Costa para tanggapin na yung cash.
3: Si teller po ang tumatawag.
2: Okay. Tatawagin ni teller si Miss Gina Costa para
3: ipareceive na po yung
2: ipareceive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong i-inform ni teller si Miss Gina Costa?
3: Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Costa papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
2: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
3: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Or Tonya.
2: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
3: Ni-release po yung ng teller po after po ma-receive sa cheque po yung payment received. Ni-release na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po.
2: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang ni-release kay Miss Gina Acosta?
3: Bali 125 packs po. Yun.
2: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
2: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
3: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
2: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
3: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
2: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag?
3: Lalabas na po sila ng bangko.
2: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino, may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Lemuel Ortonio?
3: Sa pagkaalala ko po, meron po silang kasama.
2: Ilan po? Kung maalala po ninyo?
3: Hindi ko na po ma-recall.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung meron man po?
3: Wala po, sir.
2: Bakit po wala?
3: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
2: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
3: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
2: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
3: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
2: Okay. That would be all, Your Honor.
0: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir.
4: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
0: Counsel may do so.
4: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OVP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OVP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023, the face of the check was marked as D-1-133-OVP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OVP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
0: Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
4: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
0: No, you mentioned 13 earlier, according to... So it's 18?
4: Yes, 18, Your Honor.
0: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the Senator Judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter The Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfa is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, Miss Constantino, diyan ba talaga ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo?
3: Yung Office of the Vice President po.
5: OVP?
3: Opo.
5: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP?
3: Wala na po kung alam.
5: Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
3: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022, noong lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
5: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
3: Wala po. Unusual po ito.
5: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
3: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
5: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
3: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
5: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw?
3: Hindi po.
5: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
3: Opo.
5: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
3: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
5: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
3: Marami naman po mga government agencies po sa ano,
5: sa branch niyo. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal.
3: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila.
5: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Special coverage.
6: Madam Witness, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin po.
6: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
3: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Mahaba. Parang dinescribe ko nga po as
6: duffel like, bag, gym bag?
3: Gym bag po. Iba po kasi gym yung bag. Duffel bag sa bank.
6: So gym bag, ano kalaking?
3: Mahaba po.
6: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
3: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
6: Ng trolley? At apo, mag-isa lang si Gina?
3: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
6: So ilang duffel bag po ulit?
3: Mga 3 to 4 bags po.
6: So 3 to 4?
3: Bags.
6: Yung sa 125 gym million. Bags. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, eh gym bag, ano lang kalaki yun? Mukhang hindi mahaba.
3: Opo.
6: Kakasya ba dyan 125 kilos?
4: 31 million per.
6: Baka nagkakamali kayo.
3: Mga 3 to 4 bags nga.
6: Dapat po. Precise po kayo. Dapat ginadjot daw nyo yan bago paglabas. 3... bags, ang lumabas, ang pinaglagyan.
3: Hindi na ng... po namin yan, ano po.
6: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the vice president dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible.
3: Opo, mga gano'n, 4 bags.
6: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon?
3: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
6: So hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to the office?
3: Wala po, sir.
6: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalaman. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
3: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
6: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po.
3: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
6: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
3: Si Miss Queenie Masangkay po.
6: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
3: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po.
6: Okay. Last na naman. Usually, pag ganun kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganun klaseng protocol in place?
3: Wala na po kasi may advice na po siya.
6: Wala na?
3: May okay, advice na po siya.
6: May pill na. Okay, thank you.
7: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
8: Maraming salamat, Mr. When you're ready. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
3: Magandang umaga din po.
8: O, kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
3: Mula po sa Office of the Vice President.
8: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
3: Sa Office of the Vice President nga po.
8: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
3: opo,
8: correct?
3: Opo.
8: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
3: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
8: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakahan niyo po na parang laki naman nito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
3: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
8: Sa reporting? Okay.
3: AMLA rule po siya.
8: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
3: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
8: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin?
3: Wala naman pong exemption po doon.
8: So, sakop po siya?
3: Sakop po.
8: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
3: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
8: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
3: Lahat po.
8: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
3: Opo.
8: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
3: More than 500,000 po.
8: Oh, any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
3: Supposedly po.
8: Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba covered po yun, di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
3: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
8: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
3: Wala po akong sinabing may pagdududa.
8: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo
3: unusual
8: personal
3: unusual po ang nasabi ko po.
8: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
3: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law.
8: Okay. So covered definitely kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law.
3: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
8: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
9: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate.
3: Maganda.
9: Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin, I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds or hindi? In government parlance.
3: Wala po kang
9: okay. Alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say, if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate. Unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko sa as DFA secretary. But the president asked us what can each agency do. So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming ma-stastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. That kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masa stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
3: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes.
9: Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, I mean in business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? They'll know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right.
3: Correct.
9: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it, no?
7: Okay. Kindly wind up.
9: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
7: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
10: Yeah. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang?
11: Opo.
10: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
11: First time po.
10: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
11: Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
10: Mm-hmm.
11: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
10: Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
11: Opo.
10: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
11: Pwede naman po namin sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
10: Over 500,000?
11: Kasi yun.
10: Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
11: For that particular, let's say po yung kliyente.
10: Yes.
11: Yung ganun po.
10: Okay. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
11: Depende po rin sa yung kliyente po.
10: Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha.
11: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual.
10: Okay.
11: Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa
10: akin. And this was your first time?
11: Opo.
10: And in your 32 years, higit tatlong dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash?
11: Opo.
10: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash?
11: Pwede po.
10: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you.
10: Tutuloy ko po sa second round.
7: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
12: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
11: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
12: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
11: Unusual nga po.
12: No, kasi kung apat na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
11: Oh, pwede naman po.
12: What usual.
11: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun.
12: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
11: Opo.
12: Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bank o sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
11: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
12: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung actual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri. Kasi sabi niyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago niyo i-release ito?
11: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun.
12: So yun lang po yung inyong chinecheck?
11: Opo.
12: And that's it, you release it right away?
11: Yes, sir.
12: And binanggit niyo ko kanina, hindi ito suspicious.
11: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
12: At lahat po ay legitimate?
11: Yes, sir.
12: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano po yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, oh, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
11: Mga a day or two po. Ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So sa amin naman po, pinoprocess naman po namin requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
12: So in 24 hours, kaya na po?
11: Pwede naman po.
12: Salamat po. Maraming salamat.
11: Thank you rin po.
12: Thank you, Mr.
7: Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
13: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba?
11: Yes po.
13: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
14: Mga kaki-five ba?
13: More or less lang. Mabigyan niyo kami. Duterte impeachment
14: case. Balikan ta dugay-dugay ang parayon nato nga pagpamati sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte sa ika-napulo nga adlaw sa impeachment trial day 10 kag gipresentar ang taga-Land Bank of the Philippines nga si Gina, ang taga Land Bank ang si Violeta Constantino, Department Manager, retired employee sa Land Bank of the Philippines. Kanangambal sa ang unusual kay 125 million ang withdrawal. Apat ka sunod-sunod. Amak po na ang 125 million ang mga tawos mong kawadaan kwarta sa ila bulsa. Pero mga tawos gobyerno, tag-minilyon ang mga withdrawals. Balikanta ni Corona, balikanta ni pagkatapos ginamang sini mga kaki-five. Sanbay, magabalik kita dugay-dugay.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio.
17: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
17: D3.
15: My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500. TTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
15: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Ida ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
15: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. Mayuti.

0: Pamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Man.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo nga tay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500
12: Masaliga
9: Epektibo.
12: DTX 500
9: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500
9: Masamig ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500
9: Ang DTX 500
12: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
12: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
12: DTX 500
9: Masaliga DTX 500
13: This is presented to you by Eon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health research

0: doctor kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Visio,
1: ang Visio
2: yung may D3.
1: D3 Bio,
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio
2: yung may Visio,
1: ang Visio
2: yung may D3.
1: Mga buti ka.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
7: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 dari sa pag-live daton sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ginaistoryahan subong sa ika-10 nga daw, day 10, amo ang Article 1, ang alleged nga misuse ang confidential funds. Ginaistoryahan to ang apat ka mga cheque nga gin-withdraw, gin-incash sa land bank sa Seoul Boulevard, Mandaluyong branch, no? Ang bisita subong amoning department manager nga si Violeta Constantino. Retired na pero nabalaan niya kaysa amotong panahon 2022 kag 2023 siyang manager sang land bank sa Seoul Boulevard nga branch mga ka K5, no? Ika-10 ining adlaw subong ha. Ang ining live coverage ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant, kag nadulong man sinyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag nadulong man sinyo sa D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist, kag subuman ang DTX Coffee Mix Healthy Coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
7: Atong sining live coverage is courtesy sang Senate of the Philippines. Balik kita mga ka-K5.
8: Hindi ko tinatanong yon, hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio, naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po.
9: Ang pagkakaalam...
8: Considering that Ms. Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka.
9: Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags.
8: Okay, balikan na lang po natin yung transcript doon sa lower house at baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat.
10: The lady may avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo Ontiveros and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson may proceed.
11: Thank you, sir. Presiding officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, ano, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, no? December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund para nang sa gano'n naman ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter? Kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. The defense may also... respond or comment. So yes. With the prosecution. Thank you.
10: We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua, you may proceed, sir.
2: Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential.
11: Kasi I ask my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness.
2: Yung COA,
11: diba? So saan ang galing yung sinasabi niyo may present?
2: Yung COA po. They will be
11: COA is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody,
2: Your Honor, meron po,
11: you know,
2: kasi kami reservation.
11: A retired intelligence officer, you know, somebody like that na maalam mag-handle. Yes. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa natapat pa na magpapasko.
2: Yes, Your Honor, may pe-present po kami pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation.
11: Thank you.
2: Thank you.
10: Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Poa, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors.
10: Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round two. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
13: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, ito po ang transaksyon na 125, 4 times po yata ito. Tama po ba?
9: Tama po.
13: Alright. Hindi po ninyo na-report sa AMLAC?
9: Gaya po na sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLAC rule prohibiting us to disclose po any information regarding
13: No, I'm not saying na... you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi, ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you agree to that?
9: All right. Yes po.
13: At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP at saka meron po bang itong advice to debit account ADA?
9: Meron po silang advice na nai-issue po dyan.
13: Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts payable?
9: I think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this.
13: Okay, all right. That's all, Mr. Presiding Officer.
10: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for her second round. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
14: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash involved limit. Magkano po yung cash involved limit?
9: Sa branch po
14: sa
9: namin.
14: Sa branch ninyo.
9: Oh, pwede ko bang hindi sagutin po yan for security.
14: Ah, all right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede nyo sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo?
9: Yung malaki po kasi amount. So in yes. Any given day po kasi talagang wala po kami branch. So pwede ko po in average kung ano lang po yung sa tingin namin nakasya po yung during the operational transactions po ng branch.
14: Magkano po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day?
9: For us mga ano po, maybe mga 20M po.
14: 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day.
9: Apo.
14: Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo.
15: para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo?
9: Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance.
15: Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center?
9: Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin.
15: And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day?
9: Opo.
15: Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina.
9: Opo.
15: Sa prosecution.
9: Opo.
15: Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan?
9: Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po, maybe ang dapat pong sumagot about it.
15: Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa land bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng less than 3/4 of a year?
9: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque.
15: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
9: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
15: Mm-hmm.
9: So binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
15: Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Gina Costa, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in
9: Opo.
15: Cash.
9: Opo.
15: Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a final round. Salamat
10: Thank
15: po.
10: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
16: Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa land bank? Ano yung proseso po?
9: Pakiulit po, sir.
16: Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa land bank?
9: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa land bank.
16: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
9: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
16: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
9: Yung head po ng cash division.
16: Nila?
9: Opo.
16: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open na account for the, on behalf of the OVP?
9: Gaya po nasabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ang account sa amin.
16: I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako ay from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
9: Yung head po ng cash division po ng OVP.
16: And what is her name again? Anong pangalan niyo po?
9: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun,
16: okay.
9: Si Ms. Queenie.
16: So pagdating niya po dun sa bangko, meron po siyang siguradong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino mga signatories, etc. etc. Tama?
9: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
16: Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit?
9: Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall.
16: Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So, doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
9: Wala pong ganong arrangement.
16: Wala?
9: Wala pong ganon.
16: O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the land bank.
9: Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba?
16: No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc., etc.? There has to be one person.
9: As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino
16: no,
9: po
16: yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa Land Bank na, hey, Land Bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
9: Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po.
16: Sina Tsaka Asik?
9: Po sina, opo, yung, sila po, yung, sila po kasi yung officers po ng
16: OVP. So did they go personally sa Land Bank or through telephone lamang?
9: Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written, ano po, written communication po
16: sa amin.
9: So how
16: did you know na sila talaga yun nasa written communication?
9: Nag-present po sila ng mga IDs nila. Yung, doon po sa pagkakaalala ko
16: so
9: po.
16: So they went to Land Bank personally?
9: Yes.
16: And then they presented documents to prove that they are that person?
9: Opo.
16: And
9: kasi,
16: then
9: si, so, sorry po, pwede pong mag-back in. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan lang dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila.
16: Okay. Thank you. Thank you, Madam
10: Wade. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round two availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
17: Thank you. Yung cheque na winidraw o pinisend sa inyo, December
9: 20. Opo, December 20, 2022.
17: At kinuha yung pera on the same day, December 20.
9: Opo.
17: So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon?
9: Bali nga po.
17: Mabilis ba yun?
9: May prior notice po sila, ang agency, na meron silang magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to
17: 2 days say, before?
9: Opo. So, okay. Yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, mayroong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po.
17: Yes, so but if you combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check and the same day withdrawal, is that usual?
9: So tingin ko naman po, usual naman po siya.
17: So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your 30
9: years. Yes, Your Honor.
17: Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung check, in other words. No?
9: Hindi ko na lang po alam sa side days, nila. Opo.
17: 2 days before, oh yeah. Pero posible no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pinionotify na kayo.
9: Opo.
17: Okay. Maraming salamat. Thank you.
10: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last two questions, I believe, or no more? No more? If there are no other interventions or interjections of the
6: special coverage,
10: presiding officer would like to excuse you already, Ma'am Violeta Constantino.
9: Thank
10: you very much, ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang umaga po. Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi.
6: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
10: Yes, Senator Judge Pangilinan.
17: Manifestation because I'm receiving a few text messages.
10: The gentleman may proceed.
17: Thank you. About the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish para sa interest lang ng mga nagtatanong. Ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga
10: banko.
17: Ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court,
18: is not covered by the confidentiality of records.
19: That was what the chair said earlier, and that was contained in the ruling of the court.
18: Yes. Thank you, Mr. Presiding.
10: Thank you. With the permission of the parties, it's 11:42, so that we can cut clean. We can pause for lunch and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break.
20: Your Honor, before anything, just a quick manifestation, Your Honor. Your Honor, if I may be
10: counsel for respondent is recognized.
20: Mukhang naiwan po yata ng witness natin itong certification. If I may just turn it over.
10: Yes. Kindly give it to the counsel for the panel of prosecutors.
18: Your Honor, may we know what is the content of the document? Thank you.
10: Based on popular request, 12:30 then. We resume at 12:30 for the next witness of the prosecution in the person of Ms. Nenita Camposano.
20: That's okay with us, Your Honor.
10: From the panel of prosecutors, that's okay?
18: Yes, that's okay with us, Your Honor.
10: Then we shall go on recess and shall resume at 12:30.
20: Thank you, Your Honor.
21: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
7: There are mga kakipay ba ang unang witness sa Article 1 sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ang Article 1 amuning alleged misused sa confidential funds. Yang witness nila amo ang former manager Violeta Constantino. Department manager sang Land Bank of the Philippines, CEO Boulevard branch. Retired na siya at that time na may mga withdrawal to, mga apat katsiki to nga tag 125 million. Siya ang department manager or branch manager sang Land Bank of the Philippines. Mga tsiki nga tag 125 million pesos. May mga tsiki, ang isa ka tsiki dated December 20, 2022. Ang isa January 21, 2023. Ang isa April 18, 2023. Ang isa July 13, 2023. Apat ini ka mga tsiki nga gin-incas tag 125 million. 125 million, tunga ni sa billion, kipay pol, no? Apat ka 125 million is 500 million. Withdrawal since December 20 to 2022 to to July 13, 2023. So amo ina ang naga-withdraw sini amo si Gina Acosta ang ilas ni nga special disbursement officer sang office of the vice president. So, standby ay makabalik ang impeachment trial alas 12:30 kay may lunch break sila. Sunod niya ipresentar ng witness sang prosecution amo si Nenita Camposano. Amo ning masunod nga witness ha, sa Article 1 ang alleged misuse ang confidential funds sa day 10 kanapulong adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang atong sininga live coverage, ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ang nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral, ang antibacterial specialista. Ang subong man sang DTX Coffee Mix, healthy coffee, ni Dr. Ramil Oy. So standby, kamo mga kakipay ba? Para ma pagbalik karon dugay-dugay na commercial kita anay mabalik kita sa aton sini nga pagpakalagad sa mga report sa aton sini mga Kaki 5 reporters sa karon dugay-dugay ni Kaki 5 Karin Badilla may nagapangilkil may nagapagwarta no subong diri sa sudad sa probinsya sa Iloilo ginagamit ang ngalan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang aton sini nga regional director sang Police Regional Office 6 kag subong man ang report kundi nag viral to ang kwan ba natabo to sa Esplanada 11 no nga naga sex kuno to sila oh ang babae ginapungkuan niya ang lalaki no sa Esplanada 11 te ang pamilya ko no mapasakas ang kaso sa nagpalaktad sang video pamangkot ito minor de edad to mo ang babae 17 anyos ang lalaki 18 anyos pamangkot kumay kamuto na gimo kumay mo na isang video di bla ay ni Blackie Pipe Paul kumay kamuto nung kamuamo sa to sa Esplanade 11 may muto sa video kay do apiktado ko no subong ang ining babae nga minor de edad apiktado kay ti nag controversial kag nagsikat ka mo si nagsikat ka bla sini mayo nga hilimuon no eh ang mga investigasyon subong sang mga kapurisanta ilabi na gid sa nasukupan sa police station 10 o oh, police station 10 police station dira sa Lapos kay ti Barangay Progreso Lapos nimo te ang mga informasyon dire nga konsa diin ado apektado gid kuno ang minor de edad nga 18 o kon 17 anyos nga babae apektado ang iya sini nga mental state sulo sa police sulo sa WCPD sulo kag may igapat kayunon nga pakahimuon sila nga intervensyon sa duwa sa 17 anyos nga babae kag sa 18 anyos nga iya sini nga boyfriend. At eh, gina-propose man nga butangan kuno sa CCTV ang Esplanade 11 nila sa may barangay Progreso sa distrito sa Lapos. Kumay gani sa may matabo, kumay man kita sa himo, no? Dumduman yun to nga may ginpantapas nga mga kahoy sa Sunset Boulevard nga nasakupan sa distrito sa Arevalo. Nagambal man to si Mayor Aisha Trinias nga butangan sa CCTV ang area para makita kung sanay sino magtinuntok ang mag-abusarda, ang magpanghalit. Iya sa subong na ay mantumbutangan. Subong nga, Esplanade 11, butangan naman mo. Kung ay gani sa may matabo, daw ay man sa hulag. Di Blackie Pipe Paul, mga tagpalamati, ta? Gahin mo kita sa mga bagay na kuno makaprevent sa mga magkatabo kung tapos na, kagmay na tabo na. Why kita gahin mo sa mga bagay na mahimo nga ma-prevent ang mga nagakatabo, hindi lang crime ah, damo man eh. No, dira sa mga area, samtang wala pa sa may natabo. Ga-react lang ta reaction, ini kay prevention. Nag-react kita kung may matabo na. Pero kung ay ganis may matabo, daw ay sa mga, why, daw sa why malang. Ita nyo, may natabo na tong iskandalo sa Esplanade 11, ginlimpiyuhan nila. Ginlimpiyuhan nila. Kabutangan CCTV, kag papalibutan na kuno sang polis. Eh, kung ay ganis may natabo, ay man sa may nahimo. Pero kay may natabo na, eh, mahimo sila. Mabalik kita, mga kakipay ba, pagkatapos, gilamang sini. Diri sa aton sini nga DTX 500 Health Alert, kag sang Mighty C Network News. Standby na, mga kakipay.
21: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: May family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DTX 500 ka na!
0: DTX 500
21: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
21: DTX 500
0: garantisado,
21: epektibo,
0: aramis
21: wow. DTX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
22: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
22: mula lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP. Mm. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
22: saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko na?
3: Na.
22: Dapat kung... dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
22: Saan o ka mainom di takes 500 gig mighty sim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
21: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
21: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
21: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
1: ang nagatilo sang imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay,
21: DTX 500.
1: Masaligan,
21: epektibo,
1: DTX 500.
22: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-detect 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
22: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi sir GP amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay
22: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
22: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katat mo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
22: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
22: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
21: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Ikaw na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mag-Mighty C. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C.
4: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Salina Hernandez, ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: Sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibig sa mga butika. DTX 500.
7: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance po na ako ng gamot sa high blood.
8: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
7: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na hanggang ngayon. Okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang pulubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
9: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasainyo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Headlines.
10: At sa ulo naman nagbabagang balita. Flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong regional director ng NBI Region 8. Estudyante kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan na matapos hampasin sa ulo. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod at mga biktima na iligtas ng mga otoridad. 50 years old na lalaki sa Aklan patay matapos saksakin habang natutulog. Lalaking pawi mula sa trabaho nasawi sa banggaan ng motor siklo sa barangay Bakungan, Puerto Princesa. Mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuwaw, Cagayana, armas at bala kumpiskado. At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ng pulisya na sumuko.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Magandang tanghal. tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Trenya sa nadahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
6: Itinuturo ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya Chu sa mga flood control projects bilang dahilan ng malawakang pagbaha kasunod ng enhanced southwest monsoon na pinalakas ng Bagyong Quiapo. Ayon pa kay Mayor Trenya na ang baha ang umabot sa hanggang 0.7 meters ang taas na hindi sana nangyari kung walang flood control projects sa Haro at Lapas District. Ang mga proyekto na tinutukoy ng alkalde ay ang nasa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalabihan, Desamparados Creek na di o muna'y humaharang sa natural flow ng tubig na pag-alamang base sa report ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 40 na mga barangay ang binaha at ang madalas na binabaha ay ang distrito ng Lapas at Haro. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Samantala, Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong Regional Director ng NBI Region 8 ang Kampyon na Balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Opisyal nang nanungkulan bilang bagong regional director ng National Bureau of Investigation o NBI Region 8, si Attorney Jeremy Lutok. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Attorney Lutok bilang regional director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naging pinuno rin siya ng NBI Cybercrime Division bago ito italaga sa Eastern Visayas. Inaasahan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lalo pang mapapalakas ang operasyon ng NBI sa buong rehiyon, partikular na sa kampanya laban sa cybercrime, korupsyon, organisadong krimen at iba pang paglabag sa batas. Ayon sa impormasyon, ilang linggo bago pa magsimula ang impeachment trial sa Senado, nakatakda na ang kanyang reassignment sa NBI Region 8. Formal itong ipinatupad noong nakaraang linggo. Nakilala si Attorney Lutok dahil sa kanyang mahinahon at profesional na pagtistigo bilang bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial na may kaugnayan kay Vice Presidente Sara Duterte.
15: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: At estudyanteng kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan na matapos hampasin sa ulo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante na kabilang sa LGBTQ community sa damuhan matapos umanong hampasin sa ulo. Kinilala ang biktima na si Nilbert Dongo Benito, mas kilala bilang Betty, 20 anyos, residente ng Barangay Sumpong, Malaybalay, Bukidnon. Ayon sa Malaybalay City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa CSU personnel na nakadestino sa Provincial Capitol Building hinggil sa isang bangkay ng lalaki sa Purok Size, Sumpong, Malaybalay. Nadatna ng mga pulis ang katawan ng biktima na nakahiga, tila nahila pababa ang kanyang pang-ilalim na kasuotan. Batay sa salaysay ng kaibigan ng suspect na si alias Roger, kasama ni Betty, ang di pinangalan ng responsable bago ang insidente, nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa hampasin ng suspect ng matigas na bagay ang ulo ng biktima ng paulit-ulit. Dinala pa sa Bukidnon Provincial Medical Center si Betty, ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy ang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
13: Si Network News.
12: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5, sa detalye pa rin ang mga balita. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Detalye ng balita, hatid ka-K5 Roldan Villarreal.
18: Patay ang isang delivery rider matapos binaril ng hindi pa nakikilala mga sospek pasado las 4 ng hapon, Hulyo 28 sa Sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, Lungsod ng Rojas. Kinilala ang biktima na si Chester Alagon, 23 taong gulang at residente ng Barangay Dinginan. Sa inisyal na investigasyon ng Rojas Component City Police Station, habang pabalik na mula sa pag-deliver ng parcel ang biktima, bigla na lang itong binaril ng sospek. Matapos ang insidente, kaagad tumakas naman ito sakay sa motorsiklo patungo sa direksyon sa kabilang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang motibo sa krimen. Naniniwala naman ang ilang residente sa lugar na tangkasan ang hold-upin ng biktima ngunit posibleng nanlaban ito at binaril. Matatandaan na noong nakaraang taon, isa ring delivery rider na biktima ng pang-hold-up sa naturang barangay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng dalawang sospek.
19: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Samantala, dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod. Mga biktima na iligtas ng mga otoridad. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
20: Naitala ang dalawang magkasunod na di umano'y kaso ng pagpapatiwakala sa lungsod na Bacolod sa loob ng isang linggo. Naganap ang unang insidente sa Barangay 28 sa lungsod ng Bacolod kung saan isang lalaki ang nagtangkang tumalon sa tulay Lunes ng hapon, Hulyo 27. Namataan ito ng mga motorista at nagkataon din na dumaan ang isang fire truck sa lugar at dito na ipinagbigay alam ng mga concerned citizen ang insidente. Mabilis na nagtungo ang mga bumbero sa tulay at kinausap ang lalaki hanggang sa kumalma ito at nagdesisyong sumama sa mga bumbero. Isinailalim sa medical assessment ang lalaki at tinulungang makabalik sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang araw, isang lalaki na naman na nakasakay sa motorsiklo ang namataan ng mga motorista na tumigil sa gitna ng flyover at biglang tumalon. Nasaksihan ito ng mga pumapasadang tricycle driver sa lugar kung kaya't agad na naisugod sa pagamuta ng lalaki. Ayon sa mga rescuers, conscious ang lalaki ngunit may malaking sugat sa ulo. Nanawagan na mga otoridad sa mga pamilya na may kaanak na nawawala dahil posible umanong ang lalaki na nakasakay sa kulay puti na motorsiklo at tumalon sa flyover ang kanilang hinahanap. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Gayon din, 50 years old na lalaki sa Aklana, patay matapos saksakin habang natutulog. Balitang hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
21: Patay ang isang padre de pamilya matapos na tinadtad ng saksak habang natutulog kagabi sa loob ng kanyang bahay sa may barangay Daasur, Bangaklane. Kinilala ang biktima na si alias Richel, 50 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Ronelo, 40 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Sinisan investigasyon ng maturidad pasado las 11 ng gabi. Habang natutulog ang biktima ay bigla na lang pinasok ng suspect ang bahay nito. Gamit ang kutsilyo, walang awang pinagsasaksak ni Ronelo ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagawa pa ng biktima na makaganti dahilan para masugatan ang suspect sa kanyang kamay. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Agad namang sumuko ang suspect sa kapitan ng barangay matapos ang insidente. Dahil sa laki ng sugat na tinamo ng suspect ay dinala rin ito sa Aklan Provincial Hospital para sa umailalim sa operasyon. Sa ngayon ay naka-hospital arrest na si Ronelo habang patuloy naman na inaalam ng Banga PNP ang tunay na motibo ng suspect sa nasabing krimen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: At lalaking pawi mula sa trabaho, nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
22: Patay ang isang 40 anyos na lalaki matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo pasado alas 12 ng madaling araw nitong July 28 sa Sitio Maranat, Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Kinilala ang nasawi na si Helbert Montialco, residente ng Aborlan, Palawan. Batay sa nakalap na impormasyon, impormasyon ng K5 News FM, pauwi na umano siya sa kanilang bayan mula sa isang construction site sa Nagtabon nang maganapang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo si Montialco ng matinding pinsala sa ulo at nabalian ng paa. Idiniklara siyang dead on the spot ng mga rumisponding otoridad. Ang nakabanggaan ng biktima ay sinasabing nasa impluwensya ng alak. Sinugo dito sa isang pribadong ospital matapos magtamo ng bali sa paa at kamay. Samantala, dinala naman sa Aborlan ang labi ng biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye ng insidente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
10: Samantalang mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayana, armas at mga bala kumpiskado. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
3: Pagsak sa kulungan ang isang mag-ama matapos salakayin ng mga autoridad ang kanilang mga tahanan at makatuklas ng serye ng mga ilegal na baril at bala sa magkahiwalay na search warrant operations sa barangay Alabiao, Tuaw, Cagayan. Mabilis at walang pasubaling isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Cagayan Police Provincial Office o CPPO at iba pang unit ng Philippine National Police o PNP ang pagsalakay upang sugpuin ang banta ng loose firearms sa lalawigan. Target ng operasyon ang hayag na paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga hindi lisensyadong mga baril. Isang matinding banta sa seguridad ang naagapan sa tahanan ng 63 anyos na amang si alias Benny, kung saan nadiskubre ng mga pulis ang dalawang revolver na kinabibilangan ng caliber 38 at Magnum 357, dalawang 12-gauge shotgun, kabilang ang isang homemade at iba't ibang uri pa ng live ammunitions. Samantala, hindi rin nakaligtas ang kanyang 34 anyos na anak na si alias Ray matapos ma-recover sa sarili nitong bahay ang tatlong bala ng caliber 9mm na baril. Kasalukuyan ng nakapiit sa Tuaw Police Station ang mag-ama habang inihahanda ang mga formal na sakdal laban sa kanila. Kasabay ng matagumpay na huli, ipinapaabot ni Police Regional Office to Proto Regional Director Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez ang mariing babala sa publiko na isuko ng kusa ang anumang hindi lisensyadong armas bago pa humantong sa rehas at mabibigat na asunto.
23: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
10: At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ang pulisya na sumuko. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
24: Hinihikayat ng pulisya ang isang source ng mga ilegal na droga sa bayan ng San Jose de Bellavista Antique na itigil ang kanilang mga ilegal na gawain at sumuko sa mga otoridad. Sa isang paningam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose Municipal Police Station at Head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique, kasalukuyan nilang binavalidate ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Ayon kay Police Major Magbanwa na siya ay residente ng Barangay 4 at ang kanyang live-in partner ay naaresto rin sa isang drug buy bust operation sa Barangay Maybato, San Jose. Idinagdag niya na isa rin siya sa mga koneksyon o pinagkukunan ng ilegal na droga ng ilan sa mga naaresto sa San Jose. Napag-alaman ay nililipat ang nasabing source ang ilegal na droga gamit ang mga paupahang sasakyan, pampublikong sasakyan o mga bus at patuloy din nilang tinitiyak kung may mga dumadaang barko o bangka. Para sa Mighty C Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
0: The Network News.
1: Mighty C Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nababahala ang United Nations sa Migration Agency sa pagdami ng mga biktima ng human trafficking na napipilitang magtrabaho sa mga illegal na online scam centers sa Asia. Ayon mismo sa International Organization for Migration o IOM, libo-libong katao mula sa mahigit 80 bansa ang nalinlang sa pamamagitan ng peking job offers sa social media na nangangakong mas mataas ang sahod. Kabilang sa mga lugar na may malalaking scam compounds ang Myanmar, Cambodia at Laos, kung saan maraming manggagawa ang napipilitang magsagawa ng online fraud matapos kumpiskahin ang kanilang mga dokumento at pagbantaan. Nananawagan naman ang IOM sa pamahalaan sa Asia na paigtingin pa ang kampanya laban sa human trafficking at online scam syndicates.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
10: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Cagayan de Oro at K5 News of Am Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: 11 Mbps!
25: Balik kita sa ato niyo pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinagulong sa inyo sa DTX sa

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Oras, last 12:19 na. Oras, this time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Balik kita sa aton sining pagpangalagad na mga kaki-5. I-check nato na nai, samtang wala pa makabalik ang impeachment trial by 12:30. Paunta na report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ining sinoning Bulaiski ning gamit sa ngalan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa pagpangilkil o kon pagpangwarta diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo do bilog nga Region 6 kuno ne. Sinom ning haslo ning gamit sa ngalan ni General Tuanyo man. K5 Karen.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
6: K5, dyan sa subong ginaimbestigaran na sang tanan naton nga kapulisan diri sa Western Visayas ang ining scammer nga ginausar ang pangalan ni Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. K5 dyan, no, para ya makapangilkil. Kung mahibaluan sa statement ni Brigadier General Tuanyo, nakabaton sila sang report nga may pila ka mga persona nga ginaaligar, ginausar ang iya pangalan para ya makapangwarta. May nagapang solicit, nagademand sa nga hatagan sang kantidad nga amone kag may nagapang kolekta. K5 dyan, usar ang no? Iya pangalan ukon paagi sa iya nga opisina. K5 dyan. Tisunod diri sa regional director, wala siya sang may ginhatagan sang otoridad. K5 dyan, no, nga para maghimo sang amo sina. Kagsuno sa iya, why gid siya nag-aamo sina? K5 dyan.
3: Oo, kita gani, bisan pangapi, doon ay pangapi si General Tuanyo sa guano, kagkaon ba?
6: Yes, kay tingo mahibaluan. Eh, ako sa personal K5 dyan, nakitaan ko ni ang schedule ni RD. Tama, kapuno-puno sa iya ni nga schedule. Ti, akong gisaway na ni siya yung mga ano bla. Why na ni, hindi na ni kong gisama sa loot ang mga kung ano-ano. Dira nga mga butang K5 dyan, no? Kay tutok si RD sa iya nga trabaho. Di sunod diri sa PRO 6 K5 dyan, once mabalaan eh, kung sinuni ang mga tao nga ginausar ang iya pangalan, ti magapangatubang gid sila sang kaso, kaglatason gid sila sang aton nga kapulisan K5 dyan.
3: Hindi man sila pag-i-riding in tandem?
6: Hindi man ah.
3: Tinga nga mangwartas na kamiton pa nilang ala ni General Tuanyo.
6: Okay, para gurong hamag kasada yon kay Pajan eh.
3: Oo, ganit man. Ti para nga kuno ma-attract no may si General Tuanyo amo ning kwansang lawas ang tao daw damo niya kwarta ya guro.
6: Oo.
3: No, kita mo. Oo, ka kwambla di sundo agdahon mo sa mga pin sa mga pangapi, ini man sa mamahaw. Kunan mo sa doon si Sherman, banta ko ga diet ni or ang kwambla ang vegetarian guro ni si General Tuanyo mo. K5 Karen?
6: Oo, sako abi si RT mo.
3: Okay, pero may mga persons of interest naman sila?
6: Sa subong, wala na nila pag in detalye K5 dyan, no? Pero ginpasa na nila.
3: Namin
6: na
3: ko ni Intrap Tabla?
6: Oo, amo na gani.
3: Para madakpan yung haslo niyo?
6: Di ko may baluan, diri sa city nga daan, ano na ni, ang pito na to kakaso ang na-record sa ICPO nga may nagapang scam. May ara na ganit na biktima, K5 dyan, naghatag isang kwarta, tapos igumura, hindi galit police ang gina-contact niya.
3: Okay, so dapat na kung may mga ayok kwarta sa inyo, kung gusto niya nga makakwarta, personal ba? Hindi ko mamakatag nga jikas-jikas. Damos mong style mo jikas. Gusto mo kuno... bold niya nga video, padalaan mo sa kuno GCash. May aram

0: baligyan nila lawas na pa para makapangwarta. May aran na subong?
1: Mm-mm.
0: Eh?
1: Believe ba?
0: Oo, oh, namo na subong. Eh, si Paul Diada kanina, namo na nga chat siya. Yeah, do you want my naked video?
1: Yeah.
0: Gcash, please.
1: Send yun in,
0: oh. Oo. Oh. Away siya ka-send,
1: ah. Ah, wala siya ka-send. Oo, oh. Si Paul, ya.
0: Oo. Oh. Di damo style subong kung paano makapangwarta kay iwat kid kwarta.
1: Mm-mm.
0: Iwat kwarta kay naubos lang kwarta, no?
1: Amo gani.
0: Ato to, pila to, amak mo ng 125 million na apat katsike. Hindi na kaladto na itong 125 million to. Tingala ko nga, why mo kuno kwarta si Kisia Bladio?
1: Oo.
0: Ano ko ginaubos lang kuro pang angawat o kwarta? ano subong adlaw ko nung pizza 29 tandaan subong basta ko galapit na lang na daw kuana na mo daw malamala na na
1: oh pizza di peligro na
0: oh pizza di peligro na subong di medyo ay na niko nga way ka kwarta tisling nga bot gani ah niko kay ba ubos na to kapag withdraw. Salamat kada K5 Karen.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Madam ug inyo salamat sa report ni ka K5 Karen Badilla. Subong ipasudlo na ito na itong sinanay nga okay ka, may kapi ka sa K5! Kay nadakpan gid nga nagpamati ni K5 AJ Cordoba si Annalyn Bimson. Annalyn Bimson sa Barangay Sook sa distrito sang Arevalo.
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: Mga ka K5, sa subong ari kita diri sa Barangay Sook sa distrito sang Arevalo, no? Kung sa diin, isa na naman diri ka baligyaan o kung baligyaan sang isda. Utanon kaga mga prutas diri saging mga ka K5 ah. So nalabayan nato no ang ini nga piston nagapamati gid ka K5 diyan sa K5 no sa programang 11 Mbps. So ari si ma'am, mamayong udto. Magluwas mo sini oras, ano ka bagin oras mo sa mga pamati sa K5? Kunagaya. Oh, pero usually amo gid kamo ni oras mo sa mga pamati. Asa na mga hasta las 4 sa akon. Diba di mo na dirang akon madakpan ang imo nga radyo nga nagandar tapos sa katutok sa K5 may premium ka? Galaom ka man. Kaya galaom ka, okay ka, may kapi ka sa K5. Ano mambal mo kay Dr. Ramel Uy sa K5? Pag sa biyag na dari mga customer ni mga mamati na sa K5, diba si Dasun sila naman ang maswerte nga magdaog. Ano pangalan mo gani?
1: Annalyn.
4: Binson. Pila ka na madam? Oh sige. Ma'am, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Kamayang magtula sa liwat.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Si Annalyn Binson sang Barangay Sook Arevalo na dakpan gid ni K5 AJ Cordoba nga nagapamati baya 88.7 MHz sa lilisuan sa iya mga radyo. Ay pang sinit impeachment trial kay kanapulo nga adlaw sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mayong udto lang dira no sa mayong apon lang sa aton mga tagpalamati baya Facebook Live. Sa kay Melvin Satonero, no? Kay Melvin Satonero dira sa Barangay Bultantala Haro, Iloilo City ka pamatikin sumong saton si Pari Biboy Cadiz dira sa Barangay Ista Baluarte sa distrito sa Mulo. Sa kay Rodel Doronila Mayor Minte may hapon man kay Ma'am Laura Samakaysay dira sa Hong Kong mayong hapon gid kay Ma'am Bing sa PSJ kay Ma'am Marie Talia Mitchelina sa Hong Kong no kay Ma'am Bing sa PSJ ni sa Singapore kay Ma'am Winifreda Sarmiento mayong hapon gid no kay Sir Edgar Badbadon sang Kalinog Iloilo mayong hapon gid. Salamat ha kay Tristan Wyatt Gulay mayong hapon gid kay Ma'am Anali Bahadi mayong hapon gid. Salamat gid ha sa inyong padayon nga pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Way pa makabalik ang ikanapulong adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. parang hindi kita matamaan kipaypol, makomersyal kita na eh. Signal ka lang kung nara na para magbalik kita ang pag-resume sang Senate impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Masunod nila kung ang witness ay presentar sa prosecution mo si Ninita Camposano. Ninita Camposano. Tambay, magbalik kita pagkatapos gilamang sinit.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: 11 Mbps!
9: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps kag ang aton nga pag-live coverage sang impeachment trial sa ikanapulo nga adlaw sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, no? Ipresentado man nila ang another witness sa kaso nga ini Article 1 ang alleged nga misuse sang confidential funds, mga kakipay. So matian aton live nga audio ka video nagikan sa Senate of the Philippines kag subong man ang ining live coverage ginadulong sa inyo sang D3 Bio, Mighty C, DTX Copy Mix kag DTX 500. Kipay Paul?
10: Nang tatlong cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa. Ang lahat ay pinasok sa account ng Department of Education with the following checks details, Your Honor. Number one, Land Bank check number 00000000453 dated February 20, 2023 at payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Pangalawa, Land Bank check number 00000964 dated April 19, 2023, payable again sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Ikatlo, Land Bank check number 00000 2250 dated July 11, 2023, payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million pesos. Ikaapat, ng mga nasabing check, Your Honor, ay personal na in-cash ni Mr. Edward Fajarda bilang Special Disbursing Officer ng Department of Education noong February 22, 2023, April 26, 2023, at July 13, 2023. Kalima, bilang Department Manager ng Land Bank DepEd Branch, si Ms. Camposano ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Mr. Fajarda. Kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman at mahalaga dito sa impeachment case na may kaugnayan sa Article 1 on Confidential Funds at may relasyon sa mga nabanggit na dahilan. For comment, Your Honor.
3: Counsel for the respondent, Attorney Poa.
11: Thank you and good afternoon, Your Honors. Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks as well as the details on the face of the check, which would be the dates, the payee, the signatures therein, as well as the dorsal portion, and that the checks were verified, it went through the teller, and that they were approved, Your Honor.
3: How about the qualification of the witness as to being able to identify the checks, that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 22, 2022 to September 2024?
11: As the former branch manager, we are willing to stipulate as well as her ability to identify these checks, Your Honor.
3: Having so stipulated, Chair would like, for the information of the Senator Judges, kindly flash as I read the details of the check so that we are in agreement as to what is being stipulated to by the respondent. First is Land Bank check number 00000000453. Payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated February 20, 2023, and encashed on February 22, 2023. Second is Land Bank check number 00000000964, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37,500,000 pesos, dated April 19, 2023, and encashed on April 26, 2023. And finally, Land Bank check number 00000002250, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated July 11, 2023, and encashed on July 13, 2023. The respondent is stipulating as to the authenticity, due execution, all the information contained in the face of the check, as well as the dorsal side of the check, including the verification made by the responsible bank officers as regards the payee and the disbursement of the amounts mentioned on the face of the check, as well as all of the stampings in the dorsal side of the check. This is a common exhibit of both parties. Mm-hmm. On the part, again for the record, on the part of the defense, it's P Roman numeral number 128E to P Roman numeral number 28E-1 and P Roman numeral number 28F to P Roman numeral number 128F1, P Roman numeral number 28G to P Roman numeral number 28G-1, and on the part of the defense, the respondent rather, it is exhibit D, Roman numeral number 1112DE, to D, Roman numeral number 1, 1112 DE 1 for check ending 453. And D, Roman numeral number 1113 DE. And D, Roman numeral number 1113 DE dash 1 for check ending in 964. And D, Roman numeral number 1114 DE to D, Roman numeral number 1114 DE dash 1 for check ending 2250. Do you confirm, sir?
11: We confirm that, Your Honor.
3: Do you confirm, Representative Chua?
10: We confirm, Your Honor.
3: You may proceed accordingly, sir, given the stipulation and admission of the counsel for respondent. Insofar as the other matters you wish this witness to prove. You may proceed, sir.
10: Thank you, Your Honor. Your Honor, one more stipulation if the counsel, one more proposal if the counsel for the defense is willing to stipulate, Your Honor. If they are willing to stipulate that the three land bank checks were funded by the Philippine Treasury for the account of the Department of Education, Office of the Secretary.
11: We stipulate, Your Honor.
10: Okay.
3: So stipulated.
10: So we will now proceed.
3: You may now proceed to the other matters, counsel, in your reminder of the stipulations and admissions so that we save on the court's time. You may proceed,
10: Your Honor. Now, Madam Witness, pupunta tayo sa proseso ng encashment ng cheque. Now, Madam Witness, pwede bang malaman namin ano ang proseso ng encashment ng tatlong cheque na nabanggit po kanina, kung maalala po ninyo?
12: Pare-parehas naman po ang proseso dun sa tatlong cheque. So, ang una po ay tatawag po sa amin ng cash division ng DepEd para magpa-reserve ng pera.
10: Okay. Now, Madam Witness, sabi mo, tatawag sa inyo ang cash division ng DepEd.
12: Yes.
10: Now, ang tanong ko po, sino sa cash division ng DepEd ang tumatawag po sa inyo?
12: Ang tumatawag po sa akin ay si Miss Sonia De Leon po, ang chief admin po ng cash division ng Department of Education.
10: Sonia.
3: With the permission of Representative Chua, can you pronounce the name more distinctly, ma'am? Ano pong pangalan, Sonia?
12: Sonia De Leon.
3: De Leon.
12: Yes, sir. Yes, Your Honor.
3: D-E-L-E-O-N.
12: Yes, Your Honor.
3: You may proceed, Representative Chua.
10: Thank you, Your Honor. So sabi mo, tatawag sa inyo. Sino sa inyo?
12: Sa akin po.
10: Okay. Now, Madam Witness, pwede pa namin malaman, paano mo nakilala itong si Miss Sonia De Leon ng cash division ng DepEd?
12: Siya po ang head ng cash division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd.
10: Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo po?
12: Regarding sa encashment po?
10: Yes. Bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan?
12: Kasi po, wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na mention. Kaya kailangan po niyang tumawag para i-reserve po namin.
10: Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan i-reserve ninyo. So ngayon, pagkatapos po tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari?
12: Pagkatawag po ni Ma'am Sonia, ay i-relay ko na po yung cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng land banka.
10: Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng land bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
12: So pagka naitawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera.
10: Okay. So Madam Witness, paki-clarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin?
12: Ang amount po kasi nung cheque is 37.5. So nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin.
10: Okay. So sabi mo, tatawag yung abisuhan ninyo, yung cash center. Pagkatapos,
12: yes,
10: ano na po nangyari pagkatapos?
12: Ire- Ni-request na po yun ng Kahera. So kung the following day, darating na po yun at tatawagan na rin po namin sila, Ma'am Sonia, na dumating na yung pera. Available okay. na yung pera for encashment.
10: Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Ms. Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari?
12: Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque.
10: So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag din niyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque?
12: Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then, tatawagin din po ang officer for the approval.
10: Okay. So, kanina binanggit po ninyo yung pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda?
12: Siya po yung payee ng cheque.
10: So, bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience niyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda?
12: Doon lang po sa mga present niyang identification.
10: Okay. So, kailan po yung unang pagkakataon na nakilala o nakita ninyo si Mr. Edward Fajarda?
12: Nung pong encashment nung first check, nung February.
10: Okay. Now, Madam Witness, so pagkatapos, di napirmahan na ng yung dulong-dulo, sabi po ninyo, na-approve na, napirmahan na. Ano na po yung susunod na mangyayari, kung meron naman po?
12: Kapag ka po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajarda sa back room. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment. Ha?
10: Okay. Doon sa back room, Madam Witness, sino-sino mga nando doon, kung maalala po ninyo?
12: Ang nahandun po ay ako, yung teller na mag-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajarda, pagkatapos may isa pa po siyang kasama.
10: Okay, ngayon, sabi mo may kasama pa si Mr. Fajarda.
12: Yes, sir.
10: Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo?
12: Hindi ko na po siya kilala, sir.
10: Okay. Now, Madam Witness, sabi niyo, i-release sa back room yung pera.
12: Yes,
10: okay,
12: sir.
10: So pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung alam po ninyo?
12: Ilalagay na po yun ni Mr. Fajarda sa dala niyang bag. And then lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin.
10: Okay. So sabi ninyo,
9: oras sa ito niya si pag pangalagad mga kakipay, last 12:50 na.
13: Ako si Sara Duterte.
14: Proseso. Ang ating sandigan ay ang konstitusyon at ang ating layunin ay ang katotohanan.
15: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
16: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
15: Sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
9: Ngayon mga kakipay, bang porsyon sa impeachment trial daw medyo maluya-luya pa man subong mga witness bla. Daw parte rin sa mga cash withdrawals sa Land Bank of the Philippines sa Sio Boulevard branch. Di apat ka mga chiki nga tag 125 million mo. Kagiban pagid no ka ining article 1 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang alleged misuse ang confidential funds. Namo ni nga mga withdrawals din sa Land Bank ko. Oh. Ibantay naton kay ang impeachment trial sugod subong adlaw. Nagasugod ini siya alas 10 aga tob-tob last 3 sa hapon. hasta matapos. Kaya apat ka ka-article ang ginapasaka mo kontra kay Vice President Sara Duterte. Yang una to, ang article 4 to nga grave threats, natapos na. Article 4 to, kaya sabong agnistoryahan naman sabong ginapresentar ng mga witnesses, amo ang article 1 nga alleged misuse ang confidential funds. So, pamatianan ninyo ang dugang nga mga update sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Ang aton sining live coverage sinadulong sa inyo sa Clinica Ditribayo, the antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan na to ng trangkaso hilan at si Poncha Cubo kung nakainom kita Ditribayo at lawadlaw. Bangon sa iya sining extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Ditribayo upod sa DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Kag subong man ginadulong sa inyo sang Clinica DTX sa coffee mix. Healthy coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX sa coffee mix mga kakipaib. Why na kita time? Dari sa atong siningkapag pangalagad sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa Master Control, upo naton si Kakipaib Paul Diada, ang inyo Kakipaib Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Ditribayo.
19: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ditribayo kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
17: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Ditribayo.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa Ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: Ditribayo. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
17: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
17: DTX 500.
21: Masaligan.
17: Epektibo.
21: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
17: Masamig ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
21: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
21: DTX 500.
17: Masaligan.
21: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yap ako ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapit. Sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca
30: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men
29: para sa matinlo nga dugo.
30: DTX 500
29: para sa healthy gatay.
30: DTX 500
29: ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant
29: nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Basta tinlo ang atay,
30: happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligan,
29: epektibo.
30: DTX 500
29: mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Ikaw pala
30: ang may diabetes.
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500
29: ang may powerful compounds
30: nga nagapanupo
29: kagakontrolar
30: sa imo blood sugar.
29: DTX 500
30: masaligan,
29: epektibo.
30: DTX 500
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
21: yung may visio.
29: Ang visio
30: Visio, may D3. Magalas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magalas, magabuti ka. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
30: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magalas, magabuti ka.
5: Ang kampiyon nga istasyon. K5. K5 News FM.

0: campeón de radio.
1: Campeón Sabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5.

0: pag-ikop lang ang muhang saya. DTX Coffee Mix talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: Sa Iloilo.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 11 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa ating secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong nga Miyerkules sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga makaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? Ara sa maayo nga kahimtangan. Today is Wednesday, July 29, 2026. Manayanayang siyempo, diri sa may bahin sang Quinto Distrito, nagasilak si Haring Adlaw. Maayong hapon gid sa mga suki naton, mga nakatutok dira sa Iloilo City. Good afternoon. Maayong hapon man sa mga nagatabid sa aton sa Tagsaka Relay Stations, dira sa may bahin sang K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa may Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Aton man gina-welcome ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa ating mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Mommy Azun Pineda. Ma'am Anna Libahade, Ma'am Nana Shan Presha, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man dira kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Ma'am Remia Panes, good afternoon. Ba maulanon nga hapon tuya kay Ma'am Maris, kay Ma'am Remia ho? Halong-halong ha, Ma'am Remia. Inagid magkalipat, mag-inom sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty Seekag DTX 500 para may ara sa ibato ang aton nga lawas batok sa mga balatian. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Maninay patamyaw lang sa PGBI Blue Scorpion 1 San Enrique Chapter. Founder Gambit, maayong hapon. Chairman Dolls, RMG Red, RMG Vito, RMG Jaguar, MG Small, MG Mon, kay Cheche, kay Himer, Elizabeth Palma, kay Oting. Thank you again. Bea Singguan Sonon, good afternoon. Mayong hapon na, dira sa may bunta tala haro. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon, maninay. Shout out ko lang ang Pasig City Online Utos. May basket sanda karon asa. Madaog! Kag sa ila founder, Kenneth Aguilar. Kag sa mga taga Ulang Hua Nation. Sir Alan or taga Tukuyo, maayong hapon. Dira sa may Giso, Kalinog, Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Ma'am Winifreda. Kag kay Ma'am Bings, kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Mayang hapon man kay Sir Romy Sumagaysay Bakan. Kay ina pa ko ng hulat sa programa, taho ah. Ang mga taga Balderas Glass and Aluminum sa may barangay Aspera.

chance ki ha, hindi magkadipat, magbalon dira sang imong payong para nga anytime may ara ka gid sang kumbaga may ara ka dira iya sang protection magulan man o kun magsilak si Haring Adlaw. Sige. Mama, ukon sa mga taga Elaine Store dira sa Maya Kubay, nakatutok gid sila. Maayad-ayad ni hapon ang dira kay Madam Nanny Elaine, kay Ma'am Roselyn dira ho. Gapanyaga sila ila sudan, manok nga adobo. Wow, kampiyon gid. May hapon man dira sa kay Jenjet Bolivar, Rafi Sana, Mercy Banias, kag kay Nuno ila shot nga guwapo. Gahulat na sila sang aton nga drama. Namin ng aton istorya sa buong ha. Makuangid ka muna, ma-inspire, makasilingkid ka mong secret memories kid. O kung mga sweet memories kid nila. Mga ginahuluhan duraw nyo nga mga paghigugma dyan. Aba, base may makarelate dira karon ha. Matahom ning aton nga kasaysayan ha.

sa mga suki na ton, mga KSS resellers ta, and mga solid supporters gid na ton. And syempre sa mga establishment man, diri sa may banwasang Sara, nga nakatutok kid Subong. Sir Alejandro Lapista, maayong hapon. Pa-shoutout lang kuno sa mga taga-Garita, San Enrique. Maayong hapon man dira sa may Haro, kay Mama Rizel Baluro Kasiple.

Kung may mga gusto dila tamyawon, pwede kayo mo kagreet sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Oras na ton, alauna, 21 na sang hapon.

Lagos, maayong hapon. Maninay, nagapamatikid kami sa imo samtang nagapanahi. Oy, thank you, Giz. Sir Arnold Lagos. Sir Jesse James Garvillas, maayong hapon. Maninay, tapos na tapanyaga. Hello lang kay Selfa Garvillas. Naga kay Jesse, nagahulat na sang drama. Maayong hapon man tira sa kay Jade, nga nagapaayo-ayo sa trangkaso. Was pwede na kuno ka school from Sir Jess. Mom Jess Abison, good afternoon. Sir Noel Berdugo Erfe, maayong hapon man. Sige, ara ng mga kumare, kuhon nag-amat-amat na. Abi i-share aton Facebook Live ha, para mas madamo kita sang malabutan sang atong pagwaragwag sa subong hapon. Maayong hapon kay 419, maninay pa shoutout naman kay Nanay Celsa Fernandez, kay Tatay Tibo, sang Mangurukuro Ahoy. Kumare, si 436 ni Ann, nagapamatigid kami di subong, tamyaw ko lang ang gwapuhon nga cute-cute pa na driver namon, si Renato Castro Verde, yung pahinante, si Neng Ellie, ready na sila kuno ma-stress sa istorya subong. Hindi ka mo ni subong ma-stress. Medyo mahuluhan duraw kita sinisang mga nakaligad nito. Ma'am Erlina Tilarma Goles, good afternoon. Pag-greet lang maninay kay Sabana ko, si Noel Goles, ready na mamati sang aton nga drama. Sir Danny Labradong, maayong hapon. Alas na to, alauna 23 na, timpla na kita DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Para nga ti siyempre, makapatunaw-tunaw sang ginpanyaga ta dira ho. DTX Coffee Mix ha, ipares na to sa aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid

0: talaga pa, tibala ka mo sa hambala nun nga, first love never dies. Uy, bisan lain pang imo nga nadayunan sang ulihi, pero ti ang first love mo na iya. Bisan ano pa kuno ang matabo, ara kag ara gid na. Kag may ara gid siya sang pwesto dira sa imo nga tagipusoon. Kapati ka mo dira. Sa true love lang ah. Tupad ko do ma-agree ho. Sir Danny Labrador, kapati man sa first love never dies. Mayang hapon man kay Sir Noven Tibor Herosa, ang mga taga-Bagtas Foodware nagapamatigid sa may Baldosa, La Paz. Sige, ara na nakaplastar ng mga kumareta. Nakatimpla na kakape. Samtang nagapatuyom-tuyom pamati isang aton matahom nga drama subong nga hapon, inom kita DTX Coffee Mix. Ang matahom nga kasaysayan sang aton letter sender nga si Vilma, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi

0: May baklon pa kita, nak?
1: Ay...
0: Dawala na, no? Eh, ikaw ba si may baklon ka pa?
1: Ay... Okay naman, nay.
0: Ang mga vitamins sa mga apo ko, okay na?
1: Ay, hala, oo, gali, no? Ay, tingala ko man nga doon, may kulang gini. May kulang gini sa ginabit-bit ko.
0: Ate, sige, mahahapit kita sa butika.
1: Ay, diretso na lang tadayon puli, nay?
0: Hindi, nak. Mahapit anay kita sa balay nga nasunog sa to.
1: Balay nga nasunog? Ay, sa diin, nay man? Do damo man di sa aton balay nga nasunog. Ang iban ganigin pang relocate na eh.
0: Basta, nak. Itudlo ko lang sa imo kung sa diin. Tultulan man na di sa mga drivers ang tricycle eh.

0: Dari na kita, ma'am.
1: Salamat ginto. Aring plete na mo, no?
0: Ayos, ma'am.
1: Andrea, kapteng kamot ko ay kay manaog ako.
2: Ay, oo, nay. Ay, nay.
0: Salamat, ma'am.
1: Sige.
2: Amo na di ang lugar nga ginsiling mo?
1: Oo, nak.
2: Ay, anay ka. Daw, diri man kami nagahampang panaguay sad to sa nag-eskwila pa kami elementary. Ay, nakahapit kami diri, nay.
1: Amo pala. Kaysang una, amo ina diring pinakasadya nga lugar para sa akon.
2: Nay? Ay, anay ka. Kay sino ina diri balay?
1: Iya ini diri balay sang tag-iya sang asyenda. Pero ginapaistaran lang sa inkargado.
2: Ay.
1: Sang una amo na din katilingban sang tanan eh. Kay ti, diri kami nagaharima kung mag-ubra kami sa kampo.
2: Kung amo na eh. Daw amo na diri ang sentro sang lugar ta.
1: Oo, nak. Ay, dali ka. Updi ako. Dito ta sa pihak ko.
2: Okay, nay. Dali ka. Nay. Nga, gusto mo gina di magkadto, how?
1: Ay, kuan, anak. Ay, wala lang. Daw, gusto ko lang abi balikan ang sanguna eh. Ay, tungod para sa akon. Hindi kompleto ang kabuhi ko kung hindi ako makakadto, dari. Tungod madamo ang mga handurawan ko sa lugar nga ini.

0: Andrea, diin si Toto Tantan.
1: Ay, ato sa kwarto, Nay, nagailis. Ay, sa diin kong makadto, Nay.
0: Ay, ginagad ko siya nga mag-walking-walking. Ah, total, wala man sila klase.
1: Ay, maayaw, gid na, Nay. Ay, namita ni Upod, no? O galing kadamo, pabisang talapuson kong aulubrahon, eh.
0: Sige lang, ah. Kami na lang. Ay, Apo! Toto Tantan! Ay, dali na, kay mo-walking na kita! Ah!

0: Lola, pauwaya na ibi, basi kapoy ka na. Layo na katamang na alambo tao.
1: Muga ni apo ko.
0: Oo, galila. Nga, dirigitega, woking-woking ako.
1: Eh, sige lang bala, apo. Nami diri tungod mabugnaw ang hangin eh.
0: Gani rin, no? Kabugba. Lola?
1: May salakyan.
0: May salakyan nga naglabay sa aton kagdag pundo. So, naan tao?
1: Oo, gani. Nakita ko.
0: Ba? La? May nanaog ng lalaki? Kag nagkanto sa baksit, kag na magin kuha nga. Paano lang ang kuha, yalaman?
1: Wheelchair, ina.
0: Wheelchair? Kag may tigulang naman ng lalaki nga nanaog, oh. Kag ginpasakay sa wheelchair la, oh.
1: Husto matuod. Pero anay ka. Do ka pamilyar sa akon ang lalaki nga ina, ah. Do ka pamilyar sa akon?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station. 88.3
0: 98.7 KK5 News FM. KK5 News FM.

0: Lola, kanda isino na si Lala? Kilala mo la?
1: Kuhan eh.
0: Nagatulok lang sila sa balaylaw.
1: Daw ginapangilala kong lalaki nga ina. May panagupnop ako nga si Ernesto kid ina.
0: La? Oh. Ginko gusto man sang lalaking tigulang oh. Kagit pa sulod sa salakyan.
1: Oo. Nakita ko tanta.
0: Malakat na sila guro la. Ito na.
1: Ito na sila. Ano pala ginabuhat sang tigulang nga ato diri? Naglaaw lang siya sang makadali kag naglakat man dayon. Si Ernesto gid ato. Si Ernesto gid.

0: tula? Siya din ka makadtula? Updan ta kaya?
1: Kuan, may laktan lang ako. Ako na lang. Kaya ko man nga ako lang.
0: Updan ta ka lang. Wala man ko di brown sa balahi.
1: Base kung may mga assignments ka pa nga wala matapos. Maakigan ka gini mama mo. Ay, aragali si mama mo.
2: Ay, Nay, sa din ka mo makadto.
1: Ay,
2: idulong ta na lang ka.
1: Ay, hindi nanak. Kuan, mabakal man lang ako sang maintenance ko kag vitamins kay ubos na abi eh. Ako na lang.

0: Dirilang kachay?
1: Ah, oo, dirilang. Salamat gito, ha?
0: Ay.
1: Ay, aring plete ko.
0: Abad, isalamat, chay.
1: Dali lang manaog
0: ako. Ay, dali lang. Kapitan ta, kachay, manaog ko.
1: Ay, sige, sige, salamat to, ba?
0: Dali ka mo,
1: ay, salamat git.
0: Tawin na rin.
1: Ay, abo.
0: Huwag ka gito po, ba?
1: Ay, sige lang to. Ay, gusto
0: sige,
1: ko.
0: Chay, malakad na ko.
1: Ay, sige, sige to. Salamat. Ari na ako sa daan nga balay. Oh, preska paghihapon sa hunang-huna ko ang mga natabo diri sa to. Kag ang lalaki kahapon nga nakita namo ni Tuto Tantan. Hindi gid siya madula sa paminsaron ko. Hindi mahimo nga magsala ako. Siya gid ato. Siya gid. Maayo pa masulod ako sa balay nga nasunog nga ina. May agis ang salakyan diri pasulod. Hindi. Ang salakyan kahapon nga naghapit diri. Kung hindi ako magsala, amo inang salakyan kahapon. Kung amo ari siya diri. Kung ari gid man siya diri, sa diinayan siya. Do wala man ako sang nakita ng salakyan nga ari diri sa palipot. Ang maayo pa dito ako makanto sa likod. Ari na ako sa likod. May nagapungko sa wheelchair kang nagatalikod. Sinuoy na. May kalain sang pagkuba-kuba sang dugan ko. Nagbalikid siya.
2: Feel ba? Ikaw balay na?
1: Ernesto? Ernesto, ikaw kid. Ikaw kid, Didi. Kamusta ka na?
2: Okay lang ako.
1: Ikaw wala ato kahapon ang nagkanto diri? Oh, Diyos ko. Sa hindi ako magkapati nga magkita ay pakita.
2: Bisan ako. Daw sa hindi man makapati nga magkitaay kita. Masabi ako nga nagkakanto dire. Tungon ng ang lugar nga ini. Amo ini ang nagkakumplito sa kabuhi ko.
1: Ernesto?
2: Pwede nga. Kapag bungko ka din isa sa tupan ko.
1: Ay, kukuan. Ay, sige. Kukuan. Oo, kali. Mahiupon ka?
2: Kukuan. Ang anak ko nga, kalalaki. Siya ang nag-drive. Kagupon ko man ang umakat ko. Ato sila dito sa unhan. Nagapanigit sa santol.
1: Ami
2: mo, makita ko sa ilang. Ang masabi nga ginahibo natun sa una.
1: Ernesto, grabe, no? Wala ka pangali nalipat sa mga inagya naton sang una?
2: Paano ako malipat? Abo ato ang pinakamalipayon na natapo sa akong kabuhi.
1: Madugay na ato. Kagsubong, may Tagsa-tagsa na kita kapamilya.
2: Wilma. Kanugon. Kanugon lang, ah. Wala kita magdayunay. Tungod man sa mga ginikanan ko sa to. Abi mo, sugod sang napatay ang asawa ko. Masami ako nga nagakanto nila. Tungod pasi pa lang makita ko ikaw. Tungod pila na lang kay Nadlaw. Pasi wala na ako nila.
1: Ernesto? Ano ang... Ang buot mo, silingon?
2: Wilma. Ang batod. May malubha kong palatian.
1: Ha?
2: Amoy na nga nag-ayo ako sa mga kabataan ko. Kamakanto diri. Tungod hindi kompleto ang kamatayon ko. Kung hindi ko makita ang lugar nga inikang ikaw, Wilma.
1: Ernesto, naano ka man imo nga tao kang mga patay-patay man ang ginapangwakal mo man? Pag-upalagani ka talaga kita ay mga patay-patay nang iambal mo sa akon.
2: Wilma, abo lang ding ang mga balko sa imo. Sa katapusan, sa gagong ginawa. Palangga ko kayapon ikaw. Palangga ko ikaw. Bisan palain nga kapalaran ng nagdapo sa aton. Pero ang pagpalangga ko sa imo, wala. Wala nang pag-o. You are my first love, Wilma. Wala ina nagbago.
1: Ernesto. Kung kay balo ka lang, palangga ko man gihapon ikaw. Abi mo, pumatiyan ko na nagbalik ako sa pagkahubin ko. Ang nabatsyagan ko ba yung kilig sa una, Ernesto? Nagbalik sa mga ginapagambal mo. Kung ikaw gitman ang makauna sa to, sa aton sa pihaka kinabuhi. Tani, painan mo ako sang pwesto. Ang pwesto nga aragin sa tupad mo. Ulaton mo gin ako dito, ha?
2: Oo, Wilma.
1: Ernesto.
2: Pag-ako, ina.

first love never dies. Husto gid ina nga halambalanon. Sang nagkita ay kami ni Ernesto sa mga tinion nga ato, nakapatyag ako sang kumpleto sa akon kabuhi. Naggabot ang tunok nga nagabalabag sa akon dughan sang nagkita niya ako, kag amuman ako. Nakaligad ang mga inadlaw na balitaan ko na lang nga patay na si Ernesto. Sa imo, Ernesto, hindi man ikaw ang napamana ko, pero ikaw gihapon ang first love ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vilma.

0: ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio, Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Oh, kaspa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga doon hindi maayong.
2: Oh, patuloy lang.
4: Nail fungi.
5: UTI.
2: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Luksan.
2: Bulaklak, ah, bulaklak.
5: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
4: Oh, well,
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
5: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid ang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
5: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. ang D3 Bio. Nga may VCO. Ang VCO. Nga may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may VCO. Ang VCO. Nga may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
11: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-I Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Matsoy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, Gidya.
6: Siyempre, naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtimulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3. Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka malalaw! Ay, nakapaborito natin niya! Iyak!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nagkabulig ini sa aton para nga dasig kita mag-ayo, especially kung may ara ka sang ginasuprer dira nga hilanat, trangkaso, pabalik-balik ng ubo o konsipon, inom kita Klinika D3 Bio. Ini ang all-in-one shield para sa aton nga ikaayong lawas. Nagapangita kabalasang food supplement nga wala lamang nagabatok-batok sa mga mikrobyo kundi nagapugong man sa madasig nga pagtigulang kag syempre sa oxidative stress. Indi magkabala ka kay sa Klinika D3 Bio nagabulig ini sa aton para nga ti syempre mapabilin nga huben, mabaskog kag protektado ang aton nga lawas. Inigid ang masling naton nga perfect partner sang aton nga lawas. Ang D3 Bio may ara iniha sang dual action protection. Wala lang ini naga bato sa infection kundi nagaprotekta man ini sang aton nga selula halin sa mga major enemies ni amo ang microorganisms kaangay na lamang sa mga virus, bacteria kag fungi kag ang makahalalit nga free radicals. Ang D3 Bio may ara ini sang purest ingredients. Ang kada capsule ang puno sang high quality extra virgin coconut oil nga natural source ang mga life-saving antioxidant nga makit-an naton sa aton nga palibot. Goodbye pagod, hello energy. May ara na kita sang makabulig sa aton nga active lifestyle every day. Protektahan ta ang aton selula halin sa mga internal kag external threats. Himuon nga habit ang pag-take sang Klinika D3 Bio ang superfood supplement adlaw-adlaw. Inom kita ha, Klinika D3 Bio. And syempre, hindi man kita magkadipat magtumar sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog dirang aton nga immune system. Mangin resistensyado kag mangin protektado kita, mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Safe iniim noon, bisan wala uno dira ang aton nga tiyan. Kaga konpermi ka ginatrangkaso, subong, gabalik-balik ang trangkaso mo, maayo kapag adugay-dugay, mabalik naman. Likawan naton iniha pagi sa pag-inom, adlaw-adlaw, sang Mighty C. Indi ini acidic, kag pwede ganyan pabaskagun ng aton nga immunity, batok sa mga balatian. Nagabulig man ini para sa pagbatok sa mga virus, paagi na lamang sang pagpabaskog sang phagocytic ability sang aton nga body cells. Ang phagocytic may ara sang kinaiya nga kapasidad sang aton nga mga selula nga patyon sa ang mga makahalalit nga mga mikrobyo kaangay na lamang sang virus kag mga nagasulod pagid sa aton nga lawas. Gani likawan ta ang trangkaso especially nga subong nga panahon initagid mapakta ng aton nga tiempo. Mainit pagadugay-dugay naman maulan. Kung mabasa kada sig kagitapikan sang balatian especially sang mga trangkaso nga ini. Ngani dapat nagainom gid kita ha sang Mighty C para may ara sang pambato ang aton nga lawas batok diri. And syempre, ang DTX 500. Hindi kita magkalipat mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ini ang aton superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para malikawan ta ang paglala sa mga ginasuprer naton dira nga mga balatian. May ara ka wala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita DTX 500. Himo ini sa Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginasuprer ta nga balatian. And nakahibalo-bala ka mo nga ang oxidative stress. Amo ang nagaguba sa aton nga mga cellula dira. Nag-oxidize ini
sang aton nga proteins, lipids, kag DNA nga nagatuga sang kamatayon sang aton nga mga cellula kag pagkahalit o kung pagkaguba man sang aton nga mga organs. Gani dapat likawan tagid ang oxidative stress. Ini ang rason kun nga nagabalatian kita kaangay na lamang sang anemia nga isa ka kondisyon kung sa diin ang red blood cells ta mas manubo compare sa aton nga white blood cells nga nagaresulta sa poor oxygen saturation. Gani kinahanglan papaskugunta ang aton nga mga cellula. Inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. For good circulation or blood circulation, inom kita ha DTX 500. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch. Dira na hamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagid kita sang Haro Branch na to sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita sa Salvation Street, Corner A Panes Street sa siyudad sang Pasi o kung sa siyudad sang sa Orbi Street Barangay Baybay Norte ang sa Miagaw naton. Ang Pasi City branch ta sa Salvation Street Corner A Panes Street. Ang aton Kalinog branch sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyong ginahulat, magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe. Oras naton, alas 2:17 na sang hapon. Wow, first love never dies. Kung si Ma'am Remia Panes pa, kanami isang istorya, tano? Si Ma'am Jenny Castro Verde, gahibi man kuno sang istorya. Now, hindi gid mapunggan, kuhang-kuha niya gid kuno. Thank you, gid. Ma'am Ninita Del Prado, good afternoon. Grabe nga kasaysayan, no? Dibisan ano pa bing matabo, no? Kung bagasang muna, daw makabi nga, the one that got away ni Ma'am Vilma, si Ernesto. Palangga nilang isa't isa, pero tiyanon ta kay may mga pagpamalabag dira. And, bisan ano pa bing natabo, nagkapamilya man sila sang ilang nga tagsa-tagsa, sa katapusan, hindi gid makapahuway sang tayo yun si Ernesto kung wala sang closure sa ila ni Vilma. So, amo na, no? Grabe nga istorya. Kung si Sir Marvin Brasileño pa, maayang hapon sender sa pagkanami isang story mo. Amo na sa love at first sight. Amo na bala sa first love lang. Una, true good sender, thank you so much sa pagpadala sang story. Pero dapat sa Ginoo, may relationship man kita. Correct, good. Amo ginang aton yung one and only love. Amo nang tawag maninay nga first love never dies. Pero deep inside, may pamilya na sila nga isa kag isa. Pero okay, at least before siya nadula sa kalibutan, na kompleto niyang iyang handom. Amo na nagaling, gamay lang ang time nila sa pag-meet nila. Inigit magkalipat inom DTX

0: Dilma.
1: My name is Inde. Inde Jane. Inde. Inde Jane. My father is not paying attention to me. Like I am not doing what he asks me to do. Because he is not Dilma. Because Kapikog bagog mani Dilma na siya. Amo lang na maninay.
0: Oh, grabe. Oo man. Kumbaga, para sa katawhayan naman lang to ni Ernesto. Basta isang una, nabiya.
1: Amo na ganit hindi, ganit. Ya, ano na, kali mo imo sila to. Kain natin yan ito. Amo na, di pangita ni Dilma. Di pangita man ka niya nito. Amo na ang balangga na ikit nila yan, bugay sa tangyod pala sa ila. Amo lang na. Ikit nila yan, bugay sa tangyod pala sa ila. Amo lang na.
0: Sige, thank you, Kid RR. May gusto ka tamyawon?
1: Oo. Igit ko si Titay Lenta, Tindalma Tuyaw. Kasi matako ang bata ya, kay dyan naman mabulig siya. Igit ko man si Tita Nineng kag si Tito. Ay, si Tatupad ko. Amo lang na. Maninay, thank you.
0: Sige.
1: Tita Nineng kag si Tito. Ay, si Tatupad ko. Amo lang.
0: Oras na ton, alas 2:21 na sang hapon. May feedback si RR. Ah, tunog-tunog guro tong iyang monitor ho. Sige. Sa may mga hambal pa dira ha or mga naka-relate man abi, mga katigulangan subong nga may ara sang Totga Manila sang una. Ah, pwede gid diri ka

0: Para sa ikaduha nga linya naton, ang aton nga ukon sa aton linya, ang aton ikaduha nga caller. Mayang hapon.
1: Mayang hapon, Ninay.
0: Mhm, sige. Sino gani palihog?
1: Si Leo.
0: Ah, sige. Sir Leo, kamusta? Diinig ka? Taga diinig ka gani? Sa Quartero Capiz. Sige. Sir Leo, ano aton ma-advise para kay... sir, pa hinahinayan talang monitor. Takay ga-feedback kita, sir.
1: Ganay man sa kalimutan, sinisang iba, nakitae ka mo... Hindi, si Vilma o si Kelma?
0: Si Vilma.
1: Si Vilma. Nakitae ka mo ni Ernesto. Naginungagin man sa kapalaran na nagkabuhay ninyo pagigod maanay, isang una, sa sabong, isang wala niya. Para siya, pinakabig mo niya ako na para sa tennis, para sa inyong duha. Bosses ka namin na ninyo kakampanay, isang nagataas ng inyong mga edad na kita ay nakamo. Aling isang bata, sa sabong na nagtigulang, nag-ano niyo na kita ay ni Balasiagon sa may kakada sa inyo, may mag-angabuhin sa mga isa kanis. Pero sa gihapon, ang inyo paligugma, aling isang una sa sabong para mag-gihapon. Kapangamuyo, ano lang din na kay nadula sa ang imo, sa slab ni Berday sa una si Ernesto. Pag magkabuhi ka lang si Insakto. Ang mga naman yun ay.
0: Sige. Thank you, Gizzer Leo. May gusto ka tam yun?
1: Ang nasa ka na Manilay Mani, mayong hapon si Arlene Guzman, tubongan si Ivan, si Andino, si Ella, si Susan, katanang-tanang kapamati si Jimmy sa pansaba ni Patio. Ang mga naman yun ay. Thank you.
0: Sige, thank you so much kay Sir Leo sa Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:24 na. Kinakulabo sa kita sa aton nga tiyempo, mga ihado kag ihada. Thank you, Gid, sa pag-upod sa aton.

0: sa subo nga hapon sa aton matahom nga kasaysayan diri sa mga pinanid sanggong. Siyempre, thank you so much gid kay Ma'am Vilma sa pag-share man sang iyang matahom nga istorya. Madamo gid ang naka-relate, madamo ang nakilig, na-inspire, pero sa kamatuoran no, masubo ang iyang ilang nga kasaysayan eh. Kay ti siyempre, sang una silang naghihigugmaanay apang may mga pagpamalabag gid. Kagula sila sang may kumbaga may mahimo eh sa mga nagkalahitabo sang una. And before pa man dula sa kalibutan Sir Ernesto, at least nakakitanay sila and kumbaga nagka-closure. Kang mangin o kunangin mahimos na ang Balatyagon kag paminsaro nila sa isa kag isa. Nangin matawhay na si Vilma, waay naman it may ibalik-balikan sa amuto nga lugar or sa amuto nga balay, kahit at least natuldukan na, na explain naman sa iya or kumbaga na akwan na naklaruhan naman sila sa mga nagkalahitabo. And bisan nagpalayo man o kung naglayuanay man sila sang una, at least nahibalaan nila nga ang ilang nga paghigugmaanay is ara gidira. First love gid nila ang isa kag isa. So muna no, sa mga magkahagugma dira bala subong ukon na may mga first love, mga heartbroken sa subong. It doesn't mean nga nagbulaga na ikamuti. Maguba na gid ya kalibutan mo, kumbaga wala ka na gid sang chance. Sometimes ginahimo lang ina sang Ginoo nga pamaagi para nga ti ma-redirect kita sa mas maayo nga plano niya para sa aton tanan-tanan. Thank you gid sa mga nagupod sa aton. Thank you man sa mga naghatag advice sa aton nga mga caller. Thank you so much gid. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Ara mismo!
5: DDX 500!
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauhaw?
4: Masi may diabetes ka na?
5: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubo!
5: Sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior anti antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C, mabakal sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
12: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
13: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
14: Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman from man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
21: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for men.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigro bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala gina allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masalrikan.
25: DTX 500.
21: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio. Ang D3
27: yung may Physio.
21: Ang Physio
27: yung may D3.
21: D3 Bio.
27: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3
27: yung may Visio.
21: Ang Visio
27: yung may D3.
21: D3 Bio.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nga pamati ka sa K5 kay daw hindi kita bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
33: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Berta! Berta! Nagdawin ako sa loto! Imus na da! Imus na da, Berta!
3: Ha? Sa din ito bakit do?
2: Imus sa gamit mo, layas na to!
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

Hybrid. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
14: K5 Road Trip.
15: K5 Road Trip.
16: Beep, beep, beep, beep. Woo!
17: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon. Kapay patanan ka mo may rason, mag-yuhom-yuhom. Kay kung wala, eh, di wala. Tamahimo. Kuya Andoy po, nagbabalik! Permitin ko na-remind sa inyo, pahanumdum mo lang ning aton. Di bro, sadya sa jahon na lang kabuhi. Da, kasapnot man nga daan nga. Kapiot-piot na nga daan. Kaipit-ipit na nga daan. Tapos, kusmud ka pa nga. Kusmud bilong nga adlaw. Lawaay ka na nga daan. Kusmud po, bravo. Priyote. Ngita lang na tarason mag-yuhom-yuhom. Makakulukadlaw gamay. No, kung balan nyo nga daan, magluwas sa aton nga physical health. Ang aton nga mental kag emotional health, importante man ta mo. Kami ni K5, Andre, di nga yung yuhom lang kami permi. Kada kita na yun smile, smile lang kami nga duwa. Bisan wala rason. Ako, gakadlaw ko di wala rason. Ay, nako. Ay, happy birthday. Subong gibang birthday ni Idol ta. Ay, nako, Aris. Okay, kami ni Gawaga kita, nai, kay... Ano siya, pang-gab-e, ako pang-adlaw. So, ginabagay-bagay, malang dipindi sa kagwapuhon ko nun na mo. May mga kagwapuhon nga bagay pang adlaw, yara bagay pang gabi. Tsakto man. Si K5 June Alohado Kapulot. Sir, idol, happy happy birthday gid sa imo. Kagkabay pa mag ano, magnami kag magmayad kag basta tanan nga kaayuhan para sa imo. Di ba mga idol tanahalin sa una. Way pa kuyat animo sa kalibutan mga taga radyo na sila ya. Pulo pa balo lang sang edad, bro. Speaking of birthday, birthday sa mga ara sa kinananay, subong halong-halungan, tagidahin, dito magpataman na nga ito mga sugar, kay ba si subayan ka? Literal nga subayan ka? Hindi pariyos ang tupad balay mga sweet-sweetan lang permis ang palalab siya, lain naman niya nga sweet ya. Okay lang kung sweet sa Balatiago, nang lain lang kung sweet sa diabetes. Patay tayo dyan. Mag DTX 500 adlaw-adlaw, okay? DTX 500 makabulig sa aton regulate sa aton nga blood sugar, blood pressure, kag iban pa. Himo halin sa ampalaya kag di sugar sugar cane. Amula na, duwalak bagay. Hindi mo na kinanglan sa mo damo pa nga ingredients ng mga tag-dusi, trisi, katorusi, kabilog. Ay, hindi ah. Bisan duwa lang as long as garantisado nga epektibo, mayo. Amo na ang DTX 500. Ha? Ampalaya kag di sugar sugar cane lang na iya. Pero ang mga nakulbaan para sa mga BP kag sugar nila, eh, kampante na subong. Atis tingin nyo ah, DTX 500. Kag siyempre, naga ano nga dahan subong, naga bailo-bailo simpo, kisa gaulan-ulan, kisa gulpi lang mainit. Budlay na kadali maigo ang mga immune system ta. Galuya ang resistensya ta mag Mighty C adlaw-adlaw. Namin na sila parison nga duwas ang DTX 500. Mighty C! Mighty C! Mighty C! Balaan nyo naman na, basta vitamin C pang pabaskog immune system. Prote nga ama Mighty C, kamo kiti amo na yung non-acidic alkaline-based nga vitamin C. Kag damo na ganyan nakapamatuhod sina. Damo na ganyan nakatilaway na kamuya ka dapat kadudahan da. Kiti kumbaga, hindi man na magtiners ang amo nakadugay kung hindi matuod. Lang nakasimple. Testingin nyo, kahit yung mahambal ka mo katinikal ko, di, try nyo ah. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Umayong hapon sa mga taxi and mobile, K5 taxi and mobile patrollers naton, nga nagalibot-libot. Ah. Umayong hapon sa inyo mga sir, sa aton nga K5 solid supporters. Salamat, gid. Sa pag-support, ano ba ba? Supporter gani mo. Alangan man be, ano pa na da? Kag siyempre sa aton nga K5 Fans Club eh. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Kabay pa naka DTX Coffee Mix kamuda para mas alert, mas buhay na buhay. Kaya tiyan mo na ang kape nga namit na healthy pa. Emphasis sa namit ha. Kaya ara na naman kita, may nitilawa naman ko. Eh siyempre gatilaw mo ko sa iban para lang hindi ko mamanol. Babae mo lang ulay ko yung tilawan kaya base karoon hindi ko pulis balay. Ay, natilawa na naman ko sa ibang tong kape and honestly, doon nila ga ang hilamon ng sabor yan. So, kung gusto mo kape nga healthy na, namit pa DTX Coffee Mix, ha? Pareho na sila sa DTX 500, may ampalaya kag di sugar sugar cane, gindugangan sa chia seeds nga perfect para sa digestion. Namin na, tamo, ang ibang tong mga, ari sugid mala ni Sakon, ha? Na mga may edad-edad na black isa, ting tatlo, apat kadlaw, hindi ka pagwaas ang higko os lawas ya, gagululuwa daw. Iti ginapanghawanan sang dietary fiber nga ara sa chia seeds ang mga tiyan nila. So, DTX Coffee Mix, okay? Mula na kasimple. Ano na, may nalipatan pa ko. Siyempre wala. D3 Bio, lipatan ko na ron. Ang akon nga proteksyon batok sa infection, D3 Bio. D3 Bio. Himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ubos patay tanan niya kagaw daw. Amo na kung kami medyo magkatol-katol tutunlan namon, feeling namon dotrang kasuhon kami. Why namon ginatulon diretso ah. Ginausap ni namon kiti soft gel malang ni. Tapos ang sabor ya doon dola na lang. Di coconut oil nga ni. Alangan mag ano para sabor ya be. D3 Bio, ha? Para sa tanan niya sa isang infeksyon. Halin sa pinakasimpleng solosipon-sipon, pakadto sa mga pilas mo nga daw, permilangga, banog-banog daw, hindi magsirado, bawa. Halong-halong-halong, kiti, way kakbalo ko nung klase kagaw, magsulod zinada, ha? Para overall protection, ha? Tanan nga, kutob sa mga gimpangwakal, ko di ba, ulang pang tistingi, kagamitan yung adlo-adlaw. Halin sa Mighty C, pakadto sa DTX 500, D3 Bio. Kag syempre, ang paborito tanga kape, DTX Coffee Mix. Available sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hapitin nyo di sa may Haro, ara lang sa may Ulunhan, sang Robinsons. Kung halin ka sa plaza, anti sang Robinsons. Nan, Plaza Haro, hindi Plaza Lapas. Baliskad naman ang ron. May branches man ang klinika sa Kalinog, sa Miag-Aw, sa Pasi, and syempre sa Sara. Regards lang ako to kay Maninay, Manay, dayon. Kadto ka mo, bisita ka mo sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kay may libre nga check-up. Okay, free check-up. Lain-lain lang na schedule. Makutan nyo lang kung anong adlaw ka ganung oras. Pero when we say free, it's free. Why na yas ang damong istorya? Nami pa na mga gabaligya na namon sa klinika, di yung puro mga gwapa kag mga mabuot. Palayuhong pa din. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow. Dere mangyapon sa Kampyon nga istasyon. 88.7 K5 News FM.

0: Mama.
1: K5 News FM.
2: K5 Galinga One Time.
3: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
4: Ay, tuod ka? Wow!
3: Oo, tuod-tuod na, Day.
4: At ano ang akon role, Day?
3: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey, bye! Galing na one time!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Kumso!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: May balita na, may drama pa. Kampyon.
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual kag droga, istrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
13: Rehas!
12: Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang batahong makasugpon sa katong drama sa kahanginan. Gidugid makuhaon sa leksyon. Gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo?

0: Mitch, Brianna, mabulagay na kami, daddy ninyo.
1: Mitch, Brianna, nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae lang, gubuon niya gid ang pamilya ta? Nga, ako lang balang nagaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please, buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
2: Daddy, sa tuod lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
1: Ano?
3: Tuod na, Dad.
1: Ang buhot ninyo, silingon. Sugot lang kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang kamo? Ha? Mga anak?
3: Bulagay na lang kamo, Dad. Kundiin kamo, happy dito kamo eh.
1: No! Hindi ako gusto nga magbulagay kami ni mami ninyo.
0: Really, Danilo? Are you really that stupid? Hindi ka gusto nga magbulagay kita? Pero hindi ka man gusto nga mag-untat sa bisyo mo? Abi mo ha, nagapalanindog ang balahibo ko magtulok sa imo. Oh. Sobra ka pa kahigo sa patay nga sa apat na ginauluran, Danilo. Ma-file ako sang annulment. Nakabati ka? Ma-file ako sang annulment!
1: No, Pirina. Please. Maistoryahan pa nato nini. Maistoryahan pa nato nini.
0: I am done with you, Danilo. I am so done with you!

0: absent si Sir Dan sa po.
1: Hindi ko bisa yung ba yung paper track?
0: Kaya si Kailin. Wala man nag-report dari sa opisina. Ang mahiyo pa. Samtang wala pa nagkubangalan ko. Ma-exit na ako dari. Ma-file ako sa resignation. Kagbahala ka mula pa. Doon nagagamunay. Hindi na ko gusto nga ma-involve pangalan ko sa kawianan ngayon eh. Oh. Bah. Si Sir Dan. Nag-message sa akin. Basahon yung message niya. Oh. Kadtuan ko kuno siya sa parking space ng isa kamal. Nag-ano ato siya man. Ay. Okay. Replyan ko siya. Coming, sir.

0: Ara ang auto ni Sir Dan. Nag-park sa pinakasulod gid nga parking area kayni. Anong nagsulod sa ulo yung adres na nagpaamod yaman? Are. Are na ako sa tupad sa auto niya. Ba? Nakita niya ako.
1: Oh. Oh, sulod. Sulod din eh. Sakay.
0: Oh.
1: Isara ang puwertahan sa salakyan.
0: Yes, sir. Nga, ginpakad tumako, diri, sir.
1: Don't call me, sir. Hindi ang musinang tao ka na itakon. Wala sang ibang nga tao, hindi ba lang?
0: Sir. Nga, ginlak ang puwertahan sa auto mo. Ano, sir, man? Ha, sir? Ano ini?

0: E3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week namin ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Amanda! Ay, dali ako sa dugang ice cubes, be.
1: Ay, oo, ma'am. Daligid lang, ma'am, ha?
2: Mami, enough na nga inom, ina. I thought bala hindi ka affected sa pagkapatay ni Daddy. Kagsang executive assistant niya nga si Ron.
0: Abi pa ba'y ilang akurbiyana? Mapos ang maghambal. Pero hindi ambo sinakapos ang ari sa tughan ko.
2: Abi ko, hate mo si Daddy.
0: Oo. Naugot ako sa iya. Doon kadamo isang palamangkutanon nga wala na sabat sa pagkapatay niya upon sang assistant niya nga si Ron.
2: Pamangkutabi si Miss Kylene, Mami. Basikan may masugid siya sa imo.
0: Amo man ganing ginapanumdum ko eh. Pero din ang mas mayo. Nga wala na lang ako sang matukiban pa. Ha, Brianna?
2: Kung sa bagay. Anyway, Mami, past is past. Move on. Face the present and enjoy life.
0: Thank you so much, Brianna. Anyway, din si Mitch, ha?
2: Naglakat. Abi ko naglisan siya sa time mo.
0: Isa pa gini na sa mga salawayon diri sa balay. Nagalakat nga wala mo lang naglisan siya. Kag wala man nagpaybalok kung sa diin makadto. Ay, Diyos ko. Kabudlay na sang bagong nga generation subong intindihon.
3: Eh, Manda! Sa din ang ice ko! Ay, ano na ginapatigaan mo pa?
1: Ay, ma'am. Eh, ari na, ma'am. Ay, kuwan. Eh, nakita ko nga nag-istorya pa ka mo ni Inday Brianna. Eh, iyon mo na nga nahuya man ako magpalapit.
3: Ay, kundi tanin naghambal ka sang excuse me? Ano nga? Eh, butang tao.
1: Ay, oo, ma'am.
3: Basi, gusto niyo mag-inom? Brianna? Manda, oh?
1: Ay, abaw, ma'am. Ay, kapait si na iya, mama. Ay, hindi ko na iya, ma'am.
2: Mami, red wine na lang. Ang less lang ang alcohol content.
3: Ah, okay. Ay, may ara dito sa minibar. Kuha ka mo dito sang red wine. Hope din niyo ako inom.
1: Ay, basta do juice lang, ma'am, ha? Okay na iya sa ako niya. Mainom ko na iya,
2: yes,
1: ma'am.
2: Yes, iya, Manda. It tastes like juice lang. Pero, dumahubog ka man.
1: Ay, di. Ay, hubog tang katatlo ni mami mo, dai. Ay, sadyagid ni Karun. Sadyagid ni Karun, ma'am.

0: Mommy, may meeting ang mga parents sa school namon sa about sa moving up ceremony.
1: Sa amon man, ma'am. Sa senior high graduation namon.
2: Eh, hindi pwede nga iba nang ma-attend sin, ha?
0: Mommy! May iba pa kami nga, Mommy, ha? Wala naman kami, Daddy. Sino pa gindi ma-attend? Alam lang si Yaya.
2: Si Yaya niyo na lang,
1: si Yaya
2: Manda,
1: na lang? Para daw kaladlawa ng gwa namon, eh. Mommy, attend ka gidya, ah. Ma-college na bala kami.
0: Gani man. By the way, Mitch, may napilian ka na nga course sa college?
2: Eh, oo matuod. Anong gusto mo nga course, Mitch?
0: Balaan ko na. Madoktor na siya, me. Gusto mo doktor na?
1: No way, no way. Business management na lang, ah. Para kung inkaso, ako mabulos kay Mami sa appliance business natin.
2: Whatever. Basta pihua lang ang makatapos ka, ha? Don't waste your time. And also my money.
1: Your money? It's not just your money, Mom. Kwarta man nila ni Daddy.
2: Nga kinasalot mo ganyan si Daddy mo, ha? Wala na siya.
1: Just saying.
0: Mitch! Hoy! Ara naman siya, oh.
2: Hoy! Sadiin ka naman makadto, ha? Mitch! Mitch!
0: Mami, Mami. Pabayin na lang siya. Me? Abi ko wala anay ko wala na si Daddy. Malinong nakita diri sa balay. Pero doa mo man balagi hapon. Kagahod si mo, me. Nga man, me, hao. Ha? Nga, ah!
2: Brianna? Anong buot mo silingon nga? Ako ang magarot? Nga ako ang masabad? Amo bala? Amo bala, Brianna?
0: Mami! Mami, relax. Hindi inang buot ko silingon. I mean, basi, nagapasingit ka lang kay wala ka love life.
2: Brianna?
0: Yes, Mami! Ngita bala, BF, me! Sige na, me! Sige na!

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
1: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi, ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalikan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3
9: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
10: Yung may D3.
9: Mga butika.
14: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kayayunan nga to? Mga pyan, sunagin ninyo sa pampamati ang makahalawat hawat nga kasumpun sa atong drama sa kahinan. Kinyugin makuhaan sang pagtulunan nga ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Brotenya. Kagini ang inyong alagan EJ Liva. Bugal na ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500, masalika. DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:01. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: sa ka magugalo mo naman nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagkabi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa mga K5, diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sa aton silingatingog, sa mga nag-tune in subong sa ilatag sa kamang radyo. Yari kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz, sa FM band sa Lisuan sa inyo mga radyo. Kag sa mga real stations natun, dala sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miagaw, sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag mayad-ayad man yapon sa mga ka-K5 natun sa bilog siling Western Visayas, sa bilog siling Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, mapakaagahon, isagig kamayng oras sa inyo tanan. Kag we hope yara lang kamo sa maayo siling nga kahimtangan. Welcome na sa aton siling pagpangalagad diri sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sa ninga Miyerkules, pitsa 29 sa bulan sang Hulyo. Ikalima kagatapusan na nga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ninyo lagad ang inyo ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, unahon naton check connection naton sa aton sa nga pag-asa kay dumay-duwa ka low pressure area ang isa sa sulod, no? Kag ang isa sa guwa sa ato sa nga Philippine Area of Responsibility. I-check naton kon anong epekto diri ilapigin sa may bayan, sang syudad, sang probinsya, sang Iloilo, ang ining nasambit sa ning duwag ka mga low pressure area. Sa piyak ng lima, kompon na ton, Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayang hapon.
2: Yes sir, mayang hapon. Mayang hapon sa tanong nagpalamati sa mga P5 Earth. Yari pinakauling lakas ng panahon karon nga daw. Kung yung tinayong epidist nila, alas 3 na sa hapon, nabing natsipatan ang low pressure area, binabalaban tabas sa tanan niya, available data. Nangyara sa vicinity sa mga makalilang Quezon. Easterly naman nag-apekto sa Northern Luzon. Mausin yung sistema, ang Western Visayas, para yung maka-experience kung maka-experience sa magalumod niya kalangitan. Expert natin, may mga scattered yung mga pag-ulan, pagpanginat pa nag-uob, dala sining LPA. May natutob makasarangan niya hangin, magaling ang bagat na nakatungdan para magatnan, magadala sa makanay tutob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tansa itong temperatura nasa 24-30 degrees centigrado. Adlaw, magatunod alas 6-15 si karon niyang hapon. Magabot lang alas 5-30 at subuha sa ada.
0: Engineer Depra?
2: Yes, sir.
0: Sir, ining low pressure area nga ara sa area sang Quezon, dumanubo man yung chance, sir, na ma-develop sa isa sa kabagyo?
2: Yes, sir. Unlikely man ining mag-develop into a tropical depression ang ining LPA. Pero sa gihapon, expect natin may mga scattered kita ng mga pabulan na eksperensya.
0: Pero hindi niya apektado kita diri sa bayan sang Western Visayas, sa bigid sa may syudad kaga probinsya sang Iloilo sa ning Indian Depra.
2: Yes, sa karon sir, ang mga pagulan ng experience naton na diri ni sang LPA, expect naton ano may okay. Mga scattered na mga pagulan ng experience.
0: Pero sa guwa sang parte sir, do minakitaan pa kita nga isa ka low pressure area. Kumusta monitoring naton sa ni sir?
2: As of 2 p.m. kay na ano, ulit ito kanina ng LPA na sa Quezon Far, nasa 1,755 kilometers east of southeastern Luzon.
0: Mm-hmm.
2: Ang hindi naman yung LPA na sa Quezon Far, as of now, unlikely man mag-develop into tropical depression kaga wala man direct ang ating kodrisado.
0: So may himo nga sa masunod siya nga may inuras sa matunaw lang ng LPA nga ining duwa nga ginamonitor natin sa gwa kagsulod sang par natin.
2: Hopefully, sir.
0: Sige. With this information, Joe Charlie Depra, salamat kay Kagliwat, mayong hapon.
2: Welcome sir, mayong hapon Kagliwat.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Salamat sa koneksyon naton sa ato sa lokal pag-asa. Ang ato sa interview sa ato sa lokal pag-asa na doon sa isang The Power Trio. Subong at siyempo, dapat mabasgunta ato sa immune system. Kay kung na aga, mainit. Pero pag-abot ni sangapon na kung kaisan di malikawan ang ini mga pagtupa sang ulan, kumabasa ka sa ni, alang-alang resistensya mo, tangkasuhon ka sa ni, sakit ulo mo. Na dapat pabasgo na to ng aton sa ni nga ikayong lawas. Maginom kita sang The Power Trio, ang combination sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kagsuman D3 Bio, the antiviral ka antibacterial specialist. Inita na medikalidad ka produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kagining mga klinika products mabakalagin sa mga klinika outlet naton. Diret sa may syudad sa Iloilo na mapahamtang ato sa klinika outlet sa Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Roberts International College sa hilira design ni Robinson Space Haro. Sa may First District, ngayon ato sa klinika outlet niya sa barangay Baybay Norte sa may Banwa sa Mayagaw sa tupad sa MCR Agriventure. Kag sumuman sa may syudad siyang Pasig, barangay Poblasyon Ilawod, ang aton siya ni nga klinika outlet kasi may banwasang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag dira sa may Quinto Distrito, ang aton siya ni nga klinika outlet sa RGM Building, barangay Apoloista sa may banwasang Sara. Kag ining mga klinika product sa pambakalman sa mga nagpangunang mabutika, kag pharmacy sa inyo lugar, kag ma-order man sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: El Castigador, Rico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Kay Sir Benji Astoria, si Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Cherelle Pating Branya, kay Ma'am Nadine Shautong, isa kay Kamayad Ayad nga hapon. So, good news si Maki 5, although ati may low pressure area kita, pero sunod sa pag-asa, na dumadubo, kag why man chance, nga ma-develop ini sa isa sa ni Kabagyo.
1: El Castigador.
0: Alas 4:10 sa aton sa ni Kapagpangalagad. Ano bala malabing talupang doon sa balita nga aton pag-istoryahan sa saning Miyerkules edisyon sang El Castigador.
1: El Castigador.
0: Kaina sang aga. Na basi mag-uhan ka mo. Kasi nagligad siya na sinimana ang aton sa ni impeachment trial na kada hapon na alas 2 hapon pasaka. Pero kaina mga ka-K5 no aga ang aton sini nga impeachment trial no subong adlaw amo ang ikapulo nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Kag sang Lunes way kita makapatigayon sa impeachment trial tungod sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kag kahapon way man makapatigayon nasan nga impeachment trial tungod nga nag-counter suna o nag-contra suna ang grupo sang minority black sa pagpamuno ni Senate Minority Alan Peter Cayetano.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa sining adlaw, kaina mga ka-K5, ginpresentar sang prosecution panel ang ining duwa ka mga witnesses, inilunsay mga retired nga mga manager na sang Land Bank of the Philippines. Kahit yung Land Bank ni, it's a government bank. Na ang Land Bank of the Philippines, nga konsa din mga ka-K5, nagaserbi ining mga witness na bilang manager sa nasambit sa ining bangko.
1: El Castigador.
0: Historian ta kung sino ang ining mga witnesses na sang prosecution. Una-una ang ilasin nga witness amo si Violeta Constantino.
1: El Castigador.
0: Basi ko may mga kwan kita na partner, may video sa natabok kay na nga impeachment trial. No? Sino ining si Violeta Constantino ang ginpresentar, no? Actually damo ni sang witnesses. Ang gintalakay subong adlaw mga ka-K5 amo ang Article 1, no? Sang Article of Impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Alam mo ti apat ka mga impeachment offense ang sumaka sa Senado. Ang ining grave threat, no? Mga ka-K5 nga unang gintalakay ginsundan sang unexplained wealth. No? Kanti subong ang gintalakay si mga K5 amo, no? Ang confidential funds.
1: El Castigador.
0: During that time na nagserbi bilang secretary o kontiglikom sang Department of Education si Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Ang kung di managin imbitar ining mga manager para maibaluan, no, ang ining pag-withdraw, no, sa 100 of millions. Hindi ni siling nato niya minilyon lang, isang milyon, 2 million, 5 million. No? Pero, naglabot iniiban sa 125 million pesos nga pag-withdraw.
1: El Castigador.
0: Kag sa isa sa nika branch, no? Naglabot almost sa 37 million pesos ang gin-withdraw mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pero hambal naton, no? Diri naton, una, istoryahan. Sino ining si Violeta Constantino? Siya ni ang anay official sang Land Bank of the Philippines. Just imagine, nag-spend, no, nagtinar sang halos 32 katuig sa banking industry before ini siya mag-retire.
1: El Castigador.
0: Sa iya sininga testimony sa aton sininga Senate Impeachment Court, no, nagserbi ini siya bilang department manager sang Land Bank Show Boulevard dira sa may Mandaluyong City sa may Metro Manila. Ang ginahandol sa ni mga kaki 5 amo ang accounts sang several government agency including na ang Office of the Vice President.
1: El Castigador.
0: Si Constantino ang ipatawag sang prosecution para mag-testify sa pag-process sa dalagan sang documentation sang withdrawal, no, sang confidential funds pinaagi, no, sa nasambit sini nga sanga o kon branch sang Land Bank of the Philippines mga kakifay.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Tiyang ning testimonyaya amo ning kabahin nato hambal naton, no, sang prosecution presentation of evidence under Article 1. Now, sang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Iniangot sa ginailigar, misuse, misappropriation, kag irregular disbursement of confidential funds.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Sa iya sininga testimonya, siling ni Constantino, personal yagid nga nakitaan ang pag-incash sang apatanan sa mga land bank check. Nabusin ngun, apat ka-cheque sang land bank nga nagbalor sang 125 million pesos.
1: El Castigador.
0: Siling gani, very first time nga nakitaan ko nga mo ni kadamo ang kadako, I mean, no, nga kantidad nga gin-withdraw mga kakifay. Grabe no, dohaluson, tagani, kalabot sa 100 mil, no, ang gina-withdraw sa mga bangko, tag 125 million pesos mo. Sino nagambal nga pigadong pungsod Pilipinas man?
1: El Castigador.
0: Gin-withdraw ang ining 125 million, no, each, nga nag-total sa halos 500 million pesos. Ang nag-withdraw diri, amo ang special disbursing officer sang Office of the Vice President nga si Gina Acosta sang December 2022 December 2022 kag July 2023.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Ti ginpisa-pisa ini sa sang pamangkot mga K5, no, ang ining pag-withdraw, no, bilang department manager para sa iya unusual. Busulingon na do hindi bla kinaandan, no? Ang ining nasambit siya nga pag-withdraw. Just imagine sa duwa sa ni ka instances nga mga date ang gin-withdraw sa ni mga halos 500 million pesos, no, nga nagauyat sa mga account, no, sang government agency. Why nakakita sa ibang sa nga insan sa gobyerno nga amo ni kadako ang in-withdraw, no, sa pinalangid ka mga instances mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pero sa gipamangkot, no, kahit para sa kaya Constantino unusual. Pero kung pamangkoton, no, kung bala suspicious, hindi man siya kambal na suspicious mga kakifay, no, pero hambal ya ang pag-withdraw, the unusual, no, daw hindi bla naanda na ton. For example, pag withdraw na 10 million, no? Tiyan mo na na eh, 15 million. Pero ang inyong pag-withdraw nga ti, madamo, no? Nga mga kwarta, ang gin-withdraw para sa iya is unusual. Ti, pero hambalya, ti, hindi man suspicious. No? Unusual lang. Alam mo may kinalain, unusual kag suspicious. Eh. Ang suspicious siya, doga-dua-dua ka na bla. No? For example, ma-withdraw. For example, ang suspicious siya, agadua-dua ka nga, ay, ano nang gamito nila ni Manny? No? Pero para sa iya, do hindi lang kinaandan. No? Unusual. No? Tige pa mangkot kon na unusual bala do makabig na ton illegal na ina. Ni rampal mis ko sa tino nga hindi man. No? Kagipit sa pisa pagid. Saan niya pamangkot sini? Saan niya mga kwa na ton, mga impeachment judge? No? Sadya pa to kay ang last ni daw nakayuhoman si presiding officer Chis Escudero. No? Kay nagtindog, no? Si Senador Panfilo Lacson, kay ang iya sa niya pagpananaw, ang ining niya mga witness, no? Daw makabig abi, do hindi kita makakredible, no? Do why may makuha ng mga detalye. Amo malang na mo, no? Ang question sa ila, ang pag-in cash sang sining hundred of millions ng mga kwarta under sa office of the vice president. Tuwan siya ni Kabalo nga it's a confidential funds. Ano yung sambit niya kwarta? Di ka nga nag-agay mo kung sa insakto nga proseso. Kaya nga ang way ko naman kung nga magiging kadako kung ang kantidad. Di ko sabagay, ikaw department manager na pero ang nag-request halin sa opisina ni office of the vice president, mamangkot ka pa? Ah, obrahon mo lang, obrahon mo eh. Ah, abal nila.

0: Rita Constantino. Tisino naman ang isang witness. Ang isang rika-witness, mga K5, amo si Ninita Camposano.
1: El Castigador.
0: Huwag na kabalo kung ang banas ni Is Ilonggo kay mga Camposano, di kadamo, di sa ton sa may probinsya sang Iloilo. Dira sa area sang Leon, kung ang bali ni K5, kay mga kababayan niya, damo na Camposano. Sino ining si Ninita Camposano? Si Ninita Camposano, isa ni ka-retired na empleyado sang Land Bank of the Philippines man. Kasi may mga edad-edad na. Kag nangin branch manager sang Land Bank DepEd branch.
1: El Castigador.
0: Magrabe no, kasi ang DepEd mga empleyado, kag tiyandal sa Department of Education, damo empleyado mo. May arag niya sang branch dito sa DepEd. Namin ikong damo ng kwarta mo, while patay, withdraw mo. May unaya gali nga, kwan, nga bangko, no? Kaya ti, Land Bank, DepEd branch. No? May branch, no? Ang Land Bank sa DepEd. So, isa diri, branch manager diri, ining si Ninita Camposano. No, puro forward niya kay amuning ikaduwa nga witness sa partner. Amuning siya, no? Si Ninita Camposano. Makitaan niyo sa aton sa nga live video. Amuning si Ninita Camposano, nga retired employee, kag former branch manager sa Land Bank DepEd branch. No, ti nag-isa niya sa mga prosecution witness, no, sa saling sambit sa impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte. So the same yaponi, no, under ini sa Article 1 sang Articles of Impeachment sa ginaaligar misuse, misappropriation, irregular disbursement sa mahalos 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education, mga kakifa. So isa ni sa mga ginsampina, no, si Camposano sa aton sining impeachment court kag magatestify, no, kaina sang aga mga kakifay. Ano yang testimonya, no, ni Camposano, no? Istoryahan tani kay dumalang alang ko tiempo, balikan tani, no? Ano yang testimonya ni Camposano, mga kifay? Mayong hapon lang kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore, kay Sir Ram Park Mendoza, kay Ma'am Bing Spes J, kay Ma'am Laura sa Bagaysay, kay Sir Bingy Astorias, kay Sir Ranga Monitor sa ating pagpangalagad, isang ikamayad-ayad nga pon. Pagbalik naton, istorya naton. Ano nang testimonya ya? No? Ni Ninita Camposano sa saring impeachment trial angot sa Article 1 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Initalan kagduga pa information sa atong sa pagbalik pagkatapos sa pinakaimportante nga mapahibalo, paliog standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika. My family history, malakamuhusong tayabi.

0: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar!
0: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light! Masarap inamin, suabe ang hagod! Tanduay Light, gaan ang may kasama!
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod akon tiyan na batayan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pag pamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
0: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag siyempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: gadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
4: Puro kakulkatol,
12: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Hood Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
17: Happy kanunay.
1: DTX 500.
17: Masaligan.
1: Epektibo.
17: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy.
17: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
17: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
1: Masaligan.
17: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3
17: yung may Physio.
1: Ang Physio
17: yung may D3.
1: D3 Bio.
17: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
1: Yung may D3.
17: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: nga agapamati ka sa K5 News FM.
1: Gapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
6: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
5: Nagdol sa itong oras, alas 4.35 na sa hapon. May ride nga hapon kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Rosemary Agramon sa Ibanwasang Banate. No, damol ulan ko sa Banate ito. Kay Ma'am Azon Pineda, kay Ma'am Laura Sumagaysay, may ride gid nga hapon. Balikan naton ang aton sa ning patigayon kay ina nausang impeachment trial sa ikapulo sining adlaw. Ambal naton 92 ni ka adlaw ang impeachment trial nga ginatalana o kung ginpain sa aton sing impeachment court. Ari kita sa ikapulo palang adlaw. No, kag ti ang gintakol kay ina, no, ang naging topic kay ina amaning Article 1, no? In connection sa paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa iya sa opisina kag subong man sa tiglikom ini sa Department of Education.
6: El Castigador.
5: So kay nanapatpat naton ining si Violeta Constantino, no? Una nga nag-tindog kay ina sa witness sa stand nga ginpresentar sa prosecution panel. Kagang ikaduwa, amo ining si Ninita Campuzano. Ambal na ton si Ninita Campuzano, amo siya ang branch manager sa Land Bank DepEd branch. Nga kung sa diin, diri ini naka pa-incash sa halos mga yara sa 37.5 million nga cash withdrawal, no, ang Department of Education. Si para kay Ninita Campuzano, sina daw kan usual man. Ano mo amo abi sila kwan paghauma om kag termino ni Violeta Constantino. Kay ti mga manager sila kabalon sila ka kon pilagi man gina withdraw usually, no, sang opisina sang gobyerno. Kay siling ni Campuzano, siling niya typically o kon usual nga ang ginapa-incash sang government agency na kon single transaction yara sa 10 million pesos.
6: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
5: Kagagindugang padri na ni Campuzano nga pinakauna kuno nga tion, no? First time sini nga na witness ng isa ka government agency amo to ko dako ang ginwithdraw ang 37.5 million pesos mga kakifay.
6: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
5: So far amo lang testimonya kag suno sa prosecution na ang ining paghatag sang testimonya na sa mga anay mga manager sang bangko kung sa diin na din nag-withdraw na ang opisina ni Vice President Sara Duterte kung sa mga pagkaon appetizer pa lang kuno
6: El Castigador
5: na appetizer pa lang ining duwa kag diri kuno mag-take off ang ila sini na nga pagplastar na sang sining nasambit sining nga gipang-withdraw nga kwarta mga kakifay.
6: Nga istasyon K5 News FM.
5: Natapos kay na daw mga launa media no ining impeachment trial subong adlaw na no? Kag mag-convene naman no ang ato si mga senador sa mabot sini nga Lunes nga adlaw kag ang ila sa nga impeachment trial aga naman no alas 10 sa aga mga kaki-5. Taginsaylo naman sapon ang ila sa ni nga sesyon.
6: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
5: Pero sino ang masunod nga magsalang bilang witness na usang prosecution? Sino after sing duwatanan ka mga branch manager? Ang duwa, no? Matapos ang duwa sa mga branch manager nga nagtindog sa mga testigo, ang magaplastar kag ang magatag sa ilang testimonya sa mabot sa mga Lunes nga adlaw, Agosto 3, tub-tub Agosto 5. Amo Sanday, Roderick Wamil. Roderick Wamil, sino ni siya? Amo siya ang former state auditor sang COA, mga kakifay. Sino pagid? Si Silene Del Campo. Siya man ang state auditor sang COA. Kagining si Marivic Pareha, ang direktor sang House Legislative Information Resources Management Department. Amo ning tatlo, no, nga gipanglawag naton ang masunod sini nga witness sang prosecution sa mabot sini nga Agosto 3 sa Lunes nga daw, tub-tub Agosto 5, Miyerkules nga adlaw.
6: El Castigador, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: So, bulubantayan, no, ang ining masunod sini nga impeachment trial, mga K5. Madasig na tapos, kay wala na ya magpatigayon sang cross-examination ang depensa, mga kakifay.
6: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
5: Ay no, parts ang depensa, ti doon naman dapat kinsang klaruhon. No, kahit yung iplasta ni sang duwataran ka mga branch manager, no, ang pagpagwa sa sinasambit sa ni nga kwarta, kanti ang ipakita sa ni, no, nga mga photocopy sang cheque, no, ti baton man sa nga depensa, nga mga authentic na time. Pero ang ining ma-cheque, no? Kung physical, abi nga cheque, at after sinaya, ginagisi-gisi mo, ginasred, no? Ang ining nasambis nga ma-cheque, once, no? Nga pa-incash mo na, mga kakifay.
6: El Castigador, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: So, bantay dugang, ang ining mga update sa saning special coverage sa K5 News FM Iloilo, sa nagpadayon ng impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
6: El Castigador.
5: Alas 4.42 sa ato siya pagpangalagad. Abas si matawag na si K5 Jenny Kauyunan angot sa saning report. Ah, kay ti may relasyon ang report ni K5 Jenny Kauyunan sa saning mga involvement, no? Sang pila naton ka mga kauturan kagampiya kulihi diri amoning skandal dira sa may Esplanade 11. Matapos natin nadakpan to magkagugma nga may ginahimo nga kamalamalahan na sa nasambit dira nga lugar. Ti plano subong ni Councilor Nene de la Liana nga ang sex education dalunta sa mga kabarangayan. Actually, ang istorya ni sa sex education na hasta subong padami pa nga ginadibatihan mo. On balay ilakip ni sa curriculum, no? Ining sex education, may mga bintaha man kag disbintaha diri mga kakifay. No, kay ti may mga grupo man nga hindi pabor, may mga grupo man, no, nga pabor nga dapat ilakip sa curriculum, no? Ilabig sa high school ang ining sex education, no? Para nga may ideya sila. Pero base ko naman pwede matulod, mambla sa pila natin kung may sudyante, ay sinamo galit ng himuon ta para hindi magbusong, no? Amo lang ginalantaw nila nga disbintaha. No? Kag isa pati ang bagi natin, dipindig po ni, no? Sa isa sing estudyante. Either may subject o kung curriculum, no? Malakip sila pagtuon. Ang sex education, no? It all matters sa giyapon sa mga estudyante yung mga K5.
6: El Castigador.
5: May ara man o kung wala, no? Depende kag inaya, di may dako ganing rulyo o kung papel, kita nga mga ginikanan.
6: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
5: Kag ang DSWD, no, ato siya City Social Welfare Development Office, no, nagatag ni isang intervention, no, sa saning duwa ka mga involbado. Ang bayi ito yung 17 anyos, ang laki 18 anyos. No, ti maburubudlay ni kay ti ang babayi yung minor di edad. Kag ayan, may pagabasa ka ang kimansang kaso na tumo din niya kung sino nagkuwasang video kaya kung sino nagpalapta dire. Na munalong-along kita no? sa social media nga hindi tanan nga makita naton pwede ginaton i-share
6: El Castigador
5: kay base may guan kita sa nga mga kasuguan no? Ilabagid nga ang nga involved dire ining babae isa inika minor di edad. Para sa kampiyon ng report o podcast Key5, Jenny Kauyunan.
7: Key5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
8: Key5, Rika, nagpasar sa nga ordinansa. No, ako na may ginaduso ang ordinansa. Si Councilor Nene de la Liana, ang Committee on Social Welfare, K5, Rika, regarding ini sa sex education para sa mga kabataan na tondri sa may Iloilo City, K5. Rika, actually, ini nga proposed ordinance ni Councilor Nene de la Liana, ang madugay na ini, K5, Rika, nga ginduso sa nga konsehal, nagyara na siya kay K5 sa committee level. So, ginatunan na, gina-committee hearing, kaga ginahulat-hulatan naton para sa first reading kay K5. Pero,
5: galing kay ti, kwan Dr. Bahuso ni K5, Jen, ako on may sex education sa mabarangay, sino dito ang ma-educate sa mapumulugyo? Ano uras ini, kaibala nato na, base ang ibanda, ma-attend ka dahi akong why kasang kalanon, dira, no? May mga palangabuyan K5, Jen?
8: Actually, kay K5 Enrico, amo pa na ang gina-finalize on the committee level to K5 Enrico regarding kung sino ang matudlo, ano ang process ni K5 Enrico, sino ang ma-involve, ano ang scheduling ni K5 Enrico sa barangay. Pero as to the details sa K5 Enrico, kung ano ang mangin paundan sa proposed ordinance ni Councilor Nene de la Liana, according sa iya ka K5 Rick, una, idalon sa barangay kay K5 Enrico, hindi lamang sa eskwelahan kay K5 Enrico. Dapat kay Fabric diri may participation sa mga barangay officials man naton kag as well as may participation man ang ginikanan ka K5 Enrico. Kay kung sa eskwelahan na ka K5 Enrico ang sex education limited lang siya sa mga estudyante. How about sa mga out of school youth bala ka K5 Enrico kag
5: ang
8: wala na
5: eskwela?
8: Oh, wala na eskwela. That's why nga dapat daloon gid sa barangay.
5: Pero ang pamangkot ng K5 Gen. Nabisa matudlo na itong sex education. Anong tinutuyo sa sinasambit siya ordinansa? Malikaw sa teenage pregnancy o kung malikaw ni sa mga natabo to pareho sa Esplanade 11?
8: Actually, kay K5 Enrico, ang ining kaundan sa ordinansa sa konsehal, ang mainly nag-focus sa K5 Enrico, no? Kung ano ang mangin konsekwensya ka K5 Enrico kung as minor de edad, nag-engage ikaw sa premarital sex ka K5 Enrico, ano mga konsekwensya ni mo pwede makuha? Una, according to Counselor Nene, pwede ikaw magbusong ka K5 Enrico as early as 13, 14 years old ka K5 Enrico.
5: Kaya, bisan mga kwan ganit, siyam katuig at pulok at tuwing, pwede ka magbusong K5 Gen mo.
8: Oh, exactly, kay K5 Enrico. Ikaduha, nga kung mag-engage ka sa premarital sex sa K5 Enrico, ang risko sa imong lawas, sa imong ikayang lawas sa K5 Enrico, posible makakuha ikaw sang balatian. Kag hindi pa kumbaga prepared ang imo lawas, bala ka K5 Enrico to do such thing. Kaya siyempre, akong bata ka pa ka K5 Enrico mo, ang imo da nga mga system kumbaga, nag-ano pa lang, nag-amat-amat pa lang ka K5 Enrico, nga mag-fully matured, kag mag-fully grown ka K5 Rica. And ang isa pa gito konsekwensya nga ti magbusong ikaw ka K5 Enrico naguba na imong buwas damlag and of course K5 Enrico dako na nga responsibilidad kung mayaran ikaw sa nga bata ka K5 Enrico amo ni ang gusto sa ikaalinton sang konsehal
5: K5 Gen ang iban man dira no kun tudloan nato nga paray ti magbusong basi kun kita nagaduso man sa premarital sex sa mga kababaihan naton kay amo kalin himuon nga di magbusong. Amo na yung concern sa ibang K5 Gen mo?
8: Actually, mo man ako K5 Enrico, kaya ang mabudlay balani, especially sa mga ginikana na isa sa ilang mga concern kay K5 Enrico, is nga ti kung mag-sex education, more likely, ginatudlaan nato ng itong mga kabataan kay K5 Enrico. Hindi. Amo yung K5 Enrico, ang ginalagayan sila kay K5 Enrico, nga not necessarily nga ma-engage gila yun sila sa premarital sex kay K5 Enrico. No? Amo na ginatudlo nga ano ang mangin epekto, nga dapat ikawan ini, nga dapat minor de edad, dapat hindi mag-engage kay K5 Enrico, more likely, ano ang maging consequence kag epekto sa mga menor de edad, yung mga kabataan once they will engage sa premarital sex sa K5 Enrico?
5: Amo nang balom lang Puro premarital sex. Mayag ko ka mo madayunay kay. May five, Jehen.
8: Ako na palito kay Fenrico, ang importansya nga may participation oh. Yung ginikanan kay Fenrico, nga sila man bala kay Fabric, mag laygay man, kag mag, ataw sini, mag, kumbaga, mag bulik sa ilang mga kabataan kay Fenrico. Kaya diridaan sa ato na kay Fabric, no, whether we like it or not, kumbaga, hindi siya openly ginadiscuss ang mga ginikanan sa mga kabataan nila kay Fenrico. And most likely, do ginaconsidered siya nga once ng istoryahan ining mga butang ka kay Fenrico. That's why nga dapat ini kong luyag sa konsehal.
5: Pero depende masyur pag istorya sa kabataan gani amo ang importante ang interaction no sang sang pamilya kay kun na strong malang ang foundation sang pamilya kag may ulikid man maka ang mga ginikanan kung kaysa makonsensya man ang bata nga magimo man sang kalain kay base kon mahadlok sa ginikanan kay Five Jen.
8: Amo na kay Fenrico ang importansya nga dapat may participation sang ginikanan. Kaya ang sex education at mainly parang sa mga minor de edad kay Fenrico mo di dapat may araman kumbaga sa paglaygay kag may ana mention nimo may araman sang good foundation halin sa ginikanan kay Fenrico. Nga sila man bala kay Fabric kabaluman nga magistorya sa ilang mga kabataan, kabaluman maglaygay ka kay Fenrico nga mas lain gid ka kay Fabric kung ginikanan ang maglaygay sa mga kabataan kag magahambal regarding sa pagistorya sa topiko nga sex education. Okay, we all know kay Fabric very sensitive ni sa ibang mga ginikanan mo, very sensitive topic ni, and again liwato naton not openly gina discuss ang muna nga mga topiko ka kay Fabric. So muna ang tinutuloy
5: o galing kay kung di man pag discuss man sa kabataan ang problema sa na kay tanan kita maka-access sa social media anytime i-research mo na ara na kay 5Gen.
8: Amo na gani kay Fenrico ang importansya sa social asang sex education nga ordinansa kay Fenrico. Kay amo na gani everyone has access sa social media according kay Councilor Nene as early as 8 years old kay Fenrico kabalo na sila mag-explore sa social media mo. Especially kay Fenrico kung mag-edad ikaw halin abi for example 13 kung mag ang term nila kay Fenrico mag kung ano ka ma ang term bala kay Fenrico kung naga-snotero ka na kag naga-dinalaga ka kay Fenrico. Hindi malikawan nga ang mga kabataan kay Fabric mag-explore gid sa ilang lawas kay Fenrico. That's why nga mas maayo nga may guide sa ila, may nag-guide sa ila kay Fenrico. At least if they have questions kay Fabric, may mga authorities, may ginikanan sila, pwede sila makaparapit sa barangay health workers nila kay Fenrico to question kay Fenrico ang mga palamang kutanong nila regarding that matter kay hindi sila mahuya kay Fabric na mamangkot.
5: Oh, so sa first reading pa lang nin, laban-laban, medyo
8: matagal. Wala pa, level pa lang.
5: Madugay-dugayan pa man nin, pero may nag-react pa na sa natabo ni sa Esplanade 11 sa mga konsyal naton.
8: Actually, kay Fabric, si Councilor niya nilang aton nga ginakuhaan sa nga reaksyon.
5: Kaya nang bali ni Kwan, ni Kagawad Nene, kay siya ang sa social welfare.
8: Amo na kay Fenrico nga ti ang hambal niya nga dapat is about time nga iduso na ang sex education kay Fenrico man to educate man ang aton nga mga kabataan kay Fabric regarding this matter.
5: Sige. Salamat kay Five Jen.
8: Sige, ini nga balitaan na dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix nakakapikanana ka. Detox ka pa report nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampyo na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
9: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
5: Salamat kay K5 Jenica Uyunan dikta sa may Iloilo City Hall. Kailin Ma'am Rose Maria Agramon, depende sa parents ka mga kabataan. Insakto gina. At the end of the day sa Gyapon, no, dinikasalalay ang tanan-tanan no, sa mga ginikanan kag sa kabataan. No, kung kaysa ti ang ining pilasin ka mga programa, makahatag man, pero ang iba na yan, ginaseryoso man ni mga kakifay.
9: El Castigador!
5: No, iba na itakaan man niya. No, ilabi na gin ko na may mga schedule da, no, nga mga pariyo sini. Ibang takan makadto sila barangay. Kay nga, saan doon kayo madakwaon na mangita na lang tatrabaho para may kalanunta. Pero, ang maginambal na ito, depende man sa environment mo. Sa pagsugod sa pamatasan, sa isa sa nikabata, aragid, una, makitaan sa panimalay. No, ang batasan, ang pagsinarayo. No, aragid, no? Pagkabot sa eskulahan, di dito may ma-contribute man sa kabataan. Pero ti kabudlay, no? Sa magitikanan, guro ti, basic on mahambal sila nga insyaktog na. No? Budlay magpadako sa makabataan, ilabi na gid subong mga kakipay. Amin sulit-sulit na, no? Grabe ang pressure, no? Sagwa, kay hindi inatun man 24 oras sa bantayan bata ta. No? Sino makabantay 24 oras sa bantayan bata ta man? Ha? Titamak delikado, no? Kon sa palibot, madasig mahaylo ang inyosing kabataan. Pero kung mapag-on malang pundasyon sang bata, no? Kag natanom ang kahadlok, no? Sa ginikanan. Ah, ako sa unayan, hadlok. Ito ako sa ginikanan, kuya mo. Abi nyo lang. No? Kung may kahadlok ang bata sa ginikanan, natanom siya sa ninyo paminsaron kag siya sa dugaan. No? Tao, talan ko ng buratol mo, gasulo-sulo mo, hindi ko na mag-imo na. No? Kaya nga, ah, kigan ko ng tatay kay nanay.
6: El Castigador.
5: Kag sa una, abi, lain ang kwan eh, ang pagdisiplina eh. No? Sa una, pwede ka patupa ang ginikanan. No? Sa una, ya, kung hindi ko yaka pa uli, na daw serum, nas malay. Natawag ko! Ah, ay, sinapanoy, diin ka na! Madugay-dugayan ka lang, may nag-auyat na sinanay ka kaginking. Ti may lapnos pa na. Ti, sakit man ang buli mo. Pero alamon mo sa mong kabataan, mambal pa nga, baw, ah, na ireklamo ta ka. No, dodamo na balaan. No, kay tungod sa layita. Pero ang taon sa una, do ko labot gani nga daw, pani, manabal na bla, kastigo militar sa una gani. No, isa paha pa na gani, niya pahapa ka pa. No, kay bakulong. Di, ang pagdisiplina sa una, kay nadlok sa kinikanan mo, nadlok ka man mag-imo sa kasalanan, mga kakifay.
6: El Castigador.
5: Balikan to dugang, pagbalik na to, i-check na to, report niya kay 5 Kim Kaluyo. Kaya sa subong waipasan niya, anuman niya mga, ano, amay aranayan, sang persons of interest. Ang ina nagpatay to bla, no, sa 62 anyos, sa may banwa sa Anilaw, matapos niya ginbantayan, kaginatiro, sang riding tandem. I-finishing pa kung tani, pero ang bata nagpatunga na kayo po diyan 14 anyos nga bata, ang babae, matin ko tani sa hearing. Ini nga mga report, kaya doon nga pag-information sa ato nga pagbalik pagkatapos sa pag-importante yung mapahibalo paliog standby.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500!
10: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang arasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
11: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kun nga may nagatuhaw nga pulang nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
9: DTX 500!
12: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Ilan nalang subong imo sugar?
12: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
10: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
11: Hindi gid man, Sir GP. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
10: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
11: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
10: Oy.
11: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
10: Baong ng budlay?
11: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
13: TGX 500! Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Kasi may diabetes ka na,
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: ikaw ba na
13: ang may diabetes?
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
14: kaga kontrolar
13: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: asal rika
14: epektibo.
13: DTX 500
10: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
11: Actually, mabudlay ang pag-determinar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
13: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado.
13: DTX 500.
9: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
15: E3 Bio.
16: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall indi man namin akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
17: nga may
9: D3. D3 Bio.
18: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
9: nga may Visio.
17: Ang Visio
9: nga may
17: D3.
9: Mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
13: Masami ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. Mix.
15: DTX Coffee Mix.
21: Pamasaka butika.
15: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C,
21: mabakal nga butika.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
22: Mighty C,
21: mabaka sa mga butika.
25: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
26: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre? Libre!
26: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
26: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh.
30: Available now.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
0: OT,
1: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
6: Pabalik mga K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
7: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
6: Nagdol sa aton nga oras, alas 5:11 na sa hapon. Mayong hapon gid kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Ma'am Susan Siscar sa bayan Lebanon, kay Ma'am Beth Darlilia, kay Sir Arturo Lilia sa bayan bahin sang barangay Maspasan sa may banwa sang Kalinog. Wala siya kuno ka-open kay ang Facebook ya wala signal na no? Sa radio na lang. La diferensya ya inyo sininga connection sa wifi Ma'am Beth, no? Kay Ma'am Deprida Sarmiento medayad man yapon kag sumuman kay Ma'am Rosemary Agamo na balya depende sa parent kay mga kabataan. I-check na to report ni K5 Kim Kaluyo. Angot sa sining development sa pagpatay, 62 anyos tong amay. Masubo ni kay nasaksihan mismo sang 14 anyos na babae ang pagpatay sa iya. Para sa Kampiyon Report of Project K5, Kim Kaluyo.
7: K5 News FM, Kampiyon Report.
8: Nagkapabilin ka K5 Enrico nga wala sang lead, no, for a person of interest nga natungod aton Torino nga kapulisan dira sa Manila Municipal Police Station ay kaangtanan no sa mga persona o kung mga suspect nga nagpanglutang no kung tiro patay sa ining sa dos anyos dito sa may area sang barangay Daulaan Anilaw Iloilo kung madumduman ini siya no natabo sa may kahapon o July 28 around mm-hmm. the police ng aga abasi din no kay Police Captain Marie Rosella Buenavida ang hepe no, sa Manilaw MPS ang ginahimo nila subong nagausoy no sang mga CCTV sa posible no agyan diri sa mga suspect wherein no based man sa information nga nagsakay sa motor no do na serbi riding in tandem kay 520 ko may CCTV dira sa malapit man sa sinang highway kay 520 kung sa diin sa pintiro no ang biktima o galing kay dugan sa puon bala no sa Tangi on store bala lagyaan sang isa data no pa store ang ilang CCTV that's why isaman sa pagpangangkat subong sa awtoridad naton ay makausoy sa mga CCTV sa mga possible gin agyan sini no kay based man sa information nga going pa banate ang ila sini nga gin palagiyuhan kay K5 Enrico kasi kun madumduman man naton nga upo dia during that time ang iya sini yang bata no 14 years old kag proceeding tani bala or magakadto magapadulong sa isa ka hearing no sa by Barotas Viejo ka K5.
6: Okay, pero ti do saksi man tong 14 anyos nga bata ing babae hindi ma-identify K5 game di familiar sa sining 14 anyos sa nga bata sini ang ining mga suspect.
8: Yes, sa K5 Enrico no hindi pa familiar ka K5 Enrico sa ining 14 anyos nga bata sang nga biktima ang ining mga suspetsado. Nahibaluan niya si basement race sa una ng info nga nakuha kahapon ni Kikipag Karen. So, wala man gani, no? So, ang kabon ang itura sa mga suspek. Isa sa ila, no? Ang mayara sa fusil tag, during the time, si Rito na yan ang paarak sa tiro sa biktima sa C5 Enrico.
6: Kahit ko lang tawon na isa sa mga ganilang tao nga ang gulo, sining mahibo nga may pinamilyaman nga away, kaya nabloan naton, ining biktima, ma-attend the time o kung kahapon nga adlaw, sang hearing sa may banwasang Barutak Viejo, kahit may regional trial court dira nga branch, no? Sa may banwasang Barutak Viejo. Kahit mag-attend ni siya sa kaso nga gin-file sa iya nga grave threat. Pero siya nagkaso man nga file batok attempted homicide kag attempted murder. No? Tindiri pa lang sa kaso attempted homicide, attempted murder. Yeah, may tuyo nga magpatay no? Sa kaso nga atinan sini nga hearing K5 game.
8: Actually, wala man ginadula no, sa itong siling otoridad ang mga nagkalain-lain yung mga possibilities sa motibo ka K5 Enrico. No? Actually, based sa unang information, nga isa man ang pinamilya ka K5 Enrico sa ginaatanaw no, sa itong siling mga otoridad may kaangtanan rin no, sa pag-atiro patay sa biktima. At kung mahibuluan man niya na yara sa 16 ka MP shell sang kalibre 45 no nga pusil ang recover dito sa crime scene ug magkado din rat-rat gyud ang lawas sang biktima ang K5 Enrico ti amo na subong nagaprawagan man sang ospisya ang iya sini nga pamilya kag nagpabutyag no nga luyag nila nga ipaidalom sa autopsy examination ang ining 62 anyos no nga si Elias Dan or ang ining senior citizen nga biktima
6: kaya kay Fabric. O, oh, ano ni mga kwan, kay pangbaigdan eh, ang ining mga suspect, kay ko lang tawon nato, na duwag niya nagtiro mo sa biktima, big sa panaysa yun, sa iya sa nga bata, kagti nanaog pag ang isatani, palapitan ng lalaki, kag i-finishing sa ulo, pero nangabay, nagpatunga ang bata, yag, ginsagang, yung isang nga lawas, na nga, panalakat na kamo, kay ti patay na si tatay. Subot sa lingon nga ang target ni nila. Amo niya si Alias Dan nga sintay dos anyos kay Five Kim.
8: Posible ka kay Five Enrico kahit isis. No? Base madali sa info from Anilao PNP nga wala pa yung matumod. No? Totally ang ngayong mga or bisan nga ni person of interest pa lang subong wala pa man sang na-identify. No? At sa nga mga otoridad. So posible gid no ang angulo sabi magin pakuha abi or magin pang bayran o nga mga matiro o kung magpatay sa ining biktima ka K5 Enrico. Pero subong si tawag na, no, nagatrawagan nga diya sa hustisya, no, ang pamilya sang ining senior citizen kay tungod man, no, nga si makaluluoy ginang iya sining sitwasyon. Kaya on the part naman niya sang iya sining bata, ting trauma, blam, kung mo makitaan mo, nga ang imo tatay ipatyon sa tubangan mo kay K5 Enrico kag di makapila ka beses no nga makabati ikaw ya sang paglupok sa fossil no ti subong ongoing pamandiri ang tawag na no ang investigation sa aton sila nga autoridad amo na no isa pa gyud sa ginatan-aw diri nga motibo sa aton sila nga mga kapolisan ang ining old grudge no kon daan nga hiligot-anon ka K5 Rica. Ito siyempre considering the numbers ang lupok dito nga nabatian nga masobra na pulo, may kaakig kumbaga kag at ang puyo gadya is patyon. Siguraduhon niya mapatay ang ining senior citizen ka K5 Enrico.
6: Kayo mga kamanuhanan, tabi subong kag sa mga dalano naton na damabrubudlay makakita kita sang CCTV footage. Pero kung gusto ko kaya hindi doon ta, basi kung may ara man lang. No? Kung sa din nagkanto, kaya pabalik sa area sa may banwasang Banate. Salamat, K5 Kim!
8: Opo, sa patrol, si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim, Juan Panyo Kaluyo. Para sa kampiyan na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
29: El Castigador!
6: Salamat, kay K5 Kim Kaluyo. There's no such thing as a perfect crime. Bisan na wala ka na may makuha sa mga CCTV footage. Pero base pa lang kung may mga nakakita man sa mga suspek. Sakit niya sa pamilya, kay ti on the part pagin sa 14 anyong sumabaye. Just imagine na sakit niya ni Malachagon mga mabalitaan mo lang ginpatay ang emotion niya mata. How much more pagin niya pinatay ini sa emotion niya atubang?
9: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
6: Pakitluoy ka na nga, tama na na. Kay halos man-disize kabala ang to nag-igo sa lawas. Sa sining nga biktima, kagati 45 caliber pistol. Ang ginggamit na rin tungod man sa mga basiyo o mga empty shell nga nakuha sa crime scene. Kuhan niya gadaan, ang 45 caliber pistol niya amog ginigamit sa pagtumbaya kay maigo ka na yung puruhan. Kaya bisan isa kabala ka lang, nambal na isang bala ka lang.
9: El Castigador.
6: Kano kabaskog ang impact sa sambit sa ng pusil mga K-5. But we hope no, nga matagan isang justisya kag makapangita sang lead ang Anilao Municipal Police Station para nga makakuha sa dugang information kung sino gidman no, ang nasambit sa ng mga suspect. Kaya kwan na, ididon mo lang kag siyempre basiyan mo no, may mga kaso subong sa korte nga na-file. Magluwas na kung ay naman ti ano ba ang rason niya ipapatay? Kung tawon niya, tumbahon gid siya mo. No? Hindi kanya pagkatagan sa gabay ng kabuhi na makasurvive in the sambit siya ng biktima.
9: El Castigador.
6: Alas 5.20 sa ato sa ringapag pangalagad, nag-file si House Speaker D. No? Kag si House...

0: For example, kung 20,000 ang imo sing sweldo kada bulan, pila na ang imo sa nga tuig do mga 240,000. Ati, why ka nagnabuinan sang tax? Subong ipataas ini sa 350,000 o kung 350,000 pesos. Ngabot silingon kung naga-income ikaw annually kada tuig, no, itiles mo na kung pila ng bulanan mo, kung mag 30,000 ang sweldo mo, sobra sa 350, no? Kung mga 29,000 ang sweldo mo, no, kada bulan, no, ti hindi ka pa makuhaan sang tax, no, ginpasaka nilang siling. Amo ning isa sa mga ginpindugan gig kagin palakpakan
1: El Castigador
0: sa magpatigayon sang sona ang ato singa presidente. Pero tiyang iniyang kwan, ang iniyang programa sa una, iyaman ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte.
1: El Castigador.
0: Hindi man niya siling siya ginagimo sa programa. Kaya bagi naton, bilang presidente ikaw sa pungsod Pilipinas, pagalin mo, kahit papanaog sa pwesto, dapat ka may mabilin ikaw nga ligasiya.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Legacy, no? Nga tubtob nga mag kung hindi ka na presidente, may mabulos padayunon ang imo sini nga programa. Idamot naman nakita na, no? Ining mga 4Ps nga ni, no? Hasta subong do sa chimpo pa ni Dalit Noynoy Aquino ang 4Ps, ang roro ni Bla, ang roll on nga programa. Hindi tayo magsalaya kay Anay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ni
1: El Castigador.
0: Tining ceiling sang tax, no? Sa kay Anay Pangulong Duterte. Hasta niti ang peace and order sang unay. Kampanya batok sa illegal ng duga. Ito amo ng ligasiya mga K5. Tisubong sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Amo ning nangin standing ovation ang kinambal sini. Kaga ang ining pagdula sang system loss charge sa mga ginabayra naton sa kuryente. Pero tini nga ginfile, no, angot sa pagpataas na sa nga threshold, no, sa mga annual income sa mapunyong Pilipinhon. Kaya rin sa arin na sa kwan bill na niyo kunagda ti presentar at laban-laban maaprubahan niya. Kaya mo niluyag sa presidente kag no other than ang managduso nagfile sang bill amo si House Speaker di kag si Sandro Marcos
1: El Castigador.
0: While on the part sang pagdula, no, sang system loss charge
1: El Castigador,
0: no, nga kun sa diin ginfile man ini ni Senate President Sherwin Gatchalian kag subo man ni Senador JV Ejercito. Pero suno sa aton sa ning Department of Energy ang ining pagpatuman sang system loss charge, hindi ni di gilayon nga mag-epekto.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Mahimo, mabatsaga naton ini, no? It will take a year. Abo silingon, mga isapan naton katuig, mabatsagan ang ining nasambit sa nga pagdula sang system loss charge sa ginabayra naton sa kuryente.
1: El Castigador.
0: Tambagyan na, tunas kuryente, house tubig may harap man.
1: El Castigador.
0: Nantawan nyo lang nga inyos nga bill sa tubig. Kami na baydan, kami lang nga system loss charge. No? Kaya sa kuryente ta, libogan ni ulo ta nga ginapapasaan sa konsumidor kasi hindi naman niya asala. Kung may mga awat, abis ang kuryente, no? May mga problema sa ilalinya. No? Kita yan nagapasaan gyapon. Yang ining mga distributor naton, kung may mga ginapangawat na kuryente, may nagkaladula ang kuryente sa ila, no, ginapatong na sa system loss charge. Hindi magitama, nikdako. Galing kititingbon mo, minilyon ang inyo sa konsumidor. Bisang tagpiso lang to, may milyon na kamuya nga nakuha.
1: El Castigador.
0: Tilang tawanta kay Tia Moning Dua, no, kamangging pangitlang ni Pangulong Bongbong Marcos, nga grabe yung pagpalakpak ang standing ovation mga kakipay. Ang iba sa balita kay impormasyon mabatian sa papalagad sa K5 Night Watch na sa Happy Birthday Idol. Happy birthday, happy birthday kay K5 June Alohado Kapulo. Bantayan niyo sa programa ang K5 Night Watch. Alas 7 imidya tob-tob, alas 9 imidya sa gabi. Standby na kamo mga K5 sa aton suning ang D3 Bayo Afternoon Newscast. Sa ngala lang sa Pilipinas.

0: nga parsa sa K5 News FM Iloilo. Ay dili ka panawagan si Sir Camig Blago, kag pasalamatan ang honest taxi driver sang ITTC taxi body number 0410 si Sir Adrian. Kay nabalik ko ng cellphone kagkaita ni Sir Camig Blago. Sana dumami yung mga lahi niyo, sir. Sa kay Sir Adrian. Sangal lang, special shopper sa K5 News FM Iloilo. Sama si nga Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Sama si nga Station Manager K5 Warren French. Ako naman yung ulagan yung K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon yung balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. Kurto ka sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Subay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas, oras sa KFM News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ini nga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
11: That time check was brought to you by Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
0: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules sa adlaw, Hulyo 29, 2026.
14: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo, mga tagbalita K5, Enrico Tupa Surita Jr.
14: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines.
12: Headlines.
0: Sa balita lokal, duwa ka 16 anyos nga lalaki na detect sa security screening nga may dala nga patalom sa eskwelahan sa city proper.
14: Mga barangay Tano dapat mag-roving sa ilan na sakupan suno kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong.
0: City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO ginatugyan sa barangay ang pagmonitor sa mga child in conflict with the law.
14: Iloilo City Government nagpain sang 25 million pesos para sa pag-install sang solar panels sa mga pasilidad sini.
0: Sa balita nasyonal, alay Land Bank Manager witness sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
14: Sa balitang international, linog sa Japan, nagbilin sa dako nga kahalitan, suno kay PM Takaichi.
0: Balita sa patag sang sports, Alex Iyala ginlutos ang anay world number 4 nga si Jing Qinwen sang China sa Mubadala City DC Open.
14: Sa balitang entertainment, Ariana Grande ginkasuhan ang mga hackers nga nagpagwa sang iya unreleased songs kag videos.
15: headlines.
0: Alas 5:36 sa Batian ang aton sa mga headlines kagkaroon sa madetalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
15: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyong sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Kutsilyo kag balisong ang nakuha sa duha ka mga 16 anyos nga lalaki ngalun sa estudyante matapos ini ang na-detect sa security screening sa ilang eskwelahan sa city proper Hulyo 28. Sa imbestigasyon sa Police Station No. 7 nga pasulod sa eskwelahan ang duha ka mga estudyante sa nginalang sila nagpositibo sa metal detector. Sang insecure nakuha sila ang duha ka patalom nga ginablubanta may kalabaon nga 3.6 ka mga pulgada. Ano sabi ko, kutsilyo kag tatlo man kapulgada ang balisong. Base naman sa ligasyon sang duha ka mga estudyante nga nagabalon sila sang patalom bagod mayara sa nagatriping sa ila. Apang sunod naman sa kapulisan nga wala sa kamatuuran ang pahayag sang duha base sa ila pag-imbestigar. Sa subong nagahimo na sang tikang ang City Social Welfare and Development Office para sa intervention para sa duha ka mga estudyante.
14: Nagapangabay si Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga libuton kag mag-roving ang mga barangay tanod sa Esplanal kag iban pa nga areas sa ila mga barangay. Ini kasunod sa nagluntad nga insidente sa Esplanade 11 nga ginkalaumiran sa duha ka mga estudyante kag nag-viral sa social media. Nagahingyo man ang natungdan kung pwede mag-roving man sila kung adlaw, agud masiguro nga hindi na masulit ang natabo. Nahibaluan nga suno kay Ong, mayara man sa mga pulis nga nag-roving sa mga public places kung aga.
0: Sa piyak nga bahin, ginatugyan sang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO sa barangay kaginikanan ng pagbantay sa mga minor de edad nga nakuhaan sang marijuana. Patag ni CSWDO Head da Terry Helogo, apisan nga nahatag nila sa barangay ang pagmonitor, mayara man sa naka-assigned nga social worker nga mag-coordinate sa barangay para sa nagakaigo nga intervention. Dugang pa sang opisyal kung padayon nga nagahimo sa mabulaton nga nagalapas sa layi ang mga kabataan kag hindi na makontrol sang ilag ni kanan, mahimo nga rekomendar sang barangay sa social worker nga sailuon sila sa ibang lugar kung magdikaw sila komunidad kag mabuligan mabag-o ang ila pamatasan. Ginpahayag man niya nga ginapangitaan sila sang center para mapaidalom sa rehabilitasyon kag psychological consultation agud matumod ang rason sa likod sa pag-imo sang amo nga buluto nga buluhaton. Masami ang mga children in conflict with the law. Gindala sa balay dalayunan agud matagal sa nagakaigo nga intervention kag suporta. Basis sa datos ang City Social Welfare and Development Office, may 38 ka mga CICL nga naga-start sa karon sa balay dalayunan nga nagapatubang sa nagkalaing nga kaso para sang murder, rape, illegal nga druga kag iban pa.
14: Sa duga nga balita lokal, nagpainsang balor 25 million pesos ang Iloilo City Government para sa pag-invest ang installation sang solar panel sa mga pasilidad sini kaangay sang evacuation centers, eye care centers, kag iban pa nga critical government facilities. Suno kay Mayor Raisa Treñas para prioridad sang syudad nga butangan ang mga highly critical nga mga pasilidad agud mapasiguro nga may tayuyon nga supply sang kuryente ilabi na kun may emerhensya. Dugang pa ni Treñas nga paagi sa solar panels, dako ang makinot nga pondo sang syudad sa balayran sa kuryente nga sarang pa magamit sa iban nga mga serbisyo. Sa karon, gina-finalize na sang city government ang listahan sa mga government facilities nga una butangan sang solar panels. Ginanauman nga matapos na ang lista sa masunod nga bulan, kag maumpisahan na gilayon ang installation.
0: Sa duga pag naton nga balita lokal, nadakpan ang isa ka residente sang barangay Tanza, Estancia, Iloilo sa operasyon batok sa illegal nga pagpangisda matapos madakpan nga pangisda gamit ang round hole shin o kon mas kilala sa lokal nga tawag nga baling. Ang operasyon gipatigayon sa gintingob nga pwersa sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force, Second Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag Regional Intelligence Unit. Sandig sa report na dakpan ang kapitan kag mga tripulante sang FB Giselle Ann, samtang nagpangisda sa kadagatan sakop sa barangay Agdaliran sa may banwas ang San Dionisio, Iloilo, mga pasado las 8:10 ang gabi, Martes, Hulyo 28. Sa operasyon na recover ang sakayan kay magamit sa pagpangisda nga ginapatian nga ginagamit sa illegal na operasyon. Sa karon niya ra na sa kustodiya sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang nakumpiskal nga sakayan kay makagamitan para sa gakaigo nga legal nga proseso. Ang baling o kung ang round hole shin amo ang pamagi sa pagpangisda ang nagagamit sang dako nga pukot agod mapalibutan kamadakpan ang damo nga isda. Ang paggamit sini gidadumlian sa pila ka malugar agud maprotektahan ang mga marine resources.
14: Mahimo na nga maproseso umpisa Agosto 3 sa mga qualified scholars sang Land Transportation Office o kun LTO Region 6 ang ilan non-professional driver's license halin sa nakuha nga student permit. Base sa LTO 6, sarang ini maproseso sa Barotac District Office, Kalibut District Office kag Iloilo City Licensing Center. Ang mga nakatapos lamang sa ila practical driving course ang iga accommodate. Nahibaluan nga ini ang pilot program sang talatapan nga nagatanyag sang libre nga lisensya ilabi na sa mga pagagamiton ini para sa mga palangabuhian. Mayara sa karon sang ginatus ka scholars kag ginalauman ang masunod nga batch sa diin gina-refine pa ang mga qualifications sa pagpili sang mga beneficyaryo.
0: Alas 5:42 nabatian mga detalye sa balita lokal kagaron sa ilo nato mga detalye sa balita nasyonal.
16: Balita nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal ng inyong mabatian na dulong sa inyong sang Mighty C ko daal ang Mighty C kung gusto mong healthy inom kamusang Mighty C. Testigo sang House Prosecution Panel si Violeta Constantino, ang anay branch manager sa Land Bank of the Philippines, Show Boulevard Branch, may kangtanan sa kaso sa hindi husto nga paggamit sang confidential funds bato kay Vice President Sara Duterte sa nagkapadayon ng impeachment trial subong ang Miyerkules, Hulyo 29. Nagtistigo siya para sa Article 1 sa impeachment complaint nga nanungod sa misuse sang 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education. Ginkumpirma ni Constantino nga siya mismo ang nagdumala sa pag-incash ang 4,000 ka mga cheque. Ang kada cheque may balor nga 125 milyones pesos nga nagalabot sa 500 milyones pesos o kuntunga sa milyon ang kabugusan. Ang mga cheque suno sa iya ginpangalanan kaginkuha ni Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President. Natabo ang pag-withdraw sang kwarta sa tunga sang Disyembre 2022, tubtob Setyembre 2023. Ginpahayag pa ni Constantino sa Senate Impeachment Court nga unusual ang pag-withdraw sang OVP sang amo kadako nga kantidad sang cash o 125 million pesos sa kada transaksyon. Ang direct examination kay Constantino ang gipangunahan ni House Prosecutor kag Manila Representative Joel Chua. Pagkatapos sa testimonya, nagpayag defense lawyer ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Puwang di na nila pag-i-cross-examine si Constantino.
14: Sa dugang balita nasyonal, mayara na sang lead ang Philippine National Police o kon PNP sa investigasyon sang duha ka insidente sang improvised explosive device nga nagluntad sang Hulyo 27 adlaw sang ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay PNP Chief General Jose Miliancio Nertates Jr., wala nagauntat ang kapulisan sa investigasyon kagpadayon nga ginapangita ang mga responsable sa likod sini. Isa ka improvised explosive device ang naglupok malapit sa entrada sa Department of Justice sa Manila samtang isa naman ang recover sa guwa sang Senado sa Pasay City. Wala pa ginpahibalo sang PNP ang pagkakilanlan sa mga suspetsado samtang nagapadayon ang investigasyon.
0: Alas 5:45 nabatian ang mga balita nasyonal. Kagaroon sa ilo na ito mag-detalye sa balita international.
16: Balita international.
0: Ang mga balita international ninyo mabatian na dulong si usang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi nga panit kag batok sa mga skin diseases, magamit kita sa DTX Beauty Sopa kung mga boy manibing kag magpaligo. Ginkumpirma ni Japanese Prime Minister Sanae Takeuchi nga kapin 50 kamatawo na pilasan bagod sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan. Suno kay Takeuchi, nagpadala na ang gobyerno sang rescue team agud buligan man biktima sa narumpag nga shopping center. Dugang pa niya may pila kamadalan ka mga building ano guba bangod sa makusog nga linog. Wala naman sang reported damage sa Sendai Nuclear Power Plant ngayon malapit sa sentro o kung epicenter sang linog. Suno sa International Atomic Energy Agency, nagapabiling nga safe kagula sang damage na nasambit ng nuclear power plant.
14: Sa duga nga balita international, ginpasakaan sang kaso nga murder ang kapitan kag duha ka crew members sang MV Barima nga nalunod sa Guyana sang Hulyo 18. Sunod sa mga otoridad, ginapatihan nga 179 ka mga pasahero kag crew ang sakay sang barko sang ini nalunod, kag 76 lamang ang naluwas. Nagapadayon ang investigasyon sa insidente samtang nagpatukod si President Irfan Ali sang komisyon agud si saon ang natabo. Ginpahayag man sa mga opisyal nga positibo sa marijuana ang kapitan kag isa pa ka crew member pagkatapos sang insidente.
0: Alas 5:46, labot ay mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo atong detalye sa balita sa patag sang sports.
17: Balita sang sports. Sports.
0: Ang balita sa patag sang sports sa dulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa atong mga balas kag indi magpanimaw bayabas. Gamit kid sang Clinica Deo Fresh sa aton sering nga mga kili-kili. Ginpakita ni Alex Iyala ang iya Never Say Die Spirit matapos utuson ang anay number 4 kag anay 2024 Paris Olympic gold medalist nga si Jing Qinwen sang China sa score nga 4-6, 6-4, 6-1 sa mubadala DC Open sa round of 32. Sa kadalagan ni Iyala, sulod na ini sa round of 16, kay makasumpong sini si Leila Fernandez na ang iya iloy ang isa man ka Filipina Canadian. Katapusang nagkitanay ang duwas sa Stuttgart Open sa nagligad ng Abril kung sa diin si Fernandez ang nadaog kay Iyala sa score na 6-1, 6-4. Si Fernandez ang world number 4 kay mayara sang WTA titles kag nalabot ang career high ranking sa number 13. Sa nagligan ng Agosto 2022, nakalabot siya sa US Open Finals sang 2021 kag French Open Quarterfinals sang 2022. Alas 5:48 na batian mga detalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa lahat ng mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
17: Balitang entertainment.
18: Balitang entertainment.
14: Ginkasuhan sang singer nga si Ariana Grande ang duha ka wala pa makilala nga hacker nga nagpagwa sang iya unreleased nga bag-o nga ambahanon kag studio footages. Gin-target sang hackers ang mga photographers kag producers agud makakuha sang access sa computer sang iya collaborators. Ang nasambit nga unreleased song ang ginbaligya pa sa mga hackers sa isa ka dark web. Nahibaluan ang pisa sang nag-ubra si Ariana sang ambahanon sang tuig 2011, ginatus na ka mga kanta ang iya na leak. Ginpasiguro naman sang abogado sang singer nga nag-aubra sila sang tikang, agud gilayon na nga makilala ang mga hackers.
0: Mayong apong kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Idar Lilia, kay Sir Arthur Lilia, sa may barangay Baspasan, sa may Banwa sa Kalinog, kay Sir Nonito Sumbong, dira sa bayabayin sang Baldosa, Zone 3, sa may distrito sa Lapas, may hapon lang sa Sumbong family, kay Stan Gamonitor sa ato sa ning paggabalita. Kag happy birthday sa kay K5 June Alohado Kapulot. Kagamit ito mga K5 ang kabukusan nga pagbalita nga gindulong sa usang D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Hulyo 29 tuig 2026.
14: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita K5 Enrico Tupas Sorita Jr.
14: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
20: Be

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold ang superior eye formula. iCare Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
7: Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar. Sugar.
3: DTX 500.
11: Masalrikan.
3: Epic
11: Table.
3: DTX 500.
11: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
3: Ang D3.
11: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
11: Yung may D3.
6: K5.
14: K5.
6: News FM. K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
6: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: out of line.
1: I would have to stop you at this. I'll help you out.
2: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
3: Wala po. Unusual po ito.
2: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang. Para saan po ba kayo ito?
4: Para saan na ba ang winidraw na pera? Lumabas sa day 10 ng impeachment trial ang sinasabing unusual bank transactions ni VP Sara.
5: Kakaiba pero hindi naman daw kahina-hinala. Nasa prosecution na raw ang burden of proof ayon sa depensa.
6: Sa flood control scandal, patuloy lang ang paghahanda ng mga kaso. Milyones na rin daw ang nabawi ng gobyerno. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Umanoy unusual cash withdrawals ng OVP at DepEd. Niladlad sa impeachment trial. Winidraw na pera sa bangko umabot sa higit kalahating bilyong piso. May conclusion daw agad. Opening statement ni House Prosecutor Laila De Lima, inawat ni Presiding Officer Chis Escudero. Dahil sa spliced video, ethics complaint, isinampalaban kay Senadora Pia Cayetano. Death toll sa malakas na lindol sa Japan, umakyat pa, dose-dosena nawawala. Billionaires in one room. Mga kilalang pangalan sa business, ipinagdiwang ang anibersaryo ng Porsche Philippines. Alex Ayala umabante sa Mubadala DC Open. Sunod na makakaharap si Pinoy-Canadian at defending champ Leila Fernandez. At BTS, bakit kaya walang entry sa 2027 Grammy Awards?

0: Hinalakay na ng impeachment court ang Article 1 o ang paglustay umano ng confidential funds ni VP Sara. At sa pagsalang ng mga prosecution witness, nabunyag ang sinasabi nilang unusual o hindi pangkaraniwang mga withdrawals ng OVP na aabot sa kalahating bilyong piso. Pero paano nga ba nakalusot sa bangko ang mga transaksyon? Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang sabi ng mga testigo sa day 10 ng impeachment trial? At kapag sinabi mong unusual, ano ba ang ibig sabihin nito?
1: Corina, hindi bababa sa 3 bag ng pera ang in-encash ng kampo ni VP Sara sa land bank. Yan ang isa sa mga lumitaw sa data ng impeachment trial ng vice. At bagamat unusual daw ang mga transaksyong ito, masasabing legit naman daw ito ayon sa mga dating branch manager ng nasabing bangko.
2: Unusual o hindi pangkaraniwan para sa mga dating land bank branch manager ang naging pag-withdraw ng pera ng Office of the Vice President. Yan ay nang isa lang na sila sa Senate Impeachment Court bilang mga testigo sa paratang laban kay VP Sara, kaugnay ng umano'y paglustay ng confidential funds ng OVP. Lumabas na nag-withdraw ang OVP ng kalahating bilyong piso sa Land Bank Shaw Boulevard Branch sa iba't ibang petsa mula December 2022 hanggang July 2023. Nasa 4 na tranches ito na tig 125 million. Sabi ni dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Consentino, sa 32 years niya sa Land Bank, first time ito na nakakita siya ng ganoong kalaking halaga ng perang winidraw.
3: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
4: Wala po. Unusual po ito.
3: Unusual. Yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito?
2: Hindi na raw kinwestiyon ni Constantino kung para saan ba ang nasabing withdrawal dahil may abiso naman na raw ang mga taga-OVP bago ang nangyaring transaction at dumaan daw ito sa proseso. Lumabas din na nagproseso ang Land Bank Deped Branch ng encashment ng 3 cheque na tig 37.5 million pesos each. Yan ay noong Pebrero, Abril at Hulyo ng 2023 kung saan ang tumanggap ay nagngangalang si Edward Fajarda. Siya ang dating Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim nito. In total, nasa 112.5 million ang na-encash ni Fajarda. Kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit tila umasa lang ang Land Bank DepEd Branch sa umano'y laway na testimonya ni Fajarda na siya ang designated SDO ng ahensya.
5: Dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right?
4: Wala po silang na-present
5: wala
4: sa amin.
5: And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay.
4: Yes, sir.
5: Wow.
2: Wala raw impormasyon ang dalawang dating land bank branch managers kung ang mga winidraw na pera ay may kinalaman sa intelligence o confidential funds. Pero ano ba ang ibig sabihin ng unusual o kakaibang transaksyon? Ayon sa isang circular ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipinresenta ni Senator Judge Joel Villanueva, masasabing unusual kapag hindi naman consistent ang patterns ng naging transaction sa usual behavior ng isang account owner o kung hindi nito katumbas ang financial capacity niya. Pero hindi ibig sabihin na kapag unusual, ito ay suspicious o kaduda-duda. Ayon na rin sa mga testimonya ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nanita Camposano.
6: Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR, sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report.
2: Gaya ni Constantino, iginiit din ni Camposano na kakaiba ang 3 beses na encashment ng 37 million na ginawa ng DepEd. Dahil sa normal na sitwasyon, nasa 10 million lang daw ang usual cash transaction ng ahensya.
6: Kaya na, ito lang pong
1: Corina, kinwestiyon naman ni Senator Judge Aimee Marcos itong tila pagiging inconsistent ng dalawang testigo pagdating sa kanilang mga testimonya. Binalikan kasi ni Senadora Aimee itong mga nangyaring hearing sa Kamara kung saan sinabi ni Camposano na regular occurrence umano ang huge encashments ng government at private clients na taliwas doon sa sinabi niya kanina sa trial na unusual nga itong sinasabing about 37.5 million peso encashment ng DepEd sa ilalim ni VP Sara. At paliwanag naman ni Camposano, unusual ito para sa DepEd dahil yun lang daw yung malaking withdrawal ng ahensya. Balik sa iyo, Corina.
0: So, sa nangyari ngayong day one, Hana, na-establisa na unusual pero hindi illegal. Tama ba?
1: Yes, Corina, tama yan. No? Ayon na rin doon sa naging testimonies ng dalawang dating branch managers ng land bank, suspicious ay iba doon sa sinasabing unusual dahil pagdating naman doon sa mga tanong kasi nung Senator Judges kanina ay masabi bang illegal kapag hindi pangkaraniwan ng isang transaction. Ayon doon sa dalawang dating land bank officials ay pagdating doon sa sinasabing illegal, yan ay yung kung meron talagang suspicious o kahinahinalang naging transaction. At pagdating naman dito sa mga nangyaring encashment sa kampo ng bise, yan daw ay dumaan naman sa maayos at tamang proseso. Corina.
0: Siguro iba yung proseso at yung pagka-illegal ay kung saan napunta na hindi pala na-e-establisa. Ayun, okay. Natanong
1: yes,
0: ba kung
1: Corina,
0: bakit...
1: Yan yung inaabangan natin dahil... Oo, yes, Corina, yan yung inaabangan natin dahil sa ngayon, ang na-establish pa lang ay merong nangyaring encashment doon sa kampo nga ng bise. Pero so far, Corina, iniantay natin kung meron bang ipipresenta na karagdagang ebidensya itong house prosecution pagdating sa ano ba yung naging purpose ng encashment at para saan ito, Corina.
0: At bakit hindi cheque? Nasagot ba yung tanong na yon?
1: Corina, so far hindi pa, no? Pero ayon doon sa house prosecution kanina, appetizer pa lang ito kumbaga para sa kanila dahil kasi simula pa lang nung pagsalang doon sa umano'y paratang kay laban kay VP Sara pagdating sa alleged misuse of confidential funds. Corina.
0: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula sa Senado.
7: Hindi na dumaan sa cross-examination ang mga testigo sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Nasa prosecution din daw ang burden of proof ayon sa depensa. Yan ang agenda report ni Dexter Ganive live mula sa Senado. Dexter.
8: Pinky, hindi sumang-ayon ang depensa dito sa panukala ng impeachment court na baguhin ang proseso ng pagsasagawa ng impeachment trial. Kaya ngayong day 10 ng paglilitis, tuloy lang dun sa original na schedule. Pero pagkatapos ng paglilitis kanina, ayon sa depensa, nothing damaging sa mga testimonya ng mga testigo ng prosekusyon. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte, wala sa kanila ang burden of proof kundi nasa prosekusyon ng bola para patunayan ang mga aligasyon laban sa bise. Sa kanilang isinumiting response sa impeachment court, kaugnay ng unang isinulong ni Senator Bamakino na pagbabago sa proseso ng paglilitis, sinabi rin nilang lalabagin ng anumang pagbabago sa proseso ang fair play at due process. Bukod pa riyan, ang punto na taliwas ang panukala ni Aquino sa napagkasunduan na ng dalawang panig at ang naaprobahang pre-trial order.
9: Ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies, and the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso.
8: Natuloy na ngayong araw ang paglilitis sa Article 1 o ang paglustay umano ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Pero hindi na rin nag-cross-examine ang depensa kay Violeta Constantino na dating manager ng Landbank Shaw Boulevard Branch. Nang isa lang ang pangalawang testigo na si Anita Camposano, naging mabilis lang ang cross-examination ni Attorney Poa, kaugnay ng isyu kung bakit sa fire exit dumaan si Edward Fajarda ng DepEd. Bit-bit ang pina-incash na mga pera na may kabuang halaga na 125 million pesos.
10: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang Landbank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
6: Yes, sir.
10: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
11: Ng objection, DepEd. Your Honor, incompetent.
12: If she knows, witness may answer.
10: Only if you know, Madam Witness.
6: The question again, sir?
10: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
6: Yes, sir.
10: No further questions, Your
9: Honor. Just to dispel any insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But, you know, our job is to just elicit the answers from the witnesses, no, and to clarify certain matters.
8: Bago ang presentasyon ng mga testigo, tinutulan ni Attorney Powa ang opening statement ni House Prosecutor Laila De Lima dahil naglalaman daw ito ng conclusion of facts and law. Ang conclusion of facts ay tumutukoy sa aktual na nangyari base sa mga ebidensya, habang ang conclusion of law naman ay kung paano ginamit ang legal rule o mga batas sa iniharap na ebidensya. Sa mga paglilitis sa korte, tanging ang hukom o ang judge lang ang nagbibigay ng conclusion of facts and law.
9: Ibig sabihin kasi sinasabi mo na naginawa ng isang tao ang isang illegal na act when in fact, hindi ba napapatunayan at hukom lang naman ang pwede magsabi niya?
8: Pinky, sa kanyang press con kanina, binigyang linaw din ni Attorney Michael Powa na kung bakit hindi na siya nag-cross-examination kaugnay doon sa lumabas na unusual yung mga bank transactions doon sa dalawang bank branch. Sabi niya, tinawag niyang petty issue lamang itong tinatawag na unusual dahil wala namang damaging doon sa mga binunyag, sa mga naging testimonya ng dalawang testigo ng prosekusyon. Ayon pa kay Powa, mas pinaghahandaan nila yung dalawang manggagaling sa Commission on Audit na titestigo sa susunod na linggo. Pinky?
7: Yun nga sa trial kanina, Dexter, hindi naman cross talaga yon or manifestation ba ang tawag doon nung tinanong ni Attorney Powa yung witness tungkol doon sa back entrance, sabi nga niya, to dispel any suspicions. Parang doon lang sila, doon lang siya talaga nagsalita at kinausap yung witnesses, no?
8: Oo. Actually, sabi nga niya, wala namang, dahil wala namang nabanggit talaga na pwede pang kontrahin ng sana ng depensa, eh, para makasave na rin ng time, eh, hindi na siya nag-cross-examine dun sa una at dun sa pangalawa ay isa-dalawang tanong lang yung kanyang binigyan ng clarification. Vicky?
7: Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganive. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
8: Tumugma ang ilang bahagi ng testimonya ng prosecution witness sa mga pahayag ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga nung nasa kamara pa ang impeachment. Ito ay may kinalaman sa milyon-milyong withdrawals ng OVP. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado. Isaiah.
13: Yes, Willard, good start nga kung ituring ng House Prosecution Panel ang pagsisimula ng pagtalakay sa impeachment court ng Article 1 o yung kaugnay sa misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nang dahil naman, Willard, nga sa unang testigo na iniharap ngayong araw, may posibilidad na maiharap sa impeachment court ang umunoy bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga.
14: Kasi simula pa lang ng paglilitis, bahagyang naging mainit na ang talakayan sa impeachment court. Makailang beses na winarningan ni Presiding Judge Senator Chris Escudero si House Prosecutor Leila De Lima dahil sa umano'y may konklusyon na siya sa kanyang opening statement kahit wala pang paglilitis.
15: Kapag ang isang impeachable officer tulad ng pangalawang pangulo ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto?
16: Objection, Your Honor.
15: Malinaw
16: again,
15: ito.
16: Objection, Your Honor.
17: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
15: And I have to
17: my
15: stop
17: due
15: now.
17: Apologies, but kindly call your witness already.
15: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
14: At sa pagharap ng unang testigo ng prosekusyon sa Article 1 na si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino, tila may pagkakatugma ang ilan niyang pahayag sa mga sinabi noon na umunoy bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga noong nasa kamara pa ang pagdinig sa impeachment.
18: Pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
16: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
18: Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
16: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
18: Ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba paki-describe ninyo?
19: Duffel bag po, large.
18: A duffel bag.
19: Duffel bag.
18: Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po? Ano po dito sa dalawang to?
19: Wala po sa dalawa, Madam Chair.
18: Wala?
19: Wala po.
18: Eh, yung itsura lang, kamukha.
19: Wala din po.
18: Wala. So, ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito?
19: Tatlong doble po o apat.
18: Mas malaki dito?
19: Opo, Madam Chair.
14: Maging ang isang date ng pag-incash ng cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos na lumabas sa pagdinig ngayong araw ay tumugma rin sa sinabi ni Madriaga.
20: The morning of December 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip, at sa Ombudsman. We read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours.
14: Dahil dito, posibleng ipasabina ng prosekusyon si Madriaga para tumistigo sa issue ng confidential funds.
21: Of course, yes. Kasing pagpresenta, hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng nitong cheque na to, may kakapagkakapare-pareho. I don't think this is a made up story.
13: Willard, kung pagbabasihan ngayon pre-trial order na inalabas sa impeachment court sa panig ng prosekusyon, kabilang si Ramil Madriaga sa mga posibleng maging testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 1. Pero ayon mismo sa prosecution, Willard, yan ay nakadepende pa sa magiging takbo, magiging progress ng paglilitis dito nga sa impeachment court. Pero kung pagbabasihan, Willard, yung mga naka-schedule para sa susunod na linggo, hindi pa dyan kasama si Ramil Madriaga. Willard. Isaiah, so sino ang susunod na sasalang sa witness stand? Willard, base sa inilabas na kautusan ng impeachment, base sa hiling na rin ng prosekusyon at base sa pinaburan ng impeachment court, no, tatlong inaasahang ilalabas na testigo sa susunod na linggo from August 3 to 5. Una na dyan si Roderick Wamil, siyang former state auditor ng Commission on Audit, at susundan siya ni Cailin May Del Ocampo na nagtatrabaho rin sa COA. At ang pinakahuli ay si Marivic

0: prosecutor Shell Jokno na tila na-omit ang buong paliwanag nito kaugnay ng so-called fishing expedition. Yan ay nang tinatalakay sa impeachment trial ang pagsubpina sa bank records ni VP Sara.
1: Naniniwala kami na ito ay hindi magandang conduct, hindi tamang conduct ng usal senator, lalo na ng isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial. Nananawagan kami sa ethics committee na simulan na ang investigasyon at kung kinakailangan patawan ng karampatang parusa ang senadora sa kanyang ginawang pag-post sa official Facebook page niya ng spliced video.
0: Nililigaw daw ang publiko sa pag-post ng spliced video at isa raw itong serious ethical issue na makakasira sa integridad ng Senate Impeachment Court. Tahimik sa kanyang impeachment trial pero patuloy ang pagbabatikos ni VP Sara laban sa administrasyon. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
2: Habang nakatutok ang marami sa kanyang impeachment trial, hindi ito ang piniling pag-usapan ni Vice President Sara Duterte sa kanyang panayam sa The Hague, Netherlands. Sa halip, binigyang diin niya ang kalagayan ng kanyang ama na si FPRRD. Pinasinungalingan ang mga kumakalat na balita ukol sa posibleng paglabas ng dating pangulo mula sa ICC. At nagbitaw ng isa na namang patutsada laban sa administrasyon.
3: Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na CPRAD sa ICC or lalabas sa CPRAD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at kung makikita natin na walang schedule ng hearing, ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper.
2: Higit na umani ng pansin ang kanyang pahayag na may tanong ang tungkol sa paglala ng karahasan na sangkot ang mga kabataan.
3: Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa office of the president. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. Manifestation of a weak leadership.
2: Tahimik man sa usaping impeachment, inaasahang magpapasiklab muli sa diskursong pampolitika ang mga pinakahuling pahayag ng bise. Para sa agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
4: Nasa lisi ang ilang gamit ng media sa loob mismo ng Senado, kabilang sa mga nanakaw ang mga TV, printer at mamahaling kable. Iniimbestigahan na ng Pasay PNP ang insidente at tinutukoy kung paano nakapasok at nakalabas ang mga suspect. Kinumpirma na rin ng apektadong media outlet ang pagnanakaw ng kanilang mga gamit. Pasok na sa round of 16 ng Mubadala DC Open si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Ang detalye mula sa ating kasamang si Raymond Gutierrez. Raymond.
5: Alex Ayala slays another giant. Wagi ang Pinay sa opening round ng Mubadala DC Open against former world number 4 and Olympic champ Zheng Xinwen. Ayala fell sa first set but recovered sa final two for a 4-6, 6-4, 6-1 comeback victory. Bukod sa panibagong career win, muli rin kinilig ang Pinoy fans sa post-game interview ng tennis star.
6: What is it like to be this popular everywhere around the world, even here in Washington?
7: No, I think the question should be rephrased. It's what it's like to be Filipino here.
5: Sunod na mga kalaban ni Ayala ang defending champ and Filipino-Canadian na si Leila Fernandez. Their round of 16 match begins at 11 p.m.

0: Tatlong dekada na mula nang dalihin ni bilyonaryo Robert Cueto Jr. ang Porsche sa Pilipinas. Kaya naman, nagtipon-tipon ang mga VIP para i-celebrate ito, kabilang na si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: Porsche is celebrating its 30th year in the country. Pinangunahan ito ni bilyonaryo Robert Cueto Jr. And to mark the milestone, nagsama-sama ang mga kilalang pangalan sa mundo ng business at politika. Ayon kay bilyonaryo heir Robert Cueto III, hindi lang mga kotse ang dala nila, pati na rin ownership experience.
2: This year marks 30 years of Porsche in the Philippines. For 3 decades, Porsche Philippines has remained committed to delivering not only exceptional sports cars, but also an ownership experience that reflects the brand's core values of performance, innovation, precision, and timeless design.
3: Bukod sa classic at rare supercars, highlight ng 30th anniversary ng Porsche Philippines ang 911 Targa 4 GTS, one-of-one model specially made para sa tatlong dekada ng brand sa bansa.
1: In a click of a button, automatic na nagre-retract ang center roof panel ng modelo sa likurang bahagi nito for an open-top finish. In attendance sa mga VIP, kabilang na si ultra-bilyonaryo Ramon Ang na sinalubong mismo ng Cueto family. Siya rin ang presidente ng Porsche Club Philippines.
4: I think Porsche Club will last until hundreds of years.
1: Kasama rin ni RSA ang bunso nitong anak na si Jacob, who's currently at the helm of both BMW and Ferrari in the Philippines. Spotted din sa event si ultra-bilyonaryo heir Hans Chico C. Jr., bitbit ang kanyang 911 Dakar. Marvin Chulim ng Mega Prime Foods, Justin Ong Su ng Boys and Philippines, James Chua ng Busca Sugar, Jesse Ignacio ng Redicon, Robert C. of East Ocean Palace, Edward Chu at Brian Ang ng PCCI. Present din si House Speaker Boji D. at PPA General Manager Attorney Jay Santiago. Under construction na rin ang new home ng brand na Porsche Center Manila. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
5: Higit 800 million pesos na ibalik na sa kaban ng bayan mula sa mga sangkot umano sa flood control scandal. At word war ni na Senator Amy Marcos at Palace Press Officer Claire Castro, tumindi pa. Susunod yan sa Agenda.

0: Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi mo gani sa kayo ni Jess Kalimbawa.
4: Parang ano, medyo offensive yung ano, ha?
0: Political Talks, Friday, 8 p.m. The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
7: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabagal din ang kabilang lane. Aabot na sa 841 million pesos in cash ang naibalik sa kaba ng bansa mula sa mga ninakaw na pera sa flood control projects ayon sa Justice Department. Kabilang sa mga naitalang nagbalik ng pera sina former DPWH USEC Roberto Bernardo na nagbigay ng 500 million pesos at former DPWH District Engineer Henry Alcantara nagbigay naman ng mahigit 181 million pesos. Nagsauli rin sina former DPWH Regional Director Gerard Opulencia ng mahigit 140 million pesos at contractor na si Sally Santos nagbigay naman ng 20 million pesos. Dagdag ng DOJ, patuloy itong makikipagtulungan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga imbestigasyon sa flood control scandal.
8: Nabenta na ng Bureau of Customs ang dalawang smuggled Bugatti Chiron mula sa umano'y Pogo operators. Higit 205 million pesos ang kinita rito ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
9: Balik na sa kaba ng bayan ang mahigit 205 milyon pesos na kinita ng pamahalaan mula sa negotiated sale ng dalawang Bugatti Chiron na kinumpiska ng Bureau of Customs noong 2024 matapos mapatunayang hindi dumaan sa wastong importation. Pagmamay-ari umano ang mga ito ng Pogo operators.
10: Sa 300 million plus natin sinimulan ito, ipagbilisan. Subalit, marahil tingin namin, paniniwala namin, yung mga gustong magkaroon ng ganitong sasakyan ay mapili yan o pihikan yan. No? So, walang kumaga sa madaling salita dun sa mas mahal na presyo. Kahit gustuhin natin na mas mataas sana yung ating kitain, subalit kung wala namang bibili, ay hindi natin basta-basta maibababa yung presyo.
9: Kasunod ng transfer ng nalikom na pondo, i-turn over na rin ng mga sasakyan sa bago nitong may-ari. Nabili ang mga ito ng Elite Garage Corporation. Ayon sa BOC, nasa 340 million pesos na raw ang restituted sa Bureau of the Treasury mula sa kanilang pagbebenta ng nakumpiskang smuggled vehicles. Kabilang ang mga mamahaling sasakyan ng tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Partikular daw talagang ipinag-utos ng Department of Finance ang pagpapabili sa sale at disposal ng mga sasakyan.
11: I am a firm believer that we have to transform idle assets into revenues as fast as possible. The money that has been generated from the sale of the two Bugatti units will be put to good use. Nakita niyo naman siguro yung budget natin ngayon, talagang ginagamit na mainly for education, health, and infrastructure among others.
9: Nakahilera na raw ang mga susunod na subasta ng BOC dahil sa kasalukuyan meron pang mahigit 200 unit ng mga sasakyan sa kanilang disposal na minanap raw nila sa nakalipas na administrasyon. Mahigit 500 million pesos raw ang kabuang halaga ng mga ito kaya pinapapaspasan na rin ng DOF ang pagsasaayos ng mga kinakailangang dokumento. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
7: Sinampahan sa DOJ ng 416 million peso tax evasion case ang isang Pogo Link company, isang construction firm at dalawang VAT registered real estate sellers. Ayon sa BIR, pinakamalaki ang atraso ng Pogo Link firm na Zunyuan Technology at mga opisyal nito dahil sa 402 million pesos na tax liability
2: at maling tax returns. Respondents din ang AEP Construction at dalawang real estate sellers dahil sa higit 6 and 7 million pesos na tax liabilities at deficiencies. Tiniyak ng ahensya na pananagutin ito ang mga umiiwas sa pagbabayad ng buwis, anuman ang industriya.

0: daw bilib sa SONA ang grupong Manibela. Wala raw kasi silang natikman sa mga inilatag na reforma ng administrasyon para sa sektor ng transportasyon. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
1: Dismayado si Manibela Chairman Mar Balbuena dahil hindi raw sila nakinabang sa mga nabanggit na transport achievements ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA.
2: Ang gusto natin marinig sa ating Pangulo ay pantay-pantay na ipatupad yung programa. Kahit nakakonsolidate o hindi nakakonsolidate, sana mabigyan kami ng pagkakataon dahil nag-aambag din kami ng buhis sa kabanang bayan. Sana kalingain din kahit hindi kasama doon sa mga nag-consolidate na mga cooperatives at corporate transport corporation.
1: Fuel subsidy, cash relief assistance, service contracting program at tupad-tuloy pasada ang mga nabanggit na tagumpay ng Pangulo sa larangan ng transportasyon. Pero ayon kay Balbuena, dahil hindi sila nag-consolidate, kaya hindi sila nakatikim sa mga proyekto.
2: Talagang inaasahan na namin kasi nga dahil hindi kami siguro iniisip nila, hindi kami sumusunod doon sa programa. Pag hindi kami susunod doon sa programa ng consolidation, wala kaming makukuha na kahit anong benepisyo.
1: At dahil patuloy ang pagsirit ng presyo ng langis, posibleng magkasaraw sila muli ng tigil pasada.
2: Hindi po tayo titigil sa pangangalampag sa ating pamahalaan na masolusyonan itong paghihirap dulot ng krisis sa langis na magkaroon sila ng konkretong solusyon upang maibsan yung epekto nitong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sabi ko nga kay Secretary Garin, patayin nyo na lang kaya kami. Total, ganyan naman ang nangyayari. Inuunti-unti tayo ng mga oil companies at mga lang magawa itong Department of Energy.
1: Ganun pa man, nagpapasalamat si Balbuena sa Pangulo sa pagpayag nitong makabiyahe sila kahit hindi sila umanib sa mga kooperatiba. Para sa Agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
0: Dapat nga bang tuluyan ng ibasura ang K-12 program sa bansa? Ito ang tanong ng education sector sa gitna ng kakulangan umano ng administrasyon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante at guro. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
3: Konsultasyon para i-overhaul ang K-12. Ito ang nais ng ilang grupo ng mga guro at mga nagsusulong ng reforma sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, bagsak ang Marcos Jr. Administration sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at guro. Kaya mas lalo anyang kinakailangan ng bukas na pakikipagdialogo para tunay na marinig ng gobyerno ang mga problemang kinakaharap ng education sector.
4: Bago pa man sana ipatupad yung anumang pagbabago sa curriculum ay dapat na nakukonsulta yung mga teachers, estudyante, mga magulang at may paghahanda at sapat na pondo. Yung pumapasan ay yung ating mga guro na pangunahin at in the forefront of the service of education.
3: Dalawa lang sa walong key education issues na natukoy ng 7th Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang nabanggit ni PBBM sa kanyang SONA. Ang pagtugon ng pamahalaan sa bullying at school violence at ang ongoing classroom construction sa bansa. Kaya ang suwestyo ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang kontra-SONA, tuluyan lang ibasura ang K-12 curriculum.
5: Tanggalin na natin ang isa o dalawang taon sa senior high kasi K-10 na 10 taon na nag-aaral ang bata na mas kumpleto ang gamit niya ay mas mabuti kaso sa K-12 pero 7.5 years lang ang pinapasok ng ating bata.
3: Pero para kay Benjo Basa, Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, kailangan muna itong pag-aralan.
6: Kung ibabalik natin ito sa 10-year program, no, i-abolish natin yung K-12 program, gano'n naman tayo ka-prepare. Gano'n tayo ka-prepared naman, ano, na para saluhin, no, yung mawawala, no, dito sa program po na ito, no, kasi kung mas maganda ang 10-year program, we have to prove it.
3: Bagay na sinang-ayuna ni Bernardo.
4: Walang curriculum na magiging epektibo kung hindi ito lapat dun sa pangangailangan ng kabataang Pilipino at ng bansa natin bilang isang agricultural na bayan. At hindi dapat laging tinatanong kung job ready ba yung ating mga estudyante, pero lalo't higit yung paghuhubog sa kanila holistically.
3: Parehong ipinapanawagan ni na Bernardo at Basas bilang mga guro na balikan ang intensyon ng K-12 program at pakinggan ang mga suwestyon ng mga eksperto para mas mapabuti ito. Hangad din nila ang mas maayos at well-consulted na alternatibo kung talagang nanaisin ng pamahalaan na baguhin ito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryong News Channel.
7: Isinusulong ni na House Speaker Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang tax exemption sa mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos taon-taon. Ang House Bill number 10345 tugon daw sa panawagan ni PBBM sa kanyang ikalimang sona na alalayan ang mga Pilipino sa gitna ng tumaas na presyo ng bilihin. Ayon kina D. at Marcos, mapabubuti ng tax relief ang buhay ng mga low at middle income earners. Target ng Kamara na maaprubahan ng panukala sa susunod na buwan.
0: Isang interactive museum ang binuksan ng DOE para ipamalas ang mga hamon sa energy sector. Kasabay nito, nilinaw ng mga power firm na hindi nila kasalanan ang system loss. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
8: Nasa 25 taon na ng EPIRLO o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 na nag-privatize sa energy sector ng bansa. Pinaaamendahan na ito ni PBBM para maalis na ang system loss charge sa kuryente. Pero wala pang direktang sagot ng gobyerno sa kondisyon ng power utilities para sa isang subsidy mechanism mula sa gobyerno. Ayon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilRECA, suportado nila ang Pangulo. Pero hindi naman daw kasi inefficiency ang dahilan kung bakit may system loss. Bagkus ay ang extended feeder lines at layo ng pinagsusuplayan ng kuryente. Ang sagot ng DOE, they will deliver the President's SONA demands.
9: I think more than anything is this calls for not only for lowering of rates, but also for our electric co-ops and distribution utilities to be more effective in their function. They're a public utility.
8: Giit ng PhilRECA, hindi sila kumikita ni isang sentimo sa system loss charge dahil natural ito at isang operational cost na hindi additional revenue sa mga power firm. Dapat din daw may tax exemption na kasama sa pagtanggal ng singil na ito dahil hindi pwedeng silang mga kumpanya o ang National Grid Corporation of the Philippines ang sasalo rito. Bagaman ngayon lang nabanggit ang system loss charge removal sa SONA, inilahad na ni PBBM ang amendment ng EPIRA Law noong 2024 pa. Dati na rin binabatikos ng mga progresibong grupo gaya ng Ibon Foundation ng EPIRA dahil sa Anilite private sector dominance. Dapat daw kasi public ownership ang manaig para manatiling in control ang gobyerno sa galaw ng enerhiya. Pero EPIRA raw ang tugon ng gobyerno sa power crisis 25 years ago ayon sa Pangulo. At sa taong ito, inilunsad din ng DOE ang Energy Museum sa kanilang opisina sa Taguig. Isa itong interactive learning facility kung saan ipinapakita ang power generation gamit ang iba't ibang energy sources gaya ng geothermal, hydropower, natural gas, solar, or wind sources.
10: To every young Filipino that walks through these pods and sees an engineer, a geoscientist, a policy analyst reflected in these exhibits, I say, this could be you. This is the future of the Philippines that will be built on the by the students who will visit or stand in this museum. Equally important, the museum underscores the challenges of delivering affordable, reliable, sustainable power across our archipelagic nation.
8: Kumpiyansa ang DOE na bagaman very challenging ang gusto ni PBBM na pagtanggal ng system loss charge, may sasakatuparan nila ito. Pero ngayon nagsisilabasa na ang pananaw ng electric utilities, kailan kaya mararamdaman ang pangako ng administrasyon na mas murang singil ang kuryente? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
7: New day, new couple alert. Multiple reports say 40-year-old supermodel Irina Shayk is dating 29-year-old basketball star Devin Booker. Ayon sa Page 6, inintroduce sila ng mutual friends a few months ago. They're trying now to spend a lot of time together before the NBA season. Irina has a daughter with actor Bradley Cooper and was previously linked to Kanye West and Tom Brady. Devin Aman famously dated Kendall Jenner some 4 years ago, and she is currently with actor Jacob Elordi. Wedding bells are ringing for Grammy-nominated singer Madison Beer and NFL star Justin Herbert. The two announced their engagement in a joint Instagram post with a caption, "Meet my fiancé." Tampok sa IG carousel ang photos ng romantic outdoor proposal and a wooden sign that reads, "Mr. and Mrs. Herbert." August 2025 nang unang na-link ang dalawa when Justin was seen with Madison at a photo shoot. Bida ang athlete sa music video for Madison's hit, "Lover Girl," which was released in May. Engaged na rin si Sam Smith sa fashion designer na si Christian Cohen. In-announced ng singer ang happy news in an interview with the New York Times. The two were first spotted together in December 2022. Nitong May, they attended the Met Gala kung saan mismo si Christian ang nag-design ng outfit ng kanyang partner. News of their engagement comes less than a month before i-release ang latest album ni Sam na Hazel Eyes.
0: Tax Silica Project pinaiimbestigahan ng ilang kongresista. At death toll sa lindol sa Japan umakyat pa. Susunod yan sa agenda.

0: political reckoning. A nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.
1: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lane. 13 na ang kumpirmadong patay sa malakas na lindol sa Japan. Dose-dose na pa ang nawawala. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
2: Frantic search for survivors sa Japan. Isang araw matapos tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture sa southwestern island ng Kyushu.
3: Even now, there are people waiting to be rescued, and this is a race against time.
2: Matinding pinsala ang iniwan ng lindol. Mga bumagsak na bahay at gusali, mga nasirang daan at tulay. Marami ang pinangangabahang namatay at nawawala dahil sa lindol.
3: I offer my deepest condolences to those who have lost their lives and to their bereaved families. I also extend my sincere sympathies to everyone who has been affected by this disaster.
2: Isa ang mall na ito sa Kashima, sa sentro ng search and rescue operations. Nagkaroon umano rito ng gas explosion ilang minuto matapos ang pagyanig. Higit 3,000 Japanese military personnel ang kasama sa relief efforts. Babala ng Japan Meteorological Agency, posibleng magpapatuloy pa ng ilang araw ang malalakas na aftershocks. Para sa agenda, Laika Cuevas, Bilyonario News Channel.
1: Wala na raw problema si Defense Secretary Gibo Teodoro sa cultural exchange programs sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero iba yung pag-iingat daw ang kailangan dahil baka may iba itong pakay. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Pinagbubusisi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Foreign Academic at Cultural Exchange Programs ng Pilipinas. Matapos ilabas ng SeaLight, isang maritime transparency initiative, ang ulat nito na ilan sa mga Chinese language teachers sa bansa ay sumasailalim sa pagsasanay sa Jinan University sa China. Sa parehong pamantasan din umano nagmula ang mga Chinese scholars na nagsabing bahagi ng teritoryo ng China ang Batanes.
5: May malaki ang panganib dahil ang paggamit nila ng mga alam mo kung sana tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or what not. Pero itong pinakamalaking ebidensya na mga exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. At ito ay state-owned and controlled academic institution, yung university na yan. Ngayon, ito malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali.
4: Pero nilinaw ni Teodoro na hindi siya tutol sa mga cultural at academic exchanges.
5: Kaya dapat maging masusi tayo. Before we make any recommendation, we have to establish firmly. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. Maging dudoso tayo.
4: Pagdidiin pa ni Teodoro, dapat magkaroon ng tamang assessment sa mga foreign institution bago pahintulutan ng mga kinauukulang ahensya ang exchange programs. Para sa agenda, Lade Cabagani, Bilyonario News Channel.
1: Hindi naman ikinatuwa ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang naging pahayag ni Chinese Ambassador Jing Quan na pinapalala ng Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea. Para kay Teodoro malinaw kung sino ang dapat sisihin sa sigalot sa laot.
5: Etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangangaralan, galit-galitan pa, nang babanta pa. Kaya naalimutan. kalibagbaran ng mga Pilipino sa kanya at saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nanggugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa atin itong mga ginagawa nila? Wala. No? Eh kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh. No? So, sino ba nanggugulo dito? Siya ba o tayo?
1: Dagdag ni Teodoro, simple lang ang solusyon sa tensyon. Umalis ang China sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
6: Pinasisilip ng ilang kongresista ang kontrobersyal na Pax Silica Project at pagpapatupad nito. Inihain ni Representatives Edgar Erice, Laila De Lima, Shelo Lagman, Presley De Jesus at Eli San Fernando ang resolusyon para sa Investigation in Aid of Legislation. Layon daw nitong tukuyin ang implikasyon ng proyekto sa usapin ng national security, environmental protection at iba pa. Welcome daw sa kanila ang pamumuhunan at mga proyektong magsusulong sa bansa. Pero tungkulin daw nila itong busisiin at tiyakin na talagang makikinabang dito ang mga Pilipino.
1: Magsisimula na bukas ang kampanya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa pinakauna nitong parliamentary elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
7: Kasabay ng pagpunta ng Commission on Elections ngayong araw sa Marawi para pasinayaan ang pagsisimula ng campaign period ng BARM elections, may mga paalala si COMELEC Chairman George Garcia.
8: Sa mga kandidato, i-observe po natin yung campaign rules and regulations hangga't maaari. Wala pong walang mamimigay, walang mag-aabot ng kung ano-ano. Kaya irespeto po sana natin yung pong oras ng pagtulog ng mga kababayan natin. Lalo-lalo na sa gabi, wala na, bawal na po tayo makampanya pagka mga gabi. At sana po yung paggamit ng mga non-biodegradable materials ay iwasan po natin.
7: Ani Garcia, grounds for disqualification ng mga lalabag sa mga alituntunin ng eleksyon. Sa isang social media post, naglatag na ang Office of the Election Officer sa Pahamudin, Cotabato ng designated common poster areas sa kanilang lugar. May rules na rin pagdating sa mga pwedeng gamitin campaign materials tulad ng angkop na size para sa posters, streamers, flyers at iba pa. Sa Maguindanao del Sur naman, isang peace covenant signing ang dinaluhan ng ilang stakeholders sa Buluan. Sa kasalukuyan, may 27 lugar sa BARM na nasa ilalim ng Red Category Areas of Concern. 21 rito ay sa Lanao del Sur, 3 sa Maguindanao del Sur, at tigi isa naman sa Basinan, Maguindanao del Norte at Special Geographic Areas. Nakataas pa rin ang gun ban sa buong Bangsamoro region. On heightened alert din ang AFP at PNP sa buong duration ng election period.
8: Yan ay yung pinakapunot dulo ng lahat ng ipinaglaban nila. Nang mapamahalaan nila ang kanilang sarili na kahit paano, base sa kanilang kultura, sa paniniwala, base sa kanilang ipinaglaban at saka prinsipyo. Na hindi naman na humihiwalay talaga sa ating bansa.
7: Alinsunod sa schedule na inilatag ng COMELEC, bawal na ang paglalabas ng public funds maliban sa medical and burial assistance mula September 4. Isa sa gawa ang final testing and sealing ng election paraphernalia sa September 12. At ipatutupad ang liquor ban at pagtatapos ng kampanya sa September 13. Bago ang election day sa September 14. Sa araw ng halalan, pagbobotohan ang magiging 80 miyembro ng BARM Parliamentary na siyang maghahalal sa bago nilang Chief Minister. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinoro News Channel.
6: Wala raw pinatatamaan si Michelle D sa kanyang controversial post sa X. Nag-react kasi ang beauty queen sa pahayag ni James Reid na nawalan daw ang aktor ng 150 million pesos matapos lokohin ng business partner. James told a recent interview that his girlfriend Issa Pressman helped him recover. Napa-comment naman si Michelle sa kanyang ex account saying, quote, note to standards. Hinala ng netizens na tungkol ito sa ex ni James na si Nadine Lustre. But in an exclusive statement to BNC, Michelle says, there was absolutely no deeper meaning behind her comment. She found it really sweet lang daw how James spoke about Issa with so much love and respect. Na-meet ni na Don Zulueta at ng kanyang anak si Stranger Things star Noah Schnapp. Pinost na aktres ang unforgettable encounter held during the Swan Lake Ballet at the Metropolitan Opera House. Bukod sa pagpapaselfie, nakatsikahan pa ng dalawa ang Hollywood actor. Shinare ni Aisha that she's also a dancer at napabilang pa sa isang Stranger Things themed performance. Ang kanyang role, ang famous character mismo ni Noah na si Will Byers. Dawn says, the meeting was the biggest highlight of this summer break. Another health battle for the family of cardiologist Dr. Willie Ong. The internet personality says may cancer na rin ang asawa niyang si Dr. Anna Liza. She was diagnosed with breast cancer and is currently undergoing chemotherapy.
9: 12 sessions ng chemo, nakaka-anim na siya. Kaya nakita niyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Ang plano after 12 weeks of chemo, surgery. So mastectomy, tatanggalin yung right breast niya.
6: Doc Willie himself is being treated for stage 4 sarcoma. Nireveal niya ang cancer diagnosis noong 2024, forcing him to withdraw from last year's midterm elections. Malacañang tinabla ang anilay hiling ni special treatment ni Senator Rodante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada. At Ann Curtis at Bea Alonzo may business collab. Susunod yan sa agenda.

0: recognize diversity and strive for visibility, build inclusivity, and commit to accessibility. Disability Pride Month, Bilyonaryo News Channel.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA White Lanes, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Puksaan na naman sa pagitan ni Palas Press Officer Yuse Claire Castro at Senador Aimee Marcos. May word war ang dalawa kung sino ang umano'y impakta. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
7: Sino kaya ang umano'y impakta sa Malacanang sa pagkondena ni Senator Aimee Marcos sa ICC at pagbanig sa panawagan ng Amerika laban sa korte? Tila pasaring kay Palace Press Officer Claire Castro ang panibagong tirada ng presidential sister.
8: Yung ICC, nasa ICU na!
9: Intensive care unit?
8: Oo, naghihingalo.
9: Tapos meron pang ICC sa Malacanang.
8: Anong ICC sa Malacanang?
9: ICC, impakta Claire!
7: Uy! Sagot naman ni Yuse Castro, kung sa tingin daw ng senadora ay impakta ang lumalaban sa fake news, baka mas angkop daw na larawan para sa salitang ito ang nasa video.
10: Kung sila ang nakapag-describe ng ganung salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impakta. It takes one to know one.
7: Dagdag pa nito, hindi siya sanay sa ad hominem. At ang korona ng pagiging impakta, wala raw sa Malacanang, kundi na sa Senado.
10: Hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Aimee para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
7: Tutol din ang Malacanang sa manifestation ni Senador Rodante Marcoleta na payagan sila ni Senador Jinggoy Estrada na lumahok sa impeachment trial dahil isa raw itong special treatment. At sa pahayag ni VP Sara na waste of time lang ang SONA, sagot ng palasyo, ang tunay ni waste of time ay ang pagsagot sa mga pahayag ng bise na wala namang basihan.
11: Tugon naman ng palasyo sa mga nagdududa sa pangako ni PBBM nitong nakaraang SONA, ang mga tumataas ang kilay ibaba na dahil lahat daw ng ginanais ng Pangulo ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
12: Bumuo ang DOH ng Council of Experts para mapabilis daw ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Ayon kay Health Secretary Jose Pujalte Jr., Layo nitong matiyak na talagang mapapakinabangan ng mga Pilipino ang batas. Miyembro ng council ang mga dati ring kalihim ng ahensya, kabilang sina Esperanza Cabral, Manuel Dairit at Janet Garin. Sa tulong daw ng kanilang payo at karanasan, inaasahang mapabubuti ang healthcare system sa bansa.
2: May mga dagdag singil pa raw na maaaring alisin para mapababa pa ang presyo ng kuryente. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang pass-through charges ng mga power plant.
13: Yung announcement ni Presidente na tatanggalin yung systems loss, that's very welcome. Pero ma'am, 5% lang po yun.
14: Kaya nga, maliit lang yun .
13: So kung gusto mo talaga makatulong, yung 11% pa na additional pass-through charges. Imagine yung support to senior citizens sa ating kinukuha yon, yung lifeline rate, kinukuha po sa atin yon, yung feed-in tariff, yung JAOL, yung Green Energy Auction for Renewable Energy, yung stranded na utang ng NAPOCOR, sa atin po kinukuha yon. Yung missionary electrification dun po sa mga isla-isla, dun sa mga malalayong lugar, sa atin din po kinukuha yon. Wala namang permission from us.
2: Isinusulong din nila ang sariling Kuryente Act para mabawasan daw ang pagdepende sa inaangkat na langis.
14: I have a feeling alam ninyo kung anong problema. Ano ba ang problema?
13: Let's be fair. As long as dependent tayo sa foreign fuel to power our power plants, talagang wala kang fighting chance. 70% tayo . Kaya tama talaga na i-broaden natin yung power base natin. So if you have to import more than 70% of your fuel, humatching lang dun sa Middle East and yun po yung source natin, syempre, may immediate impact po sa atin.
6: Dapat pang umabot sa 400,000 pesos ang tax-free income threshold ng mga manggagawa. Ayon yan sa isang tax expert na nakapanayam ng memo.
15: Mabuhay ang Pilipinas!
6: Pinuri ng marami ang panawagan ni PBBM na taasan ang tax-free income threshold ng mga manggagawa mula 250,000 pesos hanggang 350,000. Pero para sa ibang eksperto, tila kulang pa ito. Ayon kay tax expert Mon Abrea, pwede pa itong isagad sa 400,000 pesos.
16: Kasi yung first bracket, 0 to 250,000, exempt na under train law. Then yung next bracket, 250,000 to 400,000, 15% yung tax.
14: Hindi pa sinagad.
16: Sabi ko nga, ano ba naman 50,000 na lang, hindi pa tinodo para yung second bracket, 0 na rin.
6: Ayon kay Abrea, hindi kailangan magdagdag ng panibagong buwis para mapondohan ang mas malaking tax relief. Sa halip, dapat daw paigtingin ang pangungulekta ng pamahalaan mula sa independent professionals at mga individual na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sa ilalim ng tax code, kasama ang mga independent o self-employed professionals na kailangan mag-self-declare ng kanilang taunang kita, kabilang ang mga accountant, engineer, architect, dentista at specialists na may private clinic, artists at entertainers at mga atleta at coaches.
16: Ang proposal namin may phase 2, 400 to 800,000 which is 20% ang tax, is zero na rin pero next year. Pero ngayon parang
14: talaga ba 800,000 gagawin ng gobyerno?
16: Honestly possible siya kasi pag inaudit mo lang lahat yung unexplained wealth, yung mga hindi nagbabayad ng buwis, siguro more than 1 trillion kaya nating makolekta.
6: Kaugnay nito, lumulutang din ang panukalang magpataw ng wealth tax sa mga pinakamayayaman sa bansa. Pero para kay Abrea, kailangan munang ayusin ang datos ng gobyerno ukol sa mga itinuturing na wealthy individuals at palakasin ang sistema ng pamahalaan bago ito maipatupad.
16: Anong basihan natin ng mga pinakamayayaman sa Pilipinas? Di ba Forbes Magazine? Wala naman tayong database talaga kung sino yung may hawak ng mga lupain o malalaking mga penthouse sa Rockwell. Wala tayong database. Hihingin mo pa doon sa mga real estate developers. Pero si government, si BAR, even si BAR at si Costos, magkaiba yung records nila.
6: Para kay Abrea, mas dapat pagtuunan ng pansin ng BIR ang pag-modernize ng sistema nito para mahabol ang malalaking tax evaders. AI as a threat or leverage. Ito ang hamon ng FinTech Alliance Philippines sa mga bansang ASEAN sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at ang epekto nito sa workforce at ekonomiya. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
7: Susi hindi lang sa hamon ng lumalaking gap sa employment at edukasyon, kundi ng mas malawak na market friction sa Association of Southeast Asian Nations, ang integration ng artificial intelligence sa rehiyon. Ito ang pagtingin ng Fintech Alliance Philippines, ang trade organization ng malalaking korporasyon sa industriya ng fintech sa ASEAN Tech Summit ngayong linggo.
17: One intervention that we have identified is on having to upskill, reskill, retool our talents, no, in making sure that our Filipino workforce will be able to be more competitive in the marketplace. Because I think one of the key takeaways in our discussion, especially with Supnento Buhanti of GFTN, is more about making AI native personnel or AI native talents within the workforce in the Philippines.
7: Hindi naman daw lingid sa kaalaman ng lahat na pervasive ang AI, anumang sektor ang workforce, kaya payo ng fintech sa ASEAN member states, either treat AI as a threat or a leverage. At ang Pilipinas, bilang chair ng ASEAN ngayong taon, kumpiyansa sa kahandaan nito para makasabay sa ibang bansa.
17: We are very much ready. We are an AI-ready nation, and I think we are on the right track, especially amongst Filipinos who are, we are tech-savvy, population. We have a very young population with a median age of about 24 years old. And I think we have all the requisites, the attributes, the benefits, no, or the advantages insofar as having to be, again, still competitive in the marketplace.
7: Base sa panel experts ng ASEAN Tech Summit, crucial ang AI literacy sa Pilipinas dahil nakadepende sa service sector ang kalakhan ng workforce ng bansa. At kung tutuusin, pangalawa ito sa Singapore sa pinaka-apektado ng AI dahil dito.
18: We cannot look at like a corporate problem or a public policy problem. This is a national problem. You are talking about technology which has become so democratized in every platform.
7: Pagdating naman sa merkado, seamless ecosystem ang dala ng ipapasapalang na ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA dahil malaki ang iduluwag ng mga proseso kapag mayroon na raw konkretong framework ang ASEAN for a digitized economy. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Matapos ang kanyang secret wedding, pasabog ang pagbabalik trabaho ni Bea Alonzo Co. Na-reveal na ang much-awaited business collab nila ni Ann Curtis. Excited na ang fans as the two superstars showcased the exclusive collection from Ann's makeup line and Bea's brand ng lifestyle bags. Available ang mga ito starting tomorrow, July 30th. This comes more than 2 weeks after ikasal si Bea kay Pure Gold heir Vincent Co in an intimate ceremony sa Makati City Hall. Fashion legends come together in the U.S. to celebrate the country's 250th birthday. Inunveil na ng Vogue and the Council of Fashion Designers of America ang joint project nila na United Flags of Fashion. Tampok sa exhibit ang higit 120 custom-made flags inspired by U.S. states and territories. Kabilang sa mga nag-design sina Michael Kors, Tory Burch, and Vera Wang. Present mismo sa unveiling ceremony sina Global Editorial Director Anna Wintour and CFDA Chairman Tom Brown. Naka-display ang flag sa Rockefeller Center in New York until September 4th. SB19 nag-perform sa Grammy Museum. At BTS hindi magsasubmit ng entry sa Grammy Awards. Bakit kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: Ali, actor, public servant, husband, and father. But even after all these years, he continues to find new challenges, new goals, new targets.
1: I love to dream, and I try to dream big.
0: Today, we discover the mindset of a true champion. I'm Charles Q, and this is Beyond the Game.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Kailangan ng masusing pag-aaral ang mga flood control project para hindi masayang ang pondo ng gobyerno. Ayon yan sa pinuno ng Project NOAA. Kailangan nakabase sa pag-aaral at siyensya ang mga flood control projects ng gobyerno bago ito buhusan na naman ng bilyon-bilyong pondo. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ng Executive Director ng Project NOAA ng UP na si Dr. Mahar Lagmay na dapat mapag-aralang mabuti ang lokasyon ng mga proyekto para malaman kung ano rin ang pinaka-epektibo para rito.
3: So that's what you mean by mas science-based,
4: yes.
3: Yung investment.
4: Kailangan masimulate mo muna, makita mo muna using topography and then powerful computers to look at the flow of water doon sa landscape. And find out where the proper interventions should be made. Kasi kapag hindi natin nakikita, if you don't understand the problem, how can you find a solution?
2: Hindi umano laging kinukonsulta ng gobyerno ang Project NOAA bago magpatupad ng flood control project sa isang lugar.
3: Fully paid yan sa mga contractor, mga ghost projects, etc. So, may alam po ba kayo kung ano ang balak nilang gawin?
4: Doon sa mga
3: dati, no? Yung mga nakatenga po, yung na-discover nila, ayan, yung mga ganyan, no?
4: Yun, ibang hindi sa amin yun. Kasi okay. Scientist ako, hindi naman ako...
3: Pero sir, dapat nagko-consult sila sa inyo. Kasi
4: yeah, nagko-consult diba? Sila sa amin kung worth it ba na ituloy.
3: Yes,
4: o
3: exactly.
4: Hindi na ba worth it ituloy. Mm. Like for example, nung sa Batanes, no, nagpunta kami. O nakita namin, ito may tinatayong dike, nagsisimula pa lang. Ito yung budget. O, tapos tinignan yung mapa, makikita naman walang hazard. Tapos walang population. Bakit mo itutuloy?
2: Dagdag pa ni Lagmay, maraming solusyon sa baha na pwedeng ipatupad ng pamahalaan.
4: Pwede tayong magtanim ng puno sa mga kabundukan. Pwede tayong magkaroon ng mga detention basins, mga bioswales. I can probably name about 15 or 20 interventions, no? That will reduce the water, catch the water before they accumulate all at the same time in the low-lying areas. And if we do all of that, they're more economic kasi hindi naman mahal yung mga ganong klaseng mga interventions.
2: Noong Duterte administration, tinanggalan ng pondo ang Project NOAA, pero nagpatuloy ang operasyon nito sa ilalim ng University of the Philippines. Ang Marcos Jr. administration naman, naglaan ng 1 bilyong piso para sa Project NOAA para maipagpatuloy ang hazard mapping at data simulation. Panawagan ni Lagmay, ipasa na ang panukalang batas para gawing National Institute ang NOAA Center.
3: What is your single most important advice to government at this point?
4: Merong 7 bills ngayon in Congress making the UP Resilience Institute and NOAA Center into a national institute. And there are 2 bills also filed in the Senate making the UPRI NOAA Center into a national institute. So siguro yun muna kasi from there we can do a lot, no? Kasi one, we can do what we're doing, tuloy-tuloy ang budget, magagawa namin lahat ng sinasabi nito, no, na palagi kaming nako-consult para systematic, hindi yung consulted on a case-to-case basis kung kailan na huli.
5: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
6: Pinky, malabed weather at preskong panahon ang umiral sa Luzon ngayong Miyerkules dahil po sa low pressure area. Namataan ang LPA kanina alas 3 ng hapon sa vicinity ng bayan ng Makalelon sa Quezon Province. Bukod dito, isa pang LPA ang nabuo sa labas po ng PAR kaninang umaga. At huli itong namataan naman at 1,755 kilometers po sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, hindi po nakikita magiging bagyo ang parehong LPA. Ang LPA po sa Quezon, Kikilos, Pakanluran at posibleng malusaw na bukas habang nandito sa may West Philippine Sea. Habang ikalawang LPA, mananatili pa rin pong malayo sa lupa at posibleng malusaw sa Biyernes o Sabado. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 30 o sa huling Huwebes ng Hulyo, sa Luzon, pinakauulanin po ang La Union, gayon ng Pangasinan, Zambales, Tarlac at Bataan dahil po yan sa LPA na posibleng nasa West Philippine Sea na. Habang may aasahan pa rin pong ulan bukas, dito po sa may mainland Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora dahil naman yan sa Easterlies o yung hanging silanganin na nagmumula sa may Pacific Ocean. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon bukas, di tulad ngayong Miyerkules, sisilip na po ulit ang araw sa Huwebes at meron na lamang panandaliang ambon sa umaga at mga isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Kaya ka-weather, ugalihin pa rin po ang pagbaon ng payong o anumang panangga sa ulan. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, patuloy ang generally maaraw at mainit na panahon sa umaga, maliban na lamang sa mga light rains sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Simula naman tanghali hanggang gabi, lalakas pa ang ulan sa mga lugar na ito habang uulanin rin po ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot lamang ng localized thunderstorms, hindi po ng anumang low pressure area. Ka-weather, make sure din po na magdala kayo ng payong bukas at mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
7: BTS is not entering the 2027 Grammy Awards. Ayon sa global superstars, they hope that the music itself can be heard and loved, rather than being distinguished by region or language. Una nang inanunsyo ng Recording Academy na may bagong category called Best Asian Pop Music Performance. Inaasahang magiging strong contenders dito ang BTS. But dahil sa new classification, some fans expressed concerns na posibleng hindi na makasama ang K-pop sa main category. Hindi makaka-perform sa upcoming Hinterland Music Festival si Pinay Cat's Eye leader Sofia La Forteza. The group says nagkasakit ang singer and is now focusing on her recovery. Tuloy naman daw ang performance ni Daniela, Lara, Megan, and Yunche. Gaganapin ang festival sa Iowa.

0: 500.
1: Masamit ka ba lang kina Allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
1: Nga sa Masami,
0: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga Allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: K5. News FM.
6: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Mike Pumso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin nga ang inyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builong na ngayon na dulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kag sa Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwata, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sirang aton sirad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyo, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man taran nga mga tagpalamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga Pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Kakirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatarakay na sang pila ka madlagko nga mga issues nga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatarakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kiranda man kao po na aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters na ikangtanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Po na aton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang may ikaw po na aton karon iban pa nga mga balita man kag-information nagikan sa iban pa na aton nga mga ka-K5 Beat Reporters. Nagikan sila sini nga tag sa ka mga area of assignment. Nagikan sa City Hall kag Provincial Capitolo po naton karon si KK5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman na tipon sa police, military kag iban pa po naman naton si KK5 Karen Badilla. mga on-the-spot report, mga follow-up report, kag mga flash reports. May ikaw po natin, Kro, ato siling nga, ha? Mga iban pa nga mga reporters with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo and ka-K5 AJ Cordova. Sa aton man nga news center, ikaw po natin, Kro, mga dalagko man nga mga balita national, ka mga balita international. Ikaw po natin, aton nga news center, po natin si ka-K5 Sunny Punay. Kinanda po natin rin sa technical side, ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 John Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo, taran-taran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, today is a Wednesday, July 29, 2026. Ikapit sa 29 na kita subong edisyon. Wow, duhan lang kadlaw kay 5 Andre. Matapos ng bulan sang Hulyo. Goodbye July, welcome August. Amuning mga sinimana, amuning katapusan nga sinimana sang bulan sang Hulyo mga ka-K5. Basta ganit manog tapos ang bulan sang July ba? Ga taas edad taga sa kalang pirmida. Hindi na ko ka-reply sa tarantanan lang ang mga nag-greet sa akon. Ate, salamat kay sa inyo tarantanan na sa mga inang wala akong ma-replyan kag damo-damo nga mga wala naton ma-replyan. Salamat kay sa inyo tarantanan nga pag-dumdum kapag upod silibrar sa akon. Ate, kapamangkos, ate, ano handa mo? Ah, naanad na ko balaan halin sa una sa gamay pa ko hasta nga nag-amuni edad ko. Yo, naanad na ko bilang mga ka-K5 nga way kuya gahanda, way kuya ga-preparar para sa akon kagalingon. Ang importante, makapangamuyo ka lang kayo makapasalamat sa mga Ginoo nga ginhataga niya kasang tsansa nga mabuhi sining kalibutan. Di, Black K5 Andre? Number one, mga pasalamatan ng Ginoo. Kaya ang kabuhi mo, iyan ang naging gift si imo, but silingon, iyan ang naging paskwa si imo. Iyan ang naging hatag si imo, no? So, amuna kon nga ang pasalamatan mo gid number one ang Ginoo. Ikaduwa mga pasalamatan ang imo nga Iloy kag amay kay 500. Mas espesyal ang imo nga Iloy kay Iloy mo amo nagdala sa imo sa sulod sang siyam ka bulan kag ginbunag niya bo chilingon. Ang aton nga Iloy mga ka-K5 amo ang nangin instrumento sa aton nga Ginoo nga siya ang magamabdo sa aton kag idalaho niya ta hasta nga mabunag kita sa kalibutan after sang 9 months. Then, ang pasalamatan pagyan ng ato sinaginikanan kay ginbuhi nila kita hasta nga magdaralagko kita hasta nga nakalabot kita sa subong nga mga edad. Inablang kadaaga mga ka-K5 pagbugtaw mo, pasalamatan mong Ginoo at least siya bisan maghambal ka lang Black K5 Andre nga Jesus or thank you Lord for another day. Day Black K5 Andre. So salamat kid no sa Ginoo, kasalamat sa tanan-tanan nga mga nagsuporta sa aton, sa matanan-tanan nga mga nagtamyaw sa aton. Salamat kay sa inyo tanan-tanan ha. At least nakalabot kita 54. Sang nagaedad ko sa una kay 519 nga nagsulod ko sa radyo. Pinakaid ang edad ko abing nga nagsugod ko sa radyo 17 kay 500 mo. High school plan ko. High school plan ko. Reporter na ko sa radyo. Edad ko 17. Pag edad ko 19, katilaw na ko sang destret kay 500. 19, edad ko, katilaw na ko destret. Pamahog bla. Nang pamahog bla nga, kuwan sa unang kachimpo, telepono pa na. Kinatawag ka sa telepono bla, kay Grahambal nga hilo, si Kapulot ne. Ako, ako ni sir, ano to tani? Ya, kuwan na lang ha, nang sado kasi mo pintas ba-ba, sila nga ilisipo na lang mga inadlaw mo. Una ko nga baton sila ki 5 ba Andre abi mo kuno no sang ina nga klase sa mga tinaga. Sa mga isa magaw ka semana nga way ko katulog. Sa mga isa magaw ka semana nga way ko tulog di sinibi anyos ko. Galing kay mati kaya ko man kay mati syempre bata pa ko ki 5 Andre mo no. Aton sining adrenaline, aton sining dugo, way pa ga saka, way pa kwan, way pataya high blood. Di sinibi anyos ka gakarakasa ka pa lang na. Hindi ko saan hindi ka katulog. Ah, sige lang. Ah, perting kulba mo. Makol mo na nga ginahambal ka nga ilisipon lang inadlaw mo. Mga ka-K5, after that, sang malampasan na naton, nagamatamat na sige-sige, may araw na kong kaisa nga may mga intimidation, kasta sa ngulihi, baw! Sila gani edad kung nakatilaw ko label man, mga 21 anyos mo. Grabe nga recall, no? Mga ka-K5, no? Inang edad ko ng mga 21 anyos. Katilaw na ko sa kasong libel. Pero kagi ko priso, di sinibi, edad ko kay 500. Kagi na ko priso. May nasumbagan ko nga security guard sa ospital dito sa may, kuano, sa may Western Visayas Medical Center, tos makulod. Hindi man hungod, Blackie 500, inang ginatawag Blackie 500 nga self-defense. No, inang dipinsa, blas ako gilingon. Man during that time, mga kakifay, mag-amo sa tunga chimpo. Ang mga reporters, pwede pa ya kay 500 maka-report sa sulod sa ospital. Ang mga doktor na sang una, nag-akuti sa mga biktima, abe. Pwede ka pa ya ka-report upo dala gamit mong imong handheld radio sang una way pa cellphone mong hindi pa usong cellphone. Mga 1990s. Mga kakifay, nagsugod ko sa radio, abe. Dad ko, kwan mong mga 1990, gid. Nagbatikan ko gawang daw nagnami ko wala mag-report mga sa mga 1991. Then nakabaton ko sweldo mga kakay-5 1994. Then pagka 1996 gin-assign ko di sa Iloilo until now. Amo na siya ang istorya ni John Capulot kay 500. Ha? Bye. Amo na ka 19 edad ko kagi kuya priso. Nasumbagan kong gwardiya. Ga-report ko sa sulod sang ospital. Na ka K5 siling sang gwardiya sa kon. Siling nga ginsingitan niya ko blasing alanya ko. Yambal ko siya siling ko manong pwede mo man ko masaway nga inang kwan man hinay man lang isigitan mo ko yung lang tawa bro dumdamo tao ga pamati dumdamo tao kita diyo yung ginapakahuyan mo ako hindi man o hinay lang pwede mo gilang kumahambalan hinay kaya insindi man ta sinabi san tuod nga hindi pagidman ko professional estudyante pa lang ko estudyante pa ko mong eskwila pa ko yung kipay pandre mo pag report ko gani ga uniforme pa ko yung mong uniforme ko sang eskwilahan namon galing may handset lang ko. Siling ko bisan tuod nga hindi man ko professional. Eh, wife ako katapos sa akong pag-eskwela, pero kainchindi na ko sa mga kasubong sina ng mga bagay. Hindi lang ko pagpakahuy eh. Manabing sabat ko siya, no? Buga, kwansa, karakasa, guru high blood doon, guru tong malam to. Siling nga, ano, puhipirtik na ko tawo to. Amaliya, mga kaya, kwa ka pa, may bersa ka pa. Dala sa atras, dala bunot, pusilya, ting pusil sa una sa mga gwardyan. 38 pa man lang mo. 38 kalibre revolver blan eh. Kaya pa sila sa una mga ginauyatang yung mga shotgun, 38. Iperting kulba ko eh, mako mo bunutan kay mo pusil, ba si tiruhon kay bukarong hindi, why kagid? So ang ginimo ko, para nga hindi sa kabunot pusil niya, gahanap na sa mabunot ang kamot ko, gatupa na sa pipingig yan. Tingon ni tumba, isa lang kay Igo. During that time kay 500, kuhan pa ko, niwang pa. Galing sulit lang ang inumol. Pagtumbaya, ayahay. Ang pinakmasakit siya kay pagtumbaya, may nakabangon ba kay 500, diretso huragok pala. So amo nang natabo kung nga na priso ko kay nanawag ko pulis. Pagabot sang pulis, siling ko sir, siling ko mariklamo ko. Yang ngao ni ko gin pakauyan ko sang gwardiya gin kuanya ko gin sita ko dio ni muto. Nga tin di lang gwardiya ning ko to sulod emergency room. Yang ano ao ni ko na tumba na na igo kin umol ko. Siling ati indi ni pwedeng ikaw magreklamo, ikaw ning mapriso kay siya na kuan siya na disgrasya. Ay. Amo na mga kakifive ang record ko na unagin. Astanga sang ulihi. May mga nakalabot siling ko makaedad lang ko 25, hindi lang ko mapatay sinisang mga kuan na rin ako di sa Iloilo. Mga edad ko mga 23 anyos mga kakifive. Damo-damo na ko sa mga destret. Tapos may mga libel, wipe pa libel. Sang ulihi daw mga siguro ng mga 25 anyos ko. May mga libel na, may mga kwan na, mga kaso na. Hasta nga nag-edad ko mga 30, dito na ko sa kagin ako asayin sa Ruhas to. May mga tag 14 ka-count sang libel. Tanan-tanan makaki-5, hasta nga sulit, diri sa Iloilo, damo man ding mga libel. Pero ordinaryong libel. ti mga ka K5 nga pangamuyo ko during the time kay damo-damo ko sa mga death threat. Isa na nga to sini nga mga ka K5 nga ulo sa una ginapatungan na dito sa Ruhas may mga patong ulo tatlo. Diri sa Lilo amuman isiling ko nga pangamuyo ko siling ko kabay pa makalabot lang ko 25. Anay sa ngulihi, pag edad ko 25, nakalampas ko, siling ko kabay pa makalabot ko 50. Kay 500, subong ayahay. Nakaluoy sa mahal nga Ginoo sa mahal nga diwa, naka-54 na ko. Meaning, nalampasan ko na ni tanan-tanan kay 500, pero wala pa kuyapon nga salig. Why ko nga salig nga ah? Kay damo man mga ka-K5, sang mga tao nga mga conforming nga damo man ang aton nga mga nabuligan, damo sa aton sini nga mga nahatagan sa nga pagtamod nga mga problema. Pero kay intindi man kita nga damo man kita mga ka-K5 sang mga pamilya nga nagadumot sa aton bangod sa aton nga pagpangampanya kontra sa mga illegal diri sa aton sa syudad sa Iloilo, hindi black K500. So intindihan ta man nga nagadumot sila sa aton kay meti siyempre ang ila nga illegal nga mga buluhaton ang pagintindi nila nga amo na nayaila pala nga buyanan. Kaling kay manti ko nimo lang taon kay gimo nga basahon ti sala nyo gidya eh di black 500 ato nya trabaho niya way kay ga personal sinyo trabaho niya ang akon way personalan pero kung ginakabig ninyo ina nga personal ninyo nga dumot sa aton tungod kay naguba pala nga buyanan nyo nagkalamatay mga miyembro sa pamilya nyo ako mismo una nagapangayo pasinsya sa inyo kay manti nga ah hindi man na yan akon gusto nga matabo na yan sa miyembro sa pamilya nyo kon pananglitan nga naghimo kamo yasang kamatuuran kagaw naghimo kamo sang maayo kag kaayuhan sa aton nga guwa syudad wala kamo yang naghimo kag naglapas sa aton nga pagdumalahan sang panggobyerno ta katulad sang pagbaligya sa illegal nga druga pagintra sa sindikato paghimo sang krimen mga ka-K5 which is isa ina sa mga trabaho sa mga tapos sang media katulad naton nga mag-expose sang mga illegal nga nagalunta diri sa aton nagabulig kita, naging partner kita sa aton ng mga otoridad katulad sa mga kapulisan. Ah, ang mga matarong ng mga pulis, puro mga sindikato ng mga pulis, ya, tiway ko nalabot. O oh, hindi, Blackie 500, sa mga matarong lang kita yung mga otoridad nagaupod. Naging partner kita sa mga otoridad naton para mga ka-K5 sa pagpakigupod sang ila sining pangampanya kontra sa mga illegal ng mga buluhaton. Mga lawless elements naton diri sa bilog nga Pilipinas. Amo na yung trabaho naton isa ina kay kita ang mga naga-advokasya sina kontra sa illegal nga druga, kontra sa mga kun ano dira. Ah, mga ka-K5. So, ako ya mismo kun mga nasakit ang buot naton o mga nasakit yung inyo nasakit naton ang inyo nga mga balatyagon yung mga buot dira. Bangod sa aton nga mga komentaryo, ah, pasinsyahon nyo ko pero trabaho lang ng ako na way ko yung personal. Ah, pero kung may ara pag nabilin nga naga-personal sa aton, ti ako yan naga-preparan man kay intindihan ko man. Kakabalo kita nga gina-take ninyo personal ina. Tungod kay ti siyempre, kay intindi mako nga pala nga buyan na nyo na. Galing nga punto naton nga nga makahimo malang kamo abis ang pala nga buyanan nga matarong nga dagi kamo yan sa illegal man. Bala nyo naging nga kontra sa gobyerno na. Eh nga, kung nagatrabaho, malang ko, gina-expose ko malang, naging hambal ko malang, naging nawakal ko malang na. Kaya mangani, kuya, ako ganyang nagapalapit sa inyo, kag ako ganyang nagapangbira sa inyo da. Ha, komentaryo malang nga, kung ka nagapanugin, ka nag-expose, hindi black K5, Andre. Ha, so, amo na, mga ka-K5, kung nanugin man, eh, pasinsyahan nyo lang ko, ha. Kaya kalain. Ha? Ang importante sa akon nga mga ka-K5, pasalamat kita sa Ginoo nga nakalabot na kita sa 54 anyos. That's why mga ka-K5, aga pa kuya kaginay, nagtawganay kami ni nanay ko. Kay tiway naman kuya tatay mo. Tawganay kami ni nanay kuya, siling ko kay nanay ko, siling ko nai, salamat kita, 54 years old na ko. 54 anyos nga nagpangabuhi diri sa kalibutan, siling ko salamat sa imo kag sa Ginoo nga siya ang nag-authorize sa imo agod nga ibuhion ako sa sining nga kalibutan. Ini ang akon isa ka utang nga kabalaslan sa Ginoo kag sa imo bilang akon Iloy nga nagmabdos sa akon. Mo naman na ka simple ka tama. Kag ina mga ka K5 ginapasalamatan mo man sa Ginoo. Ah, bisan kon kay isa hindi ka chance nga makakadto sa simbahan. Pungko kala na sa kilid-kilid ka magpangamuyo ho. Kundi Blackie 500. O ayos. So salamat kay sa inyo tanan-tanan. Kamuda mo man ang inyo, ha? Ah, pasalamatan nyo lang, pirmi. Bisan wala sang handa. Hindi na nauso sa mga bunga-bunga. Mapalitsun ka, mapakuan ka. Mapaparti ka. Para damo-damo ka. Damo-damo ka sa mga migong magkanto si mo. Hamba sa akong kilala, sila nga, paparti ka, mapalitsun ka, maluto ka sa damo-damo ng mga pagkaon, tapos pagkatoon mo mga kilala mo, mga friend mo, tanan-tanan, pagkaunon mo to. Tapos paghali nila, alaiyawan ka kapang hugas ka mga pinggan, ka tanan-tanan, panghimos. Tapos pag natalikod nila, ang ibanda, libakon ka pa, nga, laway mo to, duboy man. O hindi, Blackie 500? Mas mayo pa. Tipunon mo lang kwarta mo pagkatapos i-travel mo. Masadyahan ka pa. Praktikal ba? O pero mas namin na. O hindi, Blackie 500? Oh, total, anytime pwede ka man niya makahimo okasyon bisan hindi mo birthday, hindi, Blackie 500? Hindi na nauso. Subong nga, dapat praktikal ka na subong. Imbis nga itulutuduhan mo na nga bunga-bunga nga kwan. Bunga-bunga nga, ano ba niyo, ng celebration, mga ka-K5, no? Kung daw damo-damo, naging katama, kung damo-damo, naging katama, kwarta mo, tiway problema. Hindi, Blackie 500? Pakater ka na. Pero galing kay kung medyo, kwan mo, ang imong kwarta na, medyo, pang bulo bastante lang anay nga daw pang okay lang daw bulo bastante ka lang gamay hindi anay sagi turutudo K5 ba Andre ayos o sige anyway mga ka K5 sa mga nag-greet sa liwat sa akon sang happy birthday salamat gid sa inyo tarantanan mga ka K5 pangamuyo lang kita pirmi nga maging mayo lawas ta ayos o hala sige salamat gid sa inyo tarantanan. Lapit na lang matapos kagapon yan ni K5 kwan mong ni K5 Kim. Subong niya ti aton ti pagkaabot ni oras 12. Ate mga naga-birthday naman sa pisa 30 ti sila naman iya. Sunod mo lang na. May mga nagapamangkot. Sini nga pila na edad mo? 54 gani. 1972 mong. Hindi pala K500. 1972 na tao. Chimpo Marcialo. Edad ko mga July, August, September, mga 3 bulan. Mga 3 bulan edad ko sa magdeklarar nga martial law si President Marcos ang tatay sang bangag. Chimpo martial law sang una. Mga kakay-five, mga 3 bulan edad ko. 1972. Sobot siningon. Kung pila ang edad mga ka-K5 sang martial law, or pila katuig na ang martial law, amo man na nga yung edad ko. Kita nga mga natawo sa 1972 mga ka-K5. O hindi ba? Sige. Ayos! Diri kita karon mga ka-K5 sa ato ng mga pila ka mga dalagko na nga mabarita kag information. Diri sa ato siling ang pagpangalaga sa ato karon ng mga barita. Headline sa mga barita. Una kita sa mga barita nasyonal. Pagkakasang systems loss nga balayran sang mga konsumidor sa kuryente. Hindi ko na madali-dali yung mapatuman ini hambal sa aton nga mga kwan man nga mga matagas nga mga opisyal sang gobyerno sang na nasyonal mga kakifay. Kailabi na ang Kongreso kag Senado. Himuan pa rin sang kwan mong ligwaton pa rin mga kakifay ang iperalo. Kay ang systems loss mga ka-K5 suno diri sa aton nga mga pila ka mga electric cooperatives kag sa ato sini nga mga ginatawag naton nga mga inang mga utilities bala naton mga ka-K5 no mga supplier kon mga distributor sang kuryente ang hambal nila kag ang ilang explanation nga ini mga ka-K5 ang systems loss ni ukon ang kadula nga mga kuryente hindi ni siya siling nga mahambal naton nga tungod gid lamang sa mga ginapangawat nga kuryente sa mga ginapang-distribute nga kuryente mga ka-K5 hindi ni kay siling abi nga ginapangawat lang kundi gamay lang gali kuno ang porsyento sa mga ginakawat nga mga kuryente K500 ni mga kawatan bla sa malipot nga sigilanon gahimo bla halayan. Oh, inablang mga nagatapik sang kuryente direkta sa poste. Ah, oh, mga ka K5, mga kawatan sang una nga mga barangay kapitan. Ang ilang mga ang ilang mga ginagamit yung mga kuryente, yung mga bilik sang ilik nila, mga ka K5, ang mga kuryente nila, yaga, kwanto, gadirekta to ya sa inang direkta nga transmisyon o kon direkta mga ka K5 nga kuryente sang ato sininga poste sang syudad or sang mismo sang distributor. De, ah, pagkatapos, di kung makawat ina mga ka-K5, ah, kag hindi magsulod sa system nga gina-reading sa ngaton sining mga electric distributors, kadir pari-pariyo abis aton diri sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation, di mga ka-K5, masulod na siya sa ginatawag na ton nga systems lost. No, so muna siya, magluwas gali sina, may ara pagid mga ka-K5 nga mga lagko gid nga mga ginahalinan nga ginagakadula ko ginatawag nila nga nagakadula nga mga kuryente sa mga leakage ko no, sang ila sini nga mga ginapaagyan sang kuryente pagadto sa kon diin sila nagasupply mga ka-K5 from supplier to bot sila mga nag-generate, no? Halin sa nag-generate, pagkadto sa nag-supply, pagkadto sa mga distributors. Dira ko nun ang nag-leak mga ka-K5, ang ining mga kuryente nga ining. Oh? So, kung imulan tawon, may punto man nga dapat, hindi nyo na niya pagpatong sa mga konsumidor. Dahil mga K5, Andre, kay nulabot sa mga konsumidor na yaman, kay kun ano ang nagasulod sa amon nga mitruhan, dapat amulo na yung amon nga balayran. Tinga ang nga ginapatong paya ining mga systems lost nga ini. Kay dapat supposedly, amon eh, mga ka-K5, ang iya na naiya sa labton sa mga generators o kung sa mga nag-generate o kung sa mga nag-distribute or ilabi na git sa mga nag-supply. Inyo naiya sala kay may mga leakage ang inyo yung mga alagyan sa kuryente nyo. Undi, Black K5, Andre? Nulabot na mo niya mga konsumidor man. Kay may ara man kami amon sa ginatawag nga mga kontador. Kung ano lang gaagi sa mga kontador ng kuryente, dati mo na dapat supposed na mo bayaran eh. Galing damo pa ng mga rekubikos kay Pai Bandre. Laban-laban pahamot, malanang ginahimo ni President Marcos, ang iya sining ginahambal nga ining mga systems loss niya ini. Mga ka-K5, dapat nulaon eh. Then pamangkot, sano? Oh, mga ka-K5, sano ipatuman ni dapat nalion yun eh. Kay nagakwa na subong, nagaagunto na subong ang aton ng mga pumuluyo. Nga ang nagaagunto, lantawan nyo kung ano na subong kamahal naman sang presyo sang mga petroleum products. Actually, mga ka-K5, hindi mani magsaka gid ang balayran supposedly sang aton ng mga kuryente dere, kung hindi magsaka ang balayran ang presyo sa ngaton ng mga petroleum products. Dugay na nga ginahandom ka ginasinggitan sa ngaton ng mga pumuluyo nga dapat dulaon na ini ang oil deregulation law. Mga ka-K5, kay amo ini ang nagapabugat sa amon ng mga pumuluyo. Kay grabe kadako-dako sa mga tax o kunsang buhis nga ginakuha ninyo. Ah, sa tanan ng mga oil companies, pagkatapos, kawaton nyo malang yapo na da ng mga bilik sa ngilik nyo ng mga yudi patula ka mo. Kawaton nyo malang yapo. Mayuta ni bala kung gabalik ina, kabaylo sa inyo sininga, pagservisyo sa amon ng mga pumuluyo, ini mga ginapangkuha nyo ng mga tax nga ini. Daw halos-halos hindi ka mo gusto nga magkakas ang tax.
0: Hindi ka mo gusto nga madula ang tax. Pero ginakawat nyo ba lang ang mga yudi patula ka muna sa gobyerno ta? Ha? Huh? Hindi Black K500? Ha? Huh? Mahambal ka mo nga hindi pwede kaya nga aton sini nga mga tax di dapat hindi pwede mabuhinan. Kumpurmi mabuhinan di ang systems loss ni. Kumpurmi mabuhinan ng aton nga inang tax mga ka-K5 sa energy. Or mga gining kung nga ang hindi dapat pwede dulaon. Ang aton nga all the regulation law kay was nga madulaan kita sa nga muni nga mga tax di. Hamak nga bilyon-bilyon ang madula sa aton. Pero siyang nadula ang trilyon, mga ka-K5, nga project siyang ghost project siyang ato, sino yung mga flood control, naghililipos mga kamugali. Gapabugal-bugal kamo nga may masobra 800 milyones kamo nga na-recover? Or pila? Ha? 800 milyones nga na-recover nga ginbalik sa inyo? Sa sining mga kawatan nga mga taga-DPWH kag mga taga-congressman? Mga ka-K5 nga nag kag sa mga kontraktor nga nagtago sini ko nag nagbaneobra sini sang sining flood control projects nga ini nga may mga anomalya ni ginapabugal nyo na nga nabawi nyo ng 800 million pero why kamo ga pa kwan ga problema nga ang ginkawat nga ninyo nga mga yudi patula kamo mga ara sa isa ka trilyon. Oh? Tapos manugunan kamo nga dulaon ang oil deregulation law para nga ang tax sang gobyerno nga ginakuha sa mga oil companies madula dako-dako kuno do mga ara sa mga pilak bilyon pero ang trilyon na pabayaan nyo sa malipot nga sugilanon nga mga buisit kamuda sa Malacañang halin sa kay BBM bangag pakadto sa mga senador kay sa mga congressman nga mga buisit nga mga congressman nga mga satanas kag mga demonyo. Oh, mga ka-K5 sa pag sa malipot nga sugilanon kun hindi la kamo nga mangawat nga mga yudi patula kamo kayang-kaya niya nga sustineron sang gobyerno ang galastuhon bisan wala kita sang wala kita sang tax halin sa aton sininga nga mga langis kag bisan pagani nga gamay-gamayon nyo ang balayran namon sa mga tax namon nga ginabayaran kay halos kadahulag namon puro lang tax ang ginakuha nyo nga mga yudi patula kamo pagkatapos wala man kamo sang serbisyo sa amon nga insakto o hindi Blacky 5 ba Andre? Yung napuga nga mga bilik sa ilik nyo birthday ko sumong ginapaugtas nyo ko karun ma. Lintukin kag buro-buro ni ay. Birthday ko pa naman sumong ka pinaugtas pa kamo karun nga mga ay. Yung ipatula nyo karun ma. Ano Black K5 Andre? Amo na siyang matutuod? Oh? Ang systems loss gani nga ini mga ka-K5, pwede ni gani ma-kwan? Pwede gani ni ma-shoulder? Pwede gani ni ma-abaga? Oh? Sang aton nga gobyerno? Pwede gani ma-abaga ni? Kag pwede gani makambal kamo sang sa mga kwan sa mga distributor kon sa mga generators? Sa mga nag-generate, sa mga nag-produce, kag sa mga nag-supply, kag sa mga nag-distribute, nga ilahon na lang ni. Kung hindi gidman ini madala, ang gobyerno amo ang dapat nga maghimo sini. Kaya abagas ang gobyerno ni. Pinagi sa pagkuha sa mga ginataks naton na ginabayad ng mga pumuluyo. Kay ginakawat ba lang ni sa mga yudi patula nila nga ni. Oh? Konsili kwanyo tani ato presidente de. Di na matabo mga kakipay mga kinamatay na ikutaw sa mga kawatan di pang utdan tudlo. De Black K5 Andre. Oh? Dugay-dugay na ni nag-umwad ang pungsod Pilipinas tani. Dugay-dugay na ni nagmanggaranon tani ng aton nga Pilipinas. Mga ka-K5 ko na nga aton nga presidente de sili kwanyo. Oh? O hindi gani, mga pulo pariho sa kay Lee Kuan Yew nga patakaran. na ang kutob sa mga kawatan pang pugutan ulo ni mga yudipatula nila ni. Para magkalaubos na mga buwisit na magkawatan na din. Di na naghalalin mga lahi sa mga yudipatula ni mga tangkaw ni man. Oh? I-500? Ang mga Pilipino daw hindi man niya kawatan. Sila pulapo to sa una daw hindi matukwatan to. Hero man lang to. Oh, sino pa mga aton din nga mga ninuno so naman? Si Dato Puti sa una to. Dato pa'y burong to. Hindi man mga kawatan to nga to. Sino nga mga ninuno to? Di naghalalin ni mga buwisit ni mga kawatan nga ni man? Abi pagpula uli ka mo to sa mga lugar, ilabi ng inyo nga mga kwan. Kung ang mga dugo nyo, halin sa iban to nga mga lugar nga mga kawatan ka mo, pagpula uli mo sa inyo, abi to. Kaya nga, mundri ang mga dugo, hindi kami ang dugo sa mga kawatan, di? Oh, amo dugo ng mga ate, hindi kami ang mga kawatan. Oh, mga kakifive, sagad lang kami, oh, magpangayam nga mangdakop sang halo, no? Sang ibid, kag sang kung ano pa na, nga mga sapat-sapat. Amula na yung amon nga nabalaan. Pero hindi kami yak balo mangawat sa amon nga mga sa amon nga mga lahi nga mga ate. Kay ang mga ate o ang mga orihinal nga mga Pilipino, mga kakifab, halin sa ate. Halin sa kay Lapu-Lapu, halin kay Dato Paiburong, halin kay Dato Maniwantiwan, halin sa kay Dato Puti. Mga kakifab, oh, kaghalin sa iban pa nga mga kwan. Nga mga dato nga halin di sa aton. Oh, di niya naghalalin ng mga yudipatula ng mga apelido ng mga Marcos ni man. Di mga apelido ng mga Romualdez ni. Ang mga apelido ng mga, oh, ng mga incheck ng mga apelido. Di naghalalin ng mga buwisan ng mga kawatan nga ni man. Karami panikaran, tag isa-isa. Salamat ka mo, birthday ko. Subong, hindi ko kabalo mamalbal. Pang wala ni anay. Pang kwala niya, pang muno-muno plang niya. Ay, kalain. Oh. Ang mga balita ngayon na batayan, mga kakifive. Inom ta, high blood detects, 500. Bakit naging high blood? Inom ta, detects, 500. Kag may tisi para matamat ni may tahaw. Ang aton nga high blood, subong mo. Gaugtas na kung daan. Mga kakifive. Ang mga balita, yun ba ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang kontra high blood, kontra diabetes, kag iban pa nga mga baratian, pampanami sa nga to, sini nga dugo, nagapabugnaw, kag nagapalabnaw sa mga dugo ta, kontra diabetes, kag nagapanami sa nga aton nga blood circulation, kag kontra sa mga bukol-bukol sa lawas ta, inflammation, kag iban pa nga mga baratian, nagapahilte sa nga to, sini nga kagalingon, inom kamo Clinica Detox 500 the superior antioxidant kagsang mighty C the alkaline nga vitamin C nga ang mga ka K5 ang aton sini nga Clinica Detox 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas tawag na tawag naton nga inflammation mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman mga kakifive, isa kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyo naman nagkalaguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kagmangin kanseros mga kakifive. Kani indi na pahulat tapa nga magtubo mga bukol sa lawas proteksyonal nga aton kaugalingon Clinica DTX 500 nga mighty C adlaw-adlaw naton nga pagainmon. Balaan nyo naman na kundiin pangitaon, hindi bala? Sa mga butika, sa mga parmasya, sa bilog nga Pilipinas, kagsubong man sa tanan nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga ginapanagiyahan sa ngamon CEO kag President nga si Dr. Ramil Oy. Amo na mga kakifay ba? Ang aton sininga kantuan para nga maka-avail ka mo sini barato na mga kakifive kag epektibo pa tested and proven mga kakifive tilawin nyo for almost 5 to 6 years mga kakifive to 7 years nga nagaservisyo sa inyo ang Clinica de Alternativo kag ang tanan-tanan nga mga produkto sini
3: Nungka kung sa mga in-Espanyol pa ay nagamit ko sa mga tingog, sa mga tinagang mga Espanyol man. Isa-isa sa mga kwan, sa mga inang mga lahi siguro ang naging kwaan tas ang pagkamakawatan ta. Ay kakbalo. Basi kundra pa naghalin ng Iban Blanc ang pagkakawatan ta. Sila nga daan nagkanto ni Saton mong grupo ni Magilan sa unang naging lusob na to sila pulapo. Yung may mga nagkalabilin guro ng mga kwan ba? Ang aton ng mga grupo, ng mga pamilya ni Lapu-Lapu, ng mga ginsakpa niya to, basi nagparamanabla to sa mga Espanyol ba? Kaya muna subong o, mga apelido, siguro tiyan muna na eh. Mga Marcos na, mga Ledesma, mga ano pag mga Trinias. Wala, sige ah. Ay, nom na kamo si niya. Oh, bakla, lamon, lamon kamo ni adlaw-adlaw para magapabiling healthing lawas naton mga kakefans. Ah, gani sa ato sininga mga taparamatan, upang inaulat nyo! Ah, Klinika Detex Pabarik ang Mighty C, adlaw-adlaw na naton nga pag-aimnon para samtang hindi paulihi ang tanan para magapabiling healthy ang lawas naton. Las 8:13.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Tikas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Tikas pa.
4: Ang masking disease na.
5: Mga kuko nga, doon di maayong kapinakalain.
4: Patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imong UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imong mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Buksama.
6: Bulaklak, ah, bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3, nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T-regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kwan na, sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ka D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. luwas sa ginapataas ang lauric acid ngayara sa D3-Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3-Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid ang D3-Bio no pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3-Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3-Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot nila ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3-Bio with Physio. D3-Bio. D3-Bio. D3-Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3-Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-Bio.
2: D3-Bio. Ang D3-Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3-Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3-Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3-Bio. Ang D3-Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3-Bio. Health News. D3-Bio. D3-Bio. D3-Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3-Bio bao okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3-Bio. Ang D3-Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3-Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3-Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-Bio.
2: D3-Bio. Ang D3-Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
20: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
19: Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
22: Wow!
19: Kunyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay North.

0: sang ilo, Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tumod na nami anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow! My puso!
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
11: Kabalik naman nga ka K5 Badri sa aton nga pag pangaragad. Oras na aton karoon nakalaborita sa 25 minutos na karigad sa alas 8. Prover kita mag silo kag magbalik sa iban pa naton nga mga headlines diri sa ato sila nga pagpangaragad. Kamakuha sang report information nagika sa ato sila nga mga KK5 reporters. Una na to na ang latest weather report nagika sa ato nga pag-asa Iloilo. So naton karon na ato sila nga latest weather report upo sa ato nga pag-asa upo naton si Engineer Charlie Depra sang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir.
12: Yes sir, may hindi may gabi sa mga sa pala sa K5 News FM. Narepet na calling lakas ng panahon karoon nga daw, Hulyo 29, 2026. Alas 6 na sa hapon, already sa patan ng low pressure area, binabulubang sa base sa tanan niya available data, nira sa vicinity sa mga Mangkalelon, Quezon. Easterly sa managapit to sa Northern Luzon. Hindi naman sa atin sa may Western Visayas, para yung maka-experience sa magalaman niya kalangitan, may mga scattered upon laptop ng mga pagulan, pagpangilat sa panagawag nila sa LPA. Mahina tumtum makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na kukungdan pa na bagatnan. Magadalas ang makanay tumtum makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansa itong temperatura, sa 74 to 29 degrees centigrado. Adlaw, nag-36 ng sikin na hapon, magabot lang alas 5 to 30 sa buwan kaaga. Iga man yung pinakauling na sa panahon ni Kandri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
11: Engineer Charlie?
12: Yes, sir.
11: Ining nasiplatan tanga LPA ni, medyo... Anong chance ay sila nga mag-sulod sa par naton kag mag-develop sa isa ka tropical depression?
12: As ang ining LPA sa mga sir, nasusulod din isang Philippine Area of Responsibility, kag unlikely man ako na manabukan sa mag-develop into a tropical depression. And isa man kay LPA, nga raman sa kuwasang par, uling disipata na sa 1,755 kilometer east of southeastern Luzon. Ang nasambit pa niya, LPA niya sa kuwasang far, manubo man ang siya sa mag-develop ng tropical depression.
11: Ah, okay. So, ining isa ka LPA, nga rin sa sulod sang far naton, inang dawaay naman chansa nga mangin tropical depression o kon mangin bagyo siya, kag isa naman nga rin sa sagwa ang nasiplatan, dawaay naman chansa nga mag-develop ina sa bagyo kon makasulod giman sa aton nga par, Engineer Charlie Depressor.
12: Ay, yes, sir. Ang nasambit niya, 2 ka-LPA, unlikely bang mag-develop into tropical depression.
11: Okay, very good. No? Sige, anyway, salamat kid sa latest nga weather report, kag-information, nagikan sa pag-asa, Iloilo, Engineer Charlie Depra. Thank you so much and good evening.
12: Welcome, sir. May gabi sa liwat.
13: K5 News FM.
14: Pantay Bagyo.
13: Pantay Bagyo.
10: K5 Nightwatch. June Alojado. Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
11: Nabatian mga KK5 latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo pod sa kay Engineer Charlie Depra. Duha ka mga LPA ang isa ra na sa sulod sang par o kon Philippine Area of Responsibility by chance nga maging bagyo. And then,

0: pero ato sa kwan mga area sang northern Luzon. Ang isa naman ka LPA, location niya is 1755 east of southern Luzon, Mansayapon, no? So pero by chance bisan musulod pa sa aton sini nga pargani, why chance nga magdevelop ay masyado ka gamay katama. But silingon nga purun-purun lang siya pero masyado ka light. Ang ini siling abing nga makita naton nga mangin ma-develop pa siya nga isa ka tropical depression or ginatawag naton nga base mangin bagyo mga ka K5, no? So mayo ay sitwasyon, no? Sa tanan nga mga mananagat da, sa tanan nga mga mangingisda, hala panagat na kita nga panagat. Oh, may kasagani i-chat nyo ko ha kay mabakal ko kasag. Ini gani da kwan inang pasayan. Oh. Amo malana paborito ko sa kwan sa inang seafoods. Kasag pasayan locos kag inang kwan alimusan. Pero kung may mga dlagko nga isda, namian man ko. Pero amo ginang pirmi ako nga ginapangita mo. Kada may mga kwan, may mga makagakadto ka bismerkado kag mabakal isda. Pag may makita kong kasag, labi na kung nakita kong nga medyo trutambok, mabakal gi ko na mong kasag kag pasayan gin. Pero kung iguon gani ko sa ngakon nga kwan, iguon gani ko kay 500 sang akon nga ano gani niyo nang allergy ga kadalagan mako sa ospital. Kage ko inigo ka allergy sang pasayan sus Maria Ihunis tigra po ni Santissima dito ko ako natulogan hasta magagag dito agahan sa ospital. Sa emergency room ga higop sang hindi ka galing ka ginhawa kay 500 mo. Kung makuan ka, ma-allergy ka, kag grabing pagtubo sa mga pula-pulas lawas mo. Kung hindi ka pagpasuyupon sa ano ganin, nandang ga aso-aso na hindi ka kaginhawa, mayad mo. Agahan ka man sa ospital. Pero kay isa lang to kabis. During the time, dugay-dugay na to natabo sa akon. Dito pa ko to sa una sa piyak ng istasyon. No? Pero dire, waaya. Anyway, sa ato sila nga pagpangalagad, mga kakay-five. Sa ilo kita na, isa ibang panaton nga mga headlines. Dire sa ato sila nga pagpangalagad. Sa mga headlines, sa mga balita, lokal. Karon lang ng nasyonal ang party sa Kwanbla. Ang party bala sa impeachment trial. Daw, kwan daw, hindi na kami interesado. Sado ka boring. Tapos durong kadramahan sa nga buisit nga si Laila Dilimaw. Jonel. Hello Jonel. Ang saba ko nga saging. mga kakifive. Dibri-dri tanay sa mga balita lokalo. Duwa ka mga 16 anyos nga lalaki na detect sa security screening nga may dala kuno nga patalom sa sulod sa eskwelahan sa city proper. Standby ka mo kay kwao na ito na kron. Ari na naman yung mga kabataan, gadarala ka mga patalom. Bangod na sa grupo-grupo kung kay isa. Yan nga daw, hindi masaligan niya. Mga grupo, spiaktom, dalaman taton para minugbato ta. Mga kakifay. Pero seryoso, ini mga kakifive, mga klase isang problema naton sa mga eskwelahan. Ilabi na gin sa mga ginikanan, dabaw kamo manabi. Padakuan nyo manabi sa insakto mga kabataan nyo, munano magkamuin nyo man. Hindi ka muna makakuan, hindi ka muna makaduminar, hindi ka muna makaduminar o kung hindi ka muna maka, nung isa ka term yung ginagamit niyo, hindi ka muna makadisiplina sa inyo nga mga kabataan within sa inyo mismo nga pamilya. Kung lato nyo maabot sa punto, mga kakifay, madugay-dugay, balitaan na kamuda nga kabataan nyo nakabuno o kung inyong kabataan na bunan. Sigihan nyo ah. Wai man amon-amon yan sa makatapos sa media. Grabe na nga reminders namon sa inyo. Grabe na nga inform namon sa inyo. Grabe na nga educate namon sa inyo. Kaya hindi ka muya kahimo sini sa mga kabataan nyo man. Pakdula nyo na blah! pakdulon sa ano? Pakdulon sa mga tinaga ng mga manami. Kaya nakaintindi sila. Abi, pahadlukan nyo, abi, nasa Ginoo, abi. May mga panukala, dapat amuni ang kwan mong na dapat amuni ang palibugan sang aton sining Department of Education sang aton nga gobyerno. Instead mga ka K5 nga ang aton nga gobyerno, no? Sulod ini ang K-12. Dapat dugangan guro ang kurikulum sang ato sining mga kabataan labi na gid sa elementary kag high school. Dapat mga ka K-5, kung ako, yan ang sanguna may values education kami. Pero nami yung values education na mong sanguna yan. Subong mga nag-values values education. Way tupa. Ano man. Hindi, may araw na ganit kita ng mga guidance counselor. May araw na ganit kita ng mga values education. Nga muna man. May araw K-500 nga grado sang kilala ko. Ang iyang nga grado sa mga science, sa mga mathematics, sa mga rin panipunan, Pilipino, kag mga kun ano pada nga mga kwan, nga mga subjects. Ang iyang nga grado mga tag 99, tag 98, tag 97. Pag-abot sa kwan, pag-abot sa values education, ang iyang grado, 75. Sa manipot niya sa Gilanon, maalam ang utok sa tunto niya. Pero ang batasan niya hindi makarakara. Ang batasan niya hindi magwanta. Bisan ano mo kaalam nga pagkabata, kung ang batasan mo, kwangin, why gitupa? Ang batasan mo, ang munig na siling bala mga kakifay. Sa mga trabaho o kon sa mga kung ano, manda nga mga kumpanya, ginatrabahuan mo. Bisan ano sa imo kaalam, pero kung ang attitude mo hindi kaya magwanta, mga kaka-K5, hindi kaya magdugay sa imong trabaho. Number one, mga kaka-K5, ha, kinanglan dapat sini sa mga trabahador. Ang ginapili sa mga kumpanya, subong mga trabahador, number one nila nga ginadetect, number one nila nga ginatesting, subong amo ang attitude. Dapat ang attitude mo, mga kaka-K5, hindi ka nakuulo, hindi ka masyado kaswail, hindi ka isipan. Ang attitude mo ya balay na blang hindi why walay ang imo ga enjoy ka bala sa trabaho mo ya, no? Ga enjoy ka sa trabaho mo. Hindi ka swail, hindi ka salawayon. Kay bisan ano sa imo ka abilidaran, bisan ano sa imo ka name mag ang performance, bisan ano sa imo ka kinahanglanon gid bisan bisan star ka pa sa inyong kumpanya. O, ikaw pinaka-star da, ikaw pinaka-nami da. Pero kung ang attitude mo wala to pa, huwag ka ginapulos, hindi kagapon ng puslan. Sa malipot nga sugilanon, hindi manugunan si mong kumpanya kung mag-resign ka o kung maghalin ka. O may posibilidad nga ang kumpanya pagani na namian, siguro palang balayason niya ka. Mga kakifay, bangod sa attitude mo. Dapat kinanglanon, dapat diri kita mauna. Dapat diri kita ma-invest sa aton nga Department of Education, sa aton nga mga maala, mga congressman, ka mga senador. Hinugay ka mo sa ilinaway da parte sa politika. Amo ni dapat ang hatagan nyo sa kasulbaran, ilabi na gid ang bangag tanga presidente. Obra ka mo kawakal sang parte sa edukasyon nga mga bilik sa ilik nyo. Dapat diri kamo tutok mga iho, mga iha, mga yudi patula kamo da sa gobyerno sa Malacañang. Diri kamo dapat sa mga kwanda, sa mga daw silimodo, sa mga piho-piho nga daw mga anghel nga mga congressman da nga naga-impeach sa kay Vice President Sara Duterte, kay kuno si Vice President Sara Duterte, kawatan sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Pero di hamak nga kamong numero nga mga kawatan nga mga yudi patula kamo. Kay kamo ang number one nga involved sa sining mga produkto nga ini sang flood control project nga ini, mga demonyo kamuda. Ari dapat paminsalan nyo, manipangitaan nyo ideya diyo. Dapat mga kaka-K5, diri kita invest sa attitude, pamatasan sang aton nga mga kabataan, sa values sang aton nga mga kabataan. Kay bisan ano sa imo kaalam kun bastos kabatasan, way kagitupa nga klase sang bata. O hindi bla? Pero bisan hindi klamblam masyado kaalam pero may pinanilagan ka. Ah, matinahuron ka sa imo nga isig ka pareho. May respeto ka sa imo nga isig ka pareho. Ah, mga kaki five nagapamati ka sa mga nagahambal sa imo. Nagabaton ka sa mga suggestion sa imo. Kag nagabaton ka sang kasalanan mo. Mga kaki five, inaya sigurado ginaya mga kaki five. Nga may maayo ka nga padulungan. That's why diri dapat mag-invest ang aton nga Department of Education, ang gobyerno, tang aton nga. Abi kwa nyo, mga ka-K5, no? Abi, dala nyo na idugang nyo, abi sa kurikulum, da, mga ka-K5, nga mag basa, abi ka Biblia ng aton nga mga kabataan, di o? Pabasaha, abi sila Biblia na di o, manay kayo para nga magtuon sila sa mga Bible verse. Ay kung sinong makakuan, kagati ko na adlaw muna sila nga pabasahon sang Bible verse, basi pamalangkon at talarong mautok na way managakahulugan nga. Kung sa ulado mo, kung memorize mo mga Bible verse, masyado gitsi mo kakuan, katarong nga pagkabata, pero ito at least mabuhin-buhinan gawang pagka-pirdubal sang mga kabataan, bla? Hindi, bla? So muna mga kakifay, ano pag inagiban nga mga tokon, nga mga issues? Nga aton pagkatalakayon, risato sila nga pagpangalagad. Dugang pa nga mga headlines. Risato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5. Dugang tanga headlines kay 500. Homeowner sa isa ka subdivision, kuno sa uton ng kakabalaka, kay may naglusot ko ng stray bullet dito sa may, kuano? Sa may kisami sa ilang balay. May nagpinalupok naman, nga napamatsagan niya. Paniruhon niya ang bulan. At paniro na maguro ka bulan kag bituon ng UD kang garon lang niyo. Abi siguro malabot sang iya nga bala ang bulan kag bituon. Ikarong bumalik, ko. Tingon di igo ya, may lang gani sa kisame lang. Kwa isang may naigo, mga kakifive nga tawo. Mas mabaskog mga kakifive ang igo o kon ang puwersa sang balang halisi ibabaw sang langit ikumparar sa inang direkta nga velocity nga nagatiro sa imong bala. Kay kon paluparo mo to si babaw di hamak nga kon ano ang puwersa ya pasaka si babaw panaog ya di hamak nga pila pagit ka porsyento ang iya sini nga ginbaskog mga kakifive kon manaog ang bala kay mabugat niyang tingga mong mga kakifive mabugat na ya ang tingga o kon ano madang ganin ng isa na ng aluminum o ano na balaya mga kakifive kung magpapanaog na ang velocity sina puwerte ka puwersado mga kakifive te ay Maria ihunis di garapon ni Santissima. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamat istoryan, tara karon diri sa ato sila nga pagpangalaga, dapat mga pulis, tara kwanda. Kari pagin isa ka mga balita, Iloilo City Government nagpain na magkuno sa 25 million para ipang-install kuno sa mga solar panel sa mga pila ka mga pasilidad. Ano nga mga pasilidad, butangan nyo sa solar panel? 25 milyones naman kay 500, di na mahalin. Din siya malin, 25 million, mangutang naman ka mo. Ayaw da po, gagin, bilik sang ilikid. Gin, kwan gid, gin panubli gid. Gin panubli gid ni isang bata ang abilidad ka tatay niya nga pala utang. Nami man na, kung ina mga kakifive, mga mapuslanon, manti okay lang. Kung mapuslan sa mga pumuluyo, ta? Pero ka makapulos na gani, mga kwan man lang, mga government official man lang makapulos da. Kagangaton nga mga pumuluyo, hindi pala kapulos da. Sa malipot nga sigulanon, inyo naman kaugalingon, ginsalbar nyo nga mga yudi patula ka muda. Diyan nga mga pasilidades na ibutang na! Panamit-namiti nyo. Dapat panamit-namit ka mo subong, hala ubusan nyo gasto ang kwarta sa kabansang gobyerno. Kaysa latest nga survey, subong na perte ko na do, nagtugaplak ko na mag-utod. Ang mag-utod, nagtugaplak sa mag-utod. sa survey, mga kakifal. Survey sa politika, mag-utod, nagtuga plak sa mag-utod. Ay, kalainin, kalainin, kalainin. na? Sige, storyante na kayo mga kakifal. Sa ato sila nga pagpangalagan. Shout out, anay sa ato nga mga followers. Pagbalik na ito, kuhaon na ito ang report. Informasyon, naging ka na kay kakifal Kim Kaluyo. Kag iban pa na ito nga mga kakifal reporters. Sa kay Robinson Imano, happy birthday sa niya Idol John, thank you. Hindi na ko magbasa sa mga happy birthday, pang shout out ko na nakamuha, thank you anyway. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, thank you. Sa kay Ronnie Fuente, kay Belen Balieras, shout out. No? Sa kay Emma Castro Cabilan, shout out. Honey Lee Casiendo, Nestor Holyesa, shout out. WCJ Dakyanan, Eddie Balira, shout out man kay Jamie Loxin, shout out kay Aguilar Montoya, Mira Luna, kay Maria Fel, shout out si inyo tanan, salamat. Maria Lorna Alvarez, ambo Sir John, nalingaw git ko sa imo. Anyway, happy birthday sir. Grabe grabe siya. Kay JC Lelebetro ma, thank you man. Sa kay Rodrigo Montaño, thank you. Susan Labrador. Thank you. Antonio Talacan, shout out man. Thank you. Lito Montaño Bala Bagalangit, shout out man. Marinette Manikan, thank you. Sa kay Tamas Alfonso, kay Rhea Capanas, thank you. Kay Mulet Pinuela, Jovin Matias, watching here in Tagaytay. Sa kay Jane Vitsa San John, bilis ka niya nga lanaw, thank you. Kay Cynthia Sanoy, kay Mercedes Malquirido, kay Lorle Garduce, shout out sa tanan-tanan ng mga kapuhan ko no sa Garduce family kag mga kabataan. Ryan Panadiro, Ronnie Somblingo, kay Ronnie, kay Jumel Sinsoria, Dels Balda, kay Eric Bien Lawan Milliares, Andy Alujado, sa kay Hope Alahiro, thank you, no? Salamat, sa kay Julio Sancho Abilarde, Florenda Cadavero, FJ Almario, to kayo, shout out, Bea Singuan Sunon, thank you. Kay Patrick Vergara Rua, and sa kay Bibigirl. Kay Ryan Miraflor Orda, oy, shout out! Kag sa kay Barangay Kagawad Paksingo, sang Barangay San Juan, thank you. Kay Jocelyn Mapadingkong, great lang kuno si Papa Jack kag Mama Da, sang Barangay Katilingban Mulozonto, mga Triple J and family. Okay, salamat. Kay Sakuragi Shihoko, kapamati man si SBR Arjan Del Coro sang K5 Antique. Hoy! Kay SB Arjan Del Coro da sang K5 Antique, mga gabi. Shout out! Ariel Arroyo from Roa City, shout out man kay Alpha May Cruz. Nagpamati sa Alger Al Upholstery. Thank you, John. Ayos. Sige, why na? Sige, dire naman kita sa mga followers naton sa K5 News FM Iloilo ng mga followers naman. Chris Boyko Almohen, shout out ang mga senior citizens ng Zone 5 Takas. Shout out sa kay Rhea Capanas, kay Ralph Dasaluntao, sa niya yuda puga pare, gainit ulo ko. Niya, happy birthday! Ba, grabe akin. Kinitulo yan, tapos happy birthday, no? Abner Jose, sali niya, high blood idol. Mary Jane Galiaza Garillo, happy birthday, Lord John. Depende na sa mga parents ang pagdisiplina, ang pabaya ng mga ginikanan sa iya ng mga anak halin sang gamay pa, amugid na ang matabo sa ila ng mga bata. Amugid, damay punto kagid. No? Sa kay Riza Rodriguez, shout out ng Valenzuela City, Metro Manila. Thank you. Sa kay Jerry Dicara, ya John, kadto ka lang buwas sa Lidis ko, lapasa. Kay Libre Gunting mo, kay Boss Ronald nga manamigid magpanggunting, amo na regalo ko sa imo, kay Nagligad, ginhatagan mo man kami gasolina, subong ako naman malibre sa imo. Happy birthday, Boss John. God bless and more power. Bog grabi-grabi, libre ho niya ko kuno gunting, kita igro laban, nagawa buho ko ay, no? Sabagay to, no, laban na buho ko, ho? Pagunting, inog pagunting, kanino ko nagid man. Sa kay Blair Matoliano, shout out, thank you. Andre Agel, Damo de Alimusan, Spuntevedra, Kapis, Bahu, oh, kagalimango eh. Alimango, kagalimusan, Damo de sa Spuntevedra, Kapis. May migo, kuda nga, kwan, nga inang, may, kwan bala, may crab fatining, migo ko, arada sa Spuntevedra, da. Galing way kok masyar siya, lang glawing na gida. Sa kay Mark Vincent, si Javier, shout out. Sa kay Chris Ingardose, thank you. Kay Kim Arizon Flora, gamonitor lang kami diri sa Sumag. Munang nami, mga taga Sumag sa Bacolod City. Dito ko mo si K5 Bacolod, pamate. Diri ko mo si K5 Iloilo man. Mag-survey na karon. Madala pa na kami na karon sa survey, da? Abi hatag nyo lang na si K5 Iloilo, Bacolod. Anyway, salamat no, sa pag-monitor diri sa ato sila nga pagpangalagad. Sila ni Jerry Di Caral niya, bro John, good PM niya, happy birthday. Kabay pa nga maglawig pa imo kabuhi. Kabay pa nga makaedad ikaw sa 150. God bless. Shout out sa mga grupo ko sa Dalumpaho, sa Lidesco, La Paz. Si Aye, si Aroy, si Munsa, si Ronis, Moy Moy, Bertos, Dennis, kaga si Boss Ronald nga manami magpanggunting. Kadto ka lang boss sa iya kay ilibre ka na kon sang panggunting. Ba grabe. Mugali ni. Grabe ba kung mag 150 edad ko okay lang na. Ang lain lang ko kung mag okay man na daw na namian mag kung mag 150 edad ko. Lain lang galing base bla kun mag 150 edad ko, base bla kun akon bala kwan akon kaon. Hindi, nakunaya gusto. Mas maayo, pang madula kita ko na muna lang daw, hindi ka na mapuslan. Sa kay Bobby Parks na, mayong gabi, shoutout Jenna Francisco. Shoutout man, Dansky Zerudo Dianon. Thank you, Rosemary Agramon. Dodoy Pornel. Shoutout sa linya, niya idol dyan niya, iban nga mga angkurman, hadlok, pero ikaw ya prangka, kag maisog. Ikaw lang nakahambal nga bangag, sir idol dyan, God bless. Di man ako na naghambal, utod yung mana, ginasunod ko malang. Jonel Taberna, shout out man, Shamera Fega na kagumban sa tanan ko no, nga mga presidente, si BBM lang yang daw ungo. Sa kay Marofe Jimenez, shout out Lucky Santo. Shout out man Iyas Alcilbon, thank you. Lian Ado Aspero. Kalmahi ba si May Blood ka? Hindi danay magkaon litsonda. Ha ha ha. Saka naman dugo mo. Sa kay Jima Montaño Caluyo, shout out, thank you. Sa pagpanamyaw, sa kay Leia Ado Aspero. Shout out man kay Rowena Jimena, Nonito Sumbong, Maricel Baloro Kasiple, inang Samsam, thank you. Sa kay Vicente Estrada, natural ti kay Samtang nagamahal ang fuel, nagamahal man ang kuryente, ano panubuon ang fuel, bugas at mga pangunahing ginagamit sa pamamahay. Amo na gani nga dapat pa nubuon tanan ilabi na unang petroleum products mga kakifag. Robe Tabon Fama Barakia. Thank you sa inyo sining mga greetings. Salamat kay sa inyo tanan-tanan. Shout out sa inyo tara, salamat kay sa pag-support ninyo kapag pakiupo diri sa ato sining pagpangalagad. Sa kay Jo Marie Bilinyo Wakay, dira sa may Zone 3 Tikod, La Paz mayong gabi. Sa kay Lian Ado Aspero, kay Bea Singuan Sunon, sa Buntatala, kay Lori Abadonio de la Cruz. Thank you sa inyo sining mga pagpanamyaw. Kay Reynald Aspera, kagsa kay Sakuragi Shuhoko. Ayos! O sige, sa ato sila nga pagpanumbalik mga KK5, report na kipumasyon nagikan sa aton nga mga reporters, sa ato sila nga patrol, mga KK5. Ang mga balita ngayon na batian, boylog na ngayon na dulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga payo nga pareho may mga maayo nga natural antimicrobial properties kontra sa mga baratian ilabi na gid sa mga virus, mga KK5, pareho isang dengue kag iban pa nga mga kwan. Like for example, COVID-19, mga KK5, kayang-kaya. Ang medium chain triglycerides ngali sa cold pressed extra virgin coconut oil nga pari parte sa D3 Bio ang ginahimo ni sang aton nga lawas into monoglycerides sa isang diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa mineral nga or sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga KK5 isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Oh, kun atake kana sa mga virus. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa platelet or proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod nga malikaw ang lawas ta sa bleeding kon impactar kana sa dengue. Tanong pinahulat nyo? Samtang hindi pa ulihi ang tanan, ha? Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para liwi kita sa mga balatian, sipon hila na tubot rang kaso kag labi na gid ang mga viruses or ba viral and bacterial infections katulad sang dengue mga KK5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Las 8:55.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
18: Pabalik na mga ka K5 badri sa aton nga pag pangalaga naton nga oras sa karon. Nakalabon kita sa 4 minutos na kaligad sa alas 9. Sa sining matinon, i-check na nato ang mga detalye na sa mga balita na gikan sa ato sining mga KK5 reporters. Shout out kay Juna Labs Kapulot. Pakas, mayong gabi lang da, Kasa. Kamusta? May istoryahaw na tanga, kwan? Ulaon man gyapon. Sentan Silya kaysa kay John Cesar Villarroel, no? Pare mayong gabi lang kaysa kay Dean Villarreal. Shout out sa inyo, tanang salamat kaysa pagpamati. Check na to ng detalye na sa mga balita na tipo sa ato siya nga patrolo po kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
2: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
3: Kaya doon nagpalabot sa Tabalaka ang isa, no, ka homeowner sa may barangay Kagbang Uton Iloilo matapos yang tawag na, no, nakalupot sa ina sa Kapuloyan sa Lasambit yang subdivision ang isa, no, ka ginapatihan or suspected si Abunet, no, based din sa atong siring pagpangusita kasi 5 June yan si mga around alas 5 sa ina sa aga July 29 sa natabo ini sa ila diri nga Puloy-an wherein ang ining tagreklamo kun palabot sa aton sa information ining homeowner bali work from home ang iya sa mga trabaho and during the time si may shift pa siya bala no or may obra siya kag yara siya no sa ikaduha nga panalagan sang ilang balay no nakabati siya sang alaga po actually una ya nga pagpati aba sa balaya bato lang nga nag ato pa abi sa pertahan nila o sa ilang balay kay K5 June, no? Pero ang pagsada dili mga around the 7 na sang aga na distribuhan sang iya yang apa na mayara no sang flag sang nilapatihan halin sa isa ka kalibre 45 ng armas kutang nga natupa na sa ilang nga tupa ginusita nila ang mga balay at kay K5 June dito na distribuhan nga sa Kisame sa wilayah nga CR at kay K5 June, no, mayara na sang losbot kumbaga nga ginagihan sa ining grapatihan stray bullet kag actually nakitaan man niya sa buho no sa kartahan sa ilang CR kag dito na ya dumiretso ang ining slag sa ilaya nga sofa nga naamtang sa ilang sala at kay 5 John actually ito na batian man mo no sa CCTV ang ining pag lagabong sa K5 na June during the time mga around alas 5 sang aga at kagamuna no binreport man sa ining mag-asawa sa Uton Municipal Police Station para sa investigation no sa atong sining mga otoridad based man diri sa kaylo tanan Colonel Arnel Solis ang hepe sa Uton Municipal Police Station na posible lapit lang man dira sa area no ang source sang ining stray bullet tungod man niya nga nagapaslant ang ining bala kumbaga kung inagihan no sang ginutsan sang ining bala ka K5 John kag actually ang area man nila drabi kasi sa may area sang Tagbang sa division sa likod kana na sakop na no sang barangay Tuok sa distrito sang Arevalo pera dira sa mga karangan kag punungan at K5 John no kung ipadala pa sa regional forensic unit ang na-recover nga slug to determine or to confirm gid man nga iya inisya no sa nga kalibre 45 nga pustil kay Fajon.
18: Okay. So hindi man na pwede nga pagpalupok ya dito sa pinakalayo nga alang-alang mga nagpalupok sa dito sa may bulan o kung sa bituo no. Lamalaban, dra malanas palibot na da ang mga nagpalupok. Kay manti, dra man na igo ang mga ang balay mong sa area, K5 Kim?
3: Actually, do isa lang man yun, no, ka-homeowner ang naka-experience no, na may nag-tupaan ni Brad ng Lakapuluyan na isa ka suspected na stray bullet. No, kaya wala man yun sa agen letter no sa ilan ng mga kaiting upon mga tupad balay at sa K5 John dira sa may subdivision no based man diri sa information sige na usisa man no sa atong sining mga awtoridad dira sa palibot ng dala ang ibantor ng mga residente during that time may nabatian man sila nga paglagapok for batid wala dira man sa ila balay ang area sa K5 John kasi wala lang nila na notisyaran no nga mayara na galiya sa stray bullet no that's why kapiging pa labot ni no sa ni Alias Adel kasi concern siya for their safety man sa safety man sa ila dre nga atawag na no nga kapareho dre nga mga homeowners actually on their end ba wala man sila yatang kontra or wala man sila sang naibaluan na binga kontra o kunang kabais kag they believe no nga iiniya na talang lang sa ila ang ining bala sa ilang area dre sa may Kagbang Uton ni Tadjo.
18: Okay. So, te ano ni? nag-kwan, gin-imbisigaran sa aton nga pulis kay Five Kim. Why na?
3: Yeah, actually, under custody na sa Uton Municipal okay. Police Station ang na-recover ng aslagan ipadala sa Regional Forensic Unit para ma-imbisigaran. So, diin niya siyang pusil, nag-match sa si Five John. Pero sa base sa initial info, nagkapati ng kuya ang ining mag-asawa na caliber 45 o kung caliber 45 ang source ng sasaling bala kay Five John.
18: Okay, sige.
3: Kaso buong nagapanawagan, mandira sila, no? Sa kung sino man, nga nakabati isang lupok, kung may nahibaluan, kung sino nakapalupok within that area, at iba sino magka-coordinate ng police o kung dira man, no? Sa homeowners association nila dira, no? Para at least maka-secure mandira sila sa case doon. O kung sa patrol, si K5, sa Son Talaro, no? Para man si K5, Kimon, Tanya Chaliw, para sa sanksyon na balita at servisyo publiko, kagalingawan sa Ilino, K5 News FM.
9: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
10: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
18: Nabatian mga K5 bang detalye sa mga balita, sa mga mahilig sa mga trigger happy happy bla. Na mahilig sa mga trigger happy da. Na mahilig mag pangpitik sa ilang mga gatilyo, sa ilang mga pusil da. Hindi naman pagpalupara sa ibabaw. So, may mga rakitan ng mga shooting range. Dito kumabi palupok para safe na safe. Dito mo inyong kabalong sos ka delikado ina mga ka-K5, no? Ang magpinalupok mo sang pusil na nga mayo lang konway sa may maigo. Pag may maigo, gani iba sos. Why ka mo anay konsensyahon sina? Ano man kamuman? Ang mga nagpalupok na laban-laban mga ka-K5, may mga nagpalupok sa babaw langit, la. Laban-laban ni sa ila. Mga wala ni ka-seminar sa gun safety. Ah, kay kon naka-incendi ni sila sa ginatawag na gun safety, laban-laban. Hindi sila mapalupok sa kasubong sini. May paluparon sa ibabaw. Ah, sa ilo kita sa iban pa nga mga balita, kaga information, sa ilo kita sa mga balita naman. Lagi ka na kay ka-K5 Karen Badilla. Duwa ka mga 16 anyos nga mga lalaki, nga mga kabataan, mga estudyante. Na detect sang security screening nga may ara nga dala ko ng mga patalom sa eskwelahan sa City Prep pero ayari mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampyon nga report, standby.
9: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
19: K5 June Kotsilyo kag Balisong ang nakuha sa duha ka 16 anyos nga lalaki nga lunsay estudyante matapos ini na detect sa security screening sang ilayang eskwelahan sa city proper ang kahapon nga adlaw July 28 sa investigation diri sa Police Station 7 nga pasulod sa ila eskwelahan ang duha ka estudyante sang hinali lang sila nagpositibo sa metal detector K5 June no kag sang gincheckyar nakuha sa ila ang duha ka patalom nga gidabanta may kalabaon nga 3 tubtob 6 ka pulgada ang kotsilyo kag 3 man ka pulgada sang ang balisong base diri sa allegation sang duha ka estudyante nga nagabalon sila sang patalom bangod nga mayara sang nagatripping sa ila pero suno sa kapulisan nga wala sang kamatuoran ang pahayag sang duha base sa ilang nga pag-imbestigar kay 5 June no ti sa subong nagahimo na sang tikang ang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO para sa intervention sa duhaya ka estudyante K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
10: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
18: Mga ka-K5 ang mga balita. Ngayon batian ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kaluansang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Ini mga ka-K5 ang ato sining inang kwa no sa mga mahilig mag-inom sang kape ang kape nga kung kaisa daw puro lang kalamay blati saka inyo nga mga blood sugar Kaka-K5, ari, para makalikaw kita sa blood sugar level, ito nga magsaka. Kontra diabetes, yung iban pa, mga kaka-K5, nami aton sining kwan. Nami ang aton nga pagpanunaw sa aton nga kinaon or ginatawag naton nga ining digestion. Manami ni siya, no? Nagabulig para sa good for digestion. Inang isa pagid ang problema naton sa constipation. Labi kaglabaw sa tanan, nagadetox ini sa ato sininga lawas. Ha? Ang klinika DTX Coffee Mix kay may-ari ini siyang chia seeds extract powder. Ang palaya extract powder kag disyo guard sugar cane extract powder. Ang chia seeds mga ka K5 nagabulig sa aton sininga pagpanami pampatunaw kag nagapasiksi. Nagapanami sa ato sininga or nagapabulig sa problema naton sa ginatawag nga inang constipation. Ang kuan naman ang Empalaya extract powder nagabulig naman ini mga ka K5 para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level bangod sang quarantine nga ara dira sa nga makuha naton mga ka K5 sa charantia or sa inang amargoso. And ang kwa no ang disugard sugar cane extract powder naman puno ini siya sang antioxidant orac value linibo-libo ka orac value nga makuha naton mga ka K5 sa disugard sugar cane extract powder. That's why ini siya ang puno sang antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sa ato sining lawas. So amo nang ginasiling naton nga healthy nga coffee kay nagakafe ka na nagadetox ka pa. Ha? Mga ka K5, produkto ina sang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center bisan diin nga mga butika pwede ka mo da ka-avail or sa tanan man nga mga klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. This time i-check naton duga nga mga detalye sa mga balita nagikan kay ka K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. Din sila makwa sang 25 million ano nga mga panels, ano nga mga solar panel ang i-plastar kay sa diin ipang-plastar nga mga pasilidad. Ari ang balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan.
20: K5 News FM. Kampyon report.
21: K5 June nagpain sang balor 25 million pesos ang Iloilo City Government para sa pag-invest sa installation sang solar panels sa mga pasilidad sini kaangay sa evacuation centers, eye care centers, giban pa nga mga critical government facilities. Sunod kay Mayor Isa Trenas, prioridad sang city government ang abutangan ang mga highly critical nga mga pasilidad. Agud mi pasiguro ka K5 June nga may tayo yun nga supply sang kuryente ilabi na kung emerhensya. Dugang pa ni Trenas ka K5 June nga paagi sa solar panels dako ang makinot nga pondo sang syudad sa mga balayran sa kuryente nga sarang pamagamit sa iban nga serbisyo. Sa karon kay K5 June, gina-finalize na lang sang Iloilo City Government ang listahan sa mga government facilities nga unahan butangan sang solar panels. Ginalauman naman kay K5 June nga kung matapos na ang lista sa masunod nga bulan kag maumpisahan na ang installation gilayona. Kag ini nga balita ang dulon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Jenny Kauyuna na para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampiyon report.
22: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
18: Sino ay nakakuha sa kontrata ni sa kuha niya? K5 Andre? Sino yung nakakuha sa kontrata nga mag-supply sa sino naman naka-into sino kay Raisa? Yur. Tangi bla, kwan mo tangi, makatipid pa tani mo, butangi bla, kwan bla. Butangi bla, solar bla. Ang aton nga mga pila ka mga pasilidades, di ho, butangi solar bla. Makatipid pa ta. Ario, oh gusto mo Ario, hindi bilian ng mga kwan malino, mga 25 million siguro ni. 25 million ni, hindi mani madala sa kwan. Pwede mo lang gani ni single kwan. Single supplier kay hindi man ni 50 milyones. 50 milyones ni ni ati kinanglan tapa bidding mo. Arya single bidder ni pwede niya. Akong mayor, importante, 10% gade. Sino na yan? Sino yan yung nakakuha sa kontrata ha? Sino kakuha kontrata? Palang tawa ka may abe sa kontrata, be. Sino supplier? Sino supplier sang kwan? Sang solar? Solar panel? Yehe! Money na naman! sa ato sininga pagpangalaga, Richie Magos Galida, thank you ha, sa Dika Nation Hibawaan Pavia. Kapamati, sa kay Richie Magos, shout out. Kay Arman Bakuguay, shout out. Kay Binje Asturias, shout out man. Kamigs Vlog, shout out. Kag Diriman sa kay Kwan, no? Sa kay Kagawad Roy Fama, sa barangay Sambag Haro, no? Ayado, may gabi, salamat sa greetings. Kay Kwan, no? Aripagid, inang sa kay Michelle Talaman Castillo, shout out man, thank you. Kay Pakasko, kay Pakaisako Kwan, inang Juna Labs Kapulot, kay Dodoy Kalpufuro Kapulot, daming gabi man. Shout out mga kakifive. Salamat kid. Sa kay sino pa ang wala tama basa rin, sa kay sino pang wala tama basahan di kag ma kwanan ma panamyaw okay wala na, okay na, ayos na. Oh sige, sige. So salamat kid sa inyo sining pagpakigupo diri sa ato sining pagpangalagad mga KK5. Sa kay Jose Marie Galida, shout out man. Kay sino pa to di ginang nagpatamyaw sa aton maari gali dispiha ko be. Lantawon ta ha para nga maubos tanang para nga pasalamatan ato no sa tanan-tanan nga mga nag-greet sa aton. Thank you so much. Ari pa no sa kay Samuel Villaluna. No, thank you. Kay Jovito Coronado. Oh, shout out ko na da kag sa kay Matias Kalida no. Thank you man no. Ang naga-monitor man diri sa ato sini nga pagpangalagad sa kay sino pa tong nagapanghambal nga i-greet nato man. Sa tanan-tanan lang ah nga mga nag mensahe diri sa aton kag nag tamyaw sa aton no. Salamat gid sa inyo tanan-tanan nga pagpag-upo diri sa ato sini nga pag pangalaga. Ang mga balita yun ba tanan builog man nga ginadulong na sa inyo sang Extend Food Supplement for Men sa mga kalalakihan dira nga kwan nga medyo pirmi kapoy kag mga pirmi lang gina kwan no, pirmi lang lapyo bangod tungod nga grabing trabaho mga mabugat ang trabaho pirmi kapoy. Oh, ari na ning nagapa ursas lawas nyo. Nugay ka mo ka shabu. Kaya ang shabu na, huwag ginakantuan ng lawas nyo. Naghambal ka mo nga gapapagsik ang shabu. Gapapagsik, guro sa mga utok nyo magkaralong. May Blackie 5.

0: Basa mo na siya mga kaki five, no, ining maka. Ini siya ang nagabulig para sa paghatag sang extra energy sa aton nga lawas. Sa malipot nga sugilanon, nagapainit sa aton nga balatyagon para nga magabulig sa pag-energize liwat sa ato sininga lawas. Amo na siya mga kaki five ang aton sininga ang epekto sa ato sininga lawas ining maka or lipidium myine or ginatawag nila mga kaki five nga inang Peruvian ginseng. Sa South America nyo lang ni makita kag dito lang siya makuha mga kaki five, ha? Samtang may Paris pagin siyang pinakanami ginparisan siya nga inang Klavowaska. Ning Klavowaska naman niya mga kaki five nagabulig ni siya sa manami nga sirkulasyon sa aton nga dugo. Ah, kon medyo pigado ang sirkulasyon sa aton nga dugo, nagakuan man na nagatungkaro man na nagatambaloyloy man ang inyo sininga kwan ang inyo nga mga kwanda nga mga manok da ang inyo nga mga pabo da. Ah, hindi nakapamalo ang manok nyo, hindi nakapamalo. Permi lang nagapamalay. Nagapangbalay. So gani, mga ka-K5, kung ina, kung hindi nami ang circulation sa inyong dugo. Pero once nga ang isa kalalaki, mga ka-K5, nami ang iyang circulation sa dugo niya, nagasulod, abi, no? Nagalatay, kag nagatop gid siya sa tanan-tanan ng mga kaugatan sa aton nga lawas. Halin sa mga magagmay ng mga kaugatan, pagkanto sa mga dagko na aton ng mga kaugatan, nami ang circulation sa dugo ta, mga ka-K5, ang aton siringa, nami ang signal sa aton nga utok, bungod kay may oxygen, plus nami circulation sa dugo ta, ah, pakadto hasta sa dalom sang lawas ta mga kaki five hasta si manoy mo gatong karo bangod kay bastante ang delivery sang dugo sa ato sini kag sirkulasyon niya plus sang oxygen nga nagaupod sa ato nga dugo mga kaki five. Amo ko nga nga ganami ang kwan sang imo sini nga lawas. That's why kag ang nami sini kay pure siya nga natural, wala siya sang side effects sa aton sini nga lawas. Wala sa sang side effects, pero ang pinakagrabe nga epekto niya ang frontal effects. Masakit nga sakam-sakam. Pangalan na si Mrs. Muna, ano naman, nakaapat na ni siya, madugang pa ni isa pa amanaw. Amo ng epekto mga kaka-5 sang extend for supplement for men. Ano pag nahulat nyo? Trutistingin nyo, ha? Parang balaan nyo. Ayos! Kaita tiyempo, magka-K5 rin sa ato siling pagpangalagad. Sa nga na sa bilong nga puwersa sang K5 News FM, Iloilo. Ako naman iyo, ka-K5, John Aluado Kapulot, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: K5 News FM
4: 88.7
3: Campion. The best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis Whoa. DTX 500!
7: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
8: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
5: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan.
10: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500.
12: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sini. Kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
13: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals giwala kaga DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kiwala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
8: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
7: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
8: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
7: Ay.
8: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
7: Uy.
8: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Mm. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang, DTX 500 kag Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, ti siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
5: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung papiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ari. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre? Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men, Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
21: K5 News FM.
24: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
0: Bardagulan sa K5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na
1: Maxi Nadia ta.
0: Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta. Mag-enjoy ta.
2: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
3: Sweet sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di mayo na.
6: Macho kulit.
7: Ang number one.
6: Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho kulit.
2: Ne. Sigo mo di hala chat-chat sa akon ho.
6: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
2: Ay,
6: K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Siga ko dugdug agad.
2: Kampiyon.
10: This program is rated PG.
11: Rated PG!
10: So bawang bad words.
12: Bawang bad words.
10: Pero pwede ang bad jokes.
11: Enjoy!
13: Bardagulan!
6: Bardagulan!

Oy, gano ka muda? Mayang gabi, Western Visayas. Bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. Subukan gabi mga K5. Ang inyo naman nga kaupod si Macho Kulit. But before that, tatamyabuhon ko anay nga ako nga partner kong gabi. Happy birthday kay ka K5 John Alojado Kapulon! Mas ko gagawin pa na, og yung lagi nakwat siya pa ang ngalan nga no parking para makaagilang ahay kaluoy man si sir. Happy birthday kay ka K5 John Alojado Kapulot! Bao garabi ba? May ara ikaw nga balon nga tatlo ka pula ka balon. May tatlo ka pa, lima ka balon nga blue. Bao bungga. Grabe na ganyan sa bongi mga K5 natin. Well. Happy birthday to you. Ang pamahaw namon, ang pamahaw namon. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, K5 John, happy birthday to you. Gabay pa nga damo, ikaw blessing nga mag-aagom. Kaya mga blessing nga maagom mo, i-share mo man ka naman. Oh, grabe ah. August, July 29, 2026, Buwas, Thursday edition, July 30. Tapos 31 naman, August 1 na naman! Dito kay August, September, October, November, December, bawari na naman kita sa mga pangaroling. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Kung tagaan mo ba, hindi mawawaw? Ay, nano ito. Well, sa mga K5 natin, ihandangin yung radyo kung lobat nyo cellphone, i-charge na, i-full volume ang mga Bluetooth speaker nyo, i-full volume. Kay later, mamati naman kita sa pagnganga sa mga uyab kagwanggo dire. Kag mga K5, kung sino ang pinakanami subong magnganga, mahatag ako sang free facial halin sa Beauty Essential. Kung ikaw nami ka man magnganga, mahatag man ako sang free haircut halin sa Urban City Cut. Grabe ha. Well, sa mga K5 naton, ihanda ang cellphone kay matulot tamyaw na kita.

0: Mayong gabi gali kay Evelyn Yongyong. Nga nagamamatiin subong sa aton si Evelyn Yongyong nga nagatutok subong sa aton nga program. Thank you so much. Hello gali kay Albert and N. Nga nagatutok man gyapon sa aton nga program. Salamat gid. Ay grabe ha. Kag sa nanay naton nga nagapamati na subong. Thank you so much. Kay Nanay Nenfa. Oh, nagamamati sa subong sa aton. Mayong gabi sa imo. Thank you so much gid. Ginatamyaw ko man gali mga friends naton diri sa may barangay Buray. O sa Buray dagali mayong gabi sa inyo ha mga taga Buray. Maayad-ayad nga gabi sa inyo on. Lagi na nagkadlaw gid ako mga kakifag nga nagkadtokob lang sa isa ka mall. May isa ka babae nga dugay-dugay pinangatsi nga chi. Dugay-chi. Ambal ko na ano ikaw ma'am. Niya do, nagalain ba matsag ko niya? Inom ka bala ma'am sang may TC? Ay, ka-inom ko na, sir, man! Kilalahay sila ka ni Doc Ramil, oy. Kaya taga-bakulod sa gali. Yo, wow! Bongga! Well, sa mga kaka-K5 naton, ikaw nang bahala, dira. At sa mga kaka-K5 man naton, nga nag-pulupong ko lang, dira. Hindi ka mo magkabalaka. Upod nyo si Macho Kulit. Ha? Grabe, subong. Te, kamusta na subong ang impeachment trial ni K5? Si Vice President Sara Duterte. Ito mahimo, tapos si Press Sara nga reporter naton ba? Ay nako. Mga K5, nagapangita si Macho Kulit sa mga reporter nga mapangchismusa lang. Kung gusto nyo ha, kung gusto nyo magtulo chismis man, pwede ka muli ka-report sa ato na. Kaya gusto ko nga may mga reporting man kita dere para magulo enjoy man kita. Wow, grabe. Gusto ko man tali mag-mayor para maka-intra man ako sa SUNA. So, ano na? Amo na dapat? Ambal sila nga, ti, ano ginambal ni Presidente Bongbong Marcos? Mga, so, ano na? Lagyapan! Ay, ang bot talaga yun. Doon nag-augtas, Kuya Bala. Shout out na kami, sir. Mayong gabi sa imo, the Macho Kulit. Nagpamati kami sa imo. Shout out, may disgrasya sa may Mandurriao. Iscarilla Old Airport, isa kalalaki na tapakan ka multicab. Ang biktima is ang motor. Abe, ipacheck na dabi sa aton nga field reporter. May disgrasya na ano subong sa may Mandurriao. Oh, Iscarilla Old Airport. Tuot! Wow! Grabe, along-alongi ka mo mga KK5, ha? Along-alongi ka mo sa... Sino may reporter dito subong sa patrol KK5, Andre? Oh. Grabe, ha? Mabudlay subong mga KK5 naton. Medyo maduludanlog ang aton nga... Ano, ha? Dunod ang log ang aton nga daalan at itungod niya sa pagtalati. Hindi man pwede nga butangan ni Mayor Raisa niyang aton nga syudad sang trapal tanan-tanan para hindi mag-ulan. Hindi man pwede. Macho Kulit, tamyaw ko lang. Galing akon nga friend nga si Virgie nga baho ngipon ay ambas. Pati mga baho ngipon, ginambal niyo pa rin sa akon. Labot ko si Newman. Hello, magali kay Gemini. Yan ay gabamati man sumong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. How are you? Thank you so much sa inyo. Hello, magali sa kay John Michael. Pa-check natin sumong sa aton patrol. Kung ano gimana ang problema dito. Hello, magali kay Oscar. May gabi sa inyo, Oscar. How are you? At sa friends man naton, sa may Pontevedra, yan ang gabamati subong sa aton. Good evening. Thank you so much, Macho Kulit, sa mga friends naton. Yan ang gabamati subong. Salamat. Wala problema. Basta ikaw mo, ako bahala sa inyo. I-check ko na yung linya, mga kakay-vibe, kung sino na gusto mag... magtawag, ha? Pero ipacheck ko na, hindi ko na tabo ni sa Aman Duryangwa. News update. Bogra, B2B lang na dumduman yung mga kakay-vibe. Pa-shout out na lang. Pitik Idol GM. Report, T kami ni BGM, John Michael, B. Mamangkot ko si Imo, B. Pwede na mo makontakt na si John Michael niyo. Pwede kayang katag di sa amon na gamay lang gid nga, no? Impormasyon. News update, mga kipay mo. Ang sabla kami strong, ginsumbag to bala. Ginsuntok ng isang 19 years old. Nga mga lalaki, nabawian sa kabuhi. Bah, habang ginagamot sa ospital, nakaluluoy mo na yung sisyal ngayong kastigo ni man. Oh, kita mo na kayo 500, yung kastigo nilang maestro. Ano mo lang rason naging kastigo ka, sir? Ako sa una sa high school, kung may mga maestro man kong aperte man mo. Nabis ka na hindi mo bala sala, bala idu-do sa imo. Pero subang masugata mo si sir mo niya, hi, hello. Pa, doon namin ang pakonruler. Oh, na bala nga, wala ka sala. Ba, tukso-tukso niya ka, hindi ka kabalong, balon ka mango. Ikaw alam ka, sir, aw. Pero ito, bala. Tapos nasugat anay kami sa SM. Sa ginambalan mo ko yung mango. Sir, ma'am, hindi amo ginaibababababaw. Kung sila ganyan yung balon, ganyan yung mango. Dayon ni po sa social media, pakalain nun kabataan. Ano naman? Ay, nako. Ang kapati ko ni Guru, ang mistro, kung wala ni sala ni Guru, ay naging kastigo, Guru, ha? Amo na, mabudlay. May ara pa ganiban ganyan yung mga... May ara pa ganiban ng nanay. At siyempre, bata mo na, protektahan mo na niya. O, di ba lang? Iprotektahan mo gid abaw dira pag sa barangay Alegre Uton Iloilo bla sa alagyan ang dabla pakadto sa may Alegre bawhalin pa na sa Disyembre nga proyekto ng inyo wala nyo pa na natapos. Bawda damo na lang kaklas distress da da ay na no ay hindi man nami. Oh, di ba lang? Kaluluoy ang aton yung mga friends. Ah, di ba lang? Amoy ganun yan. Eto, miyaw to ang gali si Bernadette Arroyo. Yan nagmamati yung subong sa aton. Buksan ko ng linya kay bada gusto ko na mag-seek, mag-higop ka mo sa sabaw ni Machokolet. Mga ka-K5, subong agab in. Nangumpra kami kagina ni ka-K5 Andre La Pastora. Tawag natin ka mo mga ka-K5 na to ng number 0919-099-9066. May caller na kita subong agab in. Hello, mayong gab in. Hello? Madali na kita sa line number 2 na to ni-check ta. Hello, good evening. Hello? Mayong gabi. Ay, wag sa bataw. Dala lang kita. Hello, mayong gabi.
1: Wag sa hindi niya po sa cellphone.
0: Hello? Ano ito man? Eh, ano ito man? Kasi ano cellphone to? Gumano na, wag ka mo ni Gani. Hindi ka mo maglinabutaw, ha? Ang number yung zero. Hindi ko na naman lumakalon, ha? Luoy man ko si Imo. Pero kung maglinawag, tinonto ka mo linawagon kung hindi mo ngalan. Ay, kasadya lamang. Okay, kagina, nagpangumpra kami ni K5 Anay La Pastora. So, ang ato lutoon, subong dagmay lang, anay. Bao, karabi, kid, mga K5. Sadya lang. Alright, sa mga nanay nato na gusto magtilaw sang dagmay ni Machokolet, ginbutangan namon sang atsara ang dagmay. Tapos ginbutangan na yun namon latoy. Para ang sabor halo-halo ng vegetable mga ka-K5. Ah, naagyan niya malang kuno ang aksidente. Good evening, sir. From Sambag, Zaraga, Basco, gidi ang K5 News FM. Oh, salamat, gid. Mama, mga tao, dabla nga mga chismusa, pangampaka, Sambag, bala, ma'am. Para suabe. Mayang gabi man kay Roy Roy. No? Kay John Michael, mayang gabi sa imo da. Okay, timayo na John Michael. Ay, kasadya lamang sa mga kaki-5 na ito na.

antayan. Tapos sa sunod nga bulan, mga first week of August siguro, ang aton nga guest si Bombay Radio. Bala mo na ka K5 Anday, Bombay Radio. Ang Bombay na bala nag-vlog-vlog na bala. Na, siya makaupod naton. Shout out sa tanan niya mga Bombay. Basi may mga gusto na nga mga Bombay nga mag-guest diri. Istoryahan nyo kami kung paano nag-start ang inyong magpanukot. Tapila nyo nga pagpasaka. Nagapangita man ako sang guest sa mga babahi naton nga ang ginapangabuyan bala ang pagtambay kong gabi. Pwede namon nga siraduan ang inyong atsura. I-share nyo lang sa amon ang problema ninyo. I-share nyo lang kung sa isa kagabi, kapila ka mo magtutop nam-nam. Kapila inyong income. Pwede ka mo di ka-visit sa K5 News FM Iloilo. No? Grabe, naging subong gusto ko daan tanan i-guest naton. Oh, ang mga tao bala nga willing man nga mag-share sa inyong problema. Kag mag-share sa ilang mga balat sagon. Nagbantayan yung mga ka-K5 ha, mapabuto na ito nga singing competition this coming November na pinaplasta na ni Macho Kulit ang tawag ng K5 2026. Wow! May ara kita nga first kung sino gusto na mag-join. May ara kita sa first batch naton libag-libag contest, no? Ang pinakalibagon ang magadaog sang aton mga papremyo mga ka-K5 tapuso na tanan-tanan sa November naton, ha? Taga Monday kag Tuesday may elimination round kita diri sa K5. Ang pinakanami nga libagon, original nga libagon, mabalaan man na gyapon namon. Hindi pwede ka-intra ang may mga voices, gid dapat libagon gid siya nga totally. Kag dapat mga ka-K5 may dala ikaw nga minus 1 nimo, kag dapat ang imo nga bayo pula lang gid kag ito, no? Wala ka na dapat ibala gustuhon nga bayo kay amo na ang theme ni Macho Kulit pula kag ito, no? Hindi pwede magsuksok kaputi sa ato na nga grand champion, no? So bantayan niyo sa November mga ka-K5 ha. Kay ginaobrahan na subaw ni Macho Kulit tawag ng K5. Ang title, Libag-Libag Competition Year 2026, ha? Ang magadala sa competition naton, no? Kay Tie, amuneng Libag-Libag Contest naton, ang mechanics ihambal na ni Macho Kulit sa iyang page. And sa December, mga ka-K5, ay may ara man kita nga singing competition. Oh, singing competition dari sa K5 News FM sa programa ni Macho Kulit. Basta, bantayan ninyo ha, kaya aton nga first prize is 5,000 pesos. Ang second prize is 3,000 pesos. Ang second prize na, ang first prize 5, 3, and 2. Ha? Ang consolations prizes na aton 150 kag duha ka bilog miswa ha? Para swabe lang. Bantayan mo na ka K500 kaya ba si ikaw ng isa kahurado? Bantayan ninyo, ha? Tandaan ninyo mga K5, bantayan nyo na this coming November. Preparar ang tanan ng mga libagon, ng mga tingog daw, mga turutot. Intra ka mo din sa aton nga K5 News FM Singing Competition, Libag-Libag Competition, ha? Tapos sa December naman naton, may ara kita diri tawag nga pangaruling competition naman lain na niya every Sunday may pangaruling kita. Pero ang ginalawag lang ni Macho Kulit, hindi pwede ka intra ang kabataan, puro tigulang baho na bladuta. Yung mga 45 years old pakadto sa 102 years old. Ha? Join ka mo sa aton nga karuling competition. Ari kay sa jahon tagidyayayaya. May singing competition na kita. Mabutang kami ni Guro sa team Dio K5 Andre. May ara ko na ko to microphone nga sure. Tapos ang akon nga sound engineer maabot man para may mga effects bala may mga palakpak. For example, do mga may mga ano kaya do TV gid bala. Para do sadya lang gid. Oh. Amo na dapat ang aton nga obrahon mga ka-K5. So bulupantayan niyo na. Kay para nga lain naman ang aton nga programa every sa November and

0: December, huh? Malam mo na, may gajaya kung may ano, kung may ara gajaya nga competition. Kasi siyempre iba, naghahambal sila ba mga ruling kami, madaog kami sa competition para nga sa New Year, may ara man kami kalanon, may mga ano man kami, may mga Noche Buena man kami, no? Takana na kami magkaon sa mga baboy, no? Oh. Gusto naman nila yung mga pawikan, kung ano-ano na. For example, nabi, ladies and gentlemen, our first contestant para sa aton nga singing competition, let's all welcome Marjorie from Pototan. Na, tapos mapalakpak ang mga audience impact. Lakpak! Tapos malakat-lakat, hindi sila makanta-kanta niyo. Na! So mga kaka-K5 nato, bulo bantayan nyo na ako, may mga bantayan nyo na ah. Pero dapat naka-tune in ka mo sa K5. Mag-audition ka mo din sa K5 News FM. Dapat memorize ninyo ang tanan nga programa sa K5 News FM. Ang tanan nga anchor man. Kag anong nga mga programa sa K5 para maka-join ka mo sa aton competition. So, pilian namon sa pulo nga mag-audition diri sa K5 News FM. O ha, mahild ko di audition, dalon ko di taho kung mahild kami di auditions. Kung sino mapilian namon, amon na sa isabak namon, hindi isabak nga pariyos sa Esplanade ha, sabak na ton sa competition. No? Amon na yan, preparahan nyo na mga ka-K5 kay Chan, sana nikibalaan mo kaginaan na ka-K5 Andre. Nagalabay ko bla sa plate plus sa may bilyada bla nga karanaan bawdu halos tanan nga kanta libagon. Abang ko what if bi obrahan ta dalan sila san chance para makapakita man sila san talento nila. Ang ilang nga fag na himo nila mi, ang ilang nga mi na himo nila ay ayan bo. Batian ko to ginakanta ya multo. Ang iya nga tingog do. Classical. Kanta sa kaginasang minumulto mo lang ako. Ang tuno balado garap. Pero sa kibantayan to na mga ka-K5. Pero ha, ang rules and regulation ta bawal mag-discriminate sa mga libalges ha. Dapat pagkanta with feelings, dapat grabe gano'ng mga feelings, ang i-attitude nila sa camera. Di ka i-focus kina ilang itsura, so bawal mag-intra ang mga pulupunggo doon. Baka nakamudaan sa DTX Beauty Soap para nyo punggon mapatay dayon. Kung pwede ka mo ka-audition. Sige, puno pa huway ko, anay. Pagabalik, macho ulit! 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history, bala kamuus ang diabetes. Mag-DDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, makabutika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May araw para nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
9: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapag baho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
8: Galao magputi.
12: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas
19: mga buti ka.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow!

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
4: K5 News FM.
5: Oras Pilipinas, 10:41 on the clock.

Mga K5 na ito, oras na ito, 10:41 on the clock. And this time trick is brought to us by Linica GTX 500. Good evening sa tanan-tanan natin yung mga K5. Kamusta kamuda mga K5 natin? How are you? Kamusta? Eh, check natin itong linya, K500. Ikaw na itong sa report, sumong may disgrasya. Check natin, be. Kung kamusta. Well, mga K5 na ito, it's 10:42 on the clock. I-check na ito na sa linya ang aton nga field reporter. Oh, watching here in oton. Tayo magin message ko da sa imo, tay. Oh, ba, nabasa mo na, tay. Magin message ko da sa imo, tay. Thank you, good. Wala ko subong to. May ari ko subong sa station. Ang gabi, oh. Oh, by the way, locally kay Sir Mark Paul, ha? Bantayan nyo naman si Sir Mark Paul sa Sunday sa K5 News FM, ha? Sikat ka sa K5. Grabe ni, tisoy-tisoy. Tag dito mati ko ni, malibot-libot kami ni Sir Mark subong sa syudad mo. Mga tag kami isang lima kalibre ng pagunting. Basta i-like nyo ilang page. Ha, mga K5, bantayan nyo. Sadya ni. Karon lang guro to yung program pa ko. Salamat, salamat. Okay, thank you so much kita atay. Gaba mati sa mong sa K5 News FM Philippines. Wow. Tawag na rin ka mo mga K5 0919-099-9066 mga K5. Tawag na ka mo din rin. Okay, para nga suwabe. Call now, mga kakaifan. Liwaton ko nga, 0919-099-9066. Nagsaaton nga man sa mong smart line, 0919-098-6214. Check ta, kakaifan, Andre. Wala ka sa bataton nga. Yes, yun tundaan ko. Salamat, ay. Mabantayan naman ang programa. Kung ka muna man dahil nga board sa akon, open nyo yung Voice of Calvary. Online radio. Si Pastor Tala nagawali da. Bantayan nyo na. Kag sa mga friends manaton, yan nagapamati subong sa aton, salamat gid. Kay Inday Banji, yan nagatutok subong sa aton, Inday Banji, good evening sa imo. Kag kay Ronnie Afilar, go. Gamamati sila subong sa aton. Thank you so much, guys. Ha? Salamat sa pagtutok nyo sa amo na. Thank you, guys, sa imo.

0: Hello, Manggali kay Mr. Albert Tan. Mayong gabi sa imo, gali ah. Thank you so much, kid. Thank you, thank you. Kay Tristan Mijavilla, mayong gabi sa imo. Alright, i-check nato na rin sa linya naton. Kay Tia, may isa naman ka, Vic, no, kung ano nga aksidente, i-check na sa linya.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 Aron, sa imo nga report mayong gabi. Okay, check nato ni Luwat, ha?
1: K5 News FM, Flash Report.
0: Kapod nato sa mong si K5 Aron Repoyo. Okay, check nato sa linya nato, K5 Aron, mayong gabi.
2: Dito kita subong sa may Armapa Street sa may distrito sa Mandoriao. Ya ko sa rin nung tadri ang isa ka vehicular accident, no. Verify naton kung sa company sa nga airport ang ining station, pero dire kita sa copy ni sang Armapa Street Mandoriao. Malapit kita diri sa may compound sing mga ano ni sa Indian na community diri or mga ko mga Indian na kay malapit makita kita diri sa high school or hindi sa pagkatao sa may kasimulan, no? Based rin sa interview naton sa isa kagwardya nga si Sir Atuming,
0: Kifay ba, Aron? Okay.
2: Ang driver sa motorsiklo nga yara na sa dalom sang multi-cab. Close multi-cab siya. Kakaisunod mas ulit. Suno sa iya, nagabiyahe ni ang duha ka mga sarakyan. Alin diri sa may barangay Forsona, no? Sang barangay hall, sang airport na diri. Diri sa may Armapa Street, kabiyahe. Sira sa kabiyahe. Ang sitwasyon, auna ang motorsiklo sang sa close nga multi-cab. Balikasunod ang multi-cab sa motorsiklo. Karon, hinali lang ati doon na sa gidan, ukon na nahungod na bungguan. So no, kay Sir ang gwardiya dere, kagrason ati. Pagbunggo, nagsunod kita sa dalom sang multi-cap. Duara na sarbe sa tunga-tunga, matukon yan. Talaga papati. Kag nakuha siya, pinagi sa pag-jack sa iya, no, kinbululigan nito sa ngayahimata nga rin nga nag-apas. Tub-tub, kuha siya, no? Kaya based rin sa observation natin sa iya, kaya tiyari na siya rin mga ka-K5 sa tulod sa ambulansya, sa ICER, kagagi na observeran ang iyang alawas, mga ka-K5. Konso siya, may panglibutan siya, kaga yan muna, no, makita natin sa iyang reaksyon, no, nag-batsyag siya sa kasakit, no? K5. Ano lang yung hayo ni Sir? Hayo ilang
3: per?
2: Ha? Per lang per. Sa pinag-edad niya.
3: Walang ko ka, no? Pinag-edad.
2: 44. Saka din sa ma'am. Tabukan. Tabukan. No? No. Balay din yung salin, Sir, si Sir Per.
4: Lalo ko malawin siya lang. Hindi naman si Sir. Ba't? Lalo ko mag-duryaw.
2: Mag-duryaw. Ano mapuli na?
4: Or mo? Yung may kaiguan pa. Ito ano. Ito ako sa
2: sinanod. Ah, okay. Sino ka inom siya ko, no?
4: Oo, punta sa kagat. Sabi ko, dapat sila po sa mga pwede nga kagawad.
2: Ah, okay. Ah, nasa sir kagawad lang siya. Kagawad siya no? Sa tabukan.
0: Official.
2: Okay. Oo, punta sir na yung kap kay ina ni
4: punta mga kagawad
2: sa tabukan. Yung ina naman, yung upod sa kina nga ang kas.
4: Wala siya rin siya.
2: Sir, ay, nung kitada, sir, sa kitid ang nabuluan?
4: Bulag. Pabalo ka kay itawgan ako sa magulang niya. Nakaya mo tapos sa mangon niya.
2: Kaya nung pilas, sir, pag di paano sa pilas. Yung pilas siya.
4: Mag-grass ma lang.
2: Mag-grass ma lang. Wala nung kitada, kung nalapakan siya, tapos sara sa dalom siyang multi-cap. Pag-abot mo kina. Okay. Sara sa dalom siyang multi-cap. Kaki-fi ba siya? So, sa dalom.
0: K5 Aron, wala man anong
2: wala man si Tukoson niya K5 Metso ko may ginapakita dito sa aton ng Laragway kung sila yan si Sir Fer 44 anyos tawag siya na nasa Kansas ang ano ni sang multi-cab gate, no? Ang iyang paa, among narasakan.
5: K5 man sa kalit.
0: Grabe. Tig ulo ya, K5 Aaron, kamusta? Ang ulo ya, K5 Aaron, kamusta? Wala man nagbunggo sa siminto o naigo sa multicab mismo? Or sa mga sansalon sa dalom?
2: Amo na i-check tag if okay pa ba sa base the race information na dito mo na kasi check sa kakaon subong do may dugo nga kagwa sa iyang dalungan. Every base the race iya nga mata sa isa ka barangay Kagawa pa sa barangay Tabukan Mandoryao nga si Sir ay Kagawad mo sigri no.
0: Kagawad.
2: Pero ay Kagawad din ka man. Ay sus. Ano gid kini ang full name niya ma'am? Barangay official mo tingin mo. Jennifer Calvo nga C-A-L-V-O Calvo. Ah, okay. Ah, si Kagawad Calvo. Ganit ka kay 5-man chocolate. O, kasi nanaw pa ni si Kagawad Calvo ni isang barangay Tabukan. Okay. Tama, Doryaw.
0: Familiar si Kagawad Calvo?
2: Oo. Si Kagawad Jennifer Calvo ni kay 5-man chocolate. Based sa iya nga himata kay nati nag-shatting-shatting ni Saupod sa iya nga mga barangay official na kag posible basi kung may kantuan pa din sa trapper sa nga Mandoryao sa kakipib matsukulit ti ka-drive niya sa motorsiklo kagamot to based information nga nabungguan siya no? Kagpagbunggo nalasakan pagid siya sa multicab no? Then ang based pagid sa information allegedly nalagyo ang driver isang multicab, no?
0: Wala kakita. Waya gintubang iyang responsibilidad?
2: No, ati talag, yung itong driver, ma'am, no? No. Okay, di mo nang dapat kinimbestigaran, no? Nakakita naman din pulis, gina, ma'am, no? Di mo nang dapat kinimbestigaran kung sino ning driver, kasi nga nalagyo siya. Nagkabalo siya nga isa ini ka-aksidente. Nakapati sa aton kag dalawon sa ospital na ati o tima you get no dalawon sa ospital kag siya muna kag i-file mo kita nagapanawagan kung sino man ding driver ni isang close ano ni kung antab na siyang plate number kag pa-verify ito sa land transportation office a region states agod niya mong ban ni no ma-revoke niya ang lisensya ni kay tanawa i-file mo chocolate
0: inbayaan niya
2: no kung pwede ma-revoke ang iyong lisensya tungkol sa pagpalagyo niya, di ama, kung mo parang yung official na ipinungguan niya, di o?
0: Oh, palagyuhan niya?
2: Oo, pinalagyuhan niya pa. Ayan, no, may si...
0: Abay niya siguro ka K5 Aaron, hindi sa mga balaan, Japon. Hindi, paano? Ginlagyuhan mo pa?
2: Ito, yung palagyuhan niya pa, ang isa ka barangay official, why sa Maluoy kay Kagawad Calvo, isang barangay Tabukan, Mandoryao, sa nga pagmati, isa to, dapat mga muna niya, kung nakaka-accidente ka, dapat di mo nang palagyuhan.
0: Tumangon muna. Tumangon mo gina dapat kay K5 Aaron, kasi before sila magkuha sa lisensya na, gina-explain mo na sa ilang, ilang responsibility.
2: Yan ang K5 Aaron, dapat di sa ilang, kaya muna, no, depende kung anong nangyong pinalitan sa isang LTO niya. Kung may investigaran man ni nila, iti ng tawo ni Kaki Fireball Chocolate, kanunuo isang barangay ko dagat. Nabungguan. Kahit kikin pa rin yung driver sa labi.
0: Grabe, no? Abi, may ara ka na plate number na Kaki Five Aaron?
2: Kaya, ipasa natin sa ito ka okay.
5: Ano na yung ginatingawa natin, yung mapasa sa imo? After ni siyang report naton, pasaraw na ito ni Kaki Fireball Chocolate kapag akwa kita dyan siyang reaksyon.
2: NDO6 nga ang O3.
0: Alright.
2: Sa nitubo ring accident. Kung sa din ito iban, isa ka barangay Kagawad, si Jennifer Calvo, isang barangay Tapukan, Mandoryao. Kaki Fireball Chocolate.
0: Well, Kaki Fireball Aaron, salamat kita. Sa dugang nga impormasyon, bantayan nyo sa K5 News FM Online. Kaki Fireball Aaron, salamat gid sa imong report sa mga gabi, sa Flash Report.
2: Nag-report na sa ang balita na doon ang gitsang kalawan sa DDX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa. Kaupon sa patrols, si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Indo, K5 News FM.
0: Nasa kam sa kama, gida kay si K5 Aaron Refoyo. Ang nakakuha report. Di palagyuhan mo pa imong responsibilidad mo na tani ya. Ginbongguan mo dang barangay official madalagan ka ano ka intra ka sa katawan ng gani? Sa fan run? Ano ka runner? At yung ulat-ulat talang na mga ka-K5 na ito, nabantayan nyo sa live ni ka-K5 Aaron Ray Foyo sumong sa K5 News FM. At yung responsibilidad mo na yun, sir, hindi mo na yung dapat magpabayaan. Was nga nakabunggo ka gani kung ikaw nabungguan, kung ikaw man nakabunggo, dapat hindi ka magpalagyo. Tapos na naimo nga doon talawit kay mo ya. Tanin naglagyo ka no, gindala mo imo sa lakyan, di agin bilin mo. Paano ka nakaroon na inano? Use your common denominator. O, oh, nantawa bala. Malagyo ka, ha? Wala mo imo gindala imong motor to, no? Sa lakyan mo, may mo gindala. Ay, nano. Sa sunod gani, noy, kung magpalagyo ka gamitang utok mo, do, lima lang niya kautok ang nagapangsonda, ha? Tiara, sakmada si ka-K5 Aaron Ripuyo. At ay, tiara, utihan niyo ni Karon. Lastaran yung mga K5, hindi ka magkakalinalin sa live para makilala tanyo ang lalaki na nagpalagyo. Buta nun yung utok na nagpalagyo kay Muya. Base problema ka K5 Aaron, no? Ka K5 Andre La Pastora, wala pa ni sa lisensya, bla? No? Wala pa ni lisensya or hino ang brands ng motor base hino laman, no? Na, abudlay na karon. Ay, abaw, Diyos, no? Multicab to, no? Multicab. Ang nagpalagyo, no? Eh? Sabi, barangay official, lagiwan mo imo ya, sir. Bagay niya sa imo, sir, paimnon ikaw sang Madrid kakao nga juice. Para suabe. Nandiyan mo, responsibilidad mo imo, bayaan mo imo ya. Patunto kay imo ya. Dapat ya, sir. Kasunod, piyuhon mo. Kon ang simple mo lang na mga ka-K5 na to, no? Ato bangon mo ang imong responsibility para matapos dayon nga ako magkadtong pulis da investigador naton sumbagon ka kay naaksidente. Ano ka talawit ka? Wala ka guro license ha? Amo nang rason nga naga palakpalak ka. Tapos kay karong kay ginpalagyuhan mo antes nga gamay lang kaso mo. Damuon. Damuan yung blakaso siya, no? Ito talagang palagyo man isa. Muna, konbi mata, be. Wait, tamang ginap pa ngayon. May nabungguan kag palagyuhan mo, ah. Hindi nga pwede. Responsibilidad mo na. Naalaki mo, drive. Tapos, palagyuhan mo. Kasi kibot na ka K-5. Andi, arasa sa nilaw na tubla. Lasig ka magdalagaan, guro. Well, sa mga gabi, mga ka-K-5. Kasadyas ang aton, wait na nakahigop sa sabaw kay tungkod si Niblang Ogeng ni Guru nagpalagyo. Thank you, Fevaron. Ikaw na bala. Plancha, mayo. Ara kay ti. Ara, good. Well, sumo, mga K5, magabalos na si K5 as si kaayong lawas. Si Doc Ramil Itangoy. Madamong salamat ngayon sa aton nga Pardagulan sa K-Fan News of FM alas 10.58 na. Nagabulos na si Madam Usang. Kanami isang story ni Madam Usang Subong. Ano story mo, Day? Ang iya story ka, no, tungkol ka, no, sa isa kalalaki, bala, nga wala nagpakilala ang lalaki nga sagali Darna. Sa dyan, eh! Madam Usang, ikaw na bahala, ah. Mga K5 natin, malamang salamat, good. Papagulis sa technical side, si ka-K5, Andre La Pastora. Was naman, the same time, the same station, only here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
10: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
9: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
10: Mm.
9: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
10: Mm.
9: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
10: sa may mga guard mo.
9: Mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
10: Siyempre, busog ka.
9: Busog ka.
10: Mm.
12: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
10: Mm.
12: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
10: Mm-hmm.
12: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan, no?
10: Wala. Dapat tulog, wala.
9: Tulog, wala.

0: nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Bedtime secret, bedtime secret.
7: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
8: Wow!
7: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
9: Bedtime Secrets.
10: Bedtime Secrets
7: on K5 News FM. Magapalig pa si Madam Usang.
8: Oh!
7: Bedtime Secrets.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mag K5 Wednesday edition sa ating program subong sa Bedtime Secrets. Upodyo ang pinakagwapa, pinakasexy nga girl lalu. Ako po si Madam Usang. Good evening, everyone! How are you? Sa mga taxi drivers natin, sa nga nagatutok subong sa atin. Good evening po sa inyong lahat. Bam! Nag-enjoy gid si Madam Usang every night while nag-programa ko. Kay kadamo sa mga taxi drivers natin nga nagpamati sa atin always gid every day. O, 11 to 12 every day gid mga ka-K5. After sa program ni Macho Palit, o, tapos ako naman mabulos. Kaya ako naman ang maghahatag sang inyo na gapalam-kalam nga balatiagon. Wow, garabe. Before that, gatamyaw natin mga friends natin nga gatulutambay subong sa La Paz Public Market nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Kag nagapamati sila grabe sa dalom sa phone shop na balaman nga barbecue da nakatutok man sa atin. Good evening, kag sa sisigan dira sa my doctors na atutok man sila subong sa aton sa K5 News FM. Grabe gid mga ka K5 naton, no? Naga-enjoy gid ang tanan-tanan naton nga mga friends sa subong nga tinion. Well, mga ka K5, isa naman ka letter ang aton basahon. Baka nami naman isang aton nga letter subong do medyo mabaskog ini siya. Abe, basahon.

tabi anay. Ari na. Good evening, Madam Usang. Tagualang ang ngalan ko nga si Joya. Oo. I'm 24 years old. Get my boyfriend ako. Isa ka guwapo kag mataas ka lalaki. Pero feeling ko daw lalaki man ang gusto niya. Madam Usang, gin-share ko rin sa imo, hindi nga mag-discriminate kita sa mga LGBT, ha? Pero naka-boyfriend ako, kagula yagin open sa ako na isagali siya ka-bisexual. Meaning to say, Madam Usang, may luyag sa babae, may luyag man siya sa lalaki.

sa isa ka barangay, sa isa ka barangay. Dili sa siyudad sa Iloilo. Kinambalan niya pa yung Joya, iduloong taka. Pero nakibot ako madamusa nga pakaduwa ko bilang nga nag-grab ang nasakyan niya kag may upod siya nga lalaki. Una-una, hindi pa ma-distinguish sa ako baka isa nga ang amigo ko amuna si Marvin. Nagambal siya nga ba siya si Marvin ni eh? Pero kaduwa-duwa bala madamusa nga ginimutada niya git sa iya nga side mirror. Madamusa na confirm sa kabakaisa nga si Marvin Upudya ang isa ka lalaki. Kadagsulod sila sa lodging house. Madamusa ang ginsugit sa bakaisa ko. Pero hindi ako magpati. Habal ko sa iya, tanigit inform mo ako nga during or nagasakay bala ang iangakon ng amigo. Samtang nga nagasakay pa siya tani, amo na pag inform mo sa akon. Madamusa ang grabe gid, dudagralain ako. Madamusa ang the time gain confront ko si Marvin. Ginabalag do sa nga. Marvin, may nakakita bala sa imo nga nagpa-lodge ikaw. Grabe tudo, deny siya, madamusang. Hambali sa akon, na ginaubrahan mo ko istorya nga hindi matuod. Namangkot siya kung sa diya nakuha ang informations, madamusang. Pero natural na like, hate post lang ako kahit hindi ko gusto nga may baluan niya nga mismo ang pakaisa ko ang dinsakyan niya. Madamusang, ginhambadan niya ko nga wala ka punos kamabahe. Gaubra-ubra ka sa istorya, mas maayo na lang nga bayaan ta ka. You could imagine, madamusang, 4-6 years gami, hambalon niya po na dayon nga bayaan niya ko. Ginpabayaan

tigid kadto nag-aaway sila because nga dobayaan siya sa nalaki. Galibong hulo o madamusa ang kung ano akong obrahon. Pero hambal ko, sige lang kaya ko ni. Madamusang, every time nga magwa na si Marvin, kinabantayan ko gid. Kay may nabatsyagan gid ako nga hindi amo. Kundi tuntuhon niya gid ako, madamusang. Ako naman, nagahipos ng ako, madamus, plakadlaw. Nagabot ka ng tiyempo, madamusa, nga wala kuman ginhuwad. Nag-night out ako nga wala, ako naglisensya sa iya, madamusang. Kabalo-kabalo, madamusang, nga natabo. Madam Uzang, grabe gid. Nakita ko ang ako nga boyfriend, ginagadisco. Kagupo dyang lalaki nga nagakupanay sila. Balamusang grabe, tagaay ko besang advice. Kaya ako nga amigo, ginataguan niya po sang iya nga balatsyagon. Wala ako problema kung agi isa, pero tani hindi ako pagtuntuhon. Ako si Joya sang Negros. Grabe ha. Well, Joya, magabalik si Madam Usang, maistorya kita. Okay, because ati gusto ko, tagaan na ka-advise kung anong pwede tayo mo sa imo. Kay kalunuoy ka lang imo. Yeah. Diba, Jemo Nabla, Joya, nga ginatunto kagaliya sang lalaki? Magkabalik si Madam Usang, only here to your favorite radio stations. Then number one, this is K5 News FM.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino nga tayo.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
20: K5.
21: K5
20: News FM.
21: K5.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets with Madame Busan.
1: 88.7 K5 News of Fam, championing the lives of the Filipino. Mga K5, nagabalik naman ang programa ni Madame Busang Bedtime Secrets. Uba ka nam ni isang istorya ni Joya. OMG! Well, sa mga gabi, mga K5, nag-enjoy ba lang tanan? Before na lang natamiyaw kuha na yung mga friendship ko dala sa may mandoryaw nga nagpamati sa aton kay Madame Busang kag si Mr. Mark Kalinga Grab driver. Ay, sir, kaginag yung sakyanta ka. Tapos ginawa, chika-chika mo ko ha. Well, in fairness, pero gwapo siya. Hey! Ambag ko ni Sir Marco, may migo ka na, may miga ka na. Ambag sa akin, wala. Kuno, hambal ko sa iya, oh, kung may ba, kung wala lang ko yung banda, sir, mapasagod di ko sa imo. Actually, bala, daw si Ding Dong Dantes iya nga aurahan, taas pa siya doon mga 5'11 or 6. Oo, taas siya bala, actually, grabe. Gwapo, maputi, kag mahamot. Ah, di ba? Hamot-hamot, get. Well, sa mga K5 natin, nag-tune in sa mga program sa 88.7. Good evening, everyone. Sa mga taxi drivers, sika drivers, kasi mga friendship natin niya, nga always yung nakatutok sa atong program. Thank you so much. Hello, magaliki na rin yan, Fa. Good evening. Kag hello, galiki Melmer. Good evening sa inyo, dira tanan-tanan sa pasalit sa gay. Yung nagpamati, yung nagabligya sa balot subong. Good evening sa inyo, dira tanan-tanan. Kag sa mga friends naton, dere sa Cebu, nga nagabamati masubong sa aton online. Thank you so much sa inyo. Sa Z Zone, mayong gabida sa inyo, tanan-tanan na ha. Kaya ti may naga PM di subong sa aton. Wow, grabe, kid. I really appreciate your effort. Hello, man, sa mga friends man aton, dere sa may Ordanita, nga nagabamati subong sa aton with the Fred's sang mga friendship natin nga nagabamati. Kaya Albert, kay Ken, nga nagabamati man subong sa aton, salamat, gid. Kaya especially pagid sa mga friends natin, dari sa may butot balak, nga nagabamati subong sa aton, good evening. Hello sa mga friendship man natin lahat, no? Dira pagid sa may Arevalo, nga nagabamati sa aton subong si Michael, kag sa Deca Homes, no? Kaya dira pagid sa may Westwood. Ay, mga friendship natin dyan. Mga teachers, mga lawyers, yung nagapulapamati subong. Well, tagaanta ka tiyempo, Joya. E tibalan mo nagigili, Joya, na aglipay. Pero, ginapanilagan mo malang. Sa nakita ko sa mga letter, na-appreciate ko kahit wala pa nag-underestimate balas ang gender sa taho. Pero I'm sure, yung kati ko nabalaan mo nga isa sa gilik kaagi, siguro mabato naman sa eh. Pero kati laindaan kon palangga mong isa ka taho, kag wala siya ba nagasugid sa imo sa matuod, kalain man. So, potulukon mo, mabudlay, get kag hindi bala nami, no? Hindi bala nami. So, sa nakita ko sa imo, dapat always kalangit strong, no? Strong kalangit always. Kasi hindi mo na imahambal nga kung ano-ano lang. So, advices ko sa imo, Joya, nga kabay pa nga in your relationship, maano pa, ma-fix pa ni siya pa ya may sala. Ikaw, siya pa ya may sala. Siya pa ya ang may gana mga kick. Kita nagin ko, ano video, gininform si Tito mo, asang pakaisa mo, kung may video siya nga nagsakay. Pero ti, anak-anak ka nagubuod sa pakaisa mo, pwede kaisa mo na. Tapos ang iyo naman boyfriend, Tudo, deny to the max siya. Ay, kalain. Do, hindi manami gijaya. So, dapat, ang obrahon mo na lang siguro, girl, move on ka na lang. Gati, masakitan ka lang gina. Masakit ng ginang imo nga tagi po soon kung hindi mo na pagtagaan sang tiyempo. Move on! Para nga baka pangita sa iban, total siya may sala, siya pa yan may gana mga kikti, mano na lang na iabi, hindi man pwede. Kaya mo lang na iapermi, di bala. So, dapat obrahon mo, i-relax ang imo nga self. Number 2, relax tanggid niya. Ah, para nga mas manami, kiti kabaluhan naman nga ti, sila yakong kis, nga pinanghakig lang, may mga oras man nga gusto na nila ma-enjoy man sila iupo dyan iya nga mga friendship man eh. Pero Joya, be strong, kaya mo na babae kaya girl, why kaya problema honda, alright? Also, friends na ito, yun ang matindra sa may muhon. Nagabamati man sila subong si Albert, si Jennifer, si Budal, kag si Ai-Ai. Oh, good evening sa inyo, datanan-tanan. Thank you gid sa pagtutok kay Madam Usang. Kasi mga friends man naton, nga nagainom-inom subong sa kalumpang. Birahin yung inom, kag mag-wow-wow. Mag-K5, thank you so much, kid. Magabalik si Madam Usang, only here. Sa inyo nga paborito nga isa song, the number one. This is K5 News FM. Championing the Lights of the Filipino. Magabalik pa si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets.
2: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: K5 News FM.
1: It's 8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mike K5, last part sa ato niya program, alas 12 na. Hey! Bamapuli, naman si madamu, isang gabi, sana all, ganing ang husband ko, wala di subong, ara siya subong sa barko, galutaw-lutaw. Tani yung mga grab mandatnong nga masugat-sugat sa akon, bahala na kung di inyo kutaloon. Ay! Well, sa mga K5 natin, salamat gid sa inyong pagtutok sa amon, ha? Every night, kag si Madam Usang, ang nakakalipay man, siyempre, makahapag man kukalipay sa inyo. Mga taga-alalasan, good evening sa inyo, tanan-tanan. Kag sa mga friends natin, yung nagpamati sa ating yung program. Well, sa mga gabi, mga K5, I'm sure na malipay kagid. Kag makatulog sang bahay, madugay-tugay kid. Oh, Madam Usang, good night. K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: sa bawat higop, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
12: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO.
16: O
15: Bowex ko pala nga pag inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ka sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Malakas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: for you.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butika. My family history ba nakamuhusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Yan agapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauhay. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang my powerful compound. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka register nurse sa nagsug good ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろすれ 88.7 K5 K5 News FM。

DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: ja. DTX Coffee Mix, talagang kakakiba. Pampatanda ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold,
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold,
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
1: I Care Gold,
0: ang superior eye formula.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon,
0: mag-inom
1: sang maskin pabaskog nga I Care Gold.
0: Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, lag hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butik ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalika.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
10: Yung may D3.
9: Makakas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
10: Yung may D3.
9: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
2: Masami inauhaw!
5: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-DTX 500 na!

0: DTX 500
1: ang may powerful compound
0: na nagapanu po
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambang. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko at mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Hello.
1: Mga kautoran, magkabiyanan, sa tanan na tagpalamati sa aton nga istasyon, K5 News FM Philippines, kag sa tanan mga K5, sa aton mga kapamilya, sa aton mga platuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Parayon kita sa aton mga platuntunan, sige hapon.

itong pangabahay nga yara ka mo sa maayong kahimtang sa inyong panglawas. Subong man sa inyong pagtuo, kagkabay pa nga nagamarisigon pirmi sa Dios. Importante gid ang pag-alagad sa Dios nga marisigon kita, kay malipay ang Dios nga maglantaw sa aton, pagbubo sa aton sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton kinahanglan. Amo na nga, kamusta pa mo tanan sa sining ation? Padayon kita sa atong palatutunan, kagkabay pa nga sa gihapon, wala gid ka muuntat sa inyong pangamuyo, sa inyong pagtuon sa punong sang Dios, kung sakop gid man ang aton nga palatutunan, makabulig ni siya pagpamati. Kag kung kinahanglan ninyo ang lugang pangapagtuon, pwede man kamo nga mabisitahan sa inyong mga kuluyan. Amo na nga mga kuturan, makabiyanan, padayon kamo sa pagpamati. Kamong tanan kay sa ginasiling na naton rin sa atong ginaliwat, kinabalik-balik. Ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa sining na tinion, sa sining na timpo sa kalibutan, amugid lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iailikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan, nga kung kisa, hindi naton mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga, ang aton nga kabuhi aras kamot sang Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nagabuhat sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Mga nga permi kita din nagapahinumdum kay amo ni ang pinakaimportante sa kabuhi naton sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka priority amo gid ang aton relasyon sa Dios. Mga nga hindi ta gid na pagkalipatan. Mga nga permi naton na sige manik balik. Kaya kung kamo permi nagapumati sa aton nga palatutunan, kada adlaw ara man siya, muna nga dumdumunta na siya permi, kay kung hindi naton marumduman ang Dios kasi siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Muna nga sa sining nga diyon sa Japon, kamo matanan aton ginadala sa aton nga mga pangabay kag pangamuyo nga tani magmadasigon permi sa aton nga pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa atong pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita, mga kuturan, mga kabyanan. Nakilang Diyos na sa kaitasan po kayo na mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumurulok sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patubay, kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na inyong pinagkaloob ang K5 News in Philippines upang magamit sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita, mga informasyon na kinakailangan sa lipunan, at pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Eming Pinesios. Amen. Sa aton nga pagpadayon, subong sa aton nga pagtuon sa mga pulong sang Dios maguturan. Basahon ta, danin niyo ako. Sa aton nga basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilanon ni siya, samtang si Juan, naghimo siya nga ministeryo. May kaangtanan niya sa aton nga pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, agud mag-inulsol. Amo na nga siya panahon ni Apostol Juan, bilang siya ang forerunner ni Kristo, ang butamalon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang balingin gamit ni Kristo nga instrumento, agud nga siya ang magpahibalo, nga saan di madugay si Kristo mag-abot sa kalibutan. Amo na nga si Apostol Juan Bautista, ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Sa tatlong mga adlaw, nagabot si Juan nga manubatiso nga nagawali sa disyerto sang Hudya. Nagsiling siya, "Untatin ninyo ang pagpakasala, kay ang ginharian sang langit malapit na." Siwa na mo ang tao nga gintumod ni Isaias nga propita sang magsiling siya. Nagwali sing mabaskog ang isa ka tao sa disyerto. Amana ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagyan.
Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ng nabalang apan nga may kabuhay nga no, kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sang ila nga carob tree nga muna ang pangalan. I-search lang ninyo, ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi ni siya apan nga nabalang grasshopper. May grasshopper nga yung abig natong nga apan. Muna nga diri, sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Hudya, kaghalin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala, kaginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila, mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Dios, nga madali na lang magabot? Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala. Grabe ni. Diri makuturan hasta sa versikulo 8 ang aton ginabasa. Diri mayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Muna nga diri dayon samtang nagpalapit ang damo ang mga tao, nagtuad sila sa mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iyagin bautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna yung ginambal natin diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa miguhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangun ngay nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na, hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, himpit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatihan nila na, dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman ng party, migyohanay sila, kay parehas man sila mga tumuruot tani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon nga ang bugat diri ang mga pulong nga ginmitlang ni Apostol, rather ni Juan Bautista, sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Olo ay man ang gabungat man ng gamiton, pero kung inibasahon ang Matthew Kapitulo 23, diri ninyo makita. Kung inyo lantaon ang Kapitulo 23, nagsiling diri ang aton mabasa, siling ni Kristo, si Kristo diri ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo ng mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunulo sang kasuguan, kag ang mga Parisyo, amo ang may otoridad sa pagsaysay sa ang kasuguan ni Moses. Gani tumana, kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ila mga ginahimo, tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali, pero wala man sila magtuman. Muna nga, ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisanjutay lang nga butang sa pagbulig agud tumanon ini nga mga katungdanan. Sa versikulo 5 ni sa Kapitulo 23, Kapitulo sa Mateo Kapitulo 23, mga versikulo 1 hatta sa versikulo 4. Sa 5, ang tanan nila nga ginahimo pagkita-kita lang sa mga tao, tanawa kung daw ano kadalag ko ang mga suludlan sang mga dinalan sang kasulatan nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon nga kagmalaba ang mga sidsid sang ila bayo. Luyag nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahuna nga mga pulungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila
nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan kag luyag nila tawgon sang mga tao o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo. Pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga kauturan bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabug-at nga pamatian kung ano gid ang iyang pagpakamalaot bangod sa pagkasalimpapaw or sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba nga ang dinitoryahan tani kay amuni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga tinion. Nga man, ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagpabutiso kay Juan, yan tong bala sing kahadlok nga manugwali si Juan, walay kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila. Kamu nga kaliwatan sang mga manog, sino ang nagapaandam sa inyo nga makapalagyo sa kaakig nga mag-aabot? Nga nga kaakig man, nga nga daway man sila kapatawaran. Kaya si Kristo mismo, kag si Juan, propeta man si Juan, si Kristo, Ginoo man o Dios man, nakabalo sa ila sitwasyon nga sa ila tigipusoon, hambal kayo ni Kristo, mayo lang sila maghambal, hindi man sila magtuman. Kinapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan, sang dalagko nga mga pagsulundan, nga dabunlay tumanon, pero sila sa pagalingon, bisan gamay na lang, wala man sila magtuman. Amo na nga delikado katama sa aton nga tiempo subong may ara nga amo na nga klase sa mga pangulo, mga leader sa simbahan kay hindi gid maayo. Hindi gid maayo. Muna nga wa gid si Juan kahadlok sa pagamal sa ila nga ginhambalan sila nga kaliwatan sang manhog. Dayon gani hambal ni Apostol Juan sa bersikulo 8 sa kapitulo 3, gani magdala ka mo sang bunga sa pagbunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo mo ni ang bunga. Ang bunga sa paghinulsol, amo ang pagtuman. Kung matuman ka ang kamatuuran, matuman ka ang kasubuan, matuman ka ang mga pagsulundan ginhambal ni Kristo nga dapat imuon sa isa ka Kristiyano, ay hindi mo na nga mangintod tuod ng Kristiyano. Kaya mo nang ginbasa natin dito sa versikulo 31 sa kapitulo 8 man sang Juan. Nga ambal ni Kristo, kung kamu nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo sa pagkamatuod gin nga kamu akon mga gintutunan. Amo na nga ang bunga dira, amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, mayo lang kita nagapanudlo pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na kadelikado. Amo na nga ining mga taong hindi takos, bali ni Apostol Aurada ni Juan Bautista, nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan. Mga tao sila, o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga binog mga buhat. Apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo. Puno sang bugal kag ambisyon, hindi sila magpangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao. Anay sa mga tao. Nagkari sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan agon mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang. Ginbasa ni Juan ang ilang mga rason, ginagbinag ni Juan, kaginsugata sila sang kinanglanon nga pamangkot. Sino bala ang nagpaandam sa inyo nga makapalagyo gikan sa kaakig nga mag-aabot? Kung nabatian sila ang tingog sang Dios, nabatian nila nga naghambal sa ila mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pariho sa patubas sing bunga nga nagakabagay sa Panginoon, wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila
nawili. Nawili sila sa gahong kagkaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal. Apang ang Espiritu sang Diyos wala magdala sang konduksyon sa ila mga ulay kag bilang patod ng resulta, magdala sang bunga sa pagbasa na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag na pamatuod sang ginhimo. Pagpakita sa ilang pagpakita tani nila nga sila matuod gid nga na converter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista ang matuod-tuod nila nga kahimtang nga hindi sila nagpalapit lang nga magpabautismo pero hindi man sila konbertido. Amo to nga nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bugat nga hindi sila gihapon makapalagyo sa kaakig sang Diyos sa palabuton. Muna nga kung wala na bago paagi sa gahong sang balaan ng Espiritu, wala'y kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan Tani nga mahampan nila nga sila makaintindi sa seremonya, makaintindi sa pagkari ni Kristo, batonon nila, pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga sige na siling naton hipokrito nga termin nila ginakontra si Kristo. Muna nga hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila kundi gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa atong adlaw, atong balang kadlawan sa mga hindi na mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasaktag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Diyos noon nga bunga. Kaysa subong tutuod lang damo mga tao nga ginatunan nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagdebate kaangay sa panahon ni Kristo sang una, permis sila nga daw ginadebate sa mga parisyo kag parisyo kag iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo pangitaan sala. Ngaman, ang mga parisyo kag iskriba nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan, pero hindi man sila gani nagatuman. Amo nang sa aton nga tiempo subong, amo nang makita naton nga debatehanay sa diin. Debatehanay sa YouTube, makita nimo, debatehanay sa publiko, sa plaza, damo sa radyo, naman. Pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua, wala ginatudlo. Amo nang namangin aplikado sa aton nga matinyong subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Kaman, kay wala sila sing matuod sang ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magatudlo sing matuod nga pagkabang-o. Apang kaangay sa mga presyo, nagbatyag sila sa isa kadako nga pagpanubo para sa ila nga pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sa mga manog, mga anak sa isa ka malauton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton, wala makita. Tapos wala man ginasuspitsahan, pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Diyos nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kaya ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinahiya. Nagapakita sila kung ano sila. Mananga ang Diyos nang kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulso. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing pulos. Ang ginasiling naton diri nga bunga sa paghinulso. Ang bunga, amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi, suno sa imong ginawali.
ikaw nagakabuhi sunod sa imong ginatudlok. Kung nagtudlok ka sa muna, kinangalan makita sa kabuhi, kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan ginatudlok ni Kristo, ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlok kita pero wala kita magakabuhi, muna ya, dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga, si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panginulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumulo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya mga sa iya ngalan. Hindi kamo gunahuna nga magsiling sa inyo pagulingon si Abraham ang amon amay. Kamo may pagpagtuo sa mga parisyo sang una. Kay tinling ni Kristo, nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Wow. Basa ta na dito sa kapitulo 8, versikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Dios wala nagasandig sa mga tao nga wala nagmagbag-o sa di pusoon kagabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaroon, ang wasay yara na si gamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo paga pulodon kag idapong sang kalayo. So, manamana ang ginhabal ni Kristo sa Matthew 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang nga patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamatarong. Naghatag sila sing hindi masaypan nga pagpamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa atong subong, may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo, dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo, nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sinong gasugo? Ang Dios. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sang Dios, siya ministro sang Dios, alagad sang Dios, siya magapanudlo, suno sa ginatudlo sang Dios. Kag ang iya ginatudlo, iya magin kabuhi agon nga mga mapakita nga ang kaangay ginstani sa isa ka bunga nga makita bunga sa pag-inosol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sa balaan ng Espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala ng Dios. Ang bunga ginpatubas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. O si wala sing pangwa nga mga dagway nga makahimo sa aton nga matinlo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan sang mga tao nga makadulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experyensya sang gahong sini sa pagbang-o mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka bintilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinluan sing bukos ang iya salog sa palabuton ng adlaw. May baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagalagad sa Dios kag sang iya wala nagalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan nga mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sang mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na converter nga ministeryo kag isa ka na converter nga katawhan. Amo nang kinahanglan sang Ginoo, amo nang makuturan magabyanan, importante katama ang ginkinahanglan sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na converter. Ang mga manugbantay nga nagabantay sa makalang, subong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banasang panghidait kag pagkabalaan. Kaya nga man,
ang ginkasinoon ang mga ngikatawan, tawahan mangin balaan. So, noong sa atong mabasa, ginkinan sa Ginoo, kumasahon natin ang 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 14, hastas 16, ang tanan nga gintawag sa Ginoo, luyag ni Kristo nga makitaan sila nga balaan. Naman, kay ang nagtawag sila balaan. Ano yung katapusan tanga basahon nga versikulo? Nga pertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sa Diyos. Ang 1 Pedro Kapitulo 1 Versikulo 14 hasta sa 16, ang balderi, magmasinlundon kamo sa Diyos kag indi magpadadala sa mga kailibgon nga nagagahom sa tuanay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Diyos. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subo nga ang Diyos nga nagtawag sa inyo balaan. Kay ang kasulatan ng kasiling, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Ambal sang Diyos. Muna nga, makutoran, importante katama sa kabuhi sang isa ka Kristiyano nga makitaan nga ang pagpakabalaan sang Ginoo sa tao. Kaya ang Diyos man ang magbalaan sang tao. Pero mamangin balaan ang tao basta willing siya nga musurrender sa Diyos. Lamang ang aton tempo na tapos naman, aton tapuson na nais na buong pangamayon. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Diyos, muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at ang baytubay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa bagay sa amin. Maraming salamat sa banal na mga salita naming napakinggan. Nawa, ito'y maging gabay at palaala sa bawat isa sa amin. Wala doon sa mga ngaral at sa mga sakop ninyo sa inyong bayan sa buong mundo. At patawarin mo lamang kami. Lahat may magkula at pagkasalamat sa inyo. Pagpalain mo lamang ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkasalamat sa inyo. Ito yung samutiling sa pagitan ng katamis sa pangalan ng Ibn Jesus. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag yun pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo nung mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Basta. Ano yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom no? Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
6: fruit
3: is more on fruits.
6: Ngrutan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gin malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milig siya tagoay.
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, sir boy.
11: Dising, ano, dising. 19,
3: ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
11: Kampiyon ni Mag-8.
6: Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
13: So, wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwedeng
6: kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para mabawas na may pares.
6: Di siyempre, Clinica Dio.
15: Clinica Dio.
6: Damo yang hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Dio.
15: Oh, amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si Malatnan ka na. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
15: DTX Coffee Mix.
11: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Kompleto na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: May oh, gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may pa. Antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga tindog tanan.
6: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO dahil wala kaagi init, sir boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, oh. Lipids. Oh.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, anak na.
6: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
15: may ga-repairman.
6: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
15: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero pila to batian sa nano? Kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
15: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
15: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
15: Namo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang katundanan kung nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
15: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also
10: contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilila. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi din matipanan ang imusilila. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilila against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilila, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermin mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
10: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man na sang ano, wala side effect, wala...
10: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotek sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: food supplement for men, Clinica Phytofiber, kag-iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
2: Abisan dinggi gani inom
3: ko. Diba dinggi subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
4: Bacteria.
3: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
2: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabagal sa mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala gina allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX

0: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
1: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
9: Ako ang bossing! Dahil kasang ako!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligat,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: sa rikan
10: epektibo.
9: DTX 500.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga.
3: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kagprobinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon sa inyo, kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga.
0: Kamusta kamutanan? Webes kitang adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Today is July 30, 2026, mga ka-K5. Para sa nagasweldo sa Kinsinas kagkatapusan, Happy Payday! Alas 4.42 sa atong sininga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa Balitang K5 sa umaga. Nakapangapi na kamo, nakaplastar ng mga tasa kag mainit ka tubig, ibubo na ang namit nga kape ni Dr. Ramil Itang. Uy, ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kag pre-bio coffee. Makape ni Dr. Ramil Itang Uy nga saranggin makatag sang alibyo sa aton sininga ikaayong lawas. Ang kape nga kampyon, Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Manayanayang aton sininga aga mga ka-K5, papisar nga dumidyo, basta gani medyo nagalain ang imo pamatsyag. Inom ka na nga daan sa Klinika D3 Bio. Hindi na pagpanugaya pa para mahingagaw mo tapna ang mga viruses kag bacterial infections nga ara sa imo sininga lawas mga kabyanan. So sa may ginabatsyag-batsyag na, tungod sa nagalain-lain nga lakat sang panahon, ang aton sininga tiyempo, inom ka mo nga daan sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio ang produkto ni Dr. Ramil Itang. Muna kung kisa ko, yaba sa nagalain, matyag ko, ginapapakan ko na yun sa Klinika D3 Bio. Para hindi na magdugay, wala para sunod si Mana, ka-duty naman tada yun. As of 2 a.m., mga ka-K5, sumunga aga, July 30, 2026. Sa aton sininga mga ka-K5, ang LPA nga ginamonitor sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang manubo ngang tsansa nga manginisa ka tropical depression sa masalod nga 24 oras. Samtang ang isa naman ka low pressure area kon LPA nga ara naman sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, ang manubo man ang tsansa nga mangin isa ka tropical depression. Pero sunod sa pag-awsa mga ka-K5, ngati ang hangin nga bagat sa ato sining mga kuturan nga mo ang nagadala sang lapta-lapta naman nga pag-ulan sa pila naton sining mga kabanwahanan kag probinsya. Diri sa Western Visayas. Usually ang pag-ulan-ulan nagatabo sa ato sining mga ka-K5 sa hapon pakadto sa gabi. Yan eh, palayon lang ka mag-alerto, magdala sa mga proteksyon sa aton siningalawas, mag-inom sa mga suplemento nga saragin makabulig, tapna sa mga balatian. Ang Klinika D3 Bio kag Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Alas 4.45 mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad, diri sa Balitang K5 sa umaga. Namo kita sa mga labing tinalupang doon aton sininga mga balita. Mga balita gid nga ginadulong sa aton sa kalawan sang aton sining mga produkto kag sang aton mga unit field reporters nga nagabantay sa sulod sang 24 oras. E gani sa mga ka-K5 naton, sa mga pinalangga naton nga mga tagpromati, i-plastar na patunogi ang radyo subong aga kag magupod sa aton sining pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga. Live na live kita mga kabyanan nga mabatian kag makitaan man sa pila naton sining mga social media platforms. Ilabi na gid sa aton sining Facebook kag YouTube channel. Mag-like, mag-follow, mag-share para mas madamo pagid kag mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa Balitang K5 sa umaga. Good morning gid sa kay Nonito Guanzon dira sa Barangay Malusgod, Patotan, Iloilo. Kapod kay Nanay Beth Idarlilia, kag kay Nanay Beth Guanzon, nga nagapamati gid sa balitang K5 sa umaga. Oh, samtang nagapangapi-ngapi sang manamit nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Kay Nanay Teresa Alcunada Redunda, dira sa Barangay Kahagikikan. Good morning. Tristan Wat Gulay, Mamning Ilumba. Good morning, Lord. Thank you for being on your wake-up list today. This very day, Lord, we surrender our lives to you. Thank you for reaching us. And when we think there's no more hope, thank you, Lord, for holding our hands and for leading us in the way you have prepared for us. Teach us to be still and know that you are, that you alone is our only God. Even though life seems so hard for us, you remain faithful. May you bless us and keep us always safe as we go about our day to day. A blessed Thursday morning sa imo ka kay Pebre Umalay. Amen. Salamat gid Ma'am Ning Ilomba sa pag-share sang Word of God aga pa. Rampark Mendoza, good morning. Sa tanan-tanan naton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Oras alas 4:47, diretso kita sa mga labing talulupang doon naton sining mga balita. Top stories of the day, mga pangulong dinalan, mga ka-K5 nga ginadulong sa Toskalawan, sa Klinika DTX 500. Basta gani may diabetes kag hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500.
1: K5 Ray Espeha Umbalay para sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umbalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Sa mga nagpungulan natin sa mga balita, mga K5, diretso kita sa mga balita lokal. Sa aton sa mga kauturan, duha ka 16 anyos ka lalaki na detect sa security screening na may dalang patalom sa eskulahan sa city proper. Kag Police Regional Office 6 nagaparawagan sang masangkad ka koordinasyon sa mga bulutuan kasunod sang pagkakuha sa mga illegal nga mga bagay sa sulod sang eskulahan kasubong sang marijuana. Ilabinigid sa apat ka mga grade 10 student sa Iloilo City. Grabe sa aton sining mga kakipay ba mga kabataan subong do hindi mo na gid mapaktan kung paano ni sila yagi na paano ni sila ga engage sa mga hindi insakto nga mga butang mga kabiyanan at their early age mga kakipay no ang sulod sang ila sini nga ulo bisyo bisyo kag kinagamo kung hindi kini bisyo kag kinagamo ang sulod sang ila sini nga ulo no sa aton sining mga kakipay ang magubrasang kalainan kakatuntuhan. Oh. Sa aton sa nga mga K-5, kadamo na sa mga involved na ton, nga mga estudyante nga. Oh. Sa aton sa nga mga K-5, makasiling lang kita kung kaisa nga. Sa aton sa nga mga kuturan ko pananglitan nga pangakigan kag pangdakpon mo ni sila. Sa aton sa nga mga K-5, ang susunod na ton, mambalang ati, hindi nyo pag-ibirahe, hindi nyo pagpatame. Kaya ita-ila sa nga mental health condition. Maapektuhan sa aton sini nga mga ka-K5. Pero kung pananglitan ganing mga kabataan kag mga minor de edad ang makapatay kag makapanakit kag makatuga sang hindi manami nga mga bulwaton sa aton sini nga susudad kag may maara sila nga madalasa ano lang ang iambal naton patawad sorry pasensya sa pamilya sa mga biktima nung iambal ta amen kung ma patay kag madulaan sila sa nga himata sa kabuhi. Oh, amo na kung kaysa nga may damo man tani sa mga nag-advokar sini mga kabiyanan sa aton sini nga mga ka-K5. Madamo sa nagkabalaka kag nagaprotekta sa mga kabataan. Oh, o galing kay kung kaysa mga ka-K5 hindi manigar nga mag makasiling kag makabuya kita sa mga tinaga nga sa aton sini nga mga ka-K5 nga hindi amo kay tungod ini mga kabiyanan na makita kag manut saran naton nga do hindi nagid manami ang pila ka mga pinamatasan sa mga kabataan subong nga mga tiempo sa aton sini nga mga kakipay kay makon mo na anong purpose mo dala ka sang patalom sa eskulahan oh mamuno ka Oh, matuga ka sang gamo? Oh, ano ang suopulos na madakpan ng mga estudyante naton nga nagabit-bit sang marijuana sa aton sanig mga kakipaib? Ano sila masisyon? Maruro? Ano nilang marijuana? Idaple? Oh. Ang natabo to mga kabyanan sa Esplanade? Oh, sa aton sanig mga kakipaib? Mahambal ang kita nga mga kakipaib nga hindi sagi na to ni katalakay. Oh, why kita yaga talakay mga kabyanan kaga promotar kaga tulirar sa mga kasubong sina nga mga buluaton. Ginadala kaga bitbit ng isyo hindi lamang sa natabo sa sining mga estudyante kundi mangin wake up call sa aton sining nga city government nga ang tanan-tanan naton sini dire nga mga Esplanade panglimpyohen nyo, panghawanin nyo. Kag mangin consistent kamo sa ginawakal ninyo perme nga dapat butangan sang green guard, butangan sang rota, sang mga pulis, sang mga barangay tanod. Pagkatapos isa ka semana, why ka naman sa may makitaan? Tapos kung pananglitan gani mamitlangan kamo, pananglitan gani masawayan ang mga kabataan nyo. Ang mga ining mga ano ni mga iban nga nagasakay-sakay man sa isyo nga do mga haslo. Oh, nga daw mga piho man magsagay kawakal kag magsagay bago pa matsagan mo do mga limpyo pa nga sobra pa kag ginhuruman sa sunrok sang ila sini nga mga espiritu. Kung matsagan mo do mga limpyo nga mga klasik tawo ko makakomentar nga sa mga katapos sa media kag sa mga ay ah, yakin yakin kadala sa mga isyo ni ay ah, yamunimunimunimuto-muto. Oh. Laton sa ninyo mga kakipay, nga kung wala naging dala sang media, kung wala naging istorya sang media, oh, nagulag ang city government, ha? Nagulag? Para limpyuhan to ang Espanad? Ang mga barangay opisyal sa gulag? Ang GSO sang city government na gulag? Wala! Amunay kong kaysa, mambal ka nga. Ay, salamat, gani kami nagamoto kay ti... Natalupang dance ang city government ka. Do talon galing tsura sa Esplanade 11 to. Oh. Tapos ining mga kalabanan, empleyado pa sa city government, magsagay ka, react. Akaroon, pinagsalapid, takamukaroon. Pag-alalain ka muna kung ninyong gusto nga hambalan. Pag-alalain ka muna kung ninyong gusto nga komentaran. Nga sa piho, kamo karo magsagi, kakaroon ka, komentar, karoon na. Do sa piho, kakaroon nga, sagi, kakaroon ka, ka, wait, kagali nagdo, guys, media, makomentar ka pa. Alas 4:54 sa aga, oras sa aton si Ribano ang pagpakalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Butanog ining prestige siya nga na baton sa sulod siyang pilaka. Karon ako, maayo ko sa inyo, pero kung ako mahadila mo lang wala lagob. Ambal pa siyang kilala ko. Ma'am Cheryl Apating Branya, good morning. Alan Ortega Tocoyo, good morning. Ako na init ko na yan sa mga tao nga pa makapapiling, bala makapapiling, react, bala dumatsagan mo. Daw sa piho, blang classic tao ho. Ang totoo nga isyo da, hindi ang isyo sa duha ka mga bata, to Esplanade, ang totoo nga isyo da, mamukha no? Ginapakita nyo ang tsura sa Esplanade, ginapabayaan nyo! Do talon! Kay kuha ito nadakpan tong naakwaan sang video tong duhatok pamatanon nga nagobrasang kamalamalahan to sa Esplanade to. Sa ito sila nga, why matukiban nga ang mga Esplanade area, di pilakerya sa Esplanade, sa syudad sa Iloilo, Do talon churaya. Alas 4:56 aga pata. Sa dugang pagidaton sini ka mga balita, mga kabyaran. Ginaimbestigaran sa karon sang Oton Municipal Police Station ang ginapatian stray bullet nga naglusot sa Kisame sa isa ka puloy-an. Delivery van naglapaw sa dalan kag nahulog sa kanal matapos sa dulaan sang control ang driver sa barwa naman sang Sara kag City Social Development Office, Welfare Office sang Iloilo City. Ginatugyanan sa barangay ang pagmonitor sa mga kabataan nga may in conflict with the law. Kag barangay kagawad, ginapayag gaginbungguan sa distrito sang Mandurriao, driver sang multicab na lagyo. Sa dugang naton sini ka mga balita mga kabiyanan, pasiplatan taman ang pila ka mga importante nga mga itabo sa aton sining mga balita nasyonal. Ila binigid sa aparayon nga pagtutok kapagatag sang special coverage sang K5 News FM Iloilo sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon nagpadayon ang pag-usisa sa ikapulo nga adlaw sang impeachment trial mga kabiyanan sang Vice Presidente kung siniin gintalakay sa Senado mga ka-K5 ang ining ginaaligar misuse no sa aton sining mga ka-K5 sang confidential funds sang Vice Presidente nga nakalabot sa 612.5 million pesos mga ka-K5. Ini ang isa sa mga ethics complaint sa aton sining mga ka-K5. Sa aton sini mga pinilangga nga mga tagpulamati matuhoy sa Vice Presidente sa paggamit sang iya sining pundo no may especially sa iya sining confidential funds tungod mga ka-K5 suno sa prosecution no kung aagin dala ini nila ang sining kaso batok kay Vice Presidente Sara Duterte ini tungod mga kabiyanan sa nakita nila nga irregularidad sang withdrawal sang minilyon ka mga kwarta sa aton sining mga ka-K5 sa sulod gid lamang sang isa ka adlaw sa aton sining mga ka-K5 sa land bank kay gani ipila sa mga land bank managers ang ginpang imbitaran sang prosecution kag akon na ginpresentar sang prosecution sa Senado mga ka-K5 agod ka magtestify kag magtestigo sa sining transaksyon nga minilyon mga ka-K5 sang Office of the Vice President. Istoryahan tani karon mga ka-K5 sa aton sini banwa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Sa dugang pagid naton sini ka mga balita mga kabiyanan,

Istoryahan taman karon sa aton sini mga pinarangga ka mga tagpalbati. Ang pinapagid ka mga balita, balita international sa aton sini ka mga kabiyanan. Mga update sa luwasang pungsod sa aton sini ka mga ka-K5. Gin-deny ni Matibag ang nagagwa ng impormasyon nga may ara ini isang multi-million dollar nga mansyon mga ka-K5 sa Estados Unidos. Suno sa kay NBI Director Melvin Matibag, sambalya, wrong guy, wrong information sa itong sining mga ka-K5. Ini matapos mga ka-K5 nga ginaaligar nga suno sa mga pila ka mga reports, mga ka-K5 nga si Matibag ang mayara sang multi-million dollar nga mansyon sa Estados Unidos, mga ka-K5. Sa isa ka press conference, mga kabiyanan, ginapamangkot ni sa iya kag iya ini nga ginpanginwala sa aton sini nga mga ka-K5. Suno kay Matibag nga i-verify nila kung matuod ining mansyon nga ila kuno nga ginahambal batok sa iya. Suno pa kay Matibag, it so happened that the owner's real name is Melvin Matibag, but his name is Melvin Biusano Matibag, who is married to Ana Marie Laman. Amin na tabuan lang na yung mga ka-K5 nga parehas kami pangalan, pero ang iya middle name niya, Biusano. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Tuntuman ni si Kapilosopo man si Matibag, no? Oh. Ang pangalan sa tag-iya ko no, Melvin Matibag. Pero ang iya pangalan niya, Melvin Biusano Matibag. Dali lang tawon yung middle name eh. Kung parehas kami middle name. Kaya akong pangalan niya, Melvin Biusano Matibag. Oh, kag ako ya, kasado kay Ana Marie Laman. Oh, Matibag. Parehas mo na mga kabiyanan nga kung kaysa may mga kapareho ka mga pangalan bala pero lain ang ipilido sa aton sini nga mga ka-K5. Amo nang gusto nga ipalabot ni NBI Director Melvin Matibag sa nagahambal nga may ara sa nagapanag-iya nga nagapangalan kay Melvin Matibag nga isa ka multi-million mansion dito sa may Estados Unidos mga ka-K5.

0: Oras mga kabiyanan sa ato sininga pagpangalaga dala 5:03 sa aga sa pagbalik naton ko ato namang nagapangunang balita sa ato sininga patrol with ka K5 Garen Padilla kag ka K5 Makoy Espeha. Kag sa pinaman ka mga tipon nga balita sa ato sininga mga unit field reporters kag dugang mga detalye sa aton sininga pagdiskusyon sa pila naton sininga mga importante nga balita diri lang sa balitang K5 sa waga. I-plus tarda ang mainit ka kape nga Klinika DTX Coffee Mix kag magsuyop antes kita mag commercial break. Amunay kung medyo nagalain matsyag mo tapos do medyo gan pa high blood ka pa aga pa kapihe na lang siyang DTX Coffee Mix. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga buti ka.
3: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: My D3.
3: Malakas, mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
3: Garantisado!
7: Epektibo!
3: Para mismo!
7: DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhaw!
3: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabuti ka.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
9: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Halika mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
0: Masaligan.
5: DTX 500.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
16: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
16: With BCO.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
22: Para sa balitang
21: K5 sa umaga.
23: Alas 5:13 oras sa ito sa Ligapag Pangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Sa Gihapon, kaupon ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Diretso kita mga ka K5 sa pila naton sinig ka mga labing talalapang doon ng mga balita. Upod ang patrol wed ka K5 Karen Padilla. Una kita na ikay may pagsaka sa presyosang gatong mga kabiyanan. No? Ang presyosang diesel nagahampak na naman subong sa 90 pesos. Do nakita ko bala. Antes ang schedule sang State of the Nation address ni President Marcos, doging panubo ang presyo sang gatong. Sa aton sini nga mga K5, pagkatapos yan isang suna do nagtimbuok naman ang presyo sang petroleum products tao. Sa K5 Karen Badilla, kamusta ang presyo anay subong sa mga presyo sang lagista sa syudad sang Iloilo? K5 Karen. Sige, balikan tali niya ni K5 Karen Badilla sa patrol. Sapton sini nga mga K5. Brian Carl Diondo, good morning. Ma'am Annalyn Panis Agrabante sa May San Enrique, Iloilo, good morning. Salamat kid sa pagpamati ni Nita Del Prado, mayong aga gid Ma'am Ninita. Sige, balikan ta ang aton sini nga patrol with K5 Karen Badilla. Sapton sini nga mga K5, di makalipat kamag inom sang DTX 500. K5 Karen, go ahead.
24: K5, Ray, sa subong nagkwakita no, sa mga presyo sa mga gatong derya sa nagkalain-lain ng mga gasoline stations sa mga distrito sa syudad sa Iloilo. Ang una, diri naton nga ginkwaan ang Petron sa Ilope, o kung sa Lopez Haina, Haro, K5, Ray, ang Diesel Max, 90 pesos kada litro. Diesel Max, 90 pesos kada litro. Turbo Diesel, 93 pesos. Turbo Diesel, 93 pesos. Extra Advance, 79 pesos. Extra Advance, 79 pesos. While ang XCS, 80 pesos K5 Ray. Sa Shell Lopez Haina Haro, ang Fuel Save Diesel, 93 pesos and 50 centavos. Fuel Save Diesel, 93 pesos and 50 centavos. V-Power Diesel, 99 pesos and 20 centavos. V-Power Diesel, 99 pesos and 20 centavos. Fuel Save Gasoline, 82 pesos 40 centavos. Ang V-Power gasoline, ₱83.40 kay 5 Ray. Ang sa Total E-Lopez Saharo, ang ilang diesel, ₱87.80. Ang Protec, ₱78.50, while ang regular, ₱78 kay 5 Ray. Diri naman sa may Flying V sa San Pedro Molo, antes kagid ni maka-proceed no sa may Molo Plaza kay 5 Ray, ang ilang decibel, ₱90.50. Decibel, ₱90.50. Ang volt, ₱79.90. Volt, ₱79.90. Ang Thunder, ₱80.90 kay 5 Ray. Ang sa Sea Oil sa Lopez Haina Molo, ang ilang Exceed Diesel, ₱91.50. ₱91.50. Ang Extreme U, ₱80.90. Extreme U, ₱80.90. Then ang Extreme 95, Extreme 95, ₱81.90 kay 5 Ray. Hmm. Ang sa may Petroli sa Ilo, akon sa may Lopez Haina, sa Gyapon, sa may Molo, hmm, ang ilang diesel, ₱92.98. Ang Premium, ₱83.40. Ang regular, ₱82.40 kay 5 Ray. Diri naman niya sa may Shell, sa may Tabukan Mandoriao, ang ilang fuel safe diesel, ₱91.90. Ang V-Power diesel, ₱97.70. Fuel safe gasoline, ₱80.50. Then ang V-Power gasoline, ₱86.20 kay 5 Ray.
23: Hmm. Ang Ilopez nga total, diri ni lapit sa to, no?
24: Yes.
23: Sa may Robinson Saro, lapit?
24: Yes, correct.
23: Tima barato, pagli daw, 87.80?
24: Yes, correct, kay 5
23: Ray. Ang diesel, oo. So, mas barato. Ang Petron din sa Haro, medyo nagtaas-taas, no? Wala ba yan kukina, 90?
24: Oo, 90, oh,
23: kahapon,
24: kay 5
23: Ray. O 93?
24: Oo, ang ilang turbo diesel, 93.
23: Hmm. Sige, kakipay ba, Karen? Good morning lang kay To Ishok Elisan, sang barangay Batuan, Putota, nagpamatigid sa Tonto Ishok Elisan, good morning. Diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sining mga balita. Kakipay ka rin, Karen, libuton mo, tanan ng esplanad. May pila ka esplanad, bayara kita sa sunod.
24: Ako, hindi kita magsala kay 5 Ray, 12.
23: 12 ka esplanad?
24: Oo, pero i-confirm tanan, no? Ang kung 12, good man.
23: Libuton mo ni tanan na esplanad area.
24: Mm.
23: Oh, ilabi na gini mga esplanad lang why pa mahuman or why pa ma-turnover sa syudad ko, no? Kakipay ba Karen na Barilla? I-check yaron mo, ipang-picturean mo kung natawunta kung mga may din pagid ka mga area ang medyo masiot bla nga esplanad. Oh, nga ti pare masuggest sa city government ka pangawanan Manila eh. Oh, ginawanan gani nila to sa Esplanade 11, di ba? Oh, sa may barangay Progreso Lapos, ginawanan gani nila, ginawanan nila kay tungod nga bisan way pa ma-turnover sila, ginawanan nila kay tungod nga dito ang duha ka mga estudyante na dakpan. Oh. Eh di kung ginawanan nila dito, kung ginawanan nila tanan nila tanan, di ba? Okay, Pag Karen?
24: Yes, yes, correct, K5 Ray.
23: Anong purpose na karong nga ginawanan nyo dito tapos ang iban din yung pagawanan? Ang imo sa yung buong assignment pang picturean mo kundi lang ang mga area. Kay mabulig ta sa city government, buligan ta sila. Okay, 5 ka rin?
24: Yes, kopya kay 5 Ray.
23: Hmm. Tapos, kung operan ka nila ma-GO to, ti ma-GO kao?
24: Hindi
23: Sabi ko, ma-GO ka, bailo mo, sildo mo kay
24: Loyal to Ramil kay Dr. Ramil.
23: Sige, banat.
24: Sa mga balita naton kay Five Ray, kutsilyo kag balisong ang nakuha ni sa duha kag 16 anyos nga lalaki nga lunsay estudyante kay Five Ray, no, matapos iniya nga na-detect sa security screening sang ilang eskwelahan diri sa may city proper sang July 28. Based diri sa investigation sang Police Station 7 nga ang ining duha ka estudyante pasulod sa ilang nga eskwelahan kay Five Ray sang hinali lang na positibo ni sa metal detector sang ginchekyar
1: sa dili nga eskwelahan
24: sa A. Bonifacio Integrated School kay Five Ray.
1: A. Bonifacio Integrated School.
24: Mm.
1: Public school ni kun private?
24: I verify ta na kay Five Ray, no, kung private ini o kung public.
1: Mm. Go ahead.
24: Sa dugang nga information naton sa na-mention tal, pasulod ini sila sa ilang eskwelahan ini ang metal detector. Ag sang gincheck kay Five Ray, nakuha ni sa ila nga duha ang kutsilyo kag ang balisong. Ang kutsilyo may ginabanta, may kalabaon nga 3.6 ka pulgada. Then ang kutsilyo, I am sorry, ang kutsilyo, yes, ang kutsilyo kay Five Ray, 3.6 ka pulgada ni ang kalabaon, while ang balisong 3 ka pulgada kay Five Ray.
1: High school ni sila, mga high school student?
24: Yes, kay Five Ray, mga grade 10.
1: Grade 10, so junior high.
24: Mm-mm.
1: Junior high school, no? Sa atong sining mga ka-K5. Ang Avery Passion, public school. Oh, ka-K5, Karen Badilla, sandig di sa ginatamdan sa subong information, ha?
24: Mm-mm.
1: Oh. So, sa di ini ganit location, gid nila,
24: sa may city proper ini K5 Ray diri na di ayon sa may kung magpa-going kabla sa may Mabini.
1: Mm.
24: Nga diri na di ayon or pagadto ang ilang eskwelahan K5 Ray.
1: Okay. So nakuhaan sila sang patalom. Anong classic patalom ni?
24: Amo ni sa ang kutsilyo kag ang balisong.
1: Okay. Ang balisong tsura ya ganin unin do tsura sang balisong ah.
24: Ang balisong ni K5 Ray sa ginpakita diri sa aton sa
1: may picture kita da.
24: K5 Ray.
1: May mga picture kita da nga pwede ta mapakita diri o.
24: Sige, ipasa ko da K5 Ray no ang ining balisong. Do ano ni siya yalipot ni siya klase nga pagka
1: kutsilyo. Anong ginagamit na kisa magi boy scout girls ka magi kadto kas mga bukid mga muna?
24: Oo, oo, K5 Ray.
1: Muna mo no nang deblog do damol iya nga ano? Damol iyang steel.
24: Mm.
1: Oh, kumpara sa kutsilyo, blang kutsilyo do minimanipis mo ni.
24: Yes, yes, yes,
1: do may pagkasansalo, may pagka ano. Na, amo na siya. Pero hindi na siya ang ano, ha, ang balisong do na close open or amo na. Kakipag
24: yes,
1: ka rin?
24: Yes, yes, K5 Ray. Hindi ni siya among ang actual gid, mali sample.
1: Ah, sample ani.
24: Oo.
1: Hindi po why na sila ginpakita ang actual?
24: Wala, K5 Ray, negative.
1: Ah, okay. Sige, sige. Hindi talaga pagpakita na kayo ba si lain ang tsura yes, sa personal bla?
24: Mm-mm.
1: Oh. Balisong kagkutsilyo
24: yes.
1: Sa sining duha ka 16 anyos nga lalaki. Pagkuha ni sila sa balisong kagkutsilyo, nanay ni sila kung separate ni sila nga nakuhaan.
24: Duwagid sila nag-updenize sila kay Five Ray kag pag sang pangin pamangkot ni sila sang kapulisan ta nga agad dala sila kay Five Ray ang ilayang nga rason kay kuno may nagatripping sa ila tigin usisa pagid sang kapulisan ta kung kanday sinone ang mga nagapang tripping sa ila kay Five Ray kay para mahatagan man sila bala sang proteksyon pero sa resulta sa investigation sang kapulisan ta hindi matuod ang ginahambal nila nga may nagatripping sa ila kay Five Ray.
1: Bisan pa may nagatripping sila kay bawal gani.
24: Mm.
1: Oh, sa aton sining mga ka-K5, so laing gidya gali mabulig sining metal detector no?
24: Mm.
1: Oh, dapat titanan nga mga eskwelahan ni may ara gid no? Sa aton sining mga ka-K5 budgetan nila sila sining MOE ka-K5 Karen Badilla. Tinguan
24: yes.
1: Gid nila nga mapunduhan ni or digani buligan sang mga local government unit, may counterpart ang mga local government unit sa pag-amatamat bulig kag pagatag. Sa pila naton sini ka mga eskwelahan hindi nga gulpihon na kahit kung kaysa kung gulpihon mo mahal man nimo.
24: Oh,
1: kaki five Karen. Pero
24: yes,
1: nakuning bulig nga ma ano naton ma prevent ang mga hindi manami nga mga tawag ni mga pwede matabo sa sunod sing eskwelahan. Mamo dinto gani nga lugar sa Davao. Atong ging sa puti lang maestro sang duha ka magutod kis Jantiao.
24: Yes, yes, sa Davao.
1: Sa aton sini nga mga ka-K5, makon mo maestro nila ha.
23: maistrogin nila, sinaputi pa nila nga duha. Kaging saputi nila ka K-5 ka rin, sa sulod pa mismo sa eskulahan, sa cover gym, gimpulihan nilang maestro. O, ti karon ko nagataklos bito sila karon sa kutsilyo kag balisong. Kung di nabunaan ng maestro, ka K-5 ka rin ba dilya?
24: Yes.
23: O, amun na lang ginambal na ton nga, mas maayong ma-prevent na ton kaysa nga magmay matabo nga hindi manami da, amo palang pag istrikto na ton sa aton nga mga estudyante ka K-5 ka rin?
24: Yes, K-5 Ray. Di sa subong hindi lang na amo ang ginatutukan ni sang aton nga kapulisan kay may iban pagid nga daan nga mga estudyante nga nakuhaan man sang marijuana sa sulod mismo man sa ilang nga eskulahan.
23: Di naman ng eskulahan.
24: Dira gyapon sa
23: Dira gyapon sa may ibinipasyo?
24: Oo, kag sa Haron National High School.
23: Ay sus, ang pamangkot da diin sila gakuha sang amo sini nga mga item.
24: Mo,
23: sang mga marijuana nga ni. Sa ila sini nga halamharon nga edad, paano sila nakatransaksyon kag naka-acquire sang ginatawag nga marijuana? Amo lang ni bala kahapos nga makakuha sang kasubong sini nga mga illegal, ginakabig naton sini nga illegal nga mga items mga ka K-5 diri sa may pungsod Pilipinas. Di sa ila nga halamharon nga edad paro sila nakakuha sina ka K-5 ka rin? Ako ganit to be honest, no, di gani balo ko nga diin ni na pwede nga makuha or mabakal na K-5 ka rin, mo ay mataplano magbakal sina. Pero what I mean is that why kani kita animo sinada sila, paano sila nakaibalo kag paano sila nakakuha sang sining mga marijuana ka K-5 ka rin? Ako mangkot ko dira, ma-order lang ni Dasig sa pila ka mga online shops sa K-5 ka rin. Ngado, sa ila sining edad, kahapos lang sila magkuha marijuana haw? Ano ang suno sa pulis, investigasyon nila?
24: According sa pag-interview naton K-5 Ray sa kay Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director, ginausisa ni sa subong sang aton nga kapulisan. Actually wala pa siya dani naghatag sang dugang pagid nga detalye kung di ini ginakwa sa mga estudyante kay gi-investigate ni nila K-5 Ray. Pero suno sa kay Colonel Parilla nga ang ining tatlo ka estudyante

0: Okay. Sabi ko takon may isa may mga ano na bla, may mga tawag sinini, may mga items or mga ano nga inablang kita mo na kung kaysa mga dulce, nga baywana, mga ano pa gina nga klase na, ano mga may mga substance ang marijuana, bla nga mga play, mga abi mo pagkaon lang, abi mo lollipop lang, kakipay ka rin madilya, pero ilaya, marijuana, gadyang aktual.
1: Yes.
0: Okay.
1: So demo ni sa subong ang suno sa kay Colonel Paridia kag sa kay ano man kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo kay 5 Ray
0: okay.
1: Nga
0: kay 5 ka rin lang gid ka. Ang duha to ka bata nga nakuaan sang konsilyo after nakuaan sila ano ginobra?
1: Ginpang istorya ni sila kay 5 Ray pero wala ni sila ginpang drop kay tingin hatagan sa
0: mga minor
1: chance. Yes, mga minor kay 5 Ray.
0: Ginpatawag ba ang girikana nila?
1: Yes.
0: Dapat lang. Ining kutsilyo do masiling naton ano ni? Common ini siya. No? Nga ma nga ma ano mo nga ma kuha mo sa mga kabataan kutsilyo, bitsikorno, kay iban pa eh nga mga deadly weapons. Nga ginakomon nga ginapangdala sa mga kabataan. Pero ining marijuana kay 5 Karen, no? Ano niya mo? Illegal niya sa Pilipinas? Oh. Secondary ni sa Sabo? Kakipayb ka rin? Ang pamangkot karon kay marijuana ning nakuha sa ila, ano ang ginobra sa aton mga kapulisan? Kay minor de edad sila eh. Grade 10, pila na edad grade 10? 16, 17?
1: Oh, 16. Ang sa 15? Based sa data dere nga ginhatag ni Colonel Parilia sa ato nang atong tatlo ka mga estudyante magclassmate pero lain-lain ang edad. Ang isa 16, ang isa 15, then ang isa 14 kay 5 Ray.
0: Okay. 16, 15, 17.
1: 14, 15, 16.
0: 14, 15, 16. Okay,
1: yes.
0: May isa ka 15 years old kag above 15 years old. Di anong ano ang atubangon nila sini? Suno kay Colonel Parilia.
1: Ang sakay ang ining duha kay 5 Ray nga 15 kag 16 posible suno sa kay Colonel Parilia may pagatubangon nga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 pero nakadepende na kay 5 Ray no pero ang ining 14 since kay 14 years old pa lang siya wala siya sang pagatubangon
0: wala siya sang liabilities.
1: Oo, intervention kay 5 Ray. Pero gintugyan ni isang kapulisan ta sa City Social Worker o kon sa CSWDO kay 5 Ray. Gati amo ang mag-uyat ni, no, sa case sang minor kay 5 Ray.
0: Na, amo nang akon sining gusto dra. Nga hindi pwede nga pabayaan talang ini. No? Kung ini sila ang 15, 16, ti, bala naton may Juvenile Justice Act kita. Amo nang ginabaisa naton sa ginligad itong mga ibinulan no tungod sila tabo to sa may takloban bala ka K5 Karen Padilla pero ti pila naman ka mga abogado ang nagasiling it doesn't mean nga covered sila sa Juvenile Justice Act hindi sila covered sa aton nga wala sila sang parabton no sa aton sining nga layi kay ti kung 15 years old ikaw below 18 years old no pwede ikaw sang makasuhan pero nakadepende ini no ka K5 Karen Padilla sa tawag ni sa dalagan sang kaso nga i-file si mo pero hindi ka pwede ma-detain sini no under Juvenile Justice Act basta gani below 18 years old kang nang kakomiter ikaw sang mga kasubong sini nga mga tawag ni mga illegal nga mga buluhaton no mga ka-K5 ti i-turn over ikaw sa aton sini nga DSWD kag ipaidalom ikaw sa intervention no sa sulod sang aton sini nga youth facility o kung ginatawag naton sini nga bahay
1: dalayunan
0: dalayunan o balay dalayunan bisaton diri sa Iloilo kakipay ba Karen Padilla so subong ano ni sila why sila subongin or sige ni eskwela nila o kung na again na turnover anay ni sila sa talatapan sang DSWD.
1: Sa information to naton sa kay Colonel Parilia kay 5 Ray wala pa ni sila gin turnover sa may balay dalayunan since wala pa sang case no nga na pasaka pero ang sa dugang man diri nga information nga nakuha ta kay 5 Ray wala ni gin pang drop ang mga students kay tigina

0: matagan sila sang chance nga magbag-o kay 5-ray, especially nga ti minor sila kay 5-ray.
1: Mm, pero ti lantawon naton sini sa Imilamaro nila nga edad kabalogi sila, nadakpan pa sila nga ano ni nga nadakpan pa sila nga mayara sang illegal nga substance nga ginabitbit. Kung lantawon mo sini sa paghit-hit nila, bala nga bala nga lantawon na sa korte kung may probable cause bala. If the minor below 18 is ma-prove nga may ara sila sang kabalo sila, they know to mag-determine sang sala kag insakto, no? Kakipay ba Karen Badilla? Kung mabalaan nga may ara sang discernment sa ila, kakipay ba Karen Badilla sa pag-obra sang illegal activities para sa sa natabo to sa may takloban?
0: Yes.
1: Sa minor de edad to nga below 18 years old. Kay ti ang edad to sang lalaki to pila to 17 atong nanirogid bla.
0: Yes.
1: Oh, kakipay ba Karen Badilla kon 16 years old, no? Kay ti ang isa to 17 years old to eh. 14 years old to eh.
0: 14.
1: No? Atong hinablo sang police, no? Sa atong sini nga mga ka K5. Ti basta gani minor, they are covered by our Republic Act 9344. O kung ang ginatawag natin sini nga Juvenile Justice and Welfare Act, kakipay ba Karen Badilla as amended. Pero ang ila krimen nga ginubra is, o kung ang ila sini nga kaso, sa atong sini nga mga kakipay, especially below 18 ikaw, not below 15, sa atong sini nga mga kakipay, you're covered sa imo sini nga ginubra, nga ti kumadakpan ikaw nagagahit-hit sang illegal nga droga, lakip na ang marijuana, sa aton sining mga ka K5, no? Mapailan ikaw siyang kaso under sa Republic Act 9165, no? O kung nangitawag naton sining nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa aton sining mga ka K5. And ang layina to nagasiling nga ipapamatud-an o kung may ara discernment, may inablang kang siyang ginubra mo ng krimen, ara ka sa insakto nga paminsaron, kakipay Karen Badilla. Kaya yes, tiambal mo na dakpan ganyan sila, caught on the act ni sila nga nag-hit-hit eh. Diba?
0: Yes,
1: but silingon, balaan nila, nga ginit-hit nila, illegal nga droga. Balaan nila nga marijuana, ina. No. Alangan magkaroon pagpabangkot, anong nag-hit-hit nyo? Mambal sila nga, ay, why ni sir? Oregano ni. Oh. Nga ginahit-hit ang oregano, how? Kakipay Karen Badilla. Diba lang oregano, bulong sa ubo?
0: Yes.
1: Oh. Ginapuga na iya kagila kuwang duga kagila ino. Why na gina itit? Oh. Sa atong sini nga mga kakipay. Ang ginapunto ko dire, even though nga ti okay man na, may ara intervention, may ara kita nga to protect the mental condition, mental health of these minors, and nagapati kita nga may mga pagbag-o ni sila sa kabuhi. Kakipay Karen Badilla. Pero ti, ano ba kung kaysa bla, gantagaan mo tsansa, tapos mabalik naman? Oh. Kagang problema, dari, base bla nga mas imbis ka magmanto ni sila, mampal sila nga perme, nga tiya, naubra ta ganito ligad, why matagin ano? Kakipay ka rin?
0: Yes,
1: kung ako ya, pailan gapon kaso ni, especially ni mga under 18, above 15 years old, nga mga nag-committer sang sining illegal nga buluhaton kay K5 Karen?
0: Yes, K5 Reno. Ginadusok man asang aton nga kapulisan kay kumadumduman to sang tinalikdan ta nga mga interview sa kay Colonel Parilla na ano gid ni siya ginaprosigido ni siya K5 Reno nga kung may mahimo nga hindi amo no nga nagalapas sa layi ang mga minors i-filean gid dapat sang kaso K5 Reno kay para magmanto suno sa aton
1: yung mga kapulisan. Amo na ang aton nga punto kay kung wala kita sang obrahon sina. Ngayon, hindi nila, wala sang realization sila sa kabuhi nila, bla. Sa atong sining mga ka-K5, no? Pabayaan talang, pasensyahon talang, pabalikon ta sa eskulahan. Hindi tapag-pailan kaso. Ati, maanad ni sila. Basi, sunod ng adlaw, hindi mula ni sila madakpan sulod CR sa lain naman nga classroom. Ka-K5 ka rin?
0: Yes, K5 Ray.
1: Sige, ka-K5 ka rin?
0: Oh, so amo ni sa subong K5 Ray, no, isa sa mga ginatutukan sang kapulisan ta kay sunod-sunod ni nga mga minors ang nagakadakpan kung hindi makuaan sang marijuana, mga patalom nga bagay nga ara iya sa sulod sang eskwelahan. K5 Ray.
1: Kaginakudos tagid pasalamatan tagid ining mga active naton sini nga mga eskwelahan nga may mga kasubong sini nga mga security measures and gabay pa nga Ilugon ini isang pila naton sini man ka mga bulutuan diri sa may syudad sing Iloilo para ma-prevent naton ang mga posible nga mga hindi manami nga mga hitabo sa sulod mismo sang eskulahan ka K5 Karen Badilla, because hindi lang diri mga estudyante ang aton ginakabalak-an, pati ang aton nga mga manunudlo, ang aton nga mga ginikanan, kag ang mga personnel nga ara sa sulod sang eskulahan nga posible madalasa madalahig kung pananglitan nga may mga kinagamo kag may mga kasubong sini nga mga itabo sa sulod sang isa ka bulutuan ka K5 Karen.
0: Yes, K5 Ray.
1: Sige.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita.
1: Hmm. K5 Karen?
0: Sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 Karen?
0: Yes, K5 Ray.
1: Hindi mo pagkalipatan ang imo assignment to, ha?
0: Yes, copy K5 Ray.
1: Ano ganito ang assignment mo?
0: Esplanade, libuton tanan.
1: Okay. Alas 5:39 sa aga. Sa aton sini nga magka K5, ara na nga aton sini K5 kamustahan. Sige, sulod na kita sa aton sini K5 kamustahan po nga aton sini K5 Western Visayas kag Negros Island Region.
2: Good morning sa mga guwapuhon, macho kag simpatiko nga mga asindiro sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning.
3: Ayaw! Porya boyag, mi amigo! El Bonito, Nestor Napalinga, and Melmar de la Cruz.
4: Good morning kaninyo dyan.
3: Good morning kaninyo dyan. Kampiyon signal ni Maria Pang, may problema. Antike, salamat. Get back to you.
5: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Ano na lang kunura kamu sa kabuhi, takajaman? Sige, sa ilo ta sa Iloilo, ang halang dun kang tanan. Sa ABP, good morning.
1: Mamulain gidya kung may ara kita sa mga katigulangan nga mga upod kay ti sila ning gahatag sang laygay sa aton, no, sa aton kabuhi. So, dapat may ara kita nga mga malam nga upod sa aton sini nga kabuhi. Good morning landa sa inyo ka K5 ni Store Napalinga kag K5 Melbar de la Cruz. Manami ang aton sini kag Marinaya signal diri sa Iloilo.
3: Manang magmalam. Mulaya lang ang mga malam. Kaya sa dasun nga mga tinuig, ikaw naman lang magmalam. Sobra pa ka sa mga malam.
5: Sige, okay ran ang signal. Klaro, galing may nakasampaw. Dalagaroon tayo
1: may
5: signal.
1: May nakasampaw ng malam. Niya,
5: kay Daddy Babes. Kay Daddy Babes. Kay SM Jubert. SM Jubert, good morning. Kamusta ka, Kapitan?
6: Good morning, K5 Minister Melmar, K5 Melmar, kag sa mga senior citizens sa Negros Oriental. Kailangan lang ng patiwag. Ayos ang signal, basta signal sa Atlantic. Good morning, back to you, Sir Nestor.
5: Thank you so much, SM Jobert. Sa iluta sa Banwa It Calibo, sa probinsya Kakaklan. Sir Michael, good morning.
7: Sir Nestor, good morning. Good morning kay Sir ABP. Sir Ray, good morning. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kay Sir Jobert SM, bawari ni siya kahapon sa Kalibo. Wala lang kami mag-istorya. Yan ay busy man siya, eh. Pero guwapo, Ged. Guwapo ang signal, ah. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Antike.
5: Kampiyon ang mga signal. So far, ready rin kita taran. Unahon ta na yung mga balita sa kay Sir Jobert sa Kapisabi, Sir Jobert.
6: Mga nagapanguna, once again, good morning. Ang balita, diri sa amon sa probinsya sa Kapis, ang siyudad sa Rojas. Isa ka sultirogin, puno, samtang nagapanglakaton sa dalanon sa Banwa sang Panay. Ang biktima gikilala sa kay alias Lawrence, ahayway gika prikatara ang biktima mga ka K5 in Kwansa, binalikid sa sang suspitsado, kagin buno sa likod. Tunaw sa investigasyon sang Panay PNP mga ka K5 na inisa ang may madugay na nga hilugutanon sa suspitsado nga kalapit sa man balay mga ka K5. Samtang dugang pa mga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz, nagakalipay ang probinsya sang Capiz subong ka K5 ni Store kay ang team sang amon nga rescue din sa probinsya nagpangibabaw sa Rescue Olympics sa Region 6 dira sa probinsya kagantiki giniwa. Karon may dugang naman nga papremyo si Governor Otto Castro para sa aton sini nga mga rescuer sa Capiz. Amon mga balita din sa amon, makulukan na ang panahon. Back to you, Antike.
5: Thank you so much sa Kapisay Lota sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
7: Mga balita dere sa Banuwa sa Kalibo Kabilog nga probinsya Aklan, patay gid mga ka K5 ang isa ka professor o maestro sa isa ka maritime school dere sa Banuwa sa Kalibo. Apat na kaadlaw siyang na-confine sa ICU sa isa ka pribadong hospital. Si Second Officer Timothy Humayaw, no? Kung sa din ganis ang ligad yung mga inadlaw, nagtambong siya upod sa mga estudyante sa advance graduation party. Pero hindi mabalan kung anong ginabaisan nila sa isa ka estudyante na nagpangindaran din sa ibian niya. Sinumbag siya samtang kapasakay siya motor, tulog siya mga ka-K5. Pero wala na siya kabugtaw, napatay siya kahapon, no? Sa subong niya kasubo ang bilong komunidad sa eskwilahan. Kaga posible nga baga pangatubang sa mas mataas nga kaso ang nasambitan nga estudyante mga ka-K5. Samtang isa man ka vendo machine diri ang ginkawatan mga sobra 2,000 ang unod mga ka K5 padayon sumong gina-trace ang kapulisan kon sinong responsable kay dena uso na ini sa pila ka mga nagligad nga semana ang kinawatay diri man sa Banwa sang Kalibo mga ka K5. Amo nang mga balita diri sa aton sa Banwa sang Kalibo kag sa bilog nga probinsya sa Aklan may kaso man sang pagbuno pagapasakaan man sang kaso nga murder sa Banwa sang Banga. Balik sa imo Antike.
2: Salamat git Sir Michael. Ito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir Ray, mga balita to sir.
1: Good morning kay Five Western Visayas kag probinsya sang Antique, Negros Island Region, mga balita ta diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay inalang na diskusyonan namo ni Kakipag Karen Badilla ining mga kaso sang pila ka mga menor de edad sa sulod sang mga balutuan nga nakuhaan sang mga illegal nga mga items. Una sa eskwelahan sa A. Bonifacio Integrated School diri sa May City Proper. Kung sa din may duha ka mga minor de edad na nakuhaan siyang patalom, ini ang kutsilyo kag balisong, mga ka-K5 na nakuha sila kag na-detect gamit ang metal detector. Sa karon yara na kag ipedalom sa intervention ining mga kabataan, gipatawag ang ilang mga ginikanan kag wala man nga sila gin-drop sa eskwelahan pero gina-istorya ini sila kaging tagaan sang tsansa. Apang ining mga tatlo ka mga kabataan nga nag-edad 14, 15, kag 16 anyos nga nadakpan naman yung mga ka-K5 nga nag-hit-hit sang marijuana. Sa ito sining mga ka-K5, ining mga grade 10 students, no? Ang sa karon nga ginapaydalom naman sa intervensyon. Apang plano sang aton sining mga kapulisan, no? Sang Iloilo City Police Office nga pagapailan sang kaso ining 15 anyos kag 16 anyos mga ka-K5 tungod sa sining pag-hit-hit nila sang marijuana. Ginapadayon pa ang inusisa sang aton mga pulis kung diin ini naghalin ining marijuana kag diin iniging kuha ining marijuana sang sining mga menor de edad. Amuning mga balita na mundiri sa may syudad sang Iloilo, mga ka-K5, balik sa inyo dira, Antike.
5: Thank you so much, Sir ABP. Sa Iloilo sa syudad kang Bacolod, kang Provincia, kang Negros Occidental, Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
3: Mga balita na mundiri sa syudad sang Bacolod, kang Negros Occidental, Negros Island Region, na rescue sang kapulisan ang duhatanan ka mga minor de edad nga babaye. Alin sa online nga pagpangabuso diri sa syudad sa Bacolod. Suno kay Police Captain Leverty Injape, yara sa pang idaron sang 13 anyos, top 14 anyos, ang duha ka mga biktima. Yara naman sa karon sa kustodiya sang social welfare and development ng mga biktima para sa nagkaigo nga proteksyon kag disposisyon. Nagapadayon man ang investigasyon sang otoridad batok sa paglapas sa Republic Act 11930 o kon anti-online sexual abuse or exploitation of children's kag anti-child sexual abuse or exploitation materials mga ka-K5.
8: May katanan sa nasabit niya balita, may 8 pagid ka mga minor de edad nga na rescue sa nagkalainain ng mga pamalay diri sa syudad sang Iloilo, angot man sini sa online sexual abuse. Mga edad sini, 12 tob-tob, 17 anyo. Sa piyak nga bahin, duha ang patay sa naglilain nga vehicular accident diri sa amon sa Negros Occidental, bangod sang mamunog nga ulan. Kag ang iban diri, magluwas ng malasig pagpatalagan, nakainom pa. Natabo ining insidente sa Maao, Bago City, halin sa Bago, ining driver nga 32 anyos, mapakatukon tani sa Minuyan Morsia pagabot dira sa Bago sa Maaw na disgrasya ka dead on arrival. Ang isa diri sa Pahanukoy, siyudad sang Bakulod, bangod man sa mamunong ulan, nakabunggo sa likod sang isa kasalakyan, bangod sa madasig ang pagpadalagan, ginbawian man sang kabuhi.
3: Grabe nga mga disgrasya din sa amon niya. Amon mga balita na amon din sa siyudad sang Bakulod, Gagnegros Island Region, Baktoyo, Antique.
2: Thank you so much sa K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mga nagapanguna naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas kay sa mga friends dyan sa Negros. Kadya nga adlaw mag-aumpisa rin ang dry run para sa pagbawal base kung magbiyahe kamo kang mga cargo van sa mga taga Iloilo kag Kalibo. O kung ruhas dyan sa San Jose de Buenavista, may mga window hours lang na pwede makasulod ang cargo van kag pira ka mga truck, no? Delivery truck rin dyan sa may San Jose de Buenavista. Alas 6, tub-tub, alas 9, hindi o kung pwede makasulod. Pag abot alas 9 hasta alas 11, bawal. Tapos pag alas 11 hasta ala una, muraman kag pwede. Pag abot ala una hasta alas 3, bawal. Kag abaliktad. Bawal gali alas 6 hasta alas 9. Pagka alas 9 hasta alas 11, amo ang pwede. Tapos alas 11 hasta ala una, amo naman ang bawal. Pagka ala una hasta alas 3, amo ang pwede. Then bawal naman alas 3 hasta alas 6 sa gabi.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, ginlunsyar kahapon, Regyas Provincia, particularly sa Banwa kang Bugasong, ang Jang Benteng Bigas meron na nga tag 20 pesos lang rice project kang present administration sa riin nag-abot kapon si Agriculture Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara kag si Attorney Oliver Dikdika ng Vice President for Food Terminal Incorporated. Ginpasalamatan naman ni Bugasong Mayor Victor Condes ang nasambit nga lihok kang gobyerno nasyonal sa diin sunok ka na makabulig sa mga vulnerable sector sa nasambit nga banwa.
2: Mura so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antiquia. Early dismissal kita. Salamat kit K5 Western Visayas. Sa Roma naman ah.
9: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Waon ta report ni ka K5 Reggie Di Mayo, delivery van naglapaw sa dalan kag nahulog sa kanal matapos naduluan sang control sa Banwa Sangsara. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report, go ahead.
10: 5 Ray, maswerte nga wala may napilpilan sa tatlo kasakay sang delivery van matapos nga naglapaw sa dalan kag nahulog sa kanal sa barangay Apologista Sara Iloilo. Pasado las 4:30 sang hapon sang Miyerkules, Hulyo 29. Sa pagpangusisa sang K5 News Sara K5 Ray sa isa sa mga pahinante nga si John Mark De Malinaw, 26 anyos sang barangay Poblasyon Ahoy Iloilo, nga suno sa iya K5 Ray nga gulpi na dulaan sang kontrol ang driver nga si John Onios, legal ang edad kag residente sang Kabatuan Iloilo, nga suno sa iya K5 Ray no, nga indi malubag sang driver ang manibela rason nga nagdiretso sa kanal samtang K5 Ray nakaangkon man sang minor nga pilas ang isa ka pahinante nga si Joy Duero nga residente man sang Kabatuan Iloilo nga sa karon K5 Ray no, nakagwa naman ini sa ospital. Nahibaluan nga halin ang van sa Estancia Iloilo nga nag-deliver K5 Ray sang mantika kag pabalik na kontani sa Iloilo City. Sa karon K5 Ray no, ang van ang nakuha na sa area sang mga otoridad sang Sara Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa FAM.
1: Sa iluhan ta balita ni K5 Kim Kaluyo. Ang stray bullet to nga ginimbisigahan sang Auton MPS kag naglusot sa Kisami sang isa ka puloy-an. Ka K5 Kim sa report, go ahead.
11: K5 Kakay-5 Ray, padayon sa karon ang investigation sang Uton PNP may kang tanan no sa ginapahayag stray bullet incident sa isa no ka subdivision sa barangay Kagbang Uton Iloilo. According diri sa aton siri no nga Uton Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang ila sini nga hepe nga ti hapon na no July 29 sang nakabaton sila sang report o konsang ginpablatter ang nasambit niya nga insidente wherein na diskubrihan ang buslot niya sa kisame kagpwertahan amo man no naka-recover sang slag sang wala pa yan na determine o kung natumod nga bala. And base diri sa ilang information from the homeowner, mga around 5 sang aga nakabati sila sang lagapok no nga sa una nga pagpati inigid lamang ang nagtabog nga bato. That is why nga ti wala gid ginhatagan sang atensyon o kung wala gin sapak no na-recover ang ining slag sa sofa nga nahamtang sa ilang sala no kag basement diri sa aton sini nga kapolisan nga posible nga malapit lamang no ang ginhalinan or ang source sang ining bala bangod nga nagapaslant no ang paglusot sang ining slag kay 5 Ray kun inong bala basement diri sa information from Solis nga ipadala nila sa Regional Forensic Unit ang recovery agud ya nga matumbod kun sa ano gid ya nga kalibre sang pusil or armas lutang naghalin no ang ining bala. Sa karon padayon man nga nagcooperate ang tagreklamo. Kag ini nga balita ang gidurong sa inyo sa Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agud ang lawas resistant shadow gid permi sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Kag ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Alas 5:55 sa aga. Salamat kayo sa ito sa mga pinalangka ng mga tagpalamati. Nagagupon kayo sa ito sa mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw, bangon na may klasik kag may opisina. Hoy! Pagmararangon na kami dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyo, gapanimahoron tinyo, bugtaw ron! Good morning, kay Tita Rina Mapa dira sa May Lapos. Nagapangapi na siya sa Klinika Detox Coffee Mix. Kag-available ang Klinika Detox Coffee Mix dira kay Tita Rina Mapa. Good morning! Nagmayong aga gindira sa imo, Tita Rina Mapa. Alas 5:55 ang oras sa itong sininga pagpangalagad. Diri lang sa balitang K5 sa umaga, mga kabiyanan. Sa pangalan sa serbisyo publiko, ako naman si K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga trigang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga K5.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una, problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
17: Iloilo
16: 88.7.
18: Ang oras sa Pilipinas, lasay stress na sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix, naka-kape ka na, naka-detoxify ka pa.
16: Mga K5
2: K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
18: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Webes, Hulyo 30, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
8: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Ted Aujero, Francia.
8: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montaño.
18: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang cancer, hypertension, kag diabetes. Panasa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan. Magdumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Pag-withdraw sa dako nga kantidad sang kwarta sang Office of the Vice President, unusual, ukon hindi kinaandan, suno sa anay Land Bank Manager. Sa balita lokal, high school student sa siyudad sang Iloilo, nakuhaan sang marijuana.
8: Iloilo City Councilor Nene De La Liana, ginaduso nga dalon sa mga barangay ang sex education.
18: Sa balita regional sa Aklan, maestro nga taga Igtambo San Miguel Iloilo, Timoteo Humayaw, gaginsumbag sa estudyante sa Aklan na patay na.
8: Sa K5 Network News, duha ka drug suspect arestado sa drug bypass operation sa Zambales.
18: Sa balita national, sampaw-sampaw nga mga kaso batok sa 18 ka maleta boys kay Attorney Levito Baligod, ginpasaka na sang DOJ.
8: Masobra 5,000 ka mga pulis sa dululungan nga na-promote.
18: Balita international, Iran nagpalupad sang ballistic missiles batok sa pwersa sang US apang lunsay na sagang.
8: Sa balita sa negosyo, Miralco bukas hagna nga kakason ang system loss charge apang dapat tunan sang maayo.
18: Balita sa hinampang sa NBA, National Basketball Association, Draymond Green nagpirma sang bag-o nga kontrata sa Golden State Warriors.
8: Sa balita sa showbiz, Jeric Raval may 18 ka anak sa 7 ka babae.
18: Sa balitang extra special, babae nagpaniwang agod nga magpakasal sa iya mismo kaugalingon. 6:08 na sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Webes, no karon nga adlaw sa mga taga Pasay City, dayan taga Duenas, Dingle, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaro, Capiz, Cuartero, Kalinog. May free consultation sa Klinika de Alternative Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City. Umpisa alas 9:30 sa aga, asa alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga natrangkaso, tumar na sang The Power Trio, D3 Bio, DTX 500, Gag Mighty C. Mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulaan subong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nagaedad isa katuig, asa 15 anyos, mga dalagita kag solterito. Lasa is 9 na sa aga.
17: Top story of the day.
19: Top story of the day.
18: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Ginakabig nga unusual o kung hindi kinaandan ang pag-withdraw sang Office of the Vice President sang dakong kantidad sang kwarta nga may kabugusan nga 500 million pesos suno sa hanay Land Bank Department Manager nga si Violeta Constantino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagserbi si Constantino bilang testigo nga ginpatubang sang House Prosecution Panel sa impeachment trial kahapon Miyerkules. Kintumo ni Constantino ang apat ka cheque nga nagabalor sang 125 million pesos kada isa nga gintayin cash ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President o kon OVP sa tunga-tunga sang Disyembre 2022 tubtub July 2023. Samtang ginaragway man ni Ninita Camposano, isa man kaanay manager sang Land Bank sa DepEd Pasig Branch nga unusual o kon hindi kinaandan ang pag-in cash ang cheque ni anay DepEd Special Disbursing Officer Eduarda Fajarda sa panahon nga tiglikom sang Department of Education si Sara Duterte. Natuhoy naman ini sa tatlo ka cheque nga nagabalor sang tag 37.5 million pesos ukon kabugusan nga 112.5 million pesos kagin pagwa ni Fajarda humalin Febrero tubtub Hulyo 2023 sa sangasang Department of Education sa Pasig City. Suno kay Camposano nga kapin lamang sa 10 million pesos ang masami balor sa mga cash transactions nga ila ginahimo sa ila sanga. Dugang sini nga sa sulod sang 34 ka tuig niya nga pagtrabaho sa Land Bank amoy ito ang una nga kahigayunan nga nakakita sa sang tatlo ka cash transactions nga taga 37.5 billion pesos sa sulod sa isa ka tuig sa nasambit nga sanga sang Land Bank of the Philippines. Yari ang pahayag ni Ninita Camposano.
20: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
21: Wala po. Unusual po ito.
20: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
21: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
20: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
21: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fina-forward advice po sa branch.
20: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
21: Hindi po.
20: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
21: Opo.
20: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
21: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya.
20: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
21: Marami naman po mga
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang lokal.
18: Lasay strese sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Mighty Sea. Sa detalye sang mga balita lokal. Nakuhaan sang marijuana ang grade 10 high school student sa sulod sang eskwelahan sa Barangay Kwartero Haro, siyudad sang Iloilo, sining karon lang. Ang estudyante mo si Lance, 16 anyos, residente sang distrito sang Haro. Nagpatigayon sang on-the-spot Greyhound inspection ang eskwelahan sa grade 10 department. Sa tiyon sang inspection, naktuhan sa bulsa sang estudyante ang uloka rolyo sang ginapatihan marijuana cigarettes nga nasulod sa transparent ziplock plastic kay nagabugat sang 5.3 grams. Yara na sa balay dalayunan sa distrito sang Lapus ang estudyante.
8: Samtang Police Regional Office 6 nagapanawagan sang masangkad nga koordinasyon sa mga eskwelahan matapos nakuhaan sang marijuana ang pila ka mga estudyante sa siyudad sang Iloilo. K5 Karen Badilla sa report.
0: Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
22: Mga K5, nagapanawagan sang mas masangkad nga koordinasyon ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa mga ginikanan, mga eskwelahan, kag sa iban pagid nga mga concerned agencies nga pabaskugon pagid, no, ang security measures sa nagkalain-lain nga eskwelahan diriya sa Western Visayas kasunod sang pagkakuha sang marijuana sa apat ka mga grade 10 students diriya sa siyudad sang Iloilo.
23: Madumduman nga ginpahayag ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ang tatlo ka menor de edad ang nagasimhot sang marijuana sa sulod sang CR sang Ilabulutuan sa city proper, samtang nakuha naman sa paghinakop sang isa pa ka estudyante ang marijuana stick sa isa man ka eskwelahan sa Haro. Lunsay grade 10 students ang mga ini, samtang suno naman kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga padayon ng ila koordinasyon sa mga eskwelahan agud mapasangkad pa ang mga tikang nga makapata na sa pagpasulod sang droga sa mga bulutuan kag mahatagan sang proteksyon ang mga estudyante.
22: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Lasay 15 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Iloilo City Councilor Jose Maria de la Llana ginadoso nga dalon sa barangay ang sex education. Jenny Kaoyonan sa report.
24: Ginadoso ni Councilor Nene de la Llana nga dalon sa barangay ang sex education paagi sa iya gina-propose nga ordinansa. Sunod kay de la Llana nga ang sex education ang dapat hindi lamang sa estudyante, dapat ginadalaman sa barangay agud pati ang mga ginikanan na barangay officials ang may bahin man nga makagiya sa mga kabataan ilabi na sa mga menor de edad tuhoy sa sex education. Dugang pa sa natungdan nga dapat nagakaiguman nga giyahan ang mga kabataan agud mahibaloan sa mga iniko na ang posible epekto sa paghimo sa premarital sex. Sa idarom sang ordinansa, dapat magpatigayon sang lecture ang barangay sang sex education sa mga menor de edad kag out of school youth. Amuman dapat sa kada barangay health center ang miyara sang in-charge nga maglaygay sa mga kabataan. Ginahatagan man importansya ni de la Llana nga dako ang katungdanan kag papel sa mga ginikanan sa ilang mga kabataan.
22: Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sa piyak nga bahin, naka-record na sang kabugusan nga 4.4 million ka mga residente sang Western Visayas ang tigayon na nga nakaparehistro sa National Identification System sang Philippine Statistics Authority o kon PSA. Base sa report sang PSA Region 6, ini ang nagabugos sang 91% sang populasyon sang rehiyon. Sa riin pinakamataas ang nabalag sa Iloilo nga nagdangat sa 97.1%, dugang pa luyag sang Talatapan nga ini ang pag-ausaron sang publiko sa nagkalain inyong mga transaksyon nga mayara sang tokenized ID number, biometric kag facial recognition, amuman holographic security. Ginatingwaan man sang PSA nga mapaayo pa ang kalidad sang ID. Sa diin ang reklamo, ilabi na sa mga nauna nga nakakuha sini, amo ang nagakapanas ang laragway sang ID owner.
18: Alas 6:07 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Inatrangkaso ka or hana nga trangkasohon, magtumar na D3 Bio epektibo. Sa Oton, Iloilo, balay na igo sang nagtalang nga bala. Kimberly Caluyo sa report.
8: Nagpalabot sang pagkabalaka si Alias Del, homeowner sa isa ka subdivision sa Barangay Kagbang Uton, Iloilo, matapos nagkabati isang lagapo kag nakadiskubre sang slag sang bala pasado alas 5 sang aga Hulyo 29.
4: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: Sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo kay Del, iyagin pahayag nga sa among ation, naga-duty siya sa iyang trabaho nga work from home ang setup sa ikaduhang nga panalgan sang Ilabalay. Nabatian sini nga may paglagapoka nga una sini nga pagpati bato lamang nga nagtabog. Las 9 sang aga, nakita na lamang sang iya bana ang slag sang bala sa ila sofa. Sang sila ang nagpangusisa, may buslot na ang kisame sang ila CR nga naglusot sa pertahan. Maswerte naman niya sang nagtupa ang stray bullet. Wala pa sila nakapanaog, rason nga wala sang naigo. Nahibaluan nga ang likod sang Ilabalay, talamnan. Kagpurungan nga sakop na sang Suok Arevalo. Ini ang iagin palabot para sa awareness. Kag hindi na masulit pa ang nasambit nga insidente. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nasambit nga report. Yari ang kabahin sang pahayag ni Della.
5: May nakita siya balas sa amon niya to pa. Kaya ang amon niya house is gamay na lang siya balahaw. So, sambal yung amay bala na eh. So, nagtaka siya. So, wala kami kaistoryahan at that time. Kaya tulog pa ako. And then, around 12 noon, kinpamangkot niya ako kung amay bala sa amon niya salas.
24: Ini naman si K5. Kim Montaño Caduyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Samtang 18 anyos nga estudyante patay matapos nakabunggo ang ginadalang motorsiklo sa Banwas ang Ahoy. K5 Reggie De Mayo sa report.
7: Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
22: Mga K5, nagapanawagan sang mas masangkad niya koordinasyon ang Pulis Regional.
18: Ang oras, alas 6:20 na sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Sa iban pang balita lokal sa Dumangas, Iloilo, wala pa makilala ang bangkay sang lalaking nasa puan nga nagalutaw sa suba sa Sitso Kalobihan, Barangay Bantod Fabrika, Dumangas, Iloilo, launa kahapon, Hulyo 29. Ang bangkay wala sang bayo kag nagasuksok lamang sa itom nga underwear. Sa pagmakusisa sang Dumangas PNP, ginpahayag ni Police Corporal John Ray Rubito nga isa ka 20 anyos nga lalaki nga nagabiyahe padulong sa siyudad sang Iloilo ang nakakita sang bangkay kag gilayon sila nga ginpahibalo. Gilayon naman nga nagresponde ang pulis kag padayon nga ginhibalo kon sino ang among lalaki. Nagapanawagan ang pulis sa pamilya nga nadulaan sang himata nga makigangot sa Dumangas PNP agud kilalahon ang bangkay si Police Corporal John Ray Rubito.
9: Muda na missing, kag wala pa kapuli. Kung pwede makipag-angot din sa amon sa Dumangas Municipal Police Station or pwede niyo tawagan ang numero namon, hotline number, 09-598-6207.
18: Las 6:22 na sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics sa Ahoy, isodyante na disgrasya sa motosiklo, patay. Reggie De Mayo sa report.
24: Patay ang 18 anyos nga estudyante matapos bumunggo ang ginadala sini nga motorsiklo sa ginasundan man nga motorsiklo sa Barangay Kula si Ahoy Iloilo pasado alas 7:25 sang aga Miyerkules Hulyo 29, 2026.
7: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
24: Ginkilala ang napatay nga si Michael Balayo Cacho, 18 anyos, kag-residente sang Sitio Manlod, Barangay Santo Rosario, Ahoy, Iloilo. Samtang sakay naman sa motorsiklo nga Suzuki 125 ang mag-asawa nga Sanday Anthony Martin V. Makairan, 44 anyos, kag Maricel A. Makairan, 43 anyos, nga lunsay residente sang Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Staff Sergeant Nixon Estacion, investigador
6: direktor sa Ahoy Municipal Police Station, ginpahayag sini nga halin na mag-asawa sa ilabalay apang sa maliko na kuntani ang bana agud magpatughong sa gasolinahan. Hinali nga nag-overtake si Kacho, rason nga nabungguan niya ang pangulihi nga porsyon sa motorsiklo nanday makairan. Bangod sa impact, ang mag-asawa ang nakaangkon sang minor nga pilas apang si Kacho ang natam-an. Bangod nga nalampos ang iya ulo sa siminto nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Gilayon ini nga gindala sa Sara District Hospital apang pag-abot gindeklarar nga dead on arrival pasado la 7:37 sang aga sa amuman nga adlaw sang attending physician. Sa pagpangusisa sang kapulisan, ginapahayag nga madasig ang pagpadalagan sang estudyante bangod padulong ini kontani sa iya eskwelahan matapos nagtughong kag nagbalikliwat sa ilabalay bangod may ginkuha. Sa karon, ang bangkay sini ang yara sa Crispolan Funeral Home para sa nagakaigo nga disposisyon. Suno ka istasyon nga desidido naman nga maghatag sang bulig ang mag-asawa para sa pagpalubong sa diin. Wala naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang napatay batok sa ila.
10: Balita nagikan sa Banwa sang Ahoy ini si KK5 Reggie Plazuela Limayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
11: Sa police report, arestado ang isa kalalaki sa drug bypass operation kag ini ang ginkilala sa kay alias Bro, 31 anyos, nga residente sang Barangay PD Monforth, South Dumangas, Iloilo, pasado las 7 kagabi Hulyo 29. Si alias Bro ang isa ka street level individual kon SLI, sariin siya ang nabaklan sang isa ka sachet sang suspected jabu gamit ang 1,200 pesos nga bypass money kag nakuha sa iya paghinakop ang dugang 5 ka sachet sang illegal nga droga. Naglabotanan sa kapin 20 gramos ang narecover nga droga kay alias Bro nga nagabalor sang 136,000 pesos.
18: Alas 6:25 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa distrito sang Mandoriao, Barangay Kagawad na bungguan sang Multicab. Aaron Rifuyo sa report.
12: Mga kagifermi sa Barangay Kagawad, kinapahayag na bungguan sang Multicab ngayon eh. Naabta na lang ang barangay official, ngayara na sa Dalom, kag nalasakan sa distrito sa Mandoriao. Yarang report.
13: Bakal sa medicine, huwag na ko gina-allergy, huwag na ko gina-masakit. Salamat, medicine.
12: Ginapahayag na lang yung driver sa Multicab matapos na bungguan ang driver sa motorsiklo ng isa ka Barangay Kagawad sa Armapa Street, Mandoriao, pasado oras 9 sang gabi, Hulyo 29. Ginkilalang biktima nga si Jennifer Calvo sang Tabukan, Mandoriao. Suno kay alias Doming, 51 anyos, gwardya sa isa ka establishmento sa lugar. Nagasunda na yung duwang ka mga salakyan pakadto sa Mandoriao Plaza. Nagasunod ang Multicab sa motorsiklo. Sang nabungguan ang motorsiklo, ang driver nalasakan pa sang Multicab. Gingamitan pa sang jack para makuha ang biktima. Nakibot na lang si Doming, wala na ang driver sa Multicab kag posible na lagyo. Konsos ang biktima kag gindala sa malapit ng ospital kag padayon niya ginabulong. Ginaimbestigaran pa sa karon sang Traffic Enforcement Unit ang insidente.
25: Ang gasunod man tong motor nga so da sige man dayan kay nakainom pero ang nabasaan ko man story mo din na nakainom man ang driver
26: sa Multicab duwa siya nakainom
25: so sila man lang po nato ang nag-usap man ng nanay
12: kag mga ka K5 gindala ang barangay official sa pinakamalapit na ospital kag padayon nga ginabulong sa van padayon pa kinapakita sa kapulisan ang driver sa Multicab na ginapahayag nalagyo. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
18: Las 6:27 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, kag Klinika Deo Fresh. Sa balita regional sa Aklan, maestro nga si Timoteo Humayaw sang Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo, ginsumbag sa estudyante sa Aklan na patay na. Leonard Viray sa report.
28: Serbisyo publiko ang Kalingawan.
1: Ginbawian sang iya hulam nga kabuhi si Second Mate Timoteo Humayaw 52 anyos nga residente sang barangay Igtambo San Miguel Iloilo kag isa ka faculty member sang Maritime Department sang Aklan Polytechnic College o ang APC matapos ang pila ka adlaw nga pagka confined sa intensive care unit o kon ICU sang pribadong ospital sa Banwa sang Kalibo. Matandaan nga sa nang ligad nga adlaw sang Domingo nagatender ang biktima upo ang suspect kasi alias Ren sa isa ka okasyon akon sa DNA nauli sa pagbaisa ang ilang pag-istorya, rason nga nagkinagamo. Bangod sini, ginpakamayad na lang sa nga maestro nga maglikaw sa gamo, rason nga nagpauli na lang ini. Samtang sakay siyang motorsiklo, gulpin na lang nga ginkadton ini sa nga 19 anyos sa suspect kaginsumbag sa iyang ulo. Bangod diri, nahulog sa iyang motor ang biktima, kagilayon nga nalipong Madasig naman ini gindala sa ospital apang makataliwa ng pilakadlaw nga pagpabilin sa ICU. Ginbawian ini sang iya hulam nga kabuhi. Bangod sa gulpin.

0: Component City Police Station ang maidiid nga investigasyon may kangtanan sa paglutang pataya sa isa ka delivery rider sa sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Chester Alagon, 23 anyos, kag residente sa Barangay Dinginan, Sining, siyudad. Samtang ang mga suspect nga ginapahayag duha ka mga kalalakihan ang tubtob subong ang wala pa sa gihapon matumod. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sa Rojas City PNP, iyagin payag nga nagapadayon sila sa pagkolekta sa mga ebidensya agud nga matumod ang mga suspetsado. Suno kay Tumagtang, nagapakigangot naman sila sa mga residente nga mayara sa mga CCTV cameras sa paglaom nga makakuha sang dugang ebidensya agud nga mapadasig ang ilang mga imbestigasyon. Madumduman nga nagluntad ang nasambit nga shooting incident ginabuluban tatak na alas 4:30 sang hapon sang Hulyo 28. Hugot naman nga ginpahayag ni Tumagtang nga pagahimuon nila ang tanan agud nga mapasabat ang mga suspetsado kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Para sa balitang regional, nagikan diri sa siyudad sang Rojas, ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Lasay sa imedya na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Sa K5 Network News, sa Zambales, mga durugista na dakpan. Eileen Sanchez sa report.
2: Dalawang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang arestado matapos ang isinagawang bypass operation sa Barangay Santo Niño, Palawig, Zambales, madaling araw kamakailan. Nasamsam sa operasyon ang halos 7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 47,000 piso. Inangunahan ng Special Drug Enforcement Unit ng Palawig Municipal Police Station ang operasyon, katuwang ang PIDEA Zambales, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Arestado ang isang 38-anyos na construction worker na kilala sa alias na Joel at ang kanyang 40-anyos na babaeng kasama na kapwa residente ng Palawig. Nakuha mula sa mga suspect ang 5 heat-sealed plastic sachet na naglalaman-umano ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 6.96 grams. Itinanggi naman ng 2 suspect ang aligasyon laban sa kanila. Dinala sila sa Palawig Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Sa dugang nga K5 Network News, sa Puerto Princesa, Palawan, naging pabaskog pa ang inclusive tourism. Grace Belostrino sa report.
4: Patuloy na isinusulong ng pamalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa pamagitan ng City Tourism Department ang isang mas inklusibo at accessible na turismo sa lungsod sa pamagitan ng pagsasagawa ng Accessible Tourism Basic Sign Language Training for Tourism Frontliners. Lumahok sa pagsasanay ang nasa 25 tourism frontliners mula sa iba't ibang sektor ng industriya, kabilang ang mga local tour guides, tourist van drivers, accommodation at hotel staff at mga kawanina ng Puerto Princesa Subterranean River National Park na pawang fully compliant tourism frontliners. Isinagawa ang programa sa pagkikipagtulungan sa City Social Welfare and Development Office upang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga tourism frontliners sa pagkikipag-ugnayan at pagbibigay ng serbisyong angkop para sa mga deaf at hard of hearing tourists. Bukod sa pagkatuto ng mga pangunahing sa basic sign language, pinalalim din na sa pagsasanay ang pag-unawa ng mga kalahok sa deaf culture at ang kahalagahan ng paggalang, inklusibong komunikasyon at pantay na akses sa mga serbisyong panturismo. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Lasays 34 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty C kag GTX 500. Ginpasakaan na sang sampaw-sampaw nga kaso sang Department of Justice ang 18 ka maleta boys ukon ang mga anay bodyguard ni anay congressman Elizalde Salcedo.

0: ko. Kinconfirm mismo ni Attorney Polo Martinez, taghambal sang Department of Justice, kagit pasaka na sa nagkalilain nga korte ang mga kaso. Magluwas sa 18 ka mga nagpakilala ng mga anay soldado, kinkasuhan man sang Department of Justice, ang ila abogado nga si Attorney Levito Baligod. Kinpasaka na ang mga kaso sa Regional Trial Courts sang Caloocan City, Las Piñas City, Muntinlupa City kag San Juan City. Nagapangatubang ang 18 ka maleta boys sang anom ka counts sang cyber libel sa idalom sang Republic Act number 10175 o kanang Cyber Crime Prevention Act of 2012 kag apat ka counts sang kaso nga perjury.
1: Sa dugang balita nasyonal, ginatagan sang committee chairmanship sanday Senador Dante Marcoleta kag Jenggoy Estrada. Hindi bisan pa nga nakadetain ang duha ka senador bangod sa mga kaso nga plunder nga ginapangatubang sang mga ini. Ginanunsya na kay kon kahapon sang plenaryo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Marcoleta bilang chairman sang Senate Committee on Tourism. Ginpili naman nga chairman sang Senate Committee on Electoral Reform si Senador Jenggoy Estrada matapos bakantihon ini ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III nga ginpili naman nga chairman sang Senate Committee on Public Works.
0: Lasay 6:35 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Biocag, Mighty C. 5,602 ka mga personnel sang Philippine National Police o kon PNP ang dululungan nga gin-promote kahapon. Giniwat ang dululungan nga oath-taking daning kag pinning ceremonies sa bugos nga pungsod. Ginlakipan ini sang 1,877 nga police commission officers kag 3,724 ka police non-commission officers. Samtang sa Camp Crame, may 4 ka gatos ka officers ang nakabaton sa ila bag-o nga ranggo kaubo na ila mga pamilya ka yanan kag commanding officers. Ginpanugyanan ni PNP Chief General Jose Melenso Nartates Jr. ang mga bago na promote nga mga pulis nga mayar sila sa mabugat nga responsibilidad sa bago nila nga position.
1: Samtang pagahingyo naman sang Commission on Elections sa Concomele kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga isuspend ang klase sa maabot nga Nobyembre 3 agud mahatagan sang nagakaigo nga panahon ang mga botante sa barangay kag sangguniang kabataan elections o kon BSKE nga pagahiwaton sa Nobyembre 2. Ginpahayag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia nga sigurado nga magapauli na ang karamaan matapos ang observation sang Piesta Minatay. Suno sa iya nga kon may klase sa Nobyembre 3, sigurado nga magapauli na ang mga botante kag hindi na makaboto sa Nobyembre 2. Magaumpisa ang filing sang Certificate of Candidacy sa mga makapadalagan sa barangay kag SK humalin sa September 28 tubtob October 5. Samtang gintalanan naman ang election period dalin October 3 tubtob Nobyembre 9 tuig 2026.
0: Alas 6:37 sa aga, subong adlaw, Webes, dukaron ng adlaw. Sa mga taga Pasidayan, taga Duenas, Tingli, Pototan, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaraw, Capiz, Kalinog, kaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, hingaliti ang libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilabud, Pasig City. Sa mga natrangkaso, hindi na pagulata pa nga maglala pa. Magtumar na sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
2: DTX 500. Morning Newscast.
3: Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Middle East, gin-report sang US Central Command nga naglunsar sa madamo nga ballistic missiles ang Islamic Revolutionary Guard Corps gikan sa Iran bilang surprise attack sa mga pwersa sang Amerika sa Middle East. Tanan nga missiles ang madinalagon nga nasagang sang US forces nga nagapabilin sa high alert status. Ini nga insidente kabahin sang nagasingki nga tension sa riyon konsidiin madugay na nga may away ang Iran kag Amerika angot sa presensa sang US forces sa Middle East.
1: Sa dugang balita sa luwas sang pungsod mga ka-K5, nagkabalaka ang United Nations sa kon UN Migration Agency bangod sa nagadamo nga mga tawo nga na-scam kag napilitan niya magtrabaho sa mga scam compound o kon illegal nga online fraud center sa pila ka bahin sang Asia. Sura sa International Organization for Migration o kon IOM, linibo ka mga tawo halin sa kapin 80 ka mga pungsod ang nadala sa among mga operasyon matapos mainganyo sang peke nga job advertisement sa social media nga nagatanyag sang dako nga sweldo kag maayo nga trabaho. Makita ang pila sa pinakadako nga scam compound sa Myanmar, Cambodia, kag Laos. Sa riin, ginabanta nagalabot sa 300,000 ka mga trabahante ang ginagamit sa online scams. Batok sa mga biktima, lakip na ang mga tigulang. Apang suro sa IOM, madamo man sa mga trabahante ang mga biktima sang human trafficking. Sa riin sa ila pag-abot sa among mga lugar, ginakuha ang ilang mga dokumento kag ginapilit sila nga mga scam online. Pinaagi sa pagpamahog kag pagpang-abuso. Dugang pa nakaagom naman ang mga biktima sa pang-abuse, trauma, kagdako ng mga kautangan.
0: Alas 6:40 sa aga sa imo skin problems, alap-up, whiteheads, punggod, kag iban pa nga mga discomfort sa imo panit, magpanghabon na DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, ang organic na habon para mahumot, maputi kag mahumog ang ilok, wala sang angsod, magamit sang Clinica Deo Fresh.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Clinica Spore Biotics. Bukas ang Manila Electric Company o kon Meralco sa hagna nga kakason ang system loss charge sa bulanan nga balayran sa elektrisidad sang mga konsumidor. Subong man, ginihingyo sang Meralco nga dapat tun-an sang maayo ang mga inepekto sini sa operation sa mga power distribution utility. Ginpahayag ni Meralco Executive Vice President kag Chief Operating Officer Ronnie Aperozzo nga ginarespeto sang company ang ginadoso nga reforma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apang importante nga tun-an ang possible implication sa bugos nga electric industry. Sa reference rate, 61 pesos and 67 centavos ang United States dollar, 81 pesos and 97 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 30 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 73 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 75 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos ang Australian dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 57 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 79 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 26 centavos ang euro, 15 pesos and 8 centavos ang Malaysian ringgit, 35 pesos and 65 centavos ang New Zealand dollar, 198 pesos and 14 centavos ang Kuwaiti dinar, 159 pesos and 17 centavos ang Omani rial, 163 pesos and 11 centavos ang Bahraini dinar, 86 pesos and 76 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 87 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 57 centavos ang Panabian Balboa. Alas 6:43 na sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C.
1: Sa aton balita sa showbiz, ginako sang aktor nga si Jerry Craval nga isa kadako nga pagpanghangkat o kon challenge sa iya ang pag-angkon sang 18 ka mga anak sa pito tanan ka mga babae. Subong man ginapasalamatan ni Jerry ang mga iloy sang iya mga kabataan sa pagkamahinang panon sa ilang nga sitwasyon sa piyak sini. Ginapanugyan sang aktor sa iban nga mga lalaki dira nga hindi siya pagsundon bangod hindi basta-basta ang kabudlay kun madamo sang bata labi na sa nagkalain-lain ng mga babae.
0: Alas 6:43 na sa aga, Mighty Simone kay Nini IC. IC Jane Vasquez Arabia ni Imos na kami klase. Lucas! Isa ka rin Lucas, what's up? B-Boy Bacason, Sylvia Pama Gahom. Kay Ma'am Carmela Pama Menduro. Sir Nonito Sombong. Sir Nonito Sombong sa Ugak, Dugigaraw, Cagayan, Mighty C Morning. Manong Boy Berhamin sa Roja City Capiz. Ma'am Anik Berte, Beverly Verte sa Barangay Libon, Panay Capiz. SB Bebot Baez and team sa Dingle, Iloilo, sa East of Dingle. Tita Ambing Baez Cabasac, Ma'am Christine Gardose sa Italia. Ma'am Annalyn Panes Agravante, Sir Remus Solaseri Alegria. Thank you sir sa imong appreciation. Remus Alegria, Nonito Sombong, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Lapata Calvo. Ma'am Celine, himos na, may klase. Kay Sir Alan Calvo and Ma'am Terry Grace sa Maribuyong Duenas, pang pinakamodera DTX Premium Coffee. Pagbakal sa Pasay, tingob. Mighty si morning kay Johan de la Peña Nismalo. Ma'am Rosie Ritaso Sikina sa Barangay Pandan, Lambunaw. Edgar Badbadon. Jesse James Garbillas, Mighty C Morning. Ang sports news kinatulong sang DTX 500 sa NBA National Basketball Association. Draymond Green nagpirma sang bag-o nga kontrata sa Golden State Warriors. Enrico Zurita sa report.
4: Magapabilin sa pagampang sa Golden State Warriors si Draymond Green matapos sa pasugot ini sa isa ka tuig sa balor nga 27.2 milyon dolyares sa sulod sa isa ka tuig. Yara na sa ika-14 nga season si Green sa Warriors nga ikaduwa sa pinakamalawig nga active streak sa player nga isa lang ka team sa NBA. Kasunod lang ini kay Stephen Curry nga magasugod na sang iya ika-18 nga season sa Warriors sa maabot nga bulan sa Oktubre. Sunod sa source, ang bag-o nga one-year deal ni Green ang wala malakip ang no-trade clause. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C morning kay Sir Adrian Honest Taxi Driver sang ITIC Taxi number 0410 na nagbalik sang cellphone ni Kamig sa vlog. Nonito Sombong, Jali Sarabia, Helen Tanangonan, LNJ Store sa Rizal Oton, Ma'am Rose Cabang Alimbagi, Ma'am Rose Agramon, Mighty C morning! La 6:46 na sa aga oras sulong sang Mighty C. Lucas! Yuhi, mos na! You have a class at 8 o'clock, oh! Sa balitang extra special sa Amerika, Manong Boy Beramin, Manong Iñaki Cueva, Tatay Estres, ready, Mami Cynthia! Nagpaniwang kag nagpakasal sa kaugalingon ang 39 anyos nga si Lois Warren. Matapos malismaya nga pirmilang sa ginabayaan sa lalaki, bangod sa iya nga lawas! Tuman katambok ang babae kag makapila na kabeses nga napaslawan sa pagigugma bangod ginabayaan siya sang lalaki bangod sa iya nga katambokon na Manong Dan Calvo. Bangod sini nagpanihiwang si Lois kanay biyahe sa Las Vegas kanay pakasal sa iya kagulingon. Suksok ang matahom nga gown kagin basa iya mismo ginsulat nga wedding vow. For better or for worse, for richer or for poorer, ikaw nga akon self, paliguan ko ikaw, pakaunon, patulugon, padalaganon. Palanggaon ko ikaw, labaw sa mga lalaki, nga lawas lang ang ginalagas. Dennis Delphine sa Lopez Division, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, Vice Mayor Elizar Chavez sa Pase, Mighty C Morning. I see Jane Sarabia ne, imo sa ne may klase kao. Lucas, what's up Lucas? La 6:48 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Magpamati sa health alert. Ted Auhero, Francia.
1: Kag inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. K5 Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante Sir Boy? Kaya may ara mga kuan mo,
7: kaya kaon magutom ka, makaon
6: wala
7: ka
6: na niya hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
7: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
6: stop mga matamis, tinapay, pasta,
7: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
6: Isling lang galing, D3 Bio.
7: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
6: na,
7: ka.
6: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
7: Hindi ka mag-hypoglycemic.
10: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Mga anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
6: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ganom di Tribayo.
7: Wow, right?
11: D3Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
14: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3Bio, ang D3. Gumay Physio. Ang Physio. Gumay D3. D3Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Gumay Physio. Ang Physio. Gumay D3. Mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy Kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy? DTX 500! Masaligan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sali, si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala gid ko gana magka. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4. Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya!
21: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre? Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
23: Klinika DioFresh.
0: Available now.
1: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasin!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw pala
26: ang may diabetes.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
26: Yan ang gapanupo.
27: Kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masalika.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mabagat, mga butika.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mabagat, mga butika.
27: D3 Bio with PCO.
31: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mabagat, mga butika.
27: D3 Bio.
32: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mabagat, mga butika.
27: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
26: Mag DDX 500 ka.
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag DDX 500 ka na.
27: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compounds.
27: Yan ang panubos
26: ang imo blood sugar.
27: DDX 500.
26: Garantisado.
27: Epektibo.
26: Ara mismo.
27: DDX 500.
26: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
27: Magalingin bala ang imo nga ulo.
26: Masami nagkapangihi.
27: Masami ginauhaw.
26: Masi may diabetes ka na.
27: Mag DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
26: Yan ang panubos
27: ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
27: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
27: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
27: Mighty C.
26: Ang alkaline ng vitamin C.
36: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
27: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Hood Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
13: Masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
9: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
13: Masalikan.
9: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio.
15: Ang D3
14: yung may Physio.
15: Ang Physio
14: yung may D3.
15: D3 Bio.
14: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
14: D3 Bio.
15: Ang D3
14: gamay Physio.
15: Ang Physio
14: gamay D3.
17: Mabakal sa mga budi.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, las 7:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
6: Los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag-kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas, kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, July 30, 2026. Managyanayang panahon sa syudad sang Iloilo. It's a sunny Thursday morning. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagatag kita kortesiya katawran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C Morning! Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Aujero, Francia.
6: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Sa mga nagapamahaw, ipadalundo na ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Dukaroon nga adlaw Huwebes sa mga taga Pasig City, taga Dueñas, taga Dingle, taga San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaro, Capiz, Kalinog, kaga mga lugar nga malapit sa Pasig City. Hingalitihay dukaroon nga adlaw dayan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 karon sa hapon, may libre nga consultation. Ginatrangkaso ka o hana nga trangkasohon, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginatulong sang Clinica Sporbiotics kag DTX 500. Mga empleyado sang gobyerno ginapaandaman sang DILG, batok sa pagbaton sang regalo halin sa publiko. Pag-withdraw sang kwarta sang Office of the Vice President sa Land Bank of the Philippines, hindi kinaandan suno sa Anay Bank Executive. Ginatos ka driver sang isa ka taxi fleet sa syudad sang Iloilo, nagareklamo nga wala sa gihapon makabaton sang fuel subsidy halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Alas 7:12 na sa aga sa Pilipinas, subong adlaw Huwebes, good news kay may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog, Pasig City Branch. Hingalitin ninyo kay libre ang consultation. Mahal na nga daan subong mapakonsulta ang pinakanubo nga sukot sang Dr. Subong Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, dira sa Jelt Iterisa Mabulo Delgado, Jesse Garvillas, Mami Asun Pineda, Ma'am Rosemary Agramon, 500, iban nga niya, 1,000 pa. So sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, libre ang consultation. Ahruman Biyernes sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch, kada Martes ka kada Biyernes, free consultation. Sa Domingo, kada Domingo, free consultation sa Klinika de Alternativo Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch. Bye-bye Norte, Orbi Street, Miagao. Ikaw nga taga Miagao, taga Southern Iloilo, asa sa Antique nga malapit sa Miagao, tingaliti ang free consultation kada Domingo. Kung dali ka naman sa syudad sang Iloilo, free consultation schedule kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules.
8: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:13 sa aga sa Pilipinas. Good news inyo. Worthy of emulation. Unahon naton ini Sir Arnel Brito, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Juanita Robles, kay si Presidente Nayib Bukele sang pungsod El Salvador, naghambal sa liwat sa tubang sang publiko sang kaimportante sang pagbasa sang Biblia sa tubang sa mga kabataan. Habal niya, of course, you can read the Word of God. No? Na may nga Presidente kay Mayara Blasang Pananawan, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, Mighty C Morning Ma'am, kay Ma'am Lele. No, ambal niya, ginasuportaran niya ang kinamatarong sang kada isa na magbasa sang Biblia. And he discovered that there's power in the Word of God.
8: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: That is very good, worthy of emulation. Actually, there is aton sa Iloilo Province. Mayara na sa sang Bible Week that was authored by former 3rd District board member Matt Plagata Palabrikan ni Dr. Matt, no, kay si Dr. Matt PhD mo subong mayor sa Mingawan nga may Bible reading every 4th week of January, no, nga abi nga kada Enero lang, why not nga iduso ini nga kada adlaw na lang parang mga panulay. Kag ang bad spirits, ma-inculcate ni sa kabataan, bala ang fear of the Lord. Kabataan, sumong kita niyo, may mga mariwana na to. Sa Haro National High School, may nadakpan na nagpalasik mariwana. Sa A. Bonifacio High School, may araman. So, ini, worthy of emulation, ang ginhambal ni El Salvador President Nayib Bukele.
8: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: Sa U.S. naman, hambal ni U.S. President Donald Trump over gender, parental rights, and religious freedom. Si Presidente Trump naghambal that the federal government will recognize only two sexes. Only two sexes. Ma'am April Garrido, kay Sir Carlita Sibutse, kay Ma'am Nene Ibaka, kay Ma'am Nene Sibutse dira sa Santo Niño Norte Arevalo, kay Ma'am Inday, Mami Luilita, Andrade Palmes, kay Ma'am Mimi Palmes. Dua lang gid ang gina-acknowledge ni Trump kag dapat kinalaon sa Amerika nga sexes ang tawo, male and female. Male and female. Ang bali Donald Trump dito sa Pilipinas kang nga ginapasugtan nyo yung mag-kiay-kiay ka magliki-liki mga balikawang ilaw. Kamambal sila ang freedom. Ang mga lalaki nga nag-suksok lang sang iya ka babae nga bayo, pasugtan dahil yung magsulod sa CR. Di ba, Pastor Gerardo Ismael, kay Pastora Joe Ismael dira sa San Miguel? Kung ikaw, abi, Vice Mayor Panga, tanan nga mga babae ka, pamati, subong, gamit ka mo sang comfort room, ha? Tapos may lalaki to nga may ikog tawo, nagsulod man to, naka high heels, naka palda, dito siya magamit, kay ti, feeling babae siya mo? Again, klarohon ko, ay kunigin na konti, mga agi ka mga tomboy, ha? Pero hindi nyo napagulat. Tapa nga may sulpor naman nga mag-ulan. Organi, mahimo kamong asin. Ang istorya sang Sodom kagumura. Hindi nyo nabala pagpainita. Paliwat lang ulo sa Diyos Bla. Ang mambaka mo yung freedom niya, Ted. Amo na yung preference. Freedom, freedom. Tapos ang rainbow na nga color. Gamiton yung inyong color na hindi na inyo. Iyan na yan sang covenant sang Diyos sa tao. After sang great flood, why na sang baha nga magluntad pa kun ha magpakatarong ng tawo, hindi na inyo yung flag ngayon na. Tapos pasugtan pang ipatapik sa Capitol, ipatapik sa City Hall, ipatapik sa plaza. Ako si Namiyor, pinakakaso na pinag-iisi ko na. Diba? Di ko na ikaw bilang Ma'am Betty Soloso, Ma'am Marilo sa Kuwebo. Aryo, dari sa Pilipinas, daw ginormalize na. Ga-holding hands ang duwa ka babayi, daw normal na lang. Ang duwa kalalaki mag-upod, daw normal na lang. Again, why ta kamo yung ginakondinar ko, gahulid ka mo da, inyo na niya konsekwensa. Pero hindi na naton pag-suliton pa Pastor J. Ismael, ka-purpose Pedro, kay Bishop Lerio Celeste. Mabakati daw aga ka pa, akigaw. Oh, ikaw abi Ma'am Betty, granting for the sake of argument abi, granting for the sake of discussion subong aga, no? Nga ti duha lang gid ang ginagrant ya kag ginakilala ni Trump ya Pastor Gerardo Ismael nga success mo, lalaki ka babayi? Di ba? Oh, gali kay gin distort ni sa kalibutan gin papati kita nga okay lang. Tapos ining TV host kaning anon time host nga bilin isang isa ka TV show. Kanya maraming mga bakla doon sa langit. Kasi pag walang bakla doon, wala mga designer ng mga magagandang mga kwan dito, mga kortina. Baka may Miss Gay na doon sa kwan sa langit. Nga baka si Satanas baka magpalagyo pa eh. Kasi na-dominate na ng mga bakla yung langit. Batian nyo na, no? Abi mo Ma'am April Garrido, no? Bao si Botoy Pasulero, go Toyotoy, gigadlaw. Ato ni si Mudo makalamho kasubong, pero this is a reality. Abi hindi tapag i-distort balang original nga design. Kari ang Amerika ni si Trump worthy of emulation mo. Amo na nga ginabumbasa, kiti hindi sa'yo mag-compromise. Ama niya, duwa lang ang kilalaon ta. Kag duwa lang ka CR ang imuon ta. Lalaki, kag babae lang. No more XYZ, ano na sa mga plus kaya na. Galing kay ti ang mga iban nga mga politiko, hindi man tanan, nag-compromise. Nga man, tibuto pa na, no? Mabanga, Ning! I die! Mother! May organisasyon ka mo mga mother? Masaba to, dad! Ho, madam! Dad ko ang lalaking politiko, madam ko ang babae. Ay, mabuto, gi kami as inyo, yak! Again, klarohon ko ay takagin yung suto ko nagi ka. But it's high time. Abi, bago ka na. No? Ano pang ginay mo man? No? Abi mo asa sa nona. Babagatid, ano kay mo nang amo niya kinamatarong inyo. Magani. Pero ti, ang Amerika, ganyan nang ambal, duha lang. Halimbawa, abi, Ma'am Aiza, Danny Labrador, G. Ismael. No, sakto man na, Pastor J. Ikaw, abi, Ma'am Irene Sarabia. Ara ka sa comfort room sa babae na sulod. Tapos may nakapal dato. Pero ang pusog-pusoga niya, barako. Paano man may balon ng lalaki nga nagpa-feeling babae? Ang ako niya lang to, ang balikawang niya kagang iyang pusog-pusogan. Manamulain ta na iya bukol ka pusog-pusogan ka lalaki isang sa babae. Amo ko na ako na gaduda ko, sing kung ano na nag-cross-dress ni, basi ano ni. Di, sa Capitol, gariklamo ng mga amang empleyado nga mababae, nga may mga empleyado man, sang pila ka mga office nila, kaya ginapasugtan niya mag-cross-dress kag! Ha? Magsulod pagid sa comfort room mismo sang babae.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Wala si Lord gakinanglan designer sa langit kay si Lord yung perfect na designer. Hamali Pastor G. Ismael, Jenaline Arceo Amaro sa Banwasang San Francisco, Agusan del Sur, Mighty Sea Morning.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Tapos na kita daw, hindi tama isanda. Mabakamutid, suya kami sa imote. Suya man kung suya. Patsanyo radyo nyo. Ipulabog cellphone kay magbakal bago. Hindi ko yung mag-compromise ako paninugan di. Alas 7:21 na sa aga.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Subong adlaw and halin kahapon, madamo sa mga konsyal, halin sa ibang parte sang pungsod, kay man may ginapatigayon sa karon nga Philippine Councilors League National Assembly kag second quarter continuing local legislative education program CLLEP nga ginahiwat subong sa Iloilo Convention Center dira sa distrito sa Mandurriao from July 29 to 31. Kung kahapon nakalanta kamo sa live video ni San Juan City Councilor James Yap. Si James Yap, kundi basketball player sa una, nag-player sa Wasong dere sa Iloilo, na-discover sa UE, nakampang sa UAAP, hasta nga nanging basketball star. Ayang handom giman sa una, crush ng giman galiya si Chris Aquino. Sa ari pa din siya sa Wasong, kinalabot niya gid mo, handom niya. Tapos subong sino si Makaela Sukula, ang kusula ng bago naman nga daw Tiliana naman ang iyang asawa. Ang PCL, no? Second Quarter Assembly or National Assembly, diri subong sa Iloilo. So ano ang iya sini nga take away? Di siyempre kung mayara sang pagtililipon, may maghulag ang ekonomiya sang Iloilo City. Halin sa nagasakay sa taxi, makadto sa Tatoys, makadto sa Breakthrough, makadto sa Alicia's, sa Ted's, sa Jocampos Biscocho. Don't go home without it, Iloilo Biscocho House. Ano pagid mga kalatuan nila da? Mahigop sila, mabakal sila sa Molo Balls. Libot sila makato Central Market. Kita nyo sa Yasi Prisman gani ang iyang nga sinong ginsuksok sang sa zona to. Ang ginbilid-bilid niya da sa may Iloilo Central Market. Central Market nga yaman kay SM. In the guys lang nga kuno abi Central Market, Iloilo Central Market pro SM na. Papatihan nyo pang tawo. 1,000 lang, no? Di makalibot sila dre. Kay balo ka mo, nga sa bilog nga Pilipinas, may 1,493 municipalities, kag mayara sang 11,948 seats sa saunang bayan, mga konsyal sa Banuabla, no? Seats. And then, sa mga city councilors, may 149 ka mga syudad. May 1,682 regular seats. Kabugusan subong nga managatilipon diri nga mga konsyal sa syudad sang Iloilo halin sa iba nga mga lugar sang Pilipinas, 13,600. Odong hindi man ni tanan, pero do halos kalabanan gid. Sa video ni James Sam nakita ta dito sa NAIA, bound for Iloilo sila, upod niya ang mga konsyal halin sa syudad sang Dagupan.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: So may ginahiwat sa karon sa Iloilo Convention Center nga Philippine Councilors League, National Assembly, and the Second Quarter Continuing Local Legislative Education Program or CLLEP diri sa syudad sang Iloilo.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: Nagkasabing host si Iloilo PCL President Joe John Paul Piñol sang Pavia Iloilo.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: Oh my Lars Buko, pagi Imam Rose no namit maning Lars Buko das Mandoryao mo. Wala lagi ko abi ka kwanto ka buyoto sa Mandoryao area mo. Namit man ada. Ang National President sang PCL amo si Benjamin Abalos III. Konsyal sang Mandaluyong City.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: Ang National Chairman si Raul Coro, City Councilor sang Muntinlupa City, kag ang Executive Vice President amo si Iligan City Councilor Samuel Huertas.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: La 7:25 sa aga, well, pause pa quick break. Pagbalik ta, si Vice President Sara Duterte nag-ako nga sarang sa maka-hire sang gunman para nga magpatay siya nga bana kun magtraidor kag mangin babayi. May pamangkot ko pagid sa inyo subong. May kilala kang 28 anyos pa lang Sir Butoy Pasolero, Ma'am April Garrido. Sir Carlet Asibutse kay Nini Baka kay Ma'am Nene Asibutse. Mami Noelita, Mami Inday, Andrade Palmes kay Mami Mi, kay Sir Tonton Anthony Cesar Palmes, kay Sir Kitoy Palmes, sa barangay Mapili San Enrique. May kilala ka nga 28 anyos pa lang, pero daw bangkay na? Mabakatid, ano klase mo pamangkot naman? Bantayin nyo lang, bala kay may surya kita sa subong aga! Kag! Abi-abi-abi-abi! Ha? Ma-challenge ko sa inyo, subong! Ma-spelling contest kita, subong! Spell! Spell Arnold Schwarzenegger. Hindi ka mamagugol, ha? Ang una dari text ti palakpakan tayo, ha? Abi-abi, Sir Blair Matoliano, no? Remember Sodom and Gomorrah was turned into ashes by Almighty God because of immorality. Amo na uso, Sir Blair Matoliano, paninugan kita, da, sir, bisan kita na lang aduha, sir. Ja-ja Prince, ja-ja Prince. Spell Schwarzenegger. Abi Sir Butoy Pasolero, Ma'am Betty Solosyo, dalian nyo. Kapagkatid, ano yung labot ni Schwarzenegger? May surya kita bro, bye kay The Terminator. Kag-ari pagid nga balita, check naman, no? Si Jeric Rabal, no? Si Jeric Rabal, nag-ako nga damo sa subang. In short, damo sa sang... Hindi ni baragal nga tinaga ha? Sa basic misinterpret naman kita, ginaklaro ko na nga daana. Sa mga lalaki nga mga mayonnaise. Ano gani ang mayonnaise, Ma'am April Garrido, Ma'am Ann Hilo de Monteverde, ba very good si Lawrence Agustino di Vinagrasa. Ba very good correct spelling. Si ang tawag sa lalaking ano ganing mayonnaise? Ang mayonnaise, Sir Rampart Mendoza, di ba ginahamlit-hamlit na sa Ma'am Manilin Abaro, Sir Remelo Palek sa kwan, sa tinapay nga mahumok, mapeno, kag wala buho-buho. Mapeno, mahumok, kag wala buho-buho. Pero may mga lalaki, Ma'am April Garrido, Genesis Agnes, Lawrence Agustino de Villagrasa, dyan sa Alimuno, Pasig City, nga ginatawag mayonnaise. Insa nga mayonnaise, Sherwin Marco Wihaw. Oh, very good, correct sa spelling si Ma'am Betty Soloso. Gagata otok niya, nakadistribayo, gitsanda ni Papa Bot. No? Ano nga ang inatawag ang lalaki nga mayonnaise? Ang lalaki mayonnaise, Sir Jesse James Garvillas Rosemary Agramon, kung lamit-lamit, gugma. Si Jerry Crabal, nagako.

0: ya istasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift, OT,
5: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
1: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa

0: Lopez Street sa kilid San Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pa na
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masalikan
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Makakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Makakas mga butika.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso.
13: Oras, alas 7:38 sa aga. This time check is brought to you by Tanway Light. Gaan ng may kasama.
14: This time check is brought to you by Tanway Light. Gaan ng may kasama.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa giapon, kaupo ninyo Ted Auhero Francia. Damo na din sa nag-participate sa atong question of the day. Spell Arnold Schwarzenegger. Si Sir Dodoy Altoveros nagapamati. Noy Nilo Servas, kagabod! Diyan sa Agdayaw, Pasig City, bao katunog ito radyo nyo, no? Wait inyo matake, sagal pamati, de? Ginatabog talon ka mo, sagal kabok mamati, nga? Halin pakinala sa is na mati, duman ka mo, do karun mamati, pagit ka mo! Ako nyo tabogon, taka mo, pero ang importante lang, tumar ka mo D3 Bio, DTX 500 kag may TC, pangapi ka mo DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Tapos na, sagad kinyo ya ka pa mati di Mama Gingging Habilosa man. Mama Gingging, himos na kami katuan ko subong. May TC Morning, Ricky Tagaytayan Rualyo. Sa Ricky Tagaytayan Rualyo, sa Mandoria Public Market, kay sa Itlogan, kay pinasubog ang Treka Itlog na Sir Ricky. Kay Sir Lino sa Lino Bukbukan ba wag pa mapti sila si Ma'am Betty oh. Ma'am Betty, abi hindi ka magbutang ka mga amuday ang mga emoticon na maankaw gaduro ang mga jelly ace. Hindi nyo ko pagdayaw hindi kay gaduro ang mga jelly ace sa lupa. Kada mo boryong dumanya talinga ni Vice Mayor Pangga lamasan piksyo kang ni Sapyo ah. Munaga pa nga bagil si K5 dyan sa palyo ang balya pre. Hambali yung mga nagapamati sa imo sa foro nga hindi ka paglayawon kaya nagabiring talinga ko. Alas 7:40 na saga.
5: Foro de los Pueblos.
13: Sabi, check, sabi ni Konusto ang ilang spelling ka Schwarzenegger. No? Mamakatid, ano yung labot niya ni Schwarzenegger sa discussion ta? Saan ba ilang lakamo? Ma'am Indy, Catalan Cadete sa Angari Duenas. Ma'am Indy, yadi 3 bayo mo na tomar mo doon. Si Sir Neil, Brasileño Cadete, Sherwin Marco, made from egg white. Rosalva, Rico Puerto sa Brunei. Bao si Ma'am Rosalba. Sige ka, kana to ka Brunei dollar. Hala, droopy dyan Ma'am Rosalba. Marilu sa Cuevo, Arnold Schwarzenegger. Check ko inyong nga spelling ko nosto ha. Tata Grace. Abebebebe. Ray Intatano. Ray Intatano sa Barangay San Luis. Sara Iloilo. Kay Ma'am Ev Sotik. Dera sa Sara. Pa Sir Bobby Riman. Deep speaking sa sex education. Abali Ma'am Rosemary Agramon sa Barangay Bariga, Banate. Depende sa environment sang barangay. Kay Inan Yawala Gani. Time sa pagtudlo. Sa kabataan nila sang natawag nga good manners and right conduct. Bangod busy sila sa wala pulos nga bulaton. Kung ayuda, titilipon sila eh. Ambal ni Ma'am Rosemary. Gapanila, gini si Ma'am Rosemary. Ricky Manaay, si Ma'am Antonina Manaay, si Sir Digol Tribunal sa Tintintro Toro. Hindi na kuya mayo sa spelling, Ted, kay 62 na ako. Uy, man nagakulugan nga kung 62 ka na, Ma'am Rose. Nag-loading ng imo nga otok. Tumarka na D3 bayo para nga matanlas ah.
5: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Mighty C Morning, Botoy Pastolero, gakinadlaw, samtang nagapamotos ka goldfish niya. May arwana ka dyan, Sir Botoy. Dodoy Altoveros, ako ya loyal, gid ka pamati, gid salamat sa inyo. Appreciated gid ang inyong loyalty.
5: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los
13: Pueblos. Seko si K5 Karen, kay bisan ng Iloilo City Police Office na balaka, no? Asod-asod nga confiscation sa illegal drugs. Miss Kuilak, imo may dati mong marijuana, no? May estudyante sang Haro National High School nga nakuhaan marijuana, Ma'am April Garrido, Tata Grace. Ti very disturbing ini kay ti bata, dapat sinayang dala niya daya bullpen, notebook, libro, no? Kag dapat ara sila da to learn. Hindi yan nga madalak imo yung marijuana, Sir Nonoy Lopez, Ma'am Rosalba Recupuerto, Pastor Bobby. Wow, very good ah. Karon ko lang tsika ng inyong mga papel ha. Okay na ang inyong mga papel. Please pass your papers clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Why nyo man ginpasa? Clockwise gani! Why kayo mo kay balo ko ninyo ibatang kung mag-clockwise? Clockwise ka ni, clockwise, clockwise. Why, kamo kagi ka day asa elementary nyo nga? O sige dyan, ipasan nyo doon ya papel nyo, ya one-fourth nga papel nyo kay Chikanta Burubay kung gusto inyong spelling ka Arnold Schwarzenegger. Ricky Armentia, Nonoy Lopez, Tequanais K5 Karen, kay Baloka, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, hindi nililog-lahog mo, no? Hindi nililog-lahog. Bagutoy-utoy, kita'y mambiti kakadlaw ha? Matyagan ko, blado, kada tikab ko dito, karlawan! Pasaway nga bata! Abal ni Sir Dodoy. Check on this K5 ka na, anong intervention sa bung sa pulis? Hindi nila nangyari armas kinadala nila. Dala man sa marijuana, sa mahit-hit sa sulod. No? Di nila yung nakuha ni. At young age of 16, nga ang may mga napinsan na sila madala marijuana.
11: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
13: K5 ka, go!
17: K5, yes, K5, Fed.
13: Yes, go ahead, uh-huh. Notod ka, ga-reflect sa ginikanan ang behavior sang bata, habang ni Ma'am Rosemary Agramon. Thank you, Ma'am Rosemary, si Ma'am Laura. Nabalikan ko sa K5 ka, notod siya. Aran na siya. K5 ka, take two, okay? Para nga makuha ta, no? Burubay, ma-check kita sa inyong papel, ah. Napasa nyo doon, pass your papers clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Busing-gon sa ikalima nga tao. Di, kung friend mo, ti laman-daman sina ng isla niyang spelling para mag-correct eh. 7:44 na, April Garrido, thank you. K5 ka, go.
17: Yes,
13: K5 ka?
17: Oo, K5 pa.
13: Yes,
17: K5
13: go. Gira, ha? Oh, sige.
17: Oo, si Direba Sinsya. Gira na ka.
13: Oo.
17: Nabugto ang monitor ko.
13: Abi ko kon, sorry ka kay Arnold Schwarzenegger. Oo, bebe. Okay. Sige, go ahead na, K5 ka. Yung monitor sa, no? 7:45 na sa aga. Ascorbic acid may tisito. Maroon ganinyo, ha? Parang manginhealth.
17: Hello? Mo. Hello, sir.
13: Yes, ma'am.
17: K5, Ted.
13: Oo. Go ahead.
17: K5, Ted, sa Subong, ginagaka-ordinar, no? Sa gihapon, ang atong niya kapulisan sa mga bulutuan ni K5, Ted, matapos na may pila ka mga estudyante, grade 10, K5, Ted, no? Mga grade 10 students ang nakuhaan sa marijuana sa sulod sa ilayang eskulahan. Ang lala diri K5, Ted, kay ang tatlo ka grade 10 students sa A. Bonifacio Integrated School na ano gini sila yan, nadakpan gini sila sa akto nga nagahit-hit sa marijuana sa sulod sa ilayang CR. Then ang isa pa gid kay 5 Ted na kuhaan siya sa marijuana sticks or ang nakasulod sa improvised tutor kay 5 Ted, no? Dito naman niya sa Mayharo National High School matapos nga nagpatigayon or paagi sa inspection ni kay 5 Ted sa ilang mga bag according diri sa kay Colonel Parilla o kung kay Colonel Wilbert Parilla kay 5 Ted ang aton nga city director. Ginpahayag sini nga ti ang ining tatlo or ang ining apat ka mga estudyante kay 5TED ginpang istorya na nigit patawag ni sila kay 5TED sing ilang ang mga manunudlo no kag sa information diri nga nabato nato nga ginpang drop na ni sila sa ilang eskwelahan kay 5TED ipadugangan sa paginakaroon ang mga information regarding di sa pagdrop ni sa mga estudyante nga ti na kuhaan ng marijuana sa sulod sa ilayang mga eskwelahan K5-10.
13: Pabatit ang statement ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang Iloilo City Police Office Director, K5 ka?
17: Yes, K5-10. No? Ari, diri sa akon, diri lang sa akon, K5-10.
13: Ambal ni Sir Carl Eugene Tabod, pasaway ng mga bata, no? Ang sa A. Bonifacio Elementary School sa Andres Bonifacio, ano elementary school or high school?
17: High School K5-10. Wait lang. Ari K5-10, si Colonel Wilbert Parilla.
18: Sa dalawang school kahapon, ito magkasunod lang, magkasabay-sabay lang ito na nangyayari. Ang isa is in A. Bonifacio Integrated School. So, sa isang saan, tatlong estudyante ang nakunaan na nahuli, na-rescue natin doon na in position of marijuana. Dahil si leader using marijuana. Ang tatlo, ang isa, sa isa doon is 16 years old, 16 at 14 years old, grade 8 students.
17: Okay.
18: And then, ang isa naman is sa Haro National High School. So, in position naman of marijuana sticks. So, age 16 years old, the same grade 10 student. Okay. Hindi naman. But ito yung isa din sa mga coordination na ginagawa din natin na ating mga school supervisors because we have also information yung mga school supervisors related also sa ating mga chief of police na mayroon lang wala ganun. So that's why sinagyan ko yung mga chief of police natin that we should have a coordination with the school supervisors para naman ma-assess natin na ganito. And then, we are also very glad as to have a meeting with the division superintendent sa city.
13: K5
18: ka?
13: Sinakuha na natin ang thoughts ang statement ni Police Colonel Wilbert Parilla. Ang magani ni Sir Ray Intatano sa Barangay San Luis sa Sara, Iloilo. Yati may mga gwardiya man ang mga eskulahan. Nga nga nakalusotaw?
17: According sa kay Colonel Parilla kay 510, ang pag-check ni di sa mga bags din sa mga estudyante, hindi pang kap-kap kay 510. Mabali, kumbaga doon invisible mo lang siya bala kung makita lang sa sulod kay 510.
13: Oh, hindi mo, pwede mo, okay? Sa Andres Bonifacio High School sa Tansa na da, no? Tansa? Sa Tansa, ano to duha ang nadakpan?
17: Tatlo
13: naga hit-hit gid sila sa CR?
17: Yes. Kay
13: anong grade nila? Anong grade?
17: grade 10.
13: Grade 10 ni junior high school, ha?
17: Mm-mm.
13: Ano ang ilas ining record? Mga kwan ini, mga powerat?
17: Hindi man K5-10, no? Bali, sunod din sa kay Colonel Parilla, ang information, give nga na bato nila K5-10. Kaya bisan dito sa may eskwelahan, ano ni, ang may dumay na kapanimaho sa marijuana, nga ginsindihan pala K5-10. Kasi kung si Colonel Parilla pa, maisog ni nga daan ang baho sa marijuana, eh. Ang mo to, sang gin, ano, sang gin locate ni sa mga otoridad ta, dito sa may CR nila, kagki na dakpan gid ang ining tatlo ka estudyante nga nagasinghot K5-10.
13: Pamangkot din nila kinuha na.
17: Amo na sa subong.
13: Buyer sina kay Tio Soli. Ang nanda niya subong sabo mo galing sabo medyo mahal gin man abi K5 ka.
17: Oo. Pag kalabanan sa mga kumobserve sa bala sa mga drug by bus operations K5-10, kalabanan sa nagkakahuaan sa marijuana ni sa mga kapulisan ta, puros mga lamharon.
13: Diba si kun linikit mo lang tong kuan nga nang laya nga dahon ka kapayas? Organi ning tapuranga, hindi?
17: Hindi man.
13: Marijuana gid?
17: Yes.
13: Sigurado sila.
17: Pero subject pa man ni nga i-test K5-10, no? Pero kung sa baho lang ang basihan, ti marijuana gid.
13: Kaya isang una ya, usually ang nagakadakpan niya sa mga eskwela niya, gay hit-hit ma marijuana ya. Oo, nang agi sa CR o sa likod sang mga classroom. Ang sa Haro National High School to, ano to, marijuana man?
17: Yes, bali ang iya nga marijuana nakasulod sa improvised tutor suno sa kay Colonel Parilla.
13: Ti ano ni sila mga miguhay ni sila bisan piak ka abi tong eskwela ng ang tatlo tapos siya sa piak.
17: Hindi separado kay 510.
13: Galing kay Tikon magpalasi ka to may dala ka abi nga marijuana da or even sabu. Hindi man na ma-detect na kay ti nang kwan malang mo nang plain view doctrine malang ang gina effect sa pagrikisa kay 5 ka no? Ikaw nilubong mo nami sa imo da nga bags dalom, putson mo sang panyo mo, organi butang mo sa imo medyas dati hindi ka man gyapon ma-monitor?
17: Yes.
13: Kulang man sa proper inspection ng eskwelahan na bali Sir Johnny Sarabia, mo gani nati dapat alarming na ni K5 ka, hindi na nila lahog mo. Di karon kon high galito sila, nagsuyop sila galito kay masuyop sila na kay may bunon sila tong maestro nila. Pero sa tong sa may mako sa Davao to bla si Teacher Roan Pascua to nga tinapungol to sa mga estudyante to kay ginsaway nga nagkasoksok karitos. Di bla? Ikalikit dahon sang Lumboy basi kun na dahon ka Lumboy tambal Sir Dodoy Altoberos, di man?
17: Negative K5-10 marijuana according sa pulis ta.
13: Ah, tiyo, kun sa bagay ma-distinguish mo man sa ibang mga dahon-dahon K5 ka no? Oo, sige. Dako naman panghangkat ni, hindi lang galing nga armas ang dapat bantayan sa pulis. Kaya lang ang pag-intercept nila sang marijuana sa estudyante nga 16 years old sa Haro National High School, it was already daw kuana daw kuana nang kasi sidbo na lang sa isna. Ano na siya? Kuan nang night school?
17: I-verify pa K5-10 kung night class ni siya or regular K5-10.
13: Kaya tingin sa wali may inatawag nga yan ang force majeure mo. Bangod sa kadulom, pwede ka na makapalasik. Anong purpose nila nga masuyop sila sa sulod? Para mag-isog sila, no? Sila may bunon sila da, may halitan sila, K5 ka rin? Sige, thank you.
17: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: La 754, hambali Ma'am Rosemary N. Agramon, dapat ididon gid mag-inspect. Basi dahon ka Lumboy to Ted, hambali ni si Ray Intatano. 754 na sa aga. Salamat sa inyo kay interactive ka mo sa aton nga program. May i-post pag ako nga pamangkot. May kilala ka o si Ray Intitano, Intatano, Noy Nilo Serbas, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot. Nga 30 anyos pa lang pay daw bangkay dun sura na. Mabakano tay ay mo tay bangkot man. Sige lang bala participate na mlaka mo kaysa jahon ta dya. May kilala ikaw Ma'am Rosemary Ningning Ilumbanin Fatala. Nga 25 anyos pa lang pay daw bangkay dun sura na. Abi ni Butoy Pasolero, Ma'am April Garrido, abi participate ka mo di. 754, magabalik ang Foro de los Pueblos.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500! Garantisado!
3: Epektibo!
4: Para mismo!
3: DDX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: mga lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Ay.
6: Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress.
5: Uh-huh.
6: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling